0: endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
3: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark Out.
1: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
0: Mark In, Mark Out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1270.
4: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Publico
3: 738.
4: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
4: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: It's a leap of faith
10: actually more like a three-step and a sway.
11: Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Oras sa buong kapuluan, naganap na ang 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
13: Bangon, bayang mahal.
14: Bangon,
13: bangon, bayang mahal.
14: Pag-uusapan,
13: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Tatalakayin,
13: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
14: At sasagutin,
13: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
14: 738 AM.
12: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738. Tenyo po mga AM bands, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Happy Monday morning sa inyo pong lahat! O pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, makakasama nyo hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunan.
13: Bangon,
14: bangon,
13: bayang mahal.
14: Bangon, bayang mahal.
13: Dito sa Radyo Pilipinas,
14: 738 AM.
12: 22 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, kayo po ba ay nakilahok kahapon doon sa White Ribbon March na pinamunuan ng iba't ibang mga inter-religious organization kahapon? Panawagan po kasi ng ilan sa mga religious leaders dito po sa ating bansa ay ang sapin po no ng politika. Bakit kanyo? Mga kababayan, ito pong mga grupong ito eh nagkakaroon ng kanilang kilos protesta upang ipanawagan sa atin pong mga leaders dito po sa ating bansa. Ugnay po ng accountability. Ilamang po yun, kasama na rin mga kababayan, ang usapin naman sa anti-political dynasty. Ito pong mga pagkakataon na ito mga kababayan, gaya po nung nangyaring White Ribbon March na isinagawa po yan kahapon ano, sa EDSA People Power Monument. Ay upang tugunan, ano, ipanawagan sa atin pong mga leader, sa atin pong bansa, primarily our government mga kababayan, para wakasan na ang tinatawag na systematic corruption. Dahil po dito sa ating bansa, nagiging family business na, no? Ang pagiging politiko. Yun po ang isa sa mga tampok na panawagan na itong mga grupong ito na nakilahok kahapon, ano? Anila, panahon na para magkaroon ng pagbabago, no? Baguhin na yung mga nakasanayan, yung tinatawag nating traditional politics. na kung siguro at even the lowest level, ano, from the barangay level until the regional level, eh, pare-parehas na mukha yung nakikita natin, mga kababayan. Ano, kung hindi man pare-parehas nga ng apelido, mga kababayan, ano po, hindi lang halimbawa yung asawang lalaki, una maupong mayor, vice mayor, yung asawa niya. Ano, kalaunan, pag natapos yung termino at hindi na pwedeng tumakbo, akit na sa congressional level. Yun po, isa sa mga pinapanawagan ng grupong ito. Wakasan na ang political dynasty dito sa bansa. Matatandaan, mga kababayan, sinertipikahan ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. President urged Congress na agad na maipasa itong batas na ito. This is at this point in time, mga kababayan, ito po ay bill. Ito po ay panukalang batas pa lang. At yan po matapos na mapag-desisyonan ng babang kapulungan at ng Senado, yan po eventually ay darating sa mesa ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dadarating sa punto, mga kababayan, kung ivivito ng Pangulo o kanya pong pipirmahan. There's also a third option, mga kababayan, tatandaan po natin, kapag ito po ay hindi inaksyonan ng Pangulo, this will lapse into a law. Kaya lang, sana, mga kababayan, ang nilalaman po netong panukalang batas na ito ay maging daan para tuluyan na pong matigil ang political dynasty dito sa bansa. Ilang yan, mga kababayan, electoral reforms, dapat magkaroon na rin ng reforma ang paraan ng eleksyon dito sa ating bansa. Ano po? Sana mabawasan na yung mga tinatawag natin na mga party list. Sana hindi ma-offend yung ating mga kaibigan na mga party list representative, but other party list representatives ay hindi na po kumbaga nagiging nagkakaroon na ng multiplicity ng mga party list. Pare-parehas lang naman ang kanilang ipinanawagan. Pare-parehas lang naman ang kanilang misyon. Ano pang silbi nung iba? Ginagamit lamang po ito bilang tungtungan sa pagkakamit ng mas mataas at mas malakas na kapangyarihan.
13: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Pinganim na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, narito muna mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Masusing investigasyon sa Tacloban School shooting, itinulak ng Teacher Solon. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
13: Radyo Pilipinas. Report.
15: Nanawagan si ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio para sa isang komprehensibong investigasyon hinggil sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Nagbabala rin siya laban sa mga pabigla-biglang panukalang batas na nagpaparusa sa mga bata. Ayon kay Tinio, hindi ito simpleng security failure. Ito ay bunga ng mahabang krisis sa edukasyon na dulot ng patuloy na kakulangan ng pondo sa mental health. Binigyan din ng mambabatas ang mga masaselang detalye sa insidente ng Tacloban na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ipinunto rin ni Tinio ang House Resolution Number 1157 na kanyang inihain upang imbestigahan ang ugat ng karahasan sa mga paaralan at tugunan ng talamak na sistematikong kakulangan sa sektor ng edukasyon. Ipinunto ni Tinio ang House Resolution Number 1157 na kanyang inihain upang imbestigahan ang ugat ng karahasan sa mga paaralan at tugunan ng talamak at sistematikong kakulangan sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Pag absent, hindi raw nangangahulugang abandonment of work. Ayon po yan sa Korte Suprema. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Sanhoco.
13: Radyo Pilipinas. Report.
16: Nilinaw ng Korte Suprema na hindi sapat ang pagliban sa trabaho, yung pag-absent, para patunayan ang abandonment of work, bigyang katwiran ang pagtanggal sa isang empleyado. Sa disyong isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, ibinasura ng SC 3rd Division ang naunang pasya ng labor arbiter National Labor Relations Commission at Court of Appeals sa kaso ni production utility worker Alvin Carpio. Idiniklara ng SC na illegal ang pagkakatanggal kay Carpio na Green Era o ng Green Era Biotech Corporation at Great Value Management and Services Corporation. Nagugat ang kaso sa sunod-sunod na pagliban ni Carpio dahil umano sa karamdaman na nauwi sa pagdedeklara sa kanya bilang awol. Ayon sa SC, kailangan mapatunayan na walang balidong dahilan ang pagliban ng empleyado at malinaw ang intensyon nitong putulin ang employer-employee relationship. Gate ng Supreme Court, walang ebidensyang gustong iwan ni Carpio ang kanyang trabaho dahil sinubukan pa niyang bumalik at kaagad na kinwestiyon ang pagkakatanggal sa kanya. Ipinag-utos din ng SC ang reinstatement ni Carpio pero hindi siya bibigyan ng back wages dahil ginawa umano ng kumpanya sa good faith ang dismissal. Sa dissenting opinion naman ni Associate Justice Jafar de Maampao, makatwira ng pagkakatanggal kay Carpio dahil sa sinadyang paglabag sa company policy. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mga programa na magtataguyod sa proteksyon at kaligtasan ng mga bata sa cyberspace, paigtingin ng Philippine National Police bilang suporta sa inisyatiba ng Department of Education. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Paigtingin ng Philippine National Police ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace sa buong bansa. Ito para mapalakas ang mga hakbang sa pagpapanatiling ligtas sa mga paaralan at masuportahan ang inisyatiba ng Department of Education na mapabuti ang kapakanan ng mga mag-aaral. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr., buo ang suporta ng PNP sa panukalan ng DepEd na dagdagan ng bilang ng mga guidance counselor at palakasin ang koordinasyon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Anya pinagtitibay nito ang sama-samang pananagutan ng mga paaralan, pulisya, lokal na pamahalaan, mga magulang at komunidad sa pangangalaga sa mga estudyante. Palalakasin pa ng PNP ang ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, lokal na komunidad at institusyon pang-edukasyon upang mapangalagaan ang kapakanan ng bawat estudyante Pilipino alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil dito inatasan ni Natates ang lahat ng Women and Children Protection Desk na paigtingin ng information campaign tungkol sa pambubuli, pang-abuso sa bata, pagsasamantala, karahasan laban sa mga bata at kaligtasan sa internet. Inatasan din niya ang PNP sa Anti-Cybercrime Group na palawakin pa ang cyber safety lecture para sa mga paaralan upang matulungan silang matukoy ang mga banta sa internet at maiwasan ang mga krimeng isinasagawa gamit ang teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tama yung nire-report ni kasamang J. Mark Dagala, no? I agree doon sa nagiging inisyatiba ng Philippine National Police, ano, to help the Department of Education na magkaroon ng mas ligtas na pamamaraan, ano, ng paggamit ng ating mga kabataan sa cyberspace. Di lamang po yun, mga kababayan. Ano, alam, narinig nyo na ba yung kasabihan na it takes a community to raise a child? Alam nyo yun? Actually, sana nga, no, makapagbigay na sa atin ng Department of Education ang kanilang pahayag kaugnay po nito dahil mula nung nakalipas na linggo, sinusubukan na nating makakuha ng panayam sa Department of Education. But tayo redirect doon sa kanila pong mga official announcement. Kaya lang po, hindi natin masasagot sa pamamagitan ng mga pahayag, no? Yung mga pressing na tanong dito po sa ating kinaharap na issue ngayon. Bilang na nga po dyan, mga kababayan, ang ilang mga panukala, no, coming from different sectors of our government. Una, pagbaban ng mga violenting video games. Pangalawa, mga kababayan, yung paglimita sa paggamit ng mga kabataan sa social media. No, ibababa, bawal gumamit ang 16 anyos na bata ng social media. Kayo po ba, mga kababayan, agree po ba kayo doon? Kahit doon sa mismong pagbaban, doon sa mga violent video games, kayo po ba pabor doon? Kaya nga nang sinasabi ko, no, it takes a whole community to raise a child. Kasi po, mga kababayan, should also take into account yung mga taong kapaligid ng mga batang ito, paano sila pinalaki, what ideologies these children have doon sa kanilang tahanan. Mga bata po kasi, mga kababayan, habang mas bata pa sila, yung utak nila parang sponge eh. Ano, kung ano yung nakikita nila, kung ano yung nagiging kilos ng mga matatanda sa kanilang paligid, yun po yung nagiging tama sa kaisipan ng mga bata. So imagine the risk being posed kung yung mga tao sa internet na mga masasama ang kanilang ideolohiya, masasama yung kanilang mga paniniwala, eh nai-expose yung mga bata dito. It's very, very dangerous, mga kababayan. Kaya talagang ako ay advocate doon sa tinatawag nating parental supervision sa paggamit ng internet. Setting aside the fact na itong internet ay talagang ginagamit, no, sa kanilang pag-aaral, there are other measures in place. Ano po? May mga parental controls kung tawagin, malilimitahan mo kung ano yung mga sites na nakikita nila, ano yung mga keywords na pwede nilang mabasa sa internet. Pwedeng limitahan yan eh, ng mga matatanda, ng kanilang mga magulang or ng kanilang mga guardian. That way, mga kababayan, nababawasan, ano, nalilesan yung risk ng exposure sa ganitong mga delikadong ideolohiya. Kung matatandaan niyo po, nung nakaraan, nagkaroon tayo ng panayam doon sa ating open source intelligence analyst, si Ginoong Brett Morales. Na sabi niya, no, itong mga grupo na ito, yung tinatawag nating 764, ay borderline cult. Ano, this is a cult following, mga kababayan. Dahil po, itong paniniwala nila ay very misanthropic, very nihilistic, mga kababayan. Ibig sabihin, ito po ay nakakasama sa murang isip ng ating mga kabataan. I hope, mga kababayan, sa pamamagitan po ng ating mga naging panayam, sa ating pong mga pagtansya, pagtaya doon sa mga pangyayari nitong nakalipas, kung matatandaan niyo po, yung nangyaring school shooting dyan sa Tacloban City, sana po mabuksan ang isipan ng ating mga kababayan, especially the primary agencies concerned, ang ating pong PNP, ang ating pong DepEd, on the dangers, ano, ng masyadong risk o yung talagang malaya yung mga bata na nakikita nila kung ano-ano doon sa kanilang social media feed, sa kanilang paggamit ng internet. Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
13: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog, dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
19: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: Bangon.
29: Bangon.
28: Bayang mahal.
29: Bangon. Bayang mahal.
28: Dito sa Radyo Pilipinas
29: 738 AM.
12: 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Karoon mga kababayan ng nagkaroon po ng usapin mga kababayan tungkol po doon sa pagbaban ng mga violent video games gaya po ng ating binabanggit. And this is coming from the side of all the stakeholders. Nagawa dyan ano, yung Senate hearing sa pangunguna po ni Senator Risa Ontiveros. Kung saan pinatawag yung developer ng isang game kung saan doon ang tinuturo na dahilan para maging desensitized yung mga menor de edad. Kabilang na po yung mga namarel. Ito po sa Tacloban City, yung dalawang menor de edad. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, ano, we will discuss that at length. Pero marami po kasi tayo mga kababayan ang hindi po payag. Kumbaga hindi, bukod dun sa hindi sila o tutol sila dun sa sinasabi na total ban dito sa mga video games na ito, karamihan po kasi sa ating mga kababayan, especially the tech analysts and yung ating mga eksperto pagdating sa usapin ng paggamit no ng internet, sinasabi nila parang naliligaw ng landas yung investigasyon. Isinisisi natin sa maling dahilan. We're trying to get ano yung ilan sa ating mga tech experts, pero bago yan, mustahin naman natin ang naging turnout o yung naging seguridad, naging mapayapa ba yung isinagawang White Ribbon March kahapon. Kumusta ba naging pagbabantay dito ng NCRPO? Makakausap po natin ngayong umagang ito, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po.
30: Yes po, Sir Al, magandang umaga po.
12: Ma'am, it's nice to hear from you again. Ano po, makikibalita lang po kami. Kamusta po ang naging overall peace and security kahapon sa ginawa nating White Ribbon March? Wala namang naging untoward incidents?
2: Yes po, naging generally peaceful naman po yung ating security coverage sa White Ribbon Rally kahapon sa People Power Monument. Wala po tayong reported, recorded po na untoward incidents maliban po dun sa ilang medical emergencies na nagkaroon po tayo dahil sa mga nainitan, yung po mga nahilo, mga tumaas po ang BP dahil po sa init ng araw. Pero so far po wala naman po tayo.
12: Balikan natin si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay nga po, no? Nung isinagawang White Ribbon Movement, naging mapayapa ba? Of course, dapat po mga kababayan, because this is a peaceful rally. This is a peaceful movement. Nga, sa sinabi ni Police Major Hazel Asilo, naging mapayapa po yung sinagawang White Ribbon Movement, save from dito sa ilang mga medical emergencies. Dala po ng init. Siguro yung ating mga kababayan, ano po, masyadong nainitan, eh talagang kailangan, ano, ng kanilang immediate medical attention. Balikan natin si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po ulit.
2: Yes po, good morning po ulit.
12: Opo, pasensya na, napuputol lang yung ating linya. But going back do sa sinasabi niyo po, Police Major?
2: Yes po, opo.
12: Opo, kamusta po yung ating mga kababayan, ano, na kinailangan ng immediate medical attention? Tayo ba sa PNP, tayo ba ang nagbigay ng medical attention sa ating mga kababayan?
2: Yung ilan po doon ay inassist po natin, lalo pa po yung mga kasama po doon sa mga parada. Tayo po yung nag-assist sa stretcher, pero sila po ay karaniwang inassist po nung ating LGU at saka po nung ating Red Cross na nandun po sa area din. So magkatuwang po ang ating PNP medical team, ganun din po ang Red Cross at ang ating local government.
12: Po. And as we understand it, ma'am, Police Major Asilo, ito pong movement na ito, itong rally na ito ay kinommunicate sa inyo prior. Gaano po karami yung ating mga kasamahan na naka-deploy dyan?
2: Para po sa area ng People Power Monument, meron po tayo, kasama po yung EDSA Shrine, meron po tayong nasa 1,900 na dineploy na PNP personnel. So kasama po ito doon sa kabuuang nasa 9,000 na ikinalat natin kahapon para po i-secure yung iba't ibang areas po na ating identified rally site.
12: Hmm. Tapos ito pong mga kababayan po natin, ano, gano'ng karami yung estimated nating crowd number dito po sa EDSA Shrine at sa iba't iba pang mga lugar kung saan sinagawa po itong White Ribbon March? Medyo nahihirapan lang tayo doon sa linya ni Police Major Hazel Asilo. Susubukan po natin ulit na maibalik yung kanilang linya. Balik, okay na. Sige, balikan natin si Police Major Asilo. Police Major Asilo, ma'am, magandang umaga po ulit.
2: Yes po. Good Opo. Morning po ulit.
12: Opo, pasensya na po na puputol talaga yung ating connection. But going back po, do we have a crowd estimate sa ginawa pong White Ribbon Movement kahapon?
2: Yes po, ang peak po ng ating crowd kahapon ay bandang 4 to 4.30, nasa 3,800 po yung pinakamarami pong dumalo dito sa ating White Ribbon Rally.
12: At ito po, gaano po katagal bago eventually ano, nag-uwian na tapos po itong palatuntunan ng White Ribbon Movement? Anong oras po yung nag-disperse yung crowd?
2: Nag-disperse po yung crowd kasi po natapos po yung kanilang program bandang 5:55 p.m. at as soon as matapos po yung programa ay unti-unti na rin po namang nag-disperse yung mga participants po natin. Nagkaroon po ng konting pag-sisikip sa trapiko dahil nga po dun sa naglalabas sa nating participants. Pero sa tulong po ng MMDA at ng ating LGU ng Quezon City, naging maayos naman po at flowing naman. Moving naman po yung traffic po natin hanggang sa lumuwag na rin naman po kalaunan.
12: Po, and lastly po, wala naman pong na-report sa inyo ng mga petty crime siguro o yung mga nananamantala, no? Of course, with the crowd being as it is, no, napakaraming tao ang dumalo kahapon sa White Ribbon March, wala naman pong naitala, no, na mga petty crimes na in-report sa NCRPO.
2: Wala naman po tayo na-report ng mga petty crimes, although alam po natin na yung opportunistic crimes gaya ng snatching or yung mga hold up po ay maaring dumagsa, lalo pa po't madami yung ating crowd kahapon. Wala po tayong reported na nanamantala po doon sa dami ng tao na umaten sa ating White Ribbon Rally.
12: Po, and lastly po, ang overall turnout, gano'n paano po natin isasalarawan yung naging White Ribbon March kahapon base po sa pagtataya ng NCRPO?
2: Dahil po sa maaga nating pakikipag-ugnayan at sa ating maayos na koordinasyon doon sa organizers po ng White Ribbon Rally, yung White Ribbon Movement na nagkaroon po ng maayos na pag-uusap, na ilatag po natin ng maayos yung ating security coverage, wala po tayong naitalang major untoward incident. At sa mga susunod po na panahon, maari pong ganito na rin yung magiging gagawin natin, na magkakaroon muna ng pag-uusap para agad-agad po natin mapaghandaan, maplano po ang mga dapat ayusin, lalo po sa traffic, sa venue, ganun din po sa pag-deploy natin ng personnel para po maging maayos pa rin po at masiguro po natin ang kaligtasan po ng lahat ng dadalo, ganun din po maging maayos po yung hanggang sa matapos po yung kanilang mga programa.
12: That, maraming salamat po at mabuhay ang NCRPO at kayo po, Police Major Hazel Asilo, ma'am, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po para sa amin ngayong umagang ito. Good morning.
2: Maraming salamat po.
12: Maraming salamat po ang atin pong hepe ng National Capital Region Police Office, PIO ng NCRPO, ating pong tagapagsalita, Police Major Hazel Asilo.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Apat na pong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Yan po ang panayam natin kay Police Major Hazel Asilo mula po sa NCRPO. Naging mapayapa po, nagiligtas kahapon ang sinasagawang White Ribbon Movement. Wala namang naging problema kahapon, ano? At yan po, na-highlight natin dyan na ito pong NCRPO at ang PNP po. Ginagalang yung karapatan ng ating mga grupo, yung ating mga civic groups, not only the civic groups but also the religious organizations dun sa kanilang karapatan sa ilalim po ng saligang batas for a peaceful assembly. Napakalaki po kasi ng bahagi ng NCRPO dito in keeping, mga kababayan, yun pong peace and security sa kabila po ng maraming pagtitipon ng mga tao. Tagyat po nating nakapanayam, ano, si Police Major Hazel Asilo upang alamin kamusta po yung naging turnout kahapon. Bagamat of course yung mga damdamin ng ating mga kababayan, understandably, talagang mataas, but amayani pa rin po ang peace and security sa naturang lugar. Samantala, tanggapin naman natin ang mga balita na ito mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Antas ng tubig sa Angat Dam, wala nang isang metro ang agwat sa critical level nito. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Al, patuloy nga itong pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam matapos muling matapyasan ang water elevation nito magdamag. Batay sa pinakahuling update ng Pag-asa Hydromet Division, alas 8 kaninang umaga nang bumaba pa ng 62 sentimetro ang level ng tubig sa dam. Dahilan para umabot ito na 160.71 meters. Wala nang isang metro ang pagitan nito bago maabot ang critical level na 160 meters. Bukod sa Angat Dam, patuloy rin ang pagbaba ng water level sa iba pang malalaking dam gaya ng San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang National Water Resources Board o NWRB sa Pag-asa para pag-aralan ang posibilidad ng pagsagawa ng cloud seeding sa mga lugar o sa mga dam na bumababa ang level ng tubig. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Po, isa pa sa mga tinututukan nating istorya ngayong umagang ito, Las Piñas City Police kinumpirmang nasawi na ang dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong hukay sa Barangay Pamplona 2 dyan po sa Las Piñas City. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Kinakapatid, good morning.
4: Yes. Yes, kinakapatid, isang nakakalungkot na balita. Kinumpirma na nga ng Las Piñas City Police na nasawi na ang dalawang tauhan ng isang water concessionaire sa pribadong village dito nga sa Pamplona 2, Las Piñas City, na natrap sa gumuhong hukay na bahagi ng kalsada. Ayon nga, kinakapatid, dahil yan kay Police Lieutenant Colonel Tioson Rosario, Assistant Chief for Operations ng Las Piñas City Police, kahapon pa na-recover ang mga bangkay ng dalawang biktima. Aniya, dakong alas 6:30 ng umaga kanina, nang matagpuan ang bangkay ng dalawang tauhan ng Maynilad. Ani ni Rosarito na may lalim na 18 meters ang inuhukay ng mga biktima nang mangyari ang naturang insidente. Natrap ang limang tao sa hukay pero maswerteng nakaligtas ang tatlong individual. Sa ngayon na kinakapatid na yan, ongoing pa rin ang isinasagawang rescue operations at pag-assess ng water concessionaire ng Maynilad at katuwang ang Las Piñas City Police at Bureau of Fire Protection sa pag-iimbestiga sa pinagmula ng naturang insidente.
12: Kinakapatid, AJ.
4: Yes, kinakapatid na yan.
12: Oh, kinakapatid, nagbigay na ba ng opisyal na pahayag itong water concessionaire kaugnay ng pagkamatay ng kanilang dalawang tauhan?
4: Yes, kinakapatid na yan, ano, sa katunayan nga, no, naglabas ng statement ang Maynilad matapos nga yung naturang pagguho at kinumpirma nga ng Maynilad na patay na nga yung dalawang contractor personnel. Ayon nga sa kumpanya, kinakapatid na yan, na suspendido muna ang trabaho sa naturang proyekto habang nagpapatuloy ang investigasyon, kinakapatid, at nakikipagtulungan na rin ang kumpanya sa mga otoridad at tiniyak nito, kinakapatid na alyan, na magbibigay ng tulong ang kontraktor at syempre ang pamunuan ng Maynilad sa mga pamilya ng mga nasawi, kinakapatid.
12: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio, sa iyong balita, no? At nakikiramay tayo dun sa mga naulila na itong dalawang tauhan ng isang water concessionaire na ito.
4: Alright, pagbabalik pa tayo, kinakapatid, sa iba pa mga follow-up report hinggil sa naturang insidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: 46 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, sinusubukan po natin makakuha ng panayama mula po sa local government unit ng Las Piñas City. And of course, dito po sa kinatawan ng water concessionaire na ito. Tiyakin natin, alamin natin, ano, bakit nga ba gumuho itong nasabing proyektong ito? Is this a routine maintenance dito sa kanilang mga linya? O may iba pang dahilan bakit ba gumuho itong hukay na ito, no? Yung binabanggit ng nating kasamang si AJ Ignacio. Bukan nating makakuha ng panayam sa kanila. But for the meantime, mga kababayan, 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat. which may not be exclusive to the race but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoy's looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
17: Bangon. Bayang Mahal.
26: Dito sa Radyo Pilipinas.
30: 738 AM.
12: Mampong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Balikan lang natin yung pinag-uusapan natin kanina. No? Itutuloy mamaya yung isasagawang Senate inquiry. Dito po sa nangyari, iimbestigahan po ng Senado yung kung matatandaan niyo po mga kababayan, yung nangyaring school shooting diyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang panawagan natin doon sa mga magsasagawa ng nasabing investigasyon na 'yan, sana hindi tayo maligaw, no? Doon sa ating investigasyon, sana hindi natin ituro sa maling dahilan. We should not attribute, mga kababayan, ito pong ginagawa o nangyayari sa atin pong bansa. Masyado kasing shallow, masyado itong parang band-aid solution lang. Kung ibaban lang yung mga video games, ibaban lang yung social media. So imagine mga kababayan, kung ito ay pipigilan natin, pipigilan po ng mga magulang, ng mga otoridad, yung nangyayari kasi dyan, mas maghahanap ng paraan ang mga batang ito para maipagawa nila yung kanilang gusto. Diba? Parang kapag pinagbawalan ka ng magulang mo, mas na-challenge kang gawin. So it would produce the opposite effect, mga kababayan. Ang tawag dyan yung cobra effect, kung maaalala po ninyo. May ganun. The thing is, mga kababayan, yung ideolohiya ng mga kabataang ito, ito yung problema. Ito yung dapat nating tugunan. Hindi po yung paggamit nila o hindi yung paggamit nila no, ng social media, hindi lamang po yung kanilang paglalaro ng mga video games. Coming from, sabi nga, you know, nagbabarilan nga sa Senado tapos video game, gustong pagbawalan. Totoo naman, di ba? Kayo nga mga matatanda, nagbabarilan kayo dyan sa Senado, eh, di ba? Yung mga bata. But humor aside, mga kababayan, hindi po dapat maging dahilan ito para yung ating mga lawmakers, ano po, gumawa ng mga padalos-dalos na mga reaksyon. But I appreciate, ano po, we appreciate mga kababayan yung ginagawa po ng ating mga government employees, yung ating po mga opisyal sa ating pamahalaan. Albeit misplaced, pero ganun talaga mga kababayan. Kapag may bata na namatay, hahanapin at hahanapin po ng ating mga otoridad ano yung dahilan. Bakit nangyari itong karumal-dumal na krimen na ito? We appreciate that sentiment, pero sana hindi po tayo maligaw sa paggawa ng ating mga bagong panukala. Oras po natin, 54 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Gusto ko magpasalamat ano, doon sa ating mga nakapanayam ng umagang ito and of course sa ating mga reporters na nag-abot sa atin ng atin pong mga balita sa umagang ito. Salamat kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Of course, sa inyo po mga kababayan sa pakikinig sa ating pong palatuntunan ngayong Lunes ng umaga. Dito sa ating palatuntunan Bangon, Bayang Mahal. Maraming salamat din sa aking mga nakasama sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and of course, sa ating mga executive producer, Miss Glory Faye Bagon at Mr. Christopher Tirambulo. Bayanan po ang mga balita, ihatid po yan sa atin ng ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Seth Busongan. Bayanan din po ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
7: Bangon, bangon, Bayang Mahal,
13: Bangon, Bayang Mahal,
7: dito sa Radyo Pilipinas,
13: 738 AM.
18: We know you're always on the go, Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw gagawin sa Sulu at Zamboanga City. Pagbibigay ng tulong sa local government unit sa pamamagitan ng bagong bayan makikinabang itutuloy. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa Sulu at lungsod ng Zamboanga, ang public engagements ngayong araw na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Maimbong Sulu na kung saan ay mag-iinspeksyon ito sa Regional Mobile Force Battalion Region 9B at mula dito ay susunod na ng punong ekutibo. Ang pangunguna sa bawat bayan makikinabang program na gagawin sa Barangay La o Maimbong. Mula Sulu ay pupuntahan naman ng Presidente ang Walang Gutong Kitchen Program na gagawin sa Barangay Tetuan sa Zamboanga City. Mula dito ay susunod naman ang puntahan ng Pangulo ay ang bawat bayan makikinabang na gaganapin sa Western Mindanao State University. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang tulong at serbisyo ng pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Diesel na nakumpiska ng Bureau of Customs, binigay sa Philippine Coast Guard. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinagkaloob ng Bureau of Customs o BOC Legazpi sa Philippine Coast Guard o PCG District Bicol ang nasa mahigit 1,000 litro ng forfeited diesel fuel. Ang donasyon ay mula sa unmarked diesel na nasabat ng composite team ng BOC at ng Bureau of Internal Revenue. Ayon sa BOC, pinayagan ang donasyon sa ilalim ng Section 1141 ng Customs Modernization and Tariff Act matapos makuha ni

0: Radyo Publiko.
1: Minority leader nanawagan ng mas mahigpit na patakaran sa mga minor sa social media, pagripaso sa juvenile justice law at pagtugon sa kakulangan ng mga guidance counselors. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasunod ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nanawagan si House Minority Leader at Four-Piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan sa Kongreso na pag-aralan ang mas mahigpit na restriction sa paggamit ng mga minor sa social media. Bukod dito, hiniling din na muling suriin ang pamantayan ng juvenile justice law hinggil sa criminal responsibility ng mga menor de edad. Ayon kay Libanan, ang trahedya ay dapat magsilbing hudyat sa mga mambabatas upang siyasatin kung sapat pa ba ang mga umiiral na batas at patakaran sa mga kabataan. Inihalimbawa ng mambabatas ang bansang Australia na nagpatupad ng isa sa pinakamahigpit na batas sa social media sa buong mundo. Kasabay nito, hinimok din ni Libanan ng Kongreso at ang DepEd na tuldukan na ang matagal ng problema sa kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan. Sa ngayon, meron lamang 4,000 na lisensyadong guidance counselor ang buong Pilipinas, gayong 50,000 ang kinakailangan para gabayan ang mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bureau of Immigration nagbabala laban sa ilegal na trabaho abroad matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Malaysia. Ang detalye sa ulat ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling nagbabala ang Bureau of Immigration o BI laban sa ilegal na recruitment na gumagamit ng tinatawag na backdoor routes matapos ma-repatriate ang 11 Pilipino mula sa Kota Kinabalu, Malaysia. Ayon sa BI, dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga repatriate noong Hunyo 16. Sa isinagawang panayam, lumabas na 6 sa kanila ang umalis sa Pilipinas sa pamamagitan ng hindi autorisadong ruta upang makapagtrabaho sa Malaysia. Kabilang sa kanilang naging hanap buhay ang construction, mechanical, maritime-related jobs at entertainment. Karamihan sa kanila ay nagsabing hindi sila nakatanggap ng anumang sahod habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sinabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na patuloy na nililinlang ng mga illegal na recruiter ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pangakong trabaho sa abroad kapalit ng paglabag sa tamang proseso ng pag-alis ng bansa. Binigyang diin ng BI na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang mga overseas Filipino. Pinaalalahanan nito ang publiko sa mahalagang pagdaan sa legal at dokumentadong proseso para sa sinumang nagdanais magtrabaho sa ibang bansa upang maiwasan ang pang-aabuso, hindi pagbabayad ng sahod at human trafficking. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 152 na magsasaka sa Benguet, benepisyaryo ng e-titles. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: 152 mga magsasaka sa lalawigan ng Benguet ang opisyal nang natanggap ang kanilang legal na karapatan sa kanilang mga lupang sakahan makaramatanggap ang kanilang e-titles. Ito ay makaraang ilang dekadang paghihintay na naging posible sa pamagitan ng support to parcelization of lands for individual titling project ng Department of Agrarian Reform. Ang project split ay laing mabago ang matagal ng issue ng reformang pang-agraryo sa bansa sa pamagitan ng konversyon ng collective land titles sa pagiging individual na titulo sa mga lehitimong mga benepisaryo. Kabilang sa mga benepisaryong magsasaka sa e-titles ay mula sa mga munisipalidad ng Atok, Bukod, Kapangan, Kibungan, Sablan, Tuba, Tublay. Sa pangkalatan, 165 e-titles ang naipamahagin na katumbas ng 160.33 hectares ng agricultural lands. Nagpabot naman ng kanilang pasasalamat ang mga bagong title holders sa pamahalaan, partikular na sa Department of Agrarian Reform na tumulong na makuha nilang kanilang legal na dokumento na nagpapatunay ng kanilang pag-aaring lupa na dekada nang ipinoproseso ng kanilang mga ninuno. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Sa ibang balita, Department of Agriculture, Ilocos Region magtatayo ng Pilot High Value Agribusiness Incubator sa Suwal, Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Jimeno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: sa ilalim sa isang malaking upgrade, ang Department of Agriculture, Pangasinan Research and Experiment Center sa bayan ay sumalo pang maging pilot site na kaunaw ng High Value Agribusiness Incubator Technology o HABI Project sa buong Luzon. Layunin ng proyekto ng pagsamasamahin ang produksyon, pagpoproseso, marketing at komersyalisasyon ng mga produktong agrikultural sa isang sentralisadong agro-industrial system. Ang IDEA Undersecretary for High Value Crops, Cheryl Marie Caballero, magsisilbi itong staging area upang itulak ang high value agriculture sa lokal at international na merkado. Dito rin niya i-incubate o huhubugin ang mga makabagong idea sa negosyong pang-agrikultura gamit ang mga natitirang resources ng ahensya. Kasalukuyan ang ikinakasa ang mga paunang paghahanda kung saan isang workshop ang sinagawa kasama ang iba't ibang sektor upang bumuo ng roadmap para sa pasilidad. Nakatutok ang plano sa pagpapatatag na infrastruktura, commodity clustering, investment opportunities at value chain integration. Kapag natapos ang proyekto, magbibigay ang pasilidad ng shared services, market coordination, logistics integration at enterprise incubation support para sa mga magsasaka at stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung semento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot.
2: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman, eh.
7: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Tangi kong pag-ibig.
14: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
13: Dungawin.
14: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
9: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
9: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
9: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
9: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
1: Di papahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
9: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
9: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Leslie Bocopo.
9: Leslie Bocopo.
12: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
9: Leslie Bocopo.
12: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:30 na po ng umaga. Ang petsa po ay June 29, 2026 at isa pong magandang Lunes na naman po ng umaga. Bago tayo magpatuloy, gusto pong humingi ng konting apology dahil po ako'y huli sa pag-broadcast ko ngayong umaga. I'm supposed to start at 9 a.m. but it's already 9:30 kasi po tuwing Lunes po ay flag ceremony dito sa aming opisina. So, medyo conflict. But just the same, I'm here with you this morning. Tapos na ang aming flag ceremony sa opisina namin. So, we will talk about something also of very important, no? Next month, sa July, no? Kumusta po kayo? Gusto kong, bago tayong mag-umpisa, gusto kong bumati kay Avaledo. I think they're on their way to the office this morning. Baka na traffic lang. Kumusta ka, Ava? And I hope you're doing okay. So, patuloy ang inyong dedikasyon at hard work dyan sa Jaca Group of Companies. Also, to Jennifer Aquino, magandang umaga sa iyo. At syempre, ang ating kaibigan, no, yung jefe ng LTO, si Marcus Lacanilaw. Also, ang aming consultant for spiritual affairs, walang iba kundi si Pastor John Fortune Vidal Guy, who presided over the the prayer and fellowship during the flag ceremony this morning. Also, it is the end of the month, and we would also like to greet especially the province of Cagayan today, June 29, for her founding anniversary. 443 years ago, the province of Cagayan was founded by, of course, the Spanish settlers here on the date June 29, 1583. That was 443 years ago. Kailan lang, June 24, nagdiwang din ng 455th anniversary naman ang City of Manila. So bumabati tayo kay Mayor Isko Moreno at ang kanyang Chief of Staff, dating PCO Secretary, walang iba kundi si Dr. Cesar Chavez. So happy belated founding anniversary to the City of Manila, and today happy founding anniversary to the province of Cagayan. Magpunta naman tayo, may flash report tayo ngayon kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena. Klase sa Batangas City Integrated High School suspendido na dahil sa banta ng pamamaril. May?
15: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
16: Sinuspindi ang klase ngayong Lunes sa Batangas City Integrated High School dahil sa banta ng pamamaril. Ayon kay DepEd Batangas SDS Dr. Jaime Pangaliban, pinagkasunduan ng school administrators na suspindihin ang klase dahil sa isang banta galing sa isang dummy account na JoyJoy. Nakita ng ilang mga magulang na mga mag-aaral ng Batangas City Integrated High ang banta kahapon, araw ng Linggo, kaya't nagdesisyon ng mga ito na hindi papasukin ang kanilang mga anak ngayong Lunes. Bukod dito ay nagpalabas din naman ng bulletin ang MDRRMO ng Batangas City. Matapos namang maipaalam sa DepEd Batangas ang banta, agad itong iniudat sa Batangas City Police Component na ngayon ay nagsasagawa na ng pag-iimbestiga. Duda ni Dr. Pangaliban na sumasabay sa issue ng naganap na pamamaril sa Tacloban City ang nananakot, kaya't agad pinag-utos ito na until further notice ang pagpasok sa eskwelahan ng mga learner. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
11: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Kahapon po, nagkaroon po yung itinawag nila na White Ribbon Rally. This was a planned rally by those who are against corruption. Pero tila meron tayong natuklasan. Yung White Ribbon Rally, which was supposed to be apolitical or walang pinapanigan na politika, nandun yung Atom, yung August 21 movement, no, na nakasuot dilaw. At saka nandun din, dumating din yung grupo nila Mike Defensor at nila yung si Vice Mayor anong pangalan ng Vice Mayor na yun, yung Ilocano Vice Mayor, si Respicio. Nandun din. Akala naman natin, this was supposed to be a solemn, a political, non-political rally. Pero syempre, laging nababahidan ng politiko. Ang panawagan nila ay ikulong ang mga corrupt. Meron din akong nakita na yung isang historiador na si Michael Charleston Chua, otherwise known as Xiao Chua, nanawagan siya na dapat wala tayong kinikilingan pag corrupt, dapat managot. Pero ang tanong namin sa kanya, bakit hindi sila tumawag ng managot din ang dating pangulo na si Corazon Aquino, si Cory Aquino, at ang kanyang anak na si Benigno Noynoy Aquino III. Kasi, as you know, strong yung paniniwala ng taong bayan yung tungkol dun sa kamag-anak incorporated. This was also filled with the relatives of the Aquino family that were implicated in a corruption scandals, no? When both Cory Aquino and Noynoy Aquino were presidents of the country. So, medyo bias. Hindi medyo, pero napaka-bias kasi very selective. So, ang sagot natin kay Xiao Chua, bakit naman ganun? Kasi ikaw mismo nagsabi, kahit kaibigan, dapat managot. So, dapat nanawagan din kayo dun sa past regime ng Aquino na mag-ina, si Cory at si Noynoy. May live report tayo kay J. Mark Dagala, First Lady Liza Araneta Marcos, nanguna sa pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program sa San Juan City. J. Mark.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umarangkada na nga Manong Leslie ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng libreng bigas sa mga senior citizens sa lungsod ng San Juan. Isinagawa ito sa Phil Oil Center sa lungsod ng San Juan na pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si San Juan City Mayor Francis Zamora. Bahagi ito ng sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang program at sa bayang paglulunsad sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila, gayon din sa iba pang panig ng bansa. Sa para sa ikalawang yugto, 4,400 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng bigas sa lungsod ng San Juan na may kabuuan 10 kilo bawat isa. Pinakamatanda sa nabigyan ng bigas ay ang isang 77 taong gulang na lalaki. Sa kabuuan naman, mahigit 8,878 senior citizen ang benepisyaryo sa lungsod ng San Juan, kung saan ang mga pangalan ay galing sa listahang isinimite ng Association of Senior Citizens ng bawat barangay. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas sa loob ng 4 buwan o mula ngayong Mayo hanggang Nobyembre. Nabatid na target ng programa na maipakita ang pagtutulungan ng mga LGU sa programa ng national government para maipakita ang food security at direktang maihatid ang tulong sa tinaguriang vulnerable sector. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anyway, sa pakalawa, no, magiging ano na tayo, we will be entering into a new month, the month of July, which will be very busy for the country. First of all, on July 6, which is a Monday, mag-uumpisa na po ang Senate Impeachment Court. This will be a time when the senators will be donning robes, no? I understand ang kulay nun is the usual traditional color of maroon. At isusot na nila yon, no? And they will transform themselves into senator jurors, no? Ang tanong ng nakararami sa ating Pilipino is, how will the obviously biased senators conduct themselves as fair trial senator jurors during an impeachment proceeding of the vice president when lantara na ang kanilang one-sidedness or bias for the vice president? I speak of none other than, one of them is of course Robin Hood Padilla, the other is si Bongo, Senator Bongo, and then also, well, wala na ngayon si Bato de la Rosa, he is now a fugitive senator, so he will not be able to participate in the hearing, no? Sinubukan nila magkaroon ng online participation ng Senado, no, ng senators, pero hindi po ito nakalusot. So, aalamin natin how the senators are going to conduct themselves. Kaya po, we were supposed to have Dean Tranquil Salvador as program guest this morning, but we moved that to Thursday kasi mabibitin tayo ng panahon, no? 30 minutes na lang tayo to go. At marami tayong matututunan kay Dean Tranquil Salvador. So we will be having him on Thursday instead for a full hour. May live report naman tayo kay Mary Ann Bastasa. Higit 30,000 pakete ng hinihinalang puslit na sigarilyo nasa bat sa Iloilo. Mary Ann?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Sa pinagsamang operasyon ng Bureau of Internal Revenue at ng Philippine National Police ay nasabat nga ang higit sa 30,000 pakete ng hinihinalang puslit na sigarilyo sa Estansa, Iloilo. Ayon sa BIR, umabot sa kabuang 30,598 na pakete ng pinaghihinalang illicit cigarettes ang nakumpiska mula sa dalawang residential properties sa Barangay Poblacion at sa Lumbia, Estansa, Iloilo noong June 25. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant na inilabas ng RTC mula sa mission order ng BIR Revenue Region 11. Tinatayang aabot sa 25 milyon ang tax liability o hindi nababayarang buwis mula sa mga nakumpiskang produkto. Agad naman isinailalim sa inventaryo at pagsusuri ang mga nasabat na sigarilyo habang inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga responsable sa paglabag sa National Internal Revenue Code. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. So, ang sinasabi natin kanina, sa July 6 po, ito'y Lunes, magkakaroon na po tayo ng Senate impeachment hearing, no? Doon sa Senado, where the senators will be transforming themselves into senator jurors. Susunod na yan ang mga robes, no? Ng parang justice na sila, no? Ang tanong ng nakararaming Pilipino, how will the obviously biased senators for Sara Duterte conduct themselves as a fair juror during the conduct of the hearing, no? And meron ding tanong dito na pwede bang palitan ang presiding officer. In this case, it is Senate President Sherwin Gatchalian na maging presiding officer kasi hindi po siya abogado. Tulad ng sinabi ni Maureen Rose Mejia Villar doon sa kanyang blog na The Political Lavandera, ang sinabi niya, the power of the presiding officer, that being the Senate President, is very strong in the sense that he can maneuver and manipulate the proceedings of the trial. Kung merong siyang nakikitang parang damaging para sa accused, pwede niyang imaneuvera ito. That is why, kung naalala niyo, nung si former Senate President Alan Peter Cayetano, ang siyempre mahilig siyang magsalita, he was insisting na siya dapat ang maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ito'y isinewalat ni Maureen Rose Mejia Villar na merong not-so-hidden agenda si Alan Peter Cayetano. It was short of saying na meron siyang instructions from the office of the Vice President or the Vice President himself na to go easy. That her allies in the Senate will go easy, especially pag tinatalakay na nila ang mga ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Pero hindi po natupad yun. Alan Peter Cayetano is now the former Senate President. So, ang tatayo or uupong presiding officer ay ang Senate President, si Sherwin Gatchalian. Ang tanong ngayon ng mga tao, pwede bang palitan yan ng isang presiding officer na abogado? Lumalabas po ang pangalan ni Francis Kiko Pangilinan na pwedeng maging presiding officer kasi isa siyang abogado. Aalamin natin, magpunta muna tayo kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas Tugigaraw. Grade 7 student na si JM ng Lalo, Cagayan. pinagkalooban ng special award ng DARO2 dahil sa kanyang dedikasyon sa agrikultura sa kabila ng murang edad. Teresa?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Tiyak nang makakatuntong sa kolehiyo ang grade 7 student ng Lalo, Cagayana si John Michael o JM Andres matapos ito makatanggap ng scholarship mula sa Department of Agriculture Region 2. Si JM ay binigyan ng special award sa katatapos na gawad saka parangal sa mga natatanging magsasagat manging isda ng DA Region 2 na ginanap sa Tuguegaro City kamakailan. Ang nasabing special award ay dahil sa kanyang kahangahangang dedikasyon at pagmamahal sa agrikultura sa murang edad. Tiniyak din ng DA Region 2 na magkakaroon ng pagkakataong maging bahagi ng kanilang ahensya ang binatilyo kung makakapagtapos ito ng kursong may kinalaman sa agrikultura. Ang 13 anyos na si JM ay ang nag-viral na estudyante ng Bangag National High School sa bayan ng Lalo na dinala ang 3 taong gulang na best friend niyang kalabaw na si Jello sa isinagawang brigada eskwela sa kanilang paaralan upang araruhin ang kanilang school garden. Grade 1 pa lamang umano noon si JM ay tumutulong na ito sa mga gawaing bukid ng kanyang ama na isang magsasaka para sa kanilang araw-araw na pamumuhay at para na rin sa kanyang pag-aaral. Maaraming nga naantig sa kanyang kwento kung kaya't marami ang nagpadala ng tulong sa kanyang pag-aaral at ikabubuhay at maging ng construction materials para sa pagtatayo ng kanilang munting tahanan. Noong nakarang linggo ay nagtungo sa bayan ng Lalo ang mga taga DA Region 2 at nagbigay kay JM ng mga binhing gulay, mga pato na handa ng manganak at garden tools. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
11: Maraming salamat, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tuguegaraw. At kay JM, kasi tigal Lalo, Cagayan yan, malapit ang puso natin sa bayan ng Lalo. No? Kasi that is where the Cagayan North International Airport is located, otherwise known as the Lalo Airport, which is also under the yung Cagayan Economic Zone Authority or CEZA, no? So yung mga light aircraft, they can land dun sa Lalo Airport. So congratulations sa iyo, JM, sa iyong talagang heroic feat, no, sa ginawa mo. So we will see you soon. Magpunta naman tayo ka Radyo Pilipinas Birap, no, Catanduanes. Kinilala sa kauna-unahang gawad agraryo ng DAR. Magpunta tayo kay Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Birak. Juris?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Tumanggap ng pagkilala ang Radyo Pilipinas Catanduanes mula sa Department of Agrarian Reform o DAR Catanduanes Provincial Office sa isinagawang First Gawad Agraryo. Ito'y bilang bahagi ng pagdiriwang ng 38th anniversary ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Iginawad ng DAR ang parangal bilang pagkilala sa patuloy na suporta ng himpilan sa pagpapalaganap ng mga programa, proyekto at advokasya ng ahensya para sa kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs at ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Kasabay ring pinarangalan ang iba pang partner agencies at agrarian reform beneficiary organizations bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programa ng reformang agraryo sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
11: Maraming salamat, Juris De La Rosa. Magpunta naman tayo kay Tokayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug. Mga benepisyaryo pang-agraryo sa Ilocos Region, nasungkit ang second highest sales sa bansa na may higit 92 milyong pisong sa PAHB Awards. Leslie?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nagwagi ng malalaking parangal ang 16 na Ground Reform Beneficiary Organizations na tinutulungan ng Department of Ground Reform sa Ilocos Region matapos masungkit ang second highest sales sa buong bansa na nagkakalaga ng 92,012,820 pesos. Ang pagkilala ginawa sa 2026 Partnership Against Hunger and Poverty Awards and Recognition Ceremony na pinangunahan ni Dar. Secretary Conrado Estrella III. Susi sa tagumpay na ito ang pakikipagtulungan ng mga Arbo sa Dar Ilocos Region sa mga institutional buyers ito tulad ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 at Mariano Marcos State University sa ilalim ng temang Your Harvest, Our Mission, Partners in Feeding the Nation. Kinilala ng seremonya ang kontribusyon ng mga natatanging partner para sa calendar year 2025 sa pagtataguyod ng food security at pagbawas ng kahirapan. Nanguna sa listahan ng Sermata Multi-Purpose Cooperative Incorporated ng Ilocos Norte na may pinakamataas na benta bilang direct supplier para sa mga state universities and colleges sa buong taon ng 2025. Bunsod ng pakikipagtulungan sa MMSU, ang MMSU naman ang nakakuha ng pinakamataas na purchase record sa mga SUC na nagkakalaga ng 100,546 pesos para sa pagbili ng mga produktong agrikultural mula sa mga Arbo. Samantala, 15 Arbos naman ang pinarangalan dahil sa kanilang matibay na pakikipagtulungan sa DSWD Field Office 1. Dahil dito, ang DSWD Field Office 1 ay kinilala rin bilang may pinakamataas na purchase para sa food requirements ng supplementary feeding program sa lahat ng tanggapan ng DSWD sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
11: Maraming salamat. Kahit to kayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, tayo mula kay Leslie, magpunta naman tayo kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Holo. Mambabatas mula sa Sulu, palalakasin muli ang agrikultura para sa food security. Fatma?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binigyang diin ni Congressman Manier Abison ng ikalawang distrito ng Sulu ang kahalagahan ng muling pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa ikalawang distrito ng Sulu upang matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng pagkain para sa mga mamamayan. Ayon kay Congressman Abison, ngayong mas maayos na ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa Sulu sa tulong ng mga kasundaluhan at kapulisan, panahon na upang muling buhayin at paunlarin ang sektor ng agrikultura na matagal nang nagsilbing paunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya sa lalawigan. Sinabi niya na noong mga nakaraang taon, marami sa mga mamayan ng Sulu ang nagtatanim ng palay, mais at iba pang produktong agrikultural na nakatutulong hindi lamang sa kanilang kabuhayan kundi maging sa supply ng pagkain sa kanilang mga komunidad. Naniniwala si Congressman Arbison na kayang maibalik ang sigla ng agrikultura sa Sulu kung magkakaisa at magtutulungan ang lahat ng sektor ng lipunan, kabilang ang pamahalaan, mga magsasaka at iba pang mga stakeholder. Ipiniliwanag din niya na sa kasalukuyan, marami sa mga pangunahing pagkain kabilang ang bigas ay inaangkat pa mula sa ibang lugar. Dahil dito mahalagang mapalakas ang lokal na produksyon upang mabawasan ang pagdepende sa mga inaangkat na pagkain at mapanatiling sapat ang supply para sa mga mamamayan. Dagdag pa niya, ang pagpapalakas ng agrikultura ay hindi lamang magbibigay ng sapat na pagkain sa mga residente kundi lilikha rin ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at makatutulong sa pagunlad ng ekonomiya at magiging daan ito upang makamit ang pangmatagalang food security para sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
11: Maraming salamat, Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo, Sulu. 9:52 na, so tayo magpapaalam na to give way for the news break and for the next program, ang BNB, ang broadcaster ng Bayan, walang iba kundi si Francis Kiko Flores. Ako'y nagpapasalamat muli sa Radyo Pilipinas Technical Team, si Rovan Malilin, si Arnel Villamor, at ang Executive Producer, one and only Christopher Tirambolo. Marami pong salamat sa inyo. I will see you tomorrow sa Leslie Bocobo Live. Keep dreaming and reaching for the stars. Good morning to everyone.
22: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
23: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
24: Philippine Standard Time, 9:56.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas.
23: Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos nagbigay pugay sa Presidential Security Command. Mga sakripisyo sa First Family, kinilala. Mula Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kinilala nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang dedikasyon, disiplina at profesionalismo ng mga opisyal, kawani at tauhan ng Presidential Security Command o PSC. Ang PSC ang may responsibilidad sa kaligtasan ng Pangulo, ng buong First Family at mga institusyon ng Republika. Ang pagkilala ay ginawa sa pagdiriwang na 128th anibersaryo ng PSC sa Malacañang Park sa ilalim ng temang Honoring Our Legacy, Protecting the Republic, Securing the Future. Sa Facebook post naman noong unang ginang ay ipinaabot na niya ng buong nilang pamilya ang pasasalamat sa PSC na protektahan ang Pangulo at paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Sa pagtubadaan niya nila ng kanilang pananagutan ay naipamamalas ang tapang at dangal sa araw-araw. Dahil saan niya nilang ipabatid na lubos na pinahalaga ng unang pamilya ang kanilang serbisyo, mga sakripisyo at matatag na paninindigan para sa ating bansa. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Apat na mga barko ng China na mataan sa sabayang paglalayag ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea. May live report si J. Mark Dagala.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naging matagumpay ang Isinagawa Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Philippine Navy at ng US Coast Guard sa West Philippine Sea itong weekend. Ayon sa Philippine Navy, layo nito ang pagpapatatag ng interoperability ng dalawang bansa sa pagbabantay sa teritoryo. Lumahok sa nasabing aktividad ang BRP.

0: Antonio Luna mula pa noong Sabado nang dumating sa lugar ang mga barko ng Pilipinas at Amerika na mataan na ang presensya ng mga ito na tila nagmamanman sa ginagawang aktibidad. Tinatayang abot sa 5.6 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng mga barkong paligman ng China mula sa mga sasakyan ng Pilipinas at ng Amerika. Hindi na anya ito bago para sa Philippine Navy, lalo't palagi namang umaaligid dito ang mga barko ng China sa tuwing nagpapatrolya ang mga barko ng Pilipinas. Ngayon pa man ay nilinaw ng Philippine Navy na hindi ito nag-radio challenge sa BRP Antonio Luna at hindi rin ito naka-apekto sa kanilang pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa update, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas maraming damna na itayo kumpara sa mga nakaraang pangulo ng bansa ayon sa dating economist Solon. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bigyan diin ni dating Albay Representative Joey Salceda na legasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatayo ng mas maraming dam kumpara sa sinumang pangulo sa bansa mula noong 1986. Ginawa ni Salceda ang pahayag kasunod ng inaugurasyon ng Antong Dam at Irrigation System sa Sultan Kudarat na pinangunahan ng Pangulo kasama ni National Irrigation Administration Administrator Eddie Guillen. Ayon kay Salceda, napakahalaga ng mga proyektong ito dahil ang dam ay hindi lamang para sa irrigasyon kundi nagsisilbi ring flood control, imbakan ng tubig at proteksyon laban sa tagtuyot. Inihalimbawa din niya ang Halaur Dam na pinakinabangan
4: ng nagigit kumulang mga 80,000, no? At yung pinuntahan ni mahal na pangulo noong nakaraang linggo ay sa bayan ng Surala sa South Cotabato, no? At ang isang barangay lang po 'yon at umabot po ng 85 na family yung kanyang napuntahan at nakasama. Kaya lang ang kagandahan noon, yung pinaka-unique na walang gutom implementation here kasi yung nagbigay po o nag-supply ng mga retailers ay yung mga magsasaka mismo, no? Sila yung nag-supply, sila yung nangontrata, may nakontrata yung ating opisina, ang DSW12, at sila yung nagtatanim ng mga gulay at sila yung nangontrata at ipakain, no? Ibigay doon sa during redemption day sa mga beneficiaryo na walang
5: maganda gutom. Oo, maganda yung binabanggit ninyo ay reciprocal at saka yung collaboration sa mga magsasaka, pati mangingisda palagay ko dahil alam naman ang SOC Sergeant, hindi lang pangsakahan kundi may pangisdaan, ano, Director Cabayad Jr. Anong ikinuwento? Ano ikinuwento ng mga kababayan natin diyan para makatanggap sila ng magandang tulong ng ating pamahalaan sa ilalim ng walang gutom program na inilunsad kamakailan lamang?
4: Nagpasalamat sila sa ating mahal na Pangulo, no? Dahil hindi nila nakala na bibisitahin sila. At pangalawa, hindi nila nakala na masama sila sa walang gutom program. Kasi ito yon, itong mga nasama dito, ito yung mga hindi napasok doon sa mga pantawid pamilya o poor peace program. Hindi kaya sa sustainable program ng DSWD. Meaning, ito sila yung mga grupo ng mga walang makain araw-araw o kapos sa kinakain araw-araw na kinakailangan tulungan, no, para makakain ng tatlong bisis ang araw. So, yun sila, ang beneficiary. At tatandahan din, sabi ko nga kanina, yung mga magsasaka na dati na may problema kung saan ibinta yung kanilang mga gulay, minsan nabubulok na lang, minsan binabarat o binibili ng mura. Ngayon sila na mismo yung negosyante o middle or entrepreneur, sila na yung nagbibinta sa pamahalaan through sa EFAP program ng DSWD. EFAP is Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na siyang nag-develop, sila yung nag-capacitate, sila yung nag-link, no, sa mga hindi lang sa programa ng DSWD kundi sa ibang programa pa ng ating pamahalaan like DepEd sa kanilang feeding program o sa DA tungkol sa mga programa naman ng tungkol sa nutrisyon ng Department of Agriculture.
5: Kompleto yung programa pa lang yan, ano, na tuloy-tuloy na natatamasa ng ating mga kababayan sa SOC Sergeant. Ano ang ano yan? Timeline nyo dyan? Hindi, para malaman ng ating mga kababayan sa ibang lugar na hindi ito mga one time lamang na ibibigay ng ating pamahalaan sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gaano kahaba, kakatagal magiging programa niyan, Director Cabayad?
4: Yung mga identified beneficiary po, Sir Kiko, no? Yung mga identified beneficiary ay makakatanggap ng 3,000 buwan-buwan sa loob ng 3 taon. Mm. No, kung nag-umpisa sila nung nakarang taon, ng 2027 pa, ay maging beneficiary siya hanggang na kaya na nila, no? Kasi ang kagandahan nito, sinasabi nga nung

0: binipisyaryo doon. Dahil sa wala na silang problema sa pagbili ng pagkain sa loob ng isang linggo o dalawang linggo, hanggang maubos yung binigay sa kanila, ay naiipon nila yung dapat pera na kanilang ibibili ng pagkain para sa ibang pangailangan ng kanilang pamilya, gaya ng pagtutos sa pag-aaral at sa iba pang needs na kanilang para. So, laking tulong talaga, no? Hindi nila problemahin ang kanilang pagkain sa loob ng ilang araw habang may binigay sa kanilang mga pagkain at makakatutok sila, makakapoko sila sa ibang gawain sa kanilang pamilya at yung kanilang mga nasisave ay nagagastos nila sa ibang pangailangan ng kanilang pamilya.
1: Yung mga naibigay na tulong, lalong-lalo dyan sa programang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may mga natulungan din ba kayo ng mga naapektuhan nung nakaraang lindol dyan sa SOC Sergeant?
0: Oo, sentro po ito, no? Sir Kiko, ang SOC Sergeant, no?
1: Yung mga na-biktima nung lindol, nabigyan din ba ng mga suporta? Pumunta rin ba dyan walang gutom program?
0: Oo, yung mga andito rin, nabigyan natin 1,400 yon na mga naapektuhan, nasira ng ang bahay nila, totally damage saka partially damage. Doon naman sa Coronel City, no, sa ibang venue na punta si Mahal na Pangulo, kasabay pagkatapos din sa walang gutom ay pumunta siya doon para ibahagi naman yung 10,000 saka sa mga totally damage saka 5,000 naman sa partially damage bilang paunang tulong doon sa mga nasira yung bahay, no, sa bayan ng Tupi. But actually, Sir Kiko, ito'y pang-apat na punta ng presidente. Unang-una, pumunta siya sa Jansan, tapos talagang pumunta siya sa Glan, itong center talaga ng Lindol, at pumunta siya bumalik ulit sa Jansan. At halos pagiging kalahating milyon na tulong, no, ang naibigay ng ating mahal na Pangulo doon sa manapiktuhan ng Lindol sa buong rehiyon Drosa.
1: Ang sabi nga natin diyan, the working president, yeah, in action. Oo, yung mga sinasabi mo, ilang beses nga nagpunta na diyan dahil nga nakikita niya yung epekto ng mga naapektuhan nga ng mga kababayan diyan sa SOC Sergeant. Anong mga susunod na mga programa pagkatapos na maipamigay na nakamakalawa lamang iyong mga suportang ito? Tuloy-tuloy lang, sabi mo, for one year, ano pa ang mga dapat na asahan na maliban doon sa nabanggit mo na kanina, Director Cabayad Jr.?
0: Para sa walang gutom kasi, this is not just an ordinary nasabi nila ayuda. This is a conditional program. Conditional kailangan dumalo yung nanay o yung tatay sa isang session, no, nutrition development session tawag namin diyan, na kailangan niyang turuan paano ba ang pagluto ng masarap at basta niyang pagkain, paano ba ang para kumita ng additional through TESDA or iba pang agency ng government, no. So bali ba itong walang gutom is just a entrance lang, para bang ito yung pang hikayat namin sa kanila na pumunta sila at sumali, but eventually magkakaroon ng ibang trainings, ibang job opportunity matching at ibang mga session pa para turuan yung nanay o tatay na maging maigi at maging maganda na tatay at nanay ng isang pamilya.
1: Nabanggit mo mga nanay ang karamihan. May mga tatay da ba na nag-interest dyan, na nagka-interest sa mga trainings, Director Cabayad Jr.?
0: Meron din mga lalaki, yung mga solo parent, no, na wala yung kanilang mga asawa, kaya iniwan na kanilang mga asawa. At meron din na extreme cases na instead na nanay yung andun ang sumasali, yung tatay.
1: Oh, maganda. Nabanggit mo yung mga trainings. Sige nga, pakishare nga ano ang mga pangunahing trainings na ibinibigay ng DSWD SOC Sergeant sa mga nanay at tatay.
0: Unang-una yung pagluto ng pagkain, no, natutunan sila ano bang
1: talagang ano, the cooking, ano, yan.
0: Yeah. Kasi hindi lang, ang dami namang pagkain talaga dito sa probinsya, no. Hindi lang nila pinapansin kasi ordinaryo lang gulay, but dito sa walang gutom tinuturuan sila ano bang klaseng gulay ang nakakatulong na masustansya para sa mga anak at sa kanila bilang mga miyembro ng pamilya.
1: Oo.
0: At pangalawa, Sir Kiko, tinuturuan namin sila paano ba maging magaling na tatay at nanay, mga family development session natin. At pangatlo, ituturuan sila paano ba sila i-match, ano bang mga need nila para makapagtrabaho. So through TISDA naman, partner namin ng TISDA dyan, puturuan sila ng mga skills training para makapagtrabaho sila o makakita sila ng trabaho sa mga ibang kumpanya. O di kaya sa pagsasaka naman, ang kasama naman namin dyan ang Department of Agriculture para pagandahin yung kanilang kita sa pagsasaka.
1: Ang tawag natin dyan ay whole of government support program, di ba? At least syempre sa ngayon ay tinutulungan ang ating mga kababayan sa buong, hindi lamang sa SOC Sergeant kundi sa buong Pilipinas. May mensahe po ba kayo, Director Caballo Jr., sa inyong mga kababayan, itong nasasakop nyo na sa SOC Sergeant na may mga kamag-anak dito sa Metro Manila and outside of Metro Manila? Go ahead, please.
0: Unang-una, nagpapasalamat kami no, bilang sa DSWD sa Apo. Tulong na ipinadala ng lahat ng mga individuals, mga group, mga NGOs, at mga companies, corporations dito sa nakaraang lindol, no? Kung hindi sa tulong ng mga private companies ay siguro maging mabagal at hindi namin kaya yung aming response, no, sa mga nasalantaan ng lindol. At maraming salamat din sa mga taga-media, no, dahil sa inyong mga tulong ay napaabot natin ang tamang balita at angkop ng mga impormasyon, no, para sa mga nasalantaan ng lindol. At ako'y nananawagan na sana tulungan natin ang mga taga-Mindanao at of course ang ating pamalaan, no, para mapaigting at paganda pa natin ang paglingkod sa ating mga mahal na kababayan.
1: Dagang salamat, Director Caballo Jr. At sana po maulit ang ating pag-uusap live and direct mula dyan sa SOC Sergeant. Napakaganda. Kuya, ano yan, gustong-gusto mong palagi nagpupunta dyan sa SOC Sergeant. Especially pagka panahon na ng tigatuna. Hindi, ibig sabihin, meron yun eh. Palagi naman dyan. At saka yung durian, yung mga mangustin, yung mga lansones. Oh, yung asparagus, mga ganun. De, mga marami yan mga, sa mga magsasaka natin dyan. Thank you. Dagang salamat.
0: Marami ito, sa Tito. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Alright, mabuhay ka rin. Si Director Loreto Caballo Jr., ang Regional Director ng Department of Social Welfare and Development na ang tawag niya Region 12, pero ang tawag dyan ay SOC Sergeant, South Cotabato, Cotabato, yon da sa Sarangani at General Santos. Okay. Mga kababayan, yan po ang ating panayam sa araw na ito sa Department of Social Welfare Development. In the meantime, alas 10:26 na, huwag kayong maglilipat ng channel sapagkat magbabalik po kami. Okay ka muna, Engineer Rovan. Go ahead.
2: Radyo Publiko, Serbisyo. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingatan
3: ng ating mga kabataan. At importante na magpa-training tayo, mapapaganda natin ang training ng ating mga kabataan para sa sarili ninyo, para sa mga buhay ninyo, para sa pamilya ninyo, para sa community ninyo, ay makakabuti ito, makatapos man lang kayo o makapag-aral kayo na mabuti, makapag-training kayo. At kasama na rin doon, yung pagkikilala, alam mo naman, kaming nandito nakaupo ngayon, hindi naman kami ang nandyan forever. Kaya't darating ang oras na kayo na, mga kabataan, kayo na mga leader ng Pilipinas. Hindi lang sa gobyerno, pero sa gobyerno, sa negosyo, kung ano-ano, sa lahat ng sektor. Kayo na ang hahanapin ng ating mga kababayan na tumulong at magserbisyo. Kaya't dapat handang-handa na kayo. So, ang alas, kasi simple lang naman ang i-advise ko sa inyo, no? Talagang pakinabangan ninyo na mabuti itong pagkakataon na ito at napakahalaga ng edukasyon. Ayan, from personal experience ko masasabi yan. Dahil ang pinakamaganda sa education, ang pinakamaganda sa may kaalaman ka, kahit ano pang mangyari sa buong buhay ninyo, pagkatapos na ninyo magtapos, pag nagtapos na kayo, kahit ano pang mangyari, hindi na makukuha ang kaalaman ninyo sa inyo. Hindi malulusaw yan, hindi pwedeng nakawin yan, hindi pwedeng agawin yan, nasa inyo na yan. At araw-araw, maaalala ninyo

0: na ito pala ay napakalaking tulong para sa ating mga kabuhayan. At yun na nga, para mas maganda maging training ninyo, mas maganda ang mga opportunities na darating sa inyo. And kagaya ng sabi ko, mapapaganda ang buhay ninyo, pamilya ninyo, community ninyo, and in that way, yung buong Pilipinas. Kasi hindi lang naman dito ang aming ginawa na ganyan. Sa buong Pilipinas, we have 42,000 plus barangays in the whole Philippines. Lahat ng barangay na yan, meron tigli-lima na scholar. At sa first year pa lang, 210,000 plus na ang ating matutulungan na scholar makapagtapos, napakalaking bagay. So, take advantage dito sa pagkakataon na ito. Basta't nandito kami, pagka meron pang pwedeng gawin, gagawin namin. Asahan ninyo that especially when it comes to education, ang talagang napaka-high priority. Nakita ko itong listahan ng mga directive, pinakamahalaga yan. Sabi ko sa natitirang panahon ko bilang Pangulo, ang talagang magiging priority ko is education para pagandahin ang educational system. Kaya nagtatayo tayo ng silid-aralan, nagbibigay tayo ng mga gamit, mga computer, lahat ng mga eskwelahan, binibigyan natin ng Starlink para may internet. At lahat ng mga bagay-bagay, pati yung mga libro, ay bago na. Pero kaya naghahabol pa tayo. We have catching up to do. Pero nakikita ko sa inyo, I'm sure that lahat kayo ready na magtrabaho, ready na mag-aral na mabuti. At kagaya ng sinasabi ko sa ating mga ibang presidential scholar, magkikita tayo ulit pag may hawak na kayong mga diploma. Sige, maraming salamat. Good luck sa inyo lahat. Study hard, work hard. Okay.
1: Yung bawat bayan makikinabang ay pinangunahan dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa may gawi ng Sultan Jamal Kilam Central School sa Barangay Lam, Maimbong, Sulu. At dito, Kuya Kiko, ay muling binigyan diin ng Pangulo Marcos yung patuloy na ginagawa ng ating pamahalan, partikular ng administrasyon, na pagbaba ng tulong doon sa mga LGU hanggang sa mga barangay. At ito'y maipaabot sa mamamayan. Hindi lamang yan, Kuya Kiko, sapagkat bahagi pa rin ng tinatawag na bawat bayan makikinabang ay yung Socio-Civic Projects Fund, na kung saan ay isinasagawa dito yung pagdidistribute o pamamahagi ng rice assistance sa ilalim pa rin ng tinatawag na Local Government Support Fund.
2: Yun ang maganda doon, Alvin, ano, may yung Local Government Support Fund. At saka itong ngayon, katatapos lang na kinongratulate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mga kabataan, mga estudyante, at gusto niyang makita sa mga susunod na pagkakataon, hawak na nila ang mga diploma. Yung pagbibigay niyang yung presidential scholars na pinagkakaloob, yung presidential scholarship fund. Ayan.
1: Tama, Kuya Kiko. Sapagkat itong pagbibigay ng presidential scholars, ginagawad ito, Kuya Kiko, doon sa mga malapit ng gumraduate. Nais ng Pangulo na makasisigurong makakagraduate itong malapit ng mga magsipagtapos. Kaya yung pinipili na dito na mga beneficiaryo ay yung mga estudyante sa kolehiyo na malapit na talagang gumraduate at maitawid yung kanilang pagtatapos. Sa mga nakaraan, Kuya Kiko, at ito'y ubusin talaga to ng Pangulo Marcos, sa bawat barangay, 5 yung pipiliing mga scholars.
2: Naku, napakahalaga niyan, Alvin. Talagang yung pondo na yan, ipagkakaloob sa ating mga estudyante sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Meron pa tayo ni-expect na pagkasalita ni Pangulong Ferdinand Marcos dyan pa rin habang nasa Sulu. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin?
1: Mukhang lilipat na si Pangulong Marcos.
2: Yes. Oo. At inaantay na siya sa ilang saglit. Mapapakinggan din natin ito. Back-to-back ang tawag natin na ito na special coverage natin sa araw na ito sa pagpunta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Sulu.
1: Kuya Kiko. From Sulu, punta siya ng dalawa pang event actually, Kuya Kiko. At gabayan na natin yung ating mga nakalatag na mga reporters doon sa may gawi ng Zamboanga City para doon sa dalawa pang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw na ito, Kuya Kiko.
2: Alright. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltasar. Ngayon, balikan natin ang special coverage nito sa Sulu.
3: Pamumuhay ang mga tausog ay hindi nabubuhay para sa patuloy na pakikibaka, bagkus kami ay naghahangad ng pag-unlad at transformasyon. Ang pagbabagong ito ay naganap dahil ang pambansang pamahalaan ay patuloy na naglilingkod at nagbibigay ng serbisyo at pangangailangan ng aming mga kababayang tausog. Ang tausog ngayon ay hindi na katulad ng mga nagdaang panahon, sir. Ang tausog ngayon ay nabubuhay ng payapa at nagsisikap at naghahangad ng kaunlaran. Mahal na Pangulo, ang programang hatid ninyo sa amin ngayon, partikular na ang scholarship na binigay ninyo at pamamahagi ng bigas sa aming mga kababayan ay napapanahon at napakahalaga para sa mga mamamayan ng Lupasug. Katuwaan ng positibong hakbang na ito, ang taong 2026 ay isang krusyal na yugto para sa amin dahil formal nang sisimulan ng Sulu ang transisyon patungong Region 9. Sa darating na taong 2027, ganap na kaming mapapabilang sa Region 9. Isang bagong kabanata na haharapin namin nang may pag-asa at kahandaan. Mahal na Pangulo, ang inyong pagbisita ay higit pa sa isang opisyal na pagdalaw. Ito ay isang malinaw na patunay na mayroong solusyon sa mga hamon aming kinakaharap, lalo na sa sektor ng kalusugan, Department of Health, at sa edukasyon, Department of Education. Naghatid kayo sa amin ng pag-asa. Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan. Gusto ko lamang po idagdag ito dahil napanood ko kayo sa social media last night. Isinulat ko lang itong gusto kong sabihin. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo, napanood ko kayo, sir, sa social media just last night. Isinulat ko to kaninang madaling araw lamang. Gusto ko sabihin sa inyo to. Sir, Mr. President, gusto ko po sabihin sa inyo na napanood ko kayo sa social media ang inyong mensahe patungkol sa mga kabataan na nanagiging biktima ng kaharasan. Tulad ng nangyaring pananaksak sa Cavite. Tulad ng nangyaring pamamaril sa Leyte ng kapwa nilang estudyante. Pagkalunod ng mga atleta dahil marahil sa kapabayaan ng mga nakatatandang nangangalaga sa kapakanan nila. Naigting ang aking damdamin. Nakikinig ako sa isang pinuno na nagsasalita hindi bilang isang presidente, kundi bilang ama ng isang bansa na nalulungkot sa mga nangyari. Mahal naming Pangulo, kung napansin ninyo, hindi lahat ng dinadatnan ninyo nagkakagulo, nagsisigawan ng mga tao, nagsiselfie, nagkakagulo. Ang mapapansin nyo, sir, nakatitig lamang sa inyo. Pumapalakpak. Walang nagtatakbuhan. Mahal na Pangulo, ito ay sa kadahilanan na ang tingin namin sa inyo ay hindi ordinaryo. Ang tingin namin sa inyo hindi barkada. Ang tingin namin sa inyo ay isang ama na inaasahan namin sa lahat ng bagay at magiging sandalan namin sa lahat ng magiging problema ng aming probinsya. Respeto, Mr. President, ang umiiral sa aming mga tausog pag kayo ay aming nakikita. Gustong-gusto ko yung sinabi nyo na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Tatay namin kayo. Tatay kayo ng buong sambayanang Pilipinas. Welcome to Sulu, sir. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat, Governor Tan. Sa puntong ito, ating inanyayahan ng ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang paggawad ng Social Civic Projects Fund or SCPF Financial Assistance na may kabuuang halaga ng 82 million pesos, kung saan may tig 200,000 pesos ang bawat barangay. Upang tanggapin ang tsyeka, narito po si Governor Tan kasama sina ABC Provincial Federation President Nurhaipa B. Ayub na siyang kumakatawan sa 410 na punong barangay dito sa probinsya ng Sulu at isang presidential scholar na kumakatawan sa 2,050 presidential scholars. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Muli, maraming salamat, mahal na Pangulo. Ngayon naman po ang ating tinatawagan si Special Assistant to the President Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal.
5: Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Maraming salamat, Sap Anton. Assalamualaikum. Sa inyo, please take your seats. Magandang umaga sa inyo lahat. At maraming salamat sa napakainit ng inyong salubong na ibinigay sa atin. At ako naman ay natutuwa na nakarating ako dito sa inyo para naman tignan itong aming bagong programa na nailabas. Ito yung bagong programa na galing una-una. Dalawa po ito. Yung una po ay galing po sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Ang LGSF ay Local Government Support Fund. At ito ay pondo na national government para ibigay sa mga local government. Ngunit, noong nasa nakaraang taon, na ilang taon, hindi natin nalalaman kung paano ang sistema na paano pag-release, paano pag-avail dito sa LGSF. At alam ko ito dahil governor din ako ng matagal. 9 years ako nag-governor sa Ilocos Norte. Alam namin, mga kapwa-governor, alam namin yan na may LGSF, pero nagtatanungan kami, saan ba namin makuha yan? Paano ba kailangan namin ng pondo para makatulong? Wala namang masyadong magandang sistema dati. Kaya sa 9 years ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, hindi ako nakakita ng kahit isang kusing doon sa LGSF na yan. Kaya sabi ko, noong ako'y naupo na bilang Pangulo, eto na ang pagkakataon ko para ayusin yung sistema na yan. Kaya ang ginawa natin, ang LGSF ay imbis na ang national government ang nag-implement. At sabi ko, ba't pa tayo ang gagawa? Nandyan na ang local government. Walang ginawa ang local government kung hindi maghanap ng mga ilang kung anong paraan para tulungan ang taong bayan. Kaya sabihin natin sa kanila, sila na ang mag-distribute, sila na ang gumamit. Kaya yan po ang inaming ginawa. At ang una namin sa hiningi sa ating mga local government, ito po sa mga gobernador, magbibigay tayo sa ating mga mayor. Mamaya meron pa sa mga barangay official. Pero itong LGSF, para sa ating mga lungsod, para sa ating mga municipality, para sa ating mga probinsya. At kasama dito sa pagbigay nating LGSF, ito na pag-distribute ng tigsa 10 kilo ng bigas, sako ng 10 kilong bigas para sa doon sa mga nangangailangan. Dahil ay kumuha kami ng listahan sa ating mga local government, doon sa lugar ninyo, sino ba, bigyan nyo kami ng listahan, sino ba ang nangangailangan ng tulong? Sino ba ang hindi nakakatiyak, nakakain na 3 beses sa isang araw? Dahil po, hindi ko makalimutan, nung ako ay unang umupo, na-interview po ako, at ang tanong sa akin, ano ba ang pangarap mo para dito sa termino mo bilang Pangulo? Nag-isip ako ng sandali at naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Kaya't lahat ng dapat na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, yan ang unahin nating tulungan.

Kung hindi magbuo ng listahan, araw-araw, sino ba dito sa mga kasama natin ang kailangan ng tulong? Kaya't hindi na kailangan mag-survey. Magtanong tayo sa mayor, magtanong tayo sa gobernur, at sila'y magsasabi sa atin. At ibigay na natin sa kanila, sila nang bahala, yung bigas tayong bumili, ibigay na natin sa kanila, at sila nang bahala ang mag-distribute dahil para mas mabilis, para umabot na kagad. Kaya yan po ang naging programa natin sa LGSF. Diyan natin ginamit ang Local Government Support Fund. At ito ang mga ating beneficiaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya to meron tayong tigsasampung kilong sako ng bigas para sa ating mga beneficiaryo dito sa Sulu. I think mga 3,000 ang ating beneficiary para dito. At wag po kayong mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to. Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 beses sa buong taon. So kada 2 buwan, meron na naman po nito. Patuloy natin ginagawa. Ang pangalawa naman na programa, na bago natin programa, ay para sa mga barangay. Dahil kagaya ulit, balik na naman ako sa karanasan ko bilang gobernur, ay nakikita ko yung mga, siyempre may sharing ang sa ira. May sharing, 10% dapat sa barangay. Pero lagi nangyayari, hindi mo naman masisisi yung mga ibang opisyal. Pero pag humingi ng pondo, ang barangay, laging sagot, wala, nagamit na namin eh, napunta sa ano, nagkabagyo eh, nagkaganon, before, basta't wala nang makuha. Eh kako, paano naman yan? Dahil marami silang inaalala, marami din silang kailangan gawin. Tapos, kasabay nito, ang aking naging priority sa pangalawang bahagi ng aking termino bilang Pangulo, ay sabi ko mag-prioritize tayo ng edukasyon. Kaya ginagawa namin, hinahabol namin ang kakulangan sa classroom. At yan din, kasama sinama ko kasi ang dating gawi, ay sabi ko, bakit ang gagawa na naman ang DPWH, DepEd, DPWH, ilan lang ang magagawa. Eh kako, ang daming local government, kaya yan by administration, hindi naman komplikado yung classroom eh. Sabi ko, pabayaan mo na sila, ibigay natin yung pondo sa kanila. Kasi magiging maayos yan. Kasi yung simple lang na kusang, bigay natin yung plano, bigay natin yung pondo, bahala na sila by administration. Kung may saving sila, di maganda. Eh mag-saving sila para may magamit sila sa iba. At isa pang naisip ko, sabi ko, nakakasiguro ba tayo? May nagtanong, nakakasiguro ba tayo? Nagagamitin sa tama yan. Sabi ko, hindi kayo nakakaintindi ng local government. Ang local government, hindi kayang gawin yung ginawa sa mga flood control na yan. Hindi pwede, dahil pag hindi magandang trabaho, kahit pinupuntahan tayo sa bahay, kakatukin kayo ng mga alas 2, alas 3 ng umaga, bakit ang pangit ng ginawa ninyo? Bakit ganito? Bakit yung ganyan? Wala pa. Bakit yung pinangako ninyo? Wala pa. Kaya't meron tayong nagbabantay. In other words, lahat ng inyong constituent. Kaya't malakas ang loob ko na magiging maayos itong programa ito at ang magbibigay at kung anuman ang benepisyong binibigay ng national government, basta't idaan sa local government, ay palagay, alam ko na tiyak na mabilis lalabas at tama ang pupuntahan. Ang alawa naman, yung pangalawang programa, yung para naman sa barangay. Ito yung tinatawag namin Socio-Civic Development Program, SCDP. Ang Social Civic Development Program, itong ginawa po natin, ay may pondo ang national government ulit. Naiisip ko ulit ang sitwasyon ng ating mga barangay. Eh kako, bigyan na natin yung barangay para meron din silang hawak na pera. And ang ginawa natin, all the barangays, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, binigyan natin ng tigto 200,000 pesos. Yung 200,000 na yan, ang hiningi lang natin sa ating mga barangay official, kako sa kanila, yung kalahati, basta't gamitin ninyo para sa ating mga magkumuha tayo ng eskola. So sa 200,000, 100,000 dyan ay gagamitin para tulungan ang mga

0: scholar na pipiliin ng barangay. At sila ay tinatawag ngayon, sila ang naging presidential scholar. Yan ang yun yung orientation kanina sa labas. Yan po ang mga presidential scholar natin. So, sabi ko, mamili kayo, bawat barangay, mamili kayo ng 5 para na gagawin nating scholar na tutulungan natin. At yung 5 na yun, magkakatanggap ng tig 20,000 at ito ay gagamitin nila para sa kanilang pag-aaral at para makapagtapos sila. At hiningi ko lang sa mga barangay official, piliin ninyo yung mga magtatapos na, pero delikado, baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayan, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. So, mamili kayo para matapos nila ang kanilang pag-aaral dahil napaka-importante niyan. Kaya yan, ang ating ginawa sa Social Civic Development Program, yung natirang 100,000 ay nasa sa inyo na yun, kung saan nyo gagamitin. Dahil malakas ang paniwala ko na, at alam ko namang totoo ito, walang nakakaalam sa problema sa isang barangay kung hindi ang mga barangay official. Dahil hindi mo naman pwede sabihin, maraming common problems. Pero bawat barangay, meron din sila, sarili lang, doon lang ang nagka-problema yan. Kung nasa bundok, kung nasa tabing dagat, iba-iba ang mga hinaharap nilang problema. Ang nakita ko lagi, na lagi kong sinasabi na maganda, makinig tayo sa local government kahit dahil hindi lang naman problema ang dinadala nila. Ang dala din nila ay mga possible na solusyon. Kaya sabi ko, imbis na tayo pa ang maghahanap, pupunta na naman tayo doon, titignan na naman natin ano bang kulang dito, hotel system, kalsada, sewage, kung ano. Ay, ba't pa natin tatanong? Bigay natin yung pondo sa kanila, bahala na sa kanila. So, yung isang 100,000 na natira doon sa 200,000 ay bahala na ang mga barangay official kung saan nila ilalagay. Yung mga pinuntahan namin, iba-iba. Yung iba, bigas din. Bumili rin ng bigas at namigay din ng bigas. Yung iba, bumili ng vehicle. Yung iba, may sariling programa, mayroong inayos ng kalsada, may ginawa na, may magtayo na nagbuo ng barangay road. Kaya yan po ay ang pagkakaisa at pagkukoordinasyon ng national at saka local government. Dahil sa aking palagay, dapat nga, dahil pinag-uusapan po natin lagi, mula pa na ako nagsimula, sabi ko, kailangan whole of government approach. Kapag may problema, hindi lang ipapasa sa isang departamento. Kailangan tignan ng buong pamahalaan. Paano natin aayusin ito? Eh kadalasan, ang problema, pagka nasa national ka, ang mga problema, hindi kayang ayusin ng isang department lang. Kailangan magtulungan. Kaya sabi ko, kasi isama na natin, hindi lang mga iba't ibang department, isama na natin yung mga local government. At ako'y nakakatiyak, basta tuloy-tuloy ang maganda na koordinasyon natin, magandang pag-uugnay ng national at saka local, maraming tayong gagawin. Kaya, at itong pondo na yan, itong LGSF, at saka yung Social Civic Development Program, ay sinasabi ko sa ating mga leader, ay ayusin natin, gawin natin na maganda ito, at kung maayos at magandang ang resulta nitong programa nito dito sa 2026, titiyakin ko na sa 2027, mas malaki pa ang maibibigay natin para sa ating mga kababayan. Kaya po, patuloy lang po at tinitignan po natin, alam naman natin na mula nung nagkagera sa Iran, sa Middle East, ang daming naging problema, nagtaas ang presyo, medyo nagbababa na ng kaunti, pero kahit papano, meron pa rin naghihirap. Kaya asahan ninyo, andito ang inyong pamahalaan, nandito kami lahat, at kami ay hindi lang nag-uutos sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Kami ay nakikinig din sa inyo kung ano ang pangangailangan ninyo. Kaya pagka meron kayo talagang problema, ay wag kayo magdalawang isip. Lumapit kayo sa mga local government official. Lumapit kayo sa mga national agency. Kung anong pangangailangan. Kung kayang gawin ng ating pamahalaan, alam ko sa lokal kung kaya nilang gagawin. Kami naman sa national, kapag meron kayong lilinapit sa amin na kaya namin ayusin, kung akaya natin gawin, asahan ninyo na gagawin natin yan. Hanggat maaari kami ay gagawin namin lahat para tulungan kayo. Asahan ninyo, laging nandito, laging kasama ninyo, laging katabi ninyo ang inyong pamahalaan. Hindi kayo kinakalimutan, hindi kayo binabaliwala, kung hindi kayo ang gitna, kayo ang sentro ng lahat ng aming ginagawa. Lahat ng aming ginagawa ay para sa taong bayan. Asahan ninyo, hindi po titigil ito, patuloy po ito, hanggat masabi na nga natin na lahat ay lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ay naalalayan natin, natulungan natin, nabigyan natin ng kaunting ginhawa para maging mas maganda naman ang kanilang buhay. Yun lang po. Ito po ang ating dalawang programa. Maraming salamat sa inyong pagdating. Magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Yes, John, sa katatapos lamang natalumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ito sa pagbababa ng bawat bayan makikinabang program sa Sulu, kung saan pinangunahan rin ng Pangulo yung pamamahagi ng 10 kilo ng bigas para sa vulnerable sector sa Sulu. Sabi ng Pangulo rin sunod ito sa pangarap ng kanyang administrasyon na pagbaba niya sa pwesto, wala ng Pilipino ang nabubuto. Ito ang yung dahilan kung bakit nakatutok ang pamahalaan sa pagpapalakas ng agri sector ng bansa. Bukod dito, ibinaba rin anya ng national government sa local government yung mga programa o pamamahagi nitong bigas upang mas mapabilis yung pagkakaloob sa mga komunidad ng tulong ng gobyerno. Sa Sulu, nasa 3,000 anya yung beneficiary nitong bawat bayan magikinabang program o ng libreng bigas na 6 beses sa buong taon makakatanggap. Ayon kay Pangulo Marcos, bukod sa agrikultura, isa pa sa prioridad ng kanyang administrasyon na yung sektor na edukasyon. Kaya't pag-upo niya anya sa pwesto, isa ito sa mga una niyang tinutukan, yung paghabol ng gap o yung kakulangan ng bansa sa silid-aralan. Ito rin ang yung dahilan kay Pangulo Marcos kung bakit ibinaba ng pamahalaan sa LGUs ang pondo para dito, para sa construction ng mga classroom, para mapabilis yung pagtatayo ng karagdagang silid-aralan ng mga estudyante. Ito rin ang yung dahilan kung bakit mayroon tayong presidential scholars sa kasalukuyan sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan nakatatanggap ng 20,000 peso na financial assistance yung 5 estudyante ng bawat barangay sa buong bansa. Layo nitong magkaroon ng college graduate ang bawat barangay sa buong Pilipinas. Sabi ni Pangulo Marcos, sa natitirang panahon ng Marcos administration, edukasyon ang tututukan ng pamahalaan mula sa internet connection hanggang sa karagdagang mga classrooms at mga gamit sa paaralan. Ang sabi pa ng Pangulo, basta tuloy-tuloy yung magandang koordinasyon sa pagitan ng national at ng local government, malayuan niya ang mararating ng Pilipinas. At ang target ng Marcos administration pagpasok ng 2027, mas malaki pa yung pondo na mailaan ng gobyerno para sa pagpapatuloy ng programang ito. Ang pangako ni Pangulo Marcos, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng kanilang magkakaya para matulungan ng mga Pilipino na sentroan niya ng lahat ng ginagawa ng gobyerno. Mula sa Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Philippine Standard Time, 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Palasyo, kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang serye ng aktibidad sa Sulu at Zamboanga sa araw na ito.
4: Headlines. Klase sa Batangas City Integrated High School suspendido ngayon dahil sa banta ng pamamaril.
3: Headlines. National Cyber Security Center itatayo ng Department of Information and Communications Technology sa Valenzuela.
4: Headlines. Big time rollback sa liquefied petroleum gas o LPG epektibo na sa araw na ito.
3: Headlines. Dagdag pamumuhunan target sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada ayon sa Department of Trade and Industry.
4: Headlines. Kauna-unang transport subsidy sa bansa, ilulunsad ng mga lokal na pamahalaan.
3: Headlines. Low pressure area na minomonitor ng pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo ayon sa Weather Agency.
2: headlines.
4: At Senado, nakatuon ngayon sa paghahanda ng physical logistics sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Lunes, June 29, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang serye ng mga aktibidad sa Mindanao. Unang babiyahe ang Pangulo sa Sulu para inspeksyonin ang headquarters ng Regional Mobile Force Battalion 9 at ilang aktibidad na pang-ekonomiya at panseguridad. Susundan ito ng bawat bayan makikinabang sa Sulu para mamahagi ng sako-sakong bigas at iba pang tulong pinansyal sa mga lokal na pamahalaan para sa presidential scholars at iba pang programa ng LGUs. Mula Sulu ay bibiyahin naman ng Zamboanga ang Pangulo para sa paglulunsad ng Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Huling aktibidad ng Pangulo sa rehiyon ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa Zamboanga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Palasyo, kumpiyansang makakamit ang mas malakas na ekonomiya sa pagkatapos ng second quarter ng 2026. Si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Kumpiyansa ang Malacañang na makukuha ng bansa ang mas magandang estado ng ekonomiya ngayong ikalawang bahagi ng taon. Sa gitna na din ito ng inaasahang muling pag-arangkada sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilabas na ang kailangang pondo para sa mga priority public work projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang muling pagpapatuloy ng infrastructure activities ay makakaambag sa economic expansion matapos sa bahagyang maantala dahil na rin sa ginawang pagrerepaso sa mga proyekto lalo na ang mga may kinalaman sa flood control at iba pang public works. Gumaganda na ani ang government spending sa mga infrastructure programs kaya't positibo ani Castro sila na magkakaroon ng economic improvement sa second quarter. Una dito inatasa ni Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura at nang sa ganun ay matapos ito sa oras at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa Batangas City Integrated High School simula ngayong araw dahil sa napapaulat na shooting threats o mga banta ng pamamaril sa naturang paaralan. Ayon po sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspensyon bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral, teaching at non-teaching personnel, mga magulang at iba pa. Pinapayuhan ng lahat na huwag munang pumasok o magtungo sa loob ng paaralan habang umiiral ang suspensyon ng klase. Magpapatuloy ang klase kapag nasigurado na ang kaligtasan ng mga estudyante at lahat ng manggagawa ng paaralan. Hinihikayat din ang lahat na agad iulat sa mga otoridad o sa administrasyon ng paaralan ang anumang kahina-hinalang mensahe, account o aktibidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pansamantalang ililipat ang San Jose National High School sa modular learning simula July 1 hanggang July 3 para ibsan ang takot ng mga estudyante kasunod ng insidente ng pamamaril. Ayon sa Tacloban City Schools Division Information Officer Nilo Eder, kasabay nito ay isasagawa ang repair works tulad ng muling pagpipintura sa mga silid-aralan at gusali para gawing mas welcoming environment sa mga estudyante. Magpapatuloy din ang counseling session sa mga nakasaksi ng insidente. Samantala, hihigpitan ang seguridad sa eskwelahan kabilang ang mandatory o obligadong pag-inspeksyon sa mga bag, gamit at o gamit ang metal detectors. Walang klase sa Tacloban City ngayong Lunes dahil may malaking pagdiriwang ng festa para kay Senyor Santo Niño.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mambabatas, nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa laban sa cybercrime at online threat sa mga kabataan. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kasunod ng malagim na karahasan sa mga eskwelahan, nanawagan si Bohol Representative Alexi Chutor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang puwersa ng pamahalaan laban sa cyber threats. Ayon kay Tutor, dapat suriin ng Department of Information and Communications Technology, angat na Philippine National Police maging ng National Bureau of Investigation ang mga pangangailangan ng kanilang mga cybercrime unit. Hinimok din niya ang Department of Budget and Management na maghanap ng karagdagang pondo at resources upang mapagtibay ang kakayahan ng bansa laban sa mga umuusbong na banta sa internet. Giit ng mambabatas, kailangan ng mas maraming cyber investigators, digital forensic specialist, analyst at makabagong cyber threat monitoring capabilities upang matukoy at mapigilan ang mga banta ng karahasan bago pa ito maging totoong pag-atake. Samantala, nanawagan din ito sa Department of Health at National Center for Mental Health na magpadala ng mga quick response team sa Tacloban at Tolosa at iba pang lugar kung saan may nagalap na pananaksak at matinding karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Manila Mayor Isko Moreno may paalala sa mga magulang kasunod ng mga nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan. Si Lawrence Tanhoko sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Pinaalalahanan ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga magulang ng mga batang Manilenyo na tiyagain at huwag sukuan ang paggabay sa kani-kanilang mga anak. Ito ang naging mensahe ng alkalde matapos nga ang iba't ibang insidente sa bansa na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Yorme, naintindihan niya ang hirap na dinadanas ng isang magulang sa pagpapalaki ng isang anak, lalo na niya kung nagtatrabaho ang mga ito at pagod nang umuwi sa bahay. Giit ng alkalde, obligasyon ng isang magulang na gabayan ang kanyang anak, lalo na pagdating sa moral aspect ng buhay. Bagamat mahirap niya, ay kailangan lang talaga ng extra steps, extra time, at extra attention para sa mga bata.
8: Alam ko kung napakahirap magpalaki ng anak. No question. That I agree with you. Pero wag natin susukuan, susuko, na patuloy silang gabayan. Lalo na kung sila ay minor. It's our obligation, technically and morally, to guide our kids o mga batang ngayon. Kailangan lang, medyo, kasi alam mo, hindi mo rin masisipang magulang, abala-abala paghahanap buhay para may kayo sa kanyang pamilya. Same manner, we have to give extra steps, extra care, extra time, and attention.
7: Thank you.
8: Para sa atin.
7: Thank you, Your Honor. Thank you. Ayan nga.
9: Si Manila Mayor Isko Moreno, patungkol nga dito sa mga recent events sa kaganapan o recent events dito sa mga eskwelahan. Para sa karagdagang detalye, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa iba't ibang integrated state media. Muli, ako si Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, National Cyber Security Center itatayo ng DICT sa Valenzuela. Alamin ang detalye sa ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Magsisimulan po ng kauna-unahan ng Cyber Security Center ng Department of Information and Communications Technology o DICT dito sa Valenzuela. Kasunod yan ang isinagawang groundbreaking ceremony ngayong araw sa pangunguna ni DICT Secretary Henry Aguda, South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa, COICA Headquarters Vice President Lee Yun-yong at Valenzuela City Mayor Wes Cachalian. Layo ng proyekto na magtayo ng isang modernong cyber security infrastructure para mapaigting ang cyber defense capabilities ng pamahalaan. Inaasahang magiging susi ito sa mas mabilis na pagtugon sa mga cyber attack na maaaring makaapekto sa gobyerno, negosyo at iba pang critical na infrastruktura. Ayon kay South Korean Ambassador Lee Sang-hwa, ang proyektong ito ang pinakamalaking single project ng COICA sa Pilipinas at bahagi ng partnership ng Pilipinas at South Korea para sa mas malawak na digital transformation at artificial intelligence. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na malaking hakbang ang pagtatayo ng Cyber Security Center para mas mapalakas ang kahandaan ng Pilipinas laban sa anumang cyber attacks at iba pang digital risks. Umaasa rin itong makukumpleto ang proyekto sa loob ng 2 taon bago matapos ang Marcos administration. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inatasan ng Philippine National Police o PNP ang lahat ng sangay nito na magsagawa ng information campaigns laban sa bullying. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., layo ng kampanyang ito na palakasin ang online safety sa harap ng insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Inatasan ni Nartates ang lahat ng Women and Children Protection Desk ng PNP na paigtingin ang kampanya laban sa violence against children sa pakikipagtulungan ng mga paaralan at komunidad. Inatasan na rin anya ang ang PNP Anti-Cybercrime Group na mag-lecture hinggil sa online safety para sa mga estudyante, guro at empleyado ng paaralan. Layon anya nito makatulong sila sa pagtukoy ng mga banta mula sa internet at cyberspace.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas mahigpit na pagtutok ng mga magulang sa mga batang nasa adolescent stage, iginiit ng Commission on Population and Development. Mula sa Radyo Magazine, narito ang ulat ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Report.
11: Alalahanan ng Commission on Population and Development ang mga magulang at tagapangalaga na bigyan ng wastong paggabay, disiplina at ligtas na tahanan ng kanilang mga anak. Binigyan din sa social media post ng CPD ang mas higit na pagtutok sa mga edad 10-19 na taon o ang mga batang nasa adolescent stage. Anila, mas nasusubok ang mental health at emotional health ng mga bata sa ganitong edad dahil sa mabilis na impluwensya ng internet at ng mga karanasan sa buhay. Kasabay nito ang panawagan din ng CPD sa ilan pang sektor sa bansa na palakasin ang mga programang nakatuon sa adolescent health and development at responsible parenthood. Nagbigay ng paalala ang CPD matapos ang sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga paaralan na naging sanhi ng pagkasawi ng ilang mga estudyante. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Labas naman tayo ng Metro Manila, total ban ng mga cellphone sa mga pampublikong paaralan ipinapatupad na sa Dumanhog, Cebu simula ngayong araw. Si Angelita Hapal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Epektibo ngayong araw, Hunyo 29, ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyanteng papasok sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bayan ng Dumanhog, Cebu. Sa pamamagitan ng kanyang social media page, ipinialam ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungunhika na bawal na sa mga estudyante ang pagdadala ng mga cellular phones kung papasok sa paaralan. Kung mayroon mang estudyante na lalabag sa nasabing kautosan, otomatikong kukumpiskahin ang kanyang cellphone at sa katapusan na ng school year ito ibabalik. Ipinaliwanag ni Mayor Hika na layunin lamang ng kautosan na ito na makapag-focus sa kanilang pag-aaral ang mga estudyante habang nasa paaralan at makipaghalubilo sa kanilang kapwa estudyante. Hiniling naman ng alkalde ang kooperasyon ng mga magulang at guardian ng mga mag-aaral, lalo na sa pangangamusta at pagkakaroon ng open communication sa kanilang mga anak. Tahasan ring sinabi ng alkalde na kung sino man ang hindi sumunod sa nasabing kautusan ay malaya silang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang mga paaralan sa labas ng bayan ng Dumanhog. Nakatakda ring magkaroon ng pagpupulong si Mayor Hika sa mga school heads ngayong hapon upang pag-usapan ang nasabing kautusan at paigtingin pa ang seguridad sa kanilang paaralan kabilang na ang pagsiguro na ligtas na makauwi ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:28 ang ating oras. Abangan ang iba pa nating mga balita sa pagpapatuloy ng Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Marita.
0: Napaka-pilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:30 na po ng umaga ang ating oras. Epektibo na sa araw na ito ang big time rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon ito kay Party List Representative at Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. Ayon kay T, aabot sa 12 pesos ang tapya sa presyo kada kilo ng LPG na binibenta ng Petron Gasol at Fiesta Gas simula ngayong Lunes. Katumbas niya ito ng 132 pisong bawas sa karaniwang tangke ng LPG na may timbang na 11 kilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inilunsad ng Pilipinas ang kauna-unahang local government-led transport subsidy program na layong tiyaking sapat ang transport services at alalayan ng PUV drivers at operators na apektado ng tensyon sa Middle East. 20 million pesos ang ilalaang pondo sa Tabang Pambiyahe Program sa Cebu kung saan gagamit ang net service contracting model sa ilalim ng tripartite agreement ng Department of Transportation, Cebu Province at LTFRB. Para maging kwalipikado sa subsidiya, kailangan mag-deploy ng mga operator ng PWD-friendly low-floor buses na may air conditioning at GPS trackers na nakakonekta sa Provincial Command Center para sa real-time monitoring. Dapat ding sundin ng mga operator ang 60-passenger limit ng walang nakatayong pasahero. Saka tatanggap ng application ng Cebu Province mula sa mga local operator kapag nailabas na ng DOTR ang 20 million peso sa provincial treasury.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mayroong 2,000 Filipino seafarers na naiipit sa Persian Gulf ang umaasa sa evacuation plan ng International Maritime Organization o IMO. Plano ng IMO na ilikas ang mahigit 11,000 sailors sa 500 barko na na-stranded ng 5 buwan sa pool ng umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Naglatag ang IMO ng 2 temporary sea lanes para makalabas sa Strait of Hormuz at para sa ligtas na pagdaan ng mga barko. May kasunduang nilagdaan ng Amerika at Iran na layong ibalik ang maritime security at tuldukan ang mga pag-atake laban sa civilian shipping.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Aprobado na ng United States Millennium Challenge Corporation o MCC ang bagong programa para tulungan ang Pilipinas na mapababa ang singil sa kuryente at mapabuti ang energy reliability. Ang MCC ay isang government agency na nagbibigay ng malaking tulong pinansyal o grant sa ibang bansa. Kamakailan, inaprobahan ng MCC Board of Directors ang Threshold Program para sa Pilipinas na susuporta sa mga reforma sa energy sector, magpapalakas ng mga institusyon at makakahikayat ng pamumuhunan sa pag-modernize ng power governance. Magbubukas din ang inisyatiba ng mga oportunidad para lumahok ang American business sa energy transition ng Pilipinas. Mahigpit ang selection process ng MCC at para sa fiscal year 2026, naabot ng Pilipinas ang threshold criteria kabilang ang pagkontrol ng sa korupsyon, rule of law at fiscal policy kaya't naging kwalipikado sa program development.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakipagpulong si Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng Copenhagen Infrastructure Partners o CIP para mapabilis ang pagpapatayo ng San Miguel Bay Offshore Wind Power Project sa Camarines Sur. Ayon kay Go, sa sandaling matapos ang proyekto, inaasahang magiging kauna-unahang offshore wind farm ito sa bansa at sa Southeast Asia na kaya makagawa ng hanggang 901 megawatts ng kuryente. Aniya, makakapagbigay din ang proyekto ng mas malinis at mas maasahang enerhiya, makakalikha ng mga trabaho, magpapalakas ng ekonomiya at matutugunan ang lumalagong power demand sa Pilipinas. Dagdag pa ni Go, makakatulong ito sa pag-abot ng renewable energy targets sa ilalim ng 2023 to 2050 Philippine Energy Plan. Ang CIP ay may mga nakaplanong offshore at onshore wind projects sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagkakahalaga ng halos $5.5 billion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Department of Energy kumpiyansang maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa sa 2030. Si AJ Ignacio sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kumpiyansa ang Department of Energy na maaabot ang target na 35% renewable share sa power mix ng bansa pagsapit ng taong 2030. Sa isang panayam, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na maaabot nila at kumpiyansa ang kagawaran na pagdating ng 2013 ay maaabot na nila ang naturang porsyento. Dagdag pa ni Garin na marami pa rin renewable energy projects ang nakalinya at patuloy pa dumarami ang pamumuhunan sa tulong ng pagpapalakas ng energy security ng Pilipinas. Nagpasalamat naman ang kalihim sa patuloy na pagsuporta ng iba't ibang mga bansa na pagnanais na tulungan ng Pilipinas upang mas mapayabong pa ang sektor ng enerhiya at maging power dependent na ang Pilipinas pagsapit ng taong 2030. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Target ng Department of Trade and Industry o DTI ang karagdagang pamumuhunan mula sa Canada sa harap ng nalalapit na official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang bansa. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kabilang sa mga inaasahang dagdag na investments ay may kaugnayan sa agrikultura, teknolohiya at enerhiya. Samantala, malapit na aniyang matapos ang negosasyon ng Pilipinas at Canada para sa isang free trade agreement at nasa huling bahagi na ito. Una nang sinabi ni Trade Undersecretary Alan Gepti na mas mabilis ang pag-usad ng negosasyon ng Pilipinas at Canada kumpara sa ibang free trade agreements, kasabay ng pagtiyak na hindi nakokompromiso ang kalidad ng kasunduan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Inibidahan ni Canadian Prime Minister Mark Carney si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumisita sa Canada mula July 1 hanggang 4. Inaasahang tatalakayin ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Canada sa commerce, defense, energy, critical minerals, food security, tourism at cultural exchanges, gayon din ang mga negosasyon sa ilang trade agreements. Ayon kay Carney, pag-uusapan din ang mga negosasyon para sa free trade agreement ng dalawang bansa, gayon din ang mas malawak na Canada-ASEAN free trade agreement na kapwa target na matapos ngayong taon. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang kooperasyon sa maritime security at defense batay sa mga nalagdaang kasunduan para magkasama magsanay at mag-operate ang armed forces.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, sinabi ng Presidential Communications Office na haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leader at investor sa Canada. Ilan sa mga inaasahang mamumuhunan ay mula sa mga sektor na mahalaga sa economic agenda ng Pilipinas, kabilang ang information technology, business process management, artificial intelligence at critical infrastructure, critical minerals at iba pang high growth industries. Makakasama naman ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagharap sa Filipino community sa Canada.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Plano ng Pilipinas at Japan na tapusin sa Nobyembre ang matagal nang naantalang pag-usuri at pag-update ng Free Trade Agreement. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, kasalukuyan nang may negosasyon ang dalawang bansa ukol dito. Bagamat positibong malalagdaan ang niribisang kasunduan bago matapos ang taon, batid ng kalihim na nakakaapekto sa timetable ang ilang issue kaugnay ng automotive sector. Una nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na susubukan ng Pilipinas ang mga concession sa Japan para makakuha ng mas mababang taripa sa pag-export ng saging sa ilalim ng kasunduan ng dalawang bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inilatag ng financial analyst ang tatlong bagay na dapat tutukan ng gobyerno para matiyak na mapapanatiling malakas ang ekonomiya ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo na kabilang dito ang mga reforma sa financial management, ganun din ang pagiging self-sufficient ng bansa sa pagkain at power at energy. Aniya, tiyak na bubuhos ang investments sa bansa kapag napalakas ang tatlong nabanggit.
6: Masolve mo lang tong tatlo na ito, no? Mapalakas mo lang tong tatlong concern natin. I'm sure talaga magpo-flow ang investments dito sa ating bansa at mas gaganda pa ang ating credit rating.
4: Si Financial and Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa ibang balita, inaasahan ang mas murang pamasahe sa eroplano sa Hulyo. Makaraang bawasan ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge na kinokolekta ng airlines. Ibinaba ng CAB ang surcharge sa level 9 para sa July 1 hanggang July 15 mula sa dating level 12 nitong second half ng June. Sa ilalim ng level 9, karagdagang 287 pesos hanggang 839 pesos ang babayaran ng mga biyahero, mas mababa kumpara sa 389 pesos hanggang sa 1,137 pesos sa ilalim ng level 2. Para sa international flights, bumaba sa 947.30 hanggang sa 7,044.27 ang allowable surcharge mula sa 1,284.40 hanggang 9,950.13. May additional fee naman na 947.30 sa mga pasahero na may short-haul international routes sa ilang destinasyon tulad sa Hong Kong, Taiwan at Vietnam, habang ang mga long-haul flights sa ilang destinasyon kabilang ang North America, United Kingdom at the Netherlands ay may mas mataas na surcharges.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilunsad ang ikatlong International OFW Lounge ng Pilipinas sa Mactan Cebu International Airport o MCIA Terminal 2. Bungay po ito ng kasunduan sa pagitan ng MCIA, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Aboitiz Infra Capital Cebu Airport Corporation. Matatagpuan ang OFW Lounge sa Terminal 2 Departures Level malapit sa Gate 16, habang ang OFW Facilitation Center ay sa Terminal 2 Arrivals Levels malapit sa pickup area. Bahagi ang mga pasilidad ng balik program ng MCIA para makapagbigay ng komprehensibong support system sa mga OFW at maitatag ang MCIA bilang gateway para sa migrant workers mula sa Visayas at Mindanao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magbibigay ang Department of Migrant Workers o DMW ng libreng health services at wellness program sa mga OFW at kanilang pamilya. Ilulunsad ng DMW ang Migrant Workers Health Summit bukas, June 30 hanggang July 1 sa Occupational Safety and Health Center dito sa Quezon City. Kabilang sa mga serbisyo ay hypertension, diabetes and nutrition assessments, cancer screening, tuberculosis and HIV testing, eye and dental services, bakuna sa mga bata, gayon din ang libreng masahe at haircut. Layo ng dalawang araw na summit na mas ilapit ang health services ng gobyerno sa migrant workers habang tinataguyod ang disease prevention and overall wellness.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sinimula na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mas maigting na pagbabantay sa West Philippine Sea. Kasama sa hakbanging ito ang katatapos labang na Bilateral Maritime Cooperative Activity na tumagal ng dalawang araw sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Isinagawa ito sa bahagi ng karagatan na ilang milya lamang ang layo mula sa Baho de Masinloc. Ayon kay BRP Antonio Luna Commanding Officer Captain Jennifer Monforte, nakakatulong ang mga ganitong pagsasanay para mapanatili ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nagdamo ng ibayong tagumpay ang kampanya para sa kapayapaan ng Southern Luzon Command o SOLCOM. Ay kay SOLCOM Commander Lieutenant General Cirilo Balauro Jr., idiniklara ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon o Calabarzon bilang Stable Internal Peace and Security o SIPS region. Ito ay matapos matagumpay na mapababa ng Calabarzon ang communist insurgency sa rehiyon. Bukod dito, patuloy din nagkatagumpay sa pagusulo ng kapayapaan ang mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque at Romblon. Ayon kay Balauro, ang pagbuwag sa anim na sub-regional committees at isang horizontal platoon ng New People's Army ang humadlang sa maraming operasyon ng rebeldeng kilusan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Posibleng maging ganap na bagyo sa Miyerkules ang low pressure area o LPA na minomonitor ng PAGASA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ngayon, sinabi ng PAGASA na mababa pa ang tsansa na maging tropical cyclone ang namumuong sa manang panahon. Hulian nilang naispatan ng LPA 475 kilometro silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Inaasahan na nilang dadaan ito sa bahagi ng katimugang Luzon at Visayas bukas at sa tapat o at nasa tapat ng West Philippine Sea sa Miyerkules. Sakaling maging tropical cyclone, ito ay tatawaging Bagyong Henry na ikawalong bagyong papasok sa bansa ngayong 2026. Inaasahang magdudulot ng katamtaman hanggang malakas na ulan ang LPA sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sisimula ng Pag-asa sa Hulyo ang paggamit ng bagong Impact-Based Forecast o IBF para matukoy ang malalakas na hangin. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator Roy Badilla, makatutulong ito para matukoy ang mga posibleng maapektuhang lugar, tindi ng pinsala ng malalakas na hangin at mga hakbang na dapat gawin bago ang sakuna. Susubukan ng Pag-asa ang apat na IBFs para sa malalakas na hangin, rain-induced landslides, storm surge at pagbaha sa Tugigaraw, Legazpi, Palo, Leyte at Nubat Taan, Davao de Oro. Inaasahan din ng Weather Bureau ang nationwide rollout ng Storm Surge IBF matapos ang Severe Winds IBF. Kasama ilalabas ng Pag-asa ang IBF sa mga regular nitong weather forecast, advisory at bulletin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: DOST Pag-asa nagsagawa ng workshop sa mga miyembro ng media para sa mas epektibong pag-uulat patungkol sa mas maigting na paghahanda sa epekto ng mga bagyong tatama sa bansa. Si Quincy Kahilig para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Upang mas mapalakas ang mga paghahanda sa paghagupit ng masamang panahon, nagsagawa ang DOST Pag-asa ng workshop sa mga kawaninang media patungkol sa mas makabagong paraan sa paghahatid ng ulat panahon. Ang dalawang araw na pagsasanay nitong weekend ay patungkol sa bagong serbisyo ng Pag-asa na Impact-Based Weather Forecasting and Early Warning System na magsisimula sa Hulyo. Nakasentro ito sa maagang paghahatid ng impormasyon para sa maagap na aksyon ng ating mga kababayan at ng mga lokal na otoridad kung saan matatantya na ang epekto ng bagyo sa isang lugar tatlong araw bago ang mismong pagtama nito. Narito ang pahayag ni Thelma Cinco, ang Weather Services Chief ng Pag-asa.
8: So ito ay color-coded rin na kaliba nakakita ka ng pula, may kaakit ibat na action sa community level. So ang gusto natin down the line, yung mga community ay alam nila ang kanilang gagawin. Mula sa national, sa region, hanggang sa community ay alam kung ano yung dapat nilang gawin based dun sa kulay o sa warning na ibibigay natin sa severity ng impact.
7: Ay naman, kay PCO Assistant Secretary Alan Francisco, mahalaga ang naturang training sa mga kawanin ng integrated state media, lalo na para sa Radyo Pilipinas na nagsisilbi bilang pangunahing tagapaghatid ng impormasyon sa panahon ng kalamidad, lalo na sa malalayong mga lugar sa bansa. Kaugnay nga niyan ay inihayag din ng Pag-asa na sa gitna ng nararanasang El Nino phenomenon ay inaasahan ang pagdating pa ng 9 to 13 mga bagyo sa bansa hanggang sa buwan ng Disyembre, kung kailan inaasahan din ang pagtaas ng temperatura. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nananawagan ang mga mambabatas mula sa Bicol Region para sa mabilis na konstruksyon ng permanente at disaster resilient na evacuation centers. Ginawa nila ang panawagan matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao na puminsala sa higit 75,000 pamilya. Ipinanawagan ni na Representatives Miguel Luis Villafuerte at Vincenzo Renato Luigi Villafuerte ang ganap na implementasyon ng Republic Act 12076 o ang Ligtas Pinoy Centers Act. Ito ang panukalang nagmamandato sa pagpapagawa ng climate resilient na evacuation centers sa lahat ng lungsod at bayan sa buong bansa. Binigyan diin ng mga mambabatas na ang paulit-ulit na kalamidad ang patunay sa mas malakas na aksyon ng gobyerno at patuloy na pondo para sa permanenteng evacuation facilities.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tinawag ng FIVOLCS na earthquake swarm ang sunod-sunod na pagyanig sa offshore area ng Bulinaw, Pangasinan kaninang umaga. Ayon kay FIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol, naitala ang 329 earthquakes at isa lang dito ang naramdaman ng mga tao. Nauna lang naitala ang earthquake swarm dahil sa Manila Trench. Patuloy namang inalerto ang mga residente kasunod ng lindol.
9: Sasabi lamang tayo na may earthquake swarm and ang pinakamataas is 5.1. Yung 5.1 hindi po yan nakapag-generate ng tsunami. But as I've mentioned, earthquake swarms may lead or may not lead to stronger earthquakes. So ang kailangan gawin ng ating mga kababayan ay maging vigilant.
4: Ang tinig ni FIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Oras po natin 11:48 ng umaga. Sa iba pang balita, mga senior citizens sa San Juan City nagpasalamat kay Pangulong Bongbong at First Lady Lisa Marcos sa libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Sa report mula kay J. Mark Tagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Wala nga pagsidla ng kanilang kasiyahan ng mga senior citizen na nakatanggat ng 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang programa ng pamahalaan. Sa sinagawang pamamahagi ng bigas dito sa Phil Oil Center sa San Juan City, may kabuuang 4,400 na mga benepisyaryo ang tumanggap ng bigas para sa ikalawang bugso. At ayon sa mga nakapanayam ng Radyo Pilipinas, ay malaking tulong nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo't mahalaga ang bigas dahil sa ito ang staple sa kanilang hapagkainan. Ayon kay Emma Marquez, isa sa mga volunteer health worker at 67 anyos at na nagpapasalamat nga kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kay hindi kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa biyayang binigkaloob sa kanila na sa ilalim nga ng naturang programa. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
11: Kaya po, dahil sa bigas, makakakain na naman ang pamilya ko ng tama sa oras. Tapos masaya po talaga pag maraming bigas. So, ang mensahe ko po kay Pangulong Marcos, ipagpatuloy po ang kabutihan at pamimigay po ng bigas. At ang tag-20 po, yan ang inaabangan namin palagang tag-20 dahil malaking tulong po sa amin yun. Na 20 at saka itong binigay sa amin ng mga senior. Maraming salamat, Presidente po.
10: Yan nga yung tinig ni Emma Marquez, ang isa sa mga health worker at 67 years old na ito at isa sa mga senior citizen nga nakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng sa Bagong Pilipinas, sa bawat bayan makikinabang program. Mula sa San Juan City para sa Bagong Pilipinas, Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naging mapayapa ang isinagawang White Ribbon March nitong linggo. Batay sa monitoring ng pulisya, nasa 3,000 individual ang dumalo sa pagkilos kasama ang iba't ibang religious groups. Layunin ng kanilang aktibidad na hikayatin ng gobyerno na panagutin ang mga tiwaling opisyal, ipasa ang anti-dynasty bill at baguhin ang electoral process. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, walang naitalang ang toward incidents maliban sa mga nangailangan ng agarang medical attention dahil sa mainit na panahon.
12: Generally peaceful naman po yung ating security coverage sa White Ribbon Rally kahapon sa People Power Monument. Wala po tayo recorded po na untoward incidents maliban po dun sa ilang medical emergencies, yung mga nainitan, yung po mga nahilo.
4: Ang tinig ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nakatuon ngayon ang Senado sa paghanda ng physical logistics kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr., inspeksyonin nila hanggang bukas ang mga hearing room at susuriin ang audio system sa session hall. Anya, maaaring panoorin ng publiko ang trial live mula sa Senado sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa kanilang visitor management system. Pwede rin ang walk-in visitors, depende kung may mga bakanteng upuan. Ang main plenary hall ng Senado ay may 340 sitting capacity sa gallery habang 30 sa VIP section. Patas na hati ng available seats sa mga guests ng prosecution, defense at publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita pa rin sa Senado, papayagan na ang pagpapapasok ng mga bisita. Si Nymph Asuncion sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Papayagan na ng Senado ang pagpapapasok ng mga bisita ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa isang video message, nagbigay ng update si Gatchalian tungkol sa seguridad na ipapatupad na sa Senado. Nabilang na dito ang patuloy na makikipagtulukan sa mga security agencies para mapanatili ang seguridad sa mataas na kapulungan. Gayon din ang pagpapahintulot na ng pagpapapasok ng mga bisita. Ayon kay Gatchalian, bilang Senate President ay tungkulin niya na mapanatili ang katatagan ng Senado at matiyak ang kaligtasan ng lahat kasama na mga senador, empleyado ng Senado, media at mga bisita sa mataas na kapulungan. Matatanda ang una ng nagpatupad ng heightened security sa Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula kay MBI Director Melvin Matibag na may security threat sa mataas na kapulungan. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
14: Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Bibigyan prioridad ng Senado ang tatlong priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills. Ay kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y para mabalanse ang legislative work sa harap ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa priority bills na nais matutukan ng Senado, ang anti-dynasty bill at panukalang iban ang social media sa mga menor de edad. Anya, kasama rin sa LEDAC priority measures ang panukalang baguhin ang party list system na sisikaping maipasa ng Senado.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pinag-aaralan ng Senado kung paano gagawing mas maikli kesa sa orihinal na 7 hanggang 8 buwan ang timeline ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ito ay para magkaroon ang Senado ng oras sa iba pang mahalagang legislative measures, kabilang ang panukalang 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, bukod sa impeachment trial ay inaasahang masisimulan din ang Senado sa buwan ng Agosto ang deliberasyon sa panukalang budget para sa susunod na taon, gayon din ang posibleng amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kukonsulta naman ang Senado sa prosecution at defense kung paano paiiksiin ang impeachment trial. Sa kabila ng mahigpit na schedule, tiniyak ni Gatchalian na tuloy ang pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: At sa larangan ng palakasan, Team Philippines sumakot ang 3 ginto, 4 na silver at 7 bronze medals sa ginanap na 2026 Asia Oceania Sambo Championships. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
15: Tinapos ni World No. 1 Ace Lin Yap ang matagumpay na kampanya ng Pilipinas sa pagsunggit ng gintong medalya sa Women's Minus 80 Kilogram Combat Sambo event ng 11th Asia Oceania Sambo Championships sa Ninoy Aquino Stadium. Pinalo ni Yap si 5-time Kazakhstan National Champion Samsagul Faizolanova 1-0 para mapanatili ang kanyang korona sa event at masubi ang 3rd ginto ng Pilipinas sa Continental Tilt. Nauna nang nagkamit ng gintong medalya sina national team members Jomari Torres sa Women's Combat Sambo minus 50 kilogram at Princess Augmajel Cortez sa Women's Combat Sambo minus 59 kilogram class na kapwa nanaig sa kanilang mga Kazakh rivals sa finals. Samantala, humakot din ang National Sambis ng 4 na silver medals mula kay World No. 7 Sydney C. Tangconshan sa Women's Combat Sambo plus 80 kilograms, Sofia Novino sa Women's Youth minus 47 kilograms, Jasmine Ching sa Women's minus 54 kilograms sport sambo at Christy Angelic Espolong sa Women's Junior Combat Sambo minus 59 kilograms. Sa kabuuan, 3 ginto, 4 na silvers at 8 bronze medals ang itinala ng Pilipinas sa torneyong nilahukan ng 22 bansa. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 29, 2026. Ang ating na pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay.

0: Siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
1: Anong nangyari?
0: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
2: Ako sir, ambulance driver ako.
1: Ambulance driver?
2: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
1: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Di namin na malaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
1: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
1: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
1: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Binigyan din ng programa ang mga pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang akses sa mahalagang serbisyo, palakasin ang pag-unlad ng mga komunidad at lumikha ng karagdagang oportunidad para sa mga mamamayan.
9: 2026 Migrant Workers Health Summit, ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Under Secretary Dominic Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas niyo.
10: Magandang tanghali, Sir Joshua at sa Kweng at sa lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating overseas Filipino workers.
9: Yusek, ilulunsad po ng DMW ang Migrant Workers Health Summit. Simula po bukas, hanggang kailan po at ito at saan po ito gaganapin? Ano po yung tema ng summit para sa taon na ito?
10: Opo, ang ating pong Migrant Workers Health Summit ay gagawin simula bukas hanggang Wednesday po, July 1. At ito po ay sa Occupational Safety and Health Center dito po sa Quezon City. Ang tema po ng ating Migrant Workers Health Summit ay Bayan, Bayani, Bayanihan para sa Kalusugan. Nais po natin na i-emphasize na ang atin pong bayan takes care of our people at ang atin naman pong mga OFWs ay binabansagan po natin na mga bagong bayani ng mundo. Kaya nga po, dito sa ating health summit, isang bayanihan po para sa kalusugan ang gaganapin po natin. Bayanihan dahil hindi lamang po ito programa ng DMW, katuwang po natin dito ang Department of Health, nandyan din po ang OFW Hospital, meron din po tayong Overseas Workers Welfare Administration o OWA at katuwang po ang iba pang sangay ng pamahalaan at ospital, kagaya na lamang po ng National Kidney and Transplant Institute. Tayo din po ay pagbibigyan ng Professional Regulation Commission, TESDA at iba pang private sector na atin pong makakasalamuha simula po bukas.
8: Yusek, ano-ano naman po yung mga aasahan ng mga OFWs at pamilya nito sa summit para makatulong sa early detection at preventive care ng kalusugan ng mga OFW?
10: Opo, para po bukas sa ating summit ay meron po tayo panel discussion kung saan tatalakayin po natin ano nga ba ang estado ng kalusugan ng ating mga migrant workers at ano ba yung mga nakikita natin in the future na mga viruses o mga sakit na maaaring ma-expose po ang ating mga overseas Filipino workers. Tatalakayin din po dito, meron pong mga preventive aspects, mga impormasyon po na pwede pong ipamigay sa ating mga overseas Filipino workers pagdating po sa mga kinakailangan nila para ma-prevent po halimbawa ang cancer, ang tuberculosis, ang HIV at maging na rin po yung mga cardiovascular diseases Minsan kasi nasa lifestyle lang natin o

0: at nakagawian lang natin yung nagiging satire ng mga ganitong sakit.
1: Okay. Yung sakit sa mga nabanggit mong sakit po, ano po yung mga nakikita niyong pangunahing health concerns na kinakaharap ngayon ng mga OFW sa ngayon?
0: Opo. Kung magbabasihan po natin ang pagpunta po natin sa iba't ibang panig ng mundo at nakakausap po natin ang mga migrant workers, nakikita po natin yung cancer ay isa sa mga nagiging pangunahing sakit po ng ating mga kababayan. Nakita po natin ito sa Hong Kong. Ito po karamihan either cervical cancer o kaya naman po ay breast cancer. Sa Middle East naman po, kadalasan po ay nakikita po natin yung sakit na sa kidney at nalaman natin na siguro content ng water na kanila pong iniinom sa parte ng Middle East. And sa bandang Rome or Italy naman po, nakikita po natin na yung lifespan po ng ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan, ay bumababa po. So ibig sabihin, masyado pong napapagod dahil in the case of Italy po, and this was supported by a study conducted by our Philippine Embassy, nagmo-multiple work or multiple task po ang ating mga overseas Filipino workers, and there are times po na hindi na po sila nakakapagpa-check up sa mga doktor. Minsan naman ayaw po talaga nilang magpa-check up kahit na po minsan libre o merong insurance. At ito pong mga sakit po na ito ay ayan din po natin sa mga cases na natatanggap po sa OFW hospital po natin sa Pampanga. So, ang isa din pong nakikita natin na emerging at nakakuha na rin po tayo ng mga cases of this kind is yung sa HIV/AIDS naman po.
2: So, Yusik Nikki, bukod po dyan sa mga nabanggit nyo po, no, ano naman po yung hakbang ng DFW para matugunan yung stress, homesickness, at iba pang mental health challenges ng OFWs?
0: Opo. Katuwang natin as a kweng ang DOH at saka ang DSWD sa pagbibigay po ng mga psychosocial intervention po sa ating mga overseas Filipino workers. Sa ngayon po, sa ating reintegration program, meron po tayong tinatawag na kumustahan sa ating pong mga nanumbalik na mga overseas Filipino workers dahil hindi lamang po sa pagbibigay ng ayuda na hihinto ang pagtulong po ng ating pamahalaan, kundi pati na rin po kung sila po ay halimbawa nakikita natin, kinakitaan po natin ng mga shocks or pag sila po ay nakikita po. Yung pong ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa iba, pagdating po nila sa Pilipinas at na-identify po sa physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from ating mga overseas Filipino workers naman po na nasa ibang bansa pa. Meron din po tayong online kumustahan na ginagawa at minsan naman po ito ay physical din ginagawa po natin through our Filipino communities and also with our experts from the DSWD and also from the DOH po. Ang isang gusto pong tanangat kalikakdak ay sa usapin din po ng aftercare para po doon sa mga OFW children that are left behind. Kaya siguro po sa mga susunod po na panahon ay meron po tayong ilulunsad na programa para dito at hahayaan po natin ng ating kalihim na siya na po ang mag-discuss about this. Kung na-firm up na po namin ang plano na ito in partnership din po with DSWD.
1: Okay, malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho abroad at yung mga nandito po sa ating bansa. Pero with this being said, Yusek, paano po yung pagpapalawak na ginagawa ng DMW pagdating po sa access ng mga OFW sa health programs ng bansa para hindi lamang yung mga nasa Pilipinas ang nakikinabang, maging yung mga nasa abroad din?
0: Opo, sa atin pong departamento ay meron po tayong tinatawag na Action Fund at ito po ay binigay po sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng General Appropriations Act. And every year po ay meron po tayong amount allocated for the Action Fund, and the Action Fund is used not just for legal and financial assistance but also for medical assistance. Meron po tayong mga kaso sa abroad ng atin pong mga kababayan ay nauospital po, naa-aksidente, or dinapuan po ng mga sakit na kailangan po nila na ma-confine po sa ospital. Ang ginagawa po natin dito, ang atin pong mga migrant workers office officers there sa host country ay dinadalaw po sila sa ospital, katuwang po natin ang OWA sa pagdalaw sa kanila. Binibigyan din po sila ng tulong pinansyal ng atin pong ahensya para po sa kanilang pagpapagaling sa ospital, and eventually po kung talagang hindi na po sila makakapagtrabaho ay nire-repatriate po natin sila dito sa ating bansa, and the aftercare po will be provided not just by the DMW but also by the other agencies po of the government.
2: So Yusek, bukod po sa health services, may mga ahensya din po ba na magbibigay din ng iba pang assistance sa araw ng summit? Ano pong mga ahensya ito?
0: Opo, tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong mga partner agencies. Siguro uunahin ko na po dyan yung ating mga social protection agencies kagaya po ng PhilHealth at SSS na maaari po silang makapagbigay ng serbisyo para po sa ating mga overseas Filipino workers. Gayun din po yung Professional Regulation Commission dahil on sa libreng optometrist and dentistry services po. Ang PRC po ay magbibigay rin po ng pagkakataon para ma-renew po natin yung mga professional IDs po, not just for the health professions but also for the other professional professions po. Kung sila po ay gustong mag-renew ng ID, magpa-issue ng ID o magpa-update po ng kanilang mga dokumento. Nandun din po ang ating Technical Education and Skills Development Authority naman po para po sa libreng massage and haircut po sa ating mga OFWs. We also have partners po from the Phil Pharma, International Pharmaceutical Incorporated. Nandun din po ang Ople Center and Sun Life. At meron po tayong mga apat na OFW entrepreneurs na kung saan ang kanila pong programa or ang kanila pong mga negosyo ay may kinalaman din po sa kalusugan. And then of course, ang atin pong National Reintegration Center at DMW NCR po ay katuwang din po natin sa pagbibigay ng serbisyo sa dalawang araw na ito.
1: Okay. Yusek, may plano po ba ang DMW na gawing regular o mas dalasan pa, perhaps more than once a year, yung mga ganitong summit para sa pagpapalawak pa ng ganitong uri ng aktibidad para mas marami pang migrant workers ang makinabang?
0: Opo, sisikapin po natin na taon-taon ay maisa rin itong National Migrant Workers Health Summit. Pero bukod po dyan, alam po natin na may utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Health na maglaan po ng natin na ospital. At iyan po ay pinapalakas po ng DOH at ng DMW sa pamamagitan po ng isang kasunduan na lalagdaan din po natin bukas. Ito po ay maglalaan po ang DMW ng mga personnel doon po sa OFW wards po natin sa mga pampublikong ospital para mas easily ma-identify po natin ang membership po ng ating mga OFWs kapag sila po ay pupunta sa mga public hospitals. Gusto po nating ilapit yung serbisyo medikal ng OFW hospital dito po sa mga public hospitals run by the Department of Health. Meron din po tayong lalagdaan na kasunduan bukas. Ito naman po ay sa Ayala Group kung saan po magbubukas po tayo ng mga yakap centers sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
2: So Yusek, sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamahalagang pagbabago na nais makita ng DMW pagdating po sa kalusugan ng ating mga OFW sa mga susunod na taon?
0: Opo, ang gusto po natin, Asekweng, ay ang ating mga OFWs ay hindi babalik po ng Pilipinas na may sakit. Ang gusto po natin, sila ay malusog, sila po ay patuloy na magiging kabahagi po ng ating tinatawag na local and national development, at they are happily integrated po sa kanilang mga pamilya at sa komunidad habang sila po ay merong lakas pa.
1: Alright. Well, on that note, mensahe nyo na lang po at paanyaya sa ating mga kababayang OFW at pamilya nito para po sa Migrant Workers Health Summit ngayong taon.
0: Sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya po, miyembro ng pamilya, lalong-lalo na po doon sa mga bata, babies 6 months to 59 months old, para po sa vaccination din po, importante po na gawin po natin itong mahalagang pagbabakuna sa atin pong mga anak, para hindi po sila dapuan ng mga sakit at ma-insure po natin ang kanilang kalusugan. Maaari po lamang sila na pumunta sa aming official Facebook page ng DMW. Meron po tayong QR code. Scan lamang po ito para makapag-register po tayo. At alamin po natin, ilagay po natin doon ano po yung mga services na gusto po natin na ma-avail para po sa ating health summit bukas at sa Wednesday. Para naman po doon sa mga nagtatanong, kasi sila daw ay dating OFW. So we welcome your participation po. Magdala lamang po kayo din ng proof na kayo po ay dating overseas Filipino workers. And doon po sa outside NCR, kasi meron din pong mga nagtatanong kung po pwede ba sila na makapag-participate. We endeavor to put up a teleconsult para po makapag-konsulta pa rin po tayo sa mga medical doctors po natin and professionals sa loob ng 2 araw na ito. Maraming salamat po.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Under Secretary Dominic Rubia Tutay. Thank you, ma'am.
0: Salamat po.
1: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Muling kinilala ang inyong PTV. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television, bilang Outstanding TV Network of the Year.
4: Our network leadership, our viewers and colleagues, for your continued support and trust.
3: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Anti-Trafficking in Persons Awareness Month ngayong darating na Hulyo at ipagtatalakayin kasama si Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Attorney Manalili, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Ase Kueng at Sir Joshua. Salamat sa pagpapaunlak.
0: Attorney, ngayong gugunitain natin muli yung Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sa next month. Ilang araw na lang, ano? Ano po yung tema at pangunahing mensahe ng DOJ IACAT sa publiko tungkol sa patuloy na paglaban sa human trafficking sa bansa ngayong taon po?
1: Okay, so ngayong Hulyo, no, tama, gugunitain natin ang National Anti-Trafficking Awareness Month. Alinsunod yan, no, sa proclamation in 2021 issued. Ngayong taon, wala naman tayong particular na bagong tema pagdating sa paglaban kontra human trafficking. Sa halip, no, itutuloy natin ang pangmalawakang kampanya natin na tinatawag na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Nakapaloob ito sa ating 5-year period na advocacy and communications plan at itutuloy lang natin, no, yung ating sinaunang approach dahil yan naman ang ating pinaglalaban, no, na sama-sama multi-sectoral and whole of nation approach towards combating trafficking in persons.
2: Okay. Now with that being said, Attorney, ano po yung mga programa at aktibidad na nakalatag para sa pagdiriwang na ito?
1: Sa pagdiriwang natin sa Hulyo, sisimulan natin yan sa isang kick-off launch and press conference on July 1. Meron dito sa National Central Office na initiative at sabay-sabay, no, marami ring simultaneous kick-off launch and efforts across our regional offices and task forces. Pangalawa, sa loob ng isang buwan, magkakaroon ng mga series of webinars to increase awareness and disseminate information on anti-trafficking. So abangan nyo po, no, yung aming mga anunsyo pagdating sa mga webinar para pumapalaganap namin yung iba't ibang red flags, indicators, at kung ano-ano po ang inyong maaaring gawin para tumulong sa pagsugpo ng human trafficking. At panghuli, no, ang ating major activity for this month in celebration of the National Anti-Trafficking Awareness Month. This year po, no, chair po ng ASEAN ang Pilipinas. At meron po tayong anti-trafficking activity na nakapaloob dun sa calendar na yon. Ito po ay gaganapin online. Kaya hinihikayat po namin ang lahat na abangan ng aming anunsyo. Dahil lahat po maaaring sumama sa online conference na ito on anti-trafficking.
0: Hmm. So, ma'am, sa panahon ngayon, ano po yung mga bagong paraan o modus operandi na ginagamit ng mga trafficker para makapanlok pa rin given na masyado na tayong high-tech ngayon, ang bilis ng communication, sinabi nyo meron kayong mga campaigns para labanan ito. So, ano pa po yung mga dapat pang gawin at dapat pa talagang malaman? Kasi I'm sure meron naman po kayong mga intelligence reports na kung paano pa rin ginagawa ng mga manluloko yung pag-human trafficking.
1: Oo, no. Tamay, Ase Kueng, yung na mga talagang nangungunang modus ngayon ay laganap na pag-recruit, pag-promote, at pag-advertise using online platforms. So, karamihan po sa ating mga nabibiktimang mga kababayan na reach out sila ng kanilang recruiter or trafficker through the digital platforms. Kaya tayo pinapaigting natin yung pagbabantay at pag-surveillance gamit ang mga online digital platforms.
2: Okay. Well, ngayon, Attorney, napakadali na para sa mga sindikato, yung mga masamang loob na mag-recruit dahil nga very accessible yung social media at yung internet. Ano po ba yung mga red flags na dapat bantayan ng ating mga kababayan para hindi sila mabiktima itong trafficking?
1: Oo, mahalaga yung mga red flags na yan, no? Dahil gusto nating bantaan din yung ating mga kababayan kung ano yung mga dapat nilang tignan. So, number one, no, pagdating sa mga online platforms, kung merong hindi natin na-verify yung identity ng kausap, kung nagtatago sa alias or kakaibang username, no, isa na po yan sa mga dapat na maging red flag. Pangalawa, kung ang intensyon ay maghanap ng trabaho o yung post ay nag-offer ng trabaho, nariyan po yung ating Department of Migrant Workers. Meron po silang website kung saan po mabeberipika natin kung talagang lehitimo yung nag-aalay o nag-o-offer ng trabaho. Kung hindi po, mag-ingat po tayo kung maaari, huwag po tayong makipag-transact dahil most likely po, no, ito ay for abuse or exploitation.
0: Mm-hmm. So, Attorney, nabanggit niyo po yung online platforms. Paano naman po tinutugunan ng DOJ iyak at sa ngayon yung pagkalat ng trafficking activities sa iba't ibang online platforms? Kasi nabanggit niyo kanina na marami talagang gumagamit nito. So, meron po bang, dahil under naman ng DOJ ang NBI, meron po bang nai-intercept ng mga communications ang iyak at patungkol dito sa pag re-recruit online?
1: Oo, no. Tama po. Meron tayong NBI, PNP, sa ilalim ng IACAT. Sila po ay mas pinapaigil nila yung online surveillance pagdating po sa pagtingin ng mga platforms na ginagamit for abuse, exploitation, fraudulent misrepresentation. Meron na po tayong mga insidente, no, na nakapag-request po tayo ng takedown sa ganyang mga illegal recruitment posts. At meron din po, no, yung mga grupo na talagang ginagamit ang Facebook for online baby selling, illegal adoption, organ trafficking, or illegal surrogacy. Natitrace po yan ng ating mga law enforcers, naglo-launch ng investigasyon for entrapment. At isa rin sa mga solusyon ay to take down yung mga ganyang content para hindi na makapambiktima pa ng mas maraming tao.
2: Okay. Now, attorney, maliban po sa social media, sa online, minsan po kasi yung ating mga kabayan, mabilis magtiwala. Mm. Like for example, yung mga nakaalis ng kamag-anak, tapos yung kaibigan ko nakaalis na okay naman siya, tapos referral lang nangyayari. Ano po kaya maganda nilang gawin para ma-verify nila na sigurado yung papasukan nilang trabaho, although mayroong mga testimonials na successful yung pag-alis sa bansa.
1: Oo, naku, napakagandang point niyan, Sir Joshua. Mm-hmm. No? Kasi sa totoo lang, no, sa community, doon din nagkakaroon ng misinformation at fake news na lumalaganap. At syempre, nakaano din yun sa kultura, nakatahi din sa kultura, yes, natin na mapagtiwala tayo sa ating komunidad. Kaya nga naman, sinisimulan din natin yung awareness through community education programs and paglapit sa kanilang mga barangay, mm-hmm, even sa schools, to increase awareness, no? Hindi naman po sa ating sinisira yung tiwala sa ganitong komunidad. More on, we want to engage and empower more of our people. Kahit na po nasabi na po ng napagkakatiwalaan, wala pong masama mag-double check po, mag-verify muli sa ating mga ahensya ng pamahalaan na ginagawa po yung kanilang trabaho para sila na ang mag-filter kung ano po ang lehitimo at hindi lehitimong trabaho. At sila rin po ang tutugon kung sakali pong mapunta kayo sa alanganing sitwasyon. Kaya mahalaga pong i-verify, lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, nandyan po yung ating Department of Migrant Workers.
0: So, attorney, doon po sa mga takot naman magsumbong, ano yung mga initiatives ng pamahalaan para bigyang proteksyon at seguridad yung mga biktima, maging yung mga survivors?
1: Ayun. Meron po tayong dedicated hotline for reporting of trafficking incidents. Yan po yung ating 1343 hotline. So, maaari po kayong tumawag dyan at sumangguni kung meron po kayong intelligence or report. Sinisiguro po namin na poprotektahan ng confidentiality and privacy of the source of intelligence. At maaari rin po kayong dumirekta, no, sa Interagency Council Against Trafficking, Central Office sa Manila po. Tapos kung nasa ibang lugar naman po kayo, meron tayong task forces sa mga DOJ Regional Prosecution Office.
0: Okay. Pero pag nasa ibang bansa na sila?
1: Maaari pong ma-access ang 1343 hotline. Nagkaroon na po ng connection na pinatupad ng Commission on Filipinos Overseas para po yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa makakapag-report din. At meron din pong website at messaging para po mas maabot ang ating mga kababayan.
2: Attorney, nabanggit mo kanina na itutuloy nyo lang naman yung inyong kampanya para malabanan nga itong human trafficking. Pero with that being said, may mga bagong programa po ba or updated information campaigns o polisiya po ang DOJ IACAT ngayong taon para po mas mapalawak pa yung awareness laban sa trafficking since patuloy din na nagde-develop o nag-improve yung mga sindikato?
1: Oo, no. So, pagdating sa information campaign and awareness, itutuloy natin yung community-based education program and yung barangay IACAT program kung saan nilalapit natin, no, sa pinakamaliliit na komunidad yung impormasyon at edukasyon kontra human trafficking. Pagdating naman sa mga polisiya, isa sa mga major milestones natin for this year is the Enhanced National Referral Mechanism and Victim Identification System. So, sinusiguro nito, no, na updated at gumagana yung mekanismo sa buong bansa pagdating sa from intelligence gathering to referral of victims to filing of cases to rescue operations and the rehabilitation and reintegration of victims. So, end-to-end the process. Yun ang ating pinapalakas, no, para pag may mas magkaroon ng kumpiyansa yung ating mga kababayan na mag-report at humingi ng tulong sa ating pamahalaan dahil sinisiguro nating smooth ang proseso ng kanilang pag-report.
2: Okay. So, pwede din po makinabang dito maging yung mga nabiktima na. Yung, or yung, malibad doon sa mga gustong umiwas na mabiktima, maging yung mga nabiktima ng trafficking. Tama
1: po? Yes, good question, no? Yun pong mga dating naging biktima na hindi nakapag-report, welcome pa rin po sa ating referral mechanism. Dahil okay, naiintindihan po natin, no? May trauma pong kaakibat ang pagiging biktima ng trafficking, abuse, or exploitation. So kung kailan po kayo handang mag-report, magsabi, sumangguni, at lumapit for assistance, nariyan po ang programa. Maghihintay din po sa readiness ng ating mga victim survivors.
0: Follow up lang doon sa question niya. No? So may nangyari na po ba na gano'n, lumipas na ilang buwan, kunyari nakauwi na dito, saka pa lang sila nagsumbong or magsusumbong, meron po bang nahuli or nahabol?
1: Meron, oo, Asikweng. Nangyayari po yan, no? Kasi minsan, kadalasan po, lalo po sa ating mga nare-repatriate na mga kababayan, ang una po talaga nilang nais ay makauwi muna sa kanilang mga pamilya, makarecover from what they went through. And then eventually, no, yung ating pong mga social worker or ating mga kapulisan doon sa lokal na pamahalaan kung saan po sila resident, doon po sila sumasangguni at eventually nakapag-file din po tayo ng kaso.
2: Kumusta po kaya yung coordination ng DOJ AYAKAT with other agencies? Kasi po, yung iba nating mga kababayan, ang nangyayari naibenta na yung mga ari-arian, naisanla na yung mga sasakyan para lang makalabas ng bansa. Ngayon, baon sila sa utang. So, kumusta po yung ating coordination with other agencies para pumatulungan sila makabangon doon sa nangyari sa kanila?
1: Oo, no. Actually, co-chair ng Interagency Council Against Trafficking ang Department of Social Welfare and Development. So, sila yung pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga programa for reintegration, recovery of our trafficked persons. Meron silang iba't ibang assistance that can be provided. Financial, medical, psychosocial, even livelihood assistance. Pero dinadagdagan pa natin, no? Kasi the more agencies, the more organizations that can help out victims, mas mapapabilis yung kanilang recovery. So, nandiyan din, may programa ang Department of Migrant Workers for our overseas Filipino workers repatriated. At meron din tayong nakahain na mga partnership with TESDA para naman sa livelihood and skills development ng ating mga survivors.
0: Hmm. So, kasi may dagdag ko lang, no? Siyempre, yung mga kababayan natin na takot magsumbong habang nasa ibang bansa pa. Diba kasi na kahit na online yung pagsusumbong nila, hindi sila komportable. Gusto nila nandito sila dito sa Pilipinas, na secured sila. Yes. Pero pag gano'n, mahahabol ba yung partner nitong recruiter doon sa ibang bansa?
1: Oh, magandang question din yan, Asikweng. No? So, number one, pagdating sa kumpiyansa, tama, no? Yung mga kababayan natin, mas kampante talaga sila pag dito ang reporting.
2: Yes.
1: So, kadalasan nangyayari yan. Yung pamilya nila, nakakausap nila through mobile or messenger. And then, yung pamilya po ang lumalapit sa atin sa IYAKAT or sa iba't ibang ahensya para sumangguni. Yun po ang nagiging tulay. So, isa po yun sa mga platform. And second, no, pagdating dun sa mga partner criminals or offenders outside the Philippines, totoo pong may challenge kahit na tinatawag nating extraterritorial jurisdiction naman yung batas dahil transnational crime, meaning tumatawid po sa ibang bansa, meron pa rin mga limitasyon. At para tugunan yan, no, nakikipag-ugnayan tayo dun sa ating mga counterparts sa ibang bansa. So, bibigyan natin sila ng information, hihingi tayo ng tulong para makapag-file ng kaso sa ganitong offender at sila po yung gagawa din nun sa kanilang bansa. So, sabay pong uusad ang kaso dito sa Pilipinas at kung saan mang bansa naroon ang perpetrator.
2: Okay. So, dinawin ko lang, attorney. So, kung sakasakali man na yung kababayan natin ay nakalabas ng bansa, pero pagdating dun sa abroad, wala silang nakuhang trabaho dahil nga nabiktima sila ng trafficking dito. Would it possible ba na maayos yung kanilang sitwasyon na habang nasa ibang bansa at makahanap ng maayos sa trabaho doon? O do they need to go back here para ma-settle lahat?
1: Pag nandun na sila sa ibang bansa, no, at nagkaroon ng issue at na-discover nila, siguro yung unang agarang lumapit sa embahada natin, okay, para ma-cover muna sila at mabigay yung assistance na kailangan nila. Pangalawa, dun sa issue ng kung maayos ba yung trabaho, depende rin siguro sa sitwasyon, no? Kung talagang hindi talaga legitimate yung kumpanya na sinasabi, mukhang mahirap yon. Pero kung may mga kailangang ayusing papeles, baka yun ang madali nating matugunan ng problema. Pero kadalasan, no, ang nangyayari, umuuwi muna dito sa Pilipinas at saka natin sila dito tutulungan kung may ibang placement or livelihood options for them pagdating nila dito.
0: Malawak talaga yung usapin na yun, yes. Kasi marami tayong kababayan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh, no? Kukulangin yung oras natin. Sige ma'am, mensahin nyo na lang po sa publiko ngayong Anti-Trafficking in Persons Awareness Month para tuloy ang wakasan itong ganitong klase ng krimen.
1: Maraming salamat, Ase Kweng. So, bilang pang huli na lang, no, pinapromote po namin ang National Anti-Trafficking Awareness Month this July. Gayunpaman, no, araw-araw po natin tong sama-samang laban kontra trafficking. At hinihikayat po namin ang ating mga kababayan na makibahagi sa iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon sa paraang pagiging mapagmatyag at paglaganap po ng awareness and information against trafficking. Sana po lahat po kayo maging kabahagi at katuwang namin sa laban na ito. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Hannah Manalili, Executive Director ng DOJ Interagency Council Against Trafficking. Thank you, ma'am.
2: Maraming salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiyong manatiling nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at breadings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Narigato Live! Dito lang sa PTV. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs, at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos, laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
8: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Record breakers at MVPs pagdating sa sports. Pero makapuntos kaya sila sa ating rapid-fire questions?
9: Ikaw pa, guilty ka ba?
10: First time ko, pero ready na.
8: Beyond the Game. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Nalalapit na Impakabsat Regional Trade Fair ating pag-uusapan kasama si Attorney Raymond G. Panhon, Regional Director ng DTI Cordillera Administrative Region, at si Ginoong Arvin Molintas ng IFCAS Weaving and Handicraft of Kalinga. Magandang tangali po sa inyo at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tangali po.
0: Attorney, pakikwento niyo po sa amin, ito pong Impakabsat Trade Fair ay isa sa mga programa na nagpo-promote ng produkto at talento ng mga MSME sa Cordillera. Para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ibahagi yung kasaysayan nitong Impakabsat at bakit po nananatili itong mahalagang bahagi ng industriya at lalo ng kultura ng rehiyon?
2: Magandang hapon po, Asek Weng at Joshua, at sa ating mga kababayan na nanonood sa ating programa ngayon. At salamat din po sa pagpaponlak sa aming video. Ang Impakabsat po ay ito po yung aming regional trade fair na tauna na ginaganap namin. Ito na po ay pang 34, our 34th run. At ito ay nag-umpisa noong matapos ang 1990 killer earthquake sa Baguio na natamaan ng Baguio at mga karating naming pool bridge sa car. At ginanap namin itong Impakabsat para magkaroon ng, ito ay ang aming pamamaraan na mabigyan ang ating mga kababayan na makabangon sa pinsala na dulot ng lindol noong 1990. Dahil naging maganda yung dinulot nito, ay tinuloy-tuloy na po namin ito at isa na po ito sa pinakamahabang trade fair na ginagawa ng mga iba't ibang DTI regional offices.
3: So, kay Attorney Panhon pa rin, ano, ngayong taon, ano po yung tema ng Impakabsat Media Showcase? Paano po pinagsasama ng DTI CAR yung pagpapanatili ng traditional na craftsmanship habang hinihikayat naman yung mga MSMEs na maging innovative at competitive naman sa modern market?
2: Salamat, Asik Weng. Ang tema po ng aming Impakabsat ngayon, ang aming 34th edition, ay Heritage Meets Innovation. Gusto po namin na mapapanatili pa yung mga nauna pang ginagawa namin sa CAR, pero at the same time, ini-embrace namin kung ano may ang mga makabagong pamamaraan. At kaya yung mga entrepreneurs natin ay tinuturuan natin mag-innovate without necessarily abandoning kung ano yung mga practices, cultures, and traditions na ginagawa ng mga nauna sa amin. At marami po tayong programa na pinapatupad sa DTI CAR para isulong ipalintang dito ito ang mga traditional na ginagawa ng ating mga entrepreneurs na hindi iniiwan yung mga dating ginagawa ng mga nauna na sa amin. Pero at the same time, ay mas maging advanced sila. Kasi alam po natin na medyo ang ngayon ay may nagbabago ang panahon. Kaya tinitingnan din natin na ang ating mga produkto, mga serbisyo ay hindi rin mapag-iiwanan ng panahon.
0: Okay. Attorney, kauday po niya nabanggit ninyo, no? Paano po sa panig po ng DTI, tinitiyak na yung pagnenegosyo ay kasabay ng pangangalaga ng cultural identity at heritage ng rehiyon?
2: Yes, Joshua. Ang ginagawa namin sa DTI CAR, tinitingnan din natin kung ano yung mga produkto na kilala sa lugar ng mga Cordillera, na ito yung mga sinasabi nating locally rooted resources and products. At ito, tinutulungan natin silang mabuo at maisulong yung mga produkto na ito.
3: So, Attorney, sa panahon ngayon, ano, na lumalakas naman yung online selling at digital marketing, ano po yung mga hakbang ng DTI CAR para matulungan yung mga lokal na negosyante na makasabay rin naman sa pagbabago ng consumer behavior?
2: Tama po. Yan na po, Asik Weng, yung innovation aspect ng ating team tema ng ngayon na yung ngayon sabi ko po kanina, nagbago po ang panahon at kailangan din po nating tulungan ng ating mga kababayan, mga entrepreneurs natin na makasabay sa mga hamon ng bagong makabagong panahon. Dito ngayon alam po natin yung digitalization na po ngayon. At sa amin sa DTI CAR, ang ginagawa namin ay may mga programa tayong pinapatupad na tinutulungan natin yung ating mga kababayan, yung ating mga entrepreneurs kung paano sila makasabay sa mga ganitong platforma. O, tinuturuan natin silang mag-online selling, paano silang makakonect sa mga iba't ibang platform. At hindi lang actually sa DTI, nakikipag-partner tayo sa mga iba't ibang private entities like TikTok, Facebook, mga yon. At meron din tayong mga partners sa head office, halimbawa yung e-commerce bureau ng DTI. Sila rin yung isang malaking partner namin na tumutulong sa amin dito sa regional offices na matulungan itong mga kababayan natin into digitalization at mas makilala pa yung mga produkto at serbisyo nila sa pamaraan ng mga bagong platforma.
0: Maganda yan, para makasabay din sila talaga sa agos ng teknolohiya at inovasyon. Okay, Sir Arvin naman tayo. Sir, ito pong weaving o yung paghahabi at handicrafts ay malaking bahagi ng kultura ng Kalinga. Paano po ninyo pinagsasama yung tradisyonal na paghahabi at modernong disenyo para mas maging kaakit-akit po sa kasalukuyang merkado?
4: Ding ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: Six
10: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738
11: Sports Radio 9.

0: eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 104.
10: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
11: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. June 29 na, 2026, at patapos na tayo sa kalahatian ng taon. Talaga namang napakabilis ng panahon. Siya Deliva, dito naman po sa programang tatalakay sa ating kalusugan. Meron po tayong inaantabayanan na presidential activity mula sa Mindanao at busy-busy ngayon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad doon at kanina nanggaling na siya doon sa sa Sulu. Bago natin na simulan yung ating health case ngayong hapon na ito, magpapasok muna tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Punta tayo sa kinaroroonan ni J. Mark Dagala, pinagmula ng umano'y shooting threat sa isang paaralan sa Batangas, hinahanap na ng Philippine National Police.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.

0: Che.Doclaro, siniseryoso nga ng Philippine National Police ang lahat ng uri ng banta lalo't kung maglalagay ito sa balag ng alanganin sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Ito ang tugon ng PNP kasunod na rin ng panibagong banta ng pamamaril at pananaksak sa isang paaralan sa Batangas City sa pamamagitan ng isang post sa social media. Sa punong balitaan sa Campo Crami ngayong araw, sinabi ni PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico na tinutuntun na nila ngayon ang pagkakakilanlan na nagpadala ng pagbabanta sa Facebook page sa naturang paaralan. Batay sa ulat ng Batangas Provincial Police Office sa Campo Crami, alas 10 kagabi, nang mabasa ng isang school advisor ang mensahe, nakasad doon ang banta ng nagpost na sasaksakin at babarilin niya ang mga estudyante sa grade 7, 8, 9 at 10 dahil sa ginagawang pambubulis umano sa kanya. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa PNP Anti-Cybercrime Group at ang ulat at dito ay para tiyakin na kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang kawaniin ng paaralan. Nauna nang sinuspende ng Division of Schools ng Department of Education sa Batangas ang klase sa nasabing paaralan bilang pag-iingat na rin kasunod na natanggap na banta. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Unang tingin po talagang maiisip natin na copycat. Pwede pa nga may nagsasabi, baka meron lang exam. Na, di ba, noon na po noto ng mga bomb threats, etc. na para lang hindi mag-exam, hindi nakapag-aral siguro. But it's not funny anymore, di ba? Hindi na nakakatawa. Nakakalungkot na yung ganito, kung lalo na kung yun lang naman ang ano. But mas gusto nga natin na, di ba, choosing between two evils, mas gusto na nga natin na pananakot lang ito at hindi ito serious na threat. But we cannot discount the possibility po na threat ito talaga. So we are treating this, all threats or all instances or cases like this, we treat it as serious and act accordingly.
0: Dahil dito, Chet at Doc Laro, nakipag-ugnayan nga ang pulisya sa pamunuan ng Batangas Integrated National High School para verifikahin ng ulat at magsagawa ng threat assessment. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Punta naman tayo sa kamera. Party List Solon, isinusulong ang mas matatag na pagtutulungan ng mga pamilya, paaralan at komunidad sa kaligtasan ng mga kabataan. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kasunod ng mga karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante sa bansa, binigyang halaga ni Ako Bicol Party Representative John Chan ang mahigpit na pagtutulungan ng publiko para sa kaligtasan ng mga kabataan. Ayon kay Chan, ang pagprotekta sa mga kabataan ay responsibilidad ng lahat. Ayon pa sa mambabatas na Vice Chair rin ng House Committee on Basic Education and Culture, dapat magsimula ang disiplina sa loob ng bahay. Walang iisang sektor anya ang dapat umako sa krisis na ito. Dahil sa talamak na cyberbullying at mapanirang content online, dapat umanong magsanib puwersa ang mga magulang at guro para itaguyod ang responsible digital habits ng mga minor. Nanawagan din ang mambabatas na palakasin ang guidance at counseling programs ng mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Punta naman tayo sa area ni Marian Bastasa, viral na pulis na nanutok ng baril sa Zamboanga del Norte, maharap na rin sa kasong administratibo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: At bukod nga sa mga kasong kriminal ay naharap na rin ngayon sa kasong administratibo ang pulis na nag-viral matapos siyang manutok ng baril sa isang civilian sa tindahan sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Ayon kay NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Calinisan, inatasan na niya ang regional office na ihanda ang paghahain ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer laban kay Police Corporal Henry Bokida Jr. Sa pagharap naman ng pulis sa tanggapan ng NAPOLCOM ngayong araw, inamin itong nakainom siya nang mangyari ang insidente at labis niya itong pinagsisihan. Pinayuhan din niya ang kanyang mga kapwa pulis na idaala lang sa dasal at hindi sa alak ang anumang problema ang pinagdaraanan. Pakinggan natin ang pahayag ng pulis.
7: Kung ito lang yung ano ko, dapat kung may problema tayo, huwag na lang tayong uminom. Dapat ipagdasal na lang natin sa may kapal at magbasa na lang tayo ng Biblia para maliwanagan tayo sa ating mga pagsubok sa buhay. Yan lang po.
6: Sibak na sa pwestong naturang pulis at kasalukuyan nasa kustodiya ng pulis Provincial Office habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, binigyan din naman Commissioner Kalinisa na isang malaking responsibilidad, lalo sa mga pulis, ang paghawak at paggamit ng baril. Hiniwak din niya ang publiko na i-report sa NAPOLCOM ang anumang pang-abuso ng mga pulis kahit walang viral video para agad itong maaksyonan. Mula sa NAPOLCOM para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ito, magandang balita ito. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Asahang ipatutupad bukas. Si Luisa Erispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Magkakaroon nga ng bahagyang paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo simula bukas, June 30, 2026. Batay sa inilabas sa price range ng Department of Energy, ang gasolina maaaring bumaba ng 10 centavos o tumaas ng 1 peso and 90 centavos kada litro. Ang diesel naman maaaring bumaba kada litro ng 1 peso and 60 centavos o tumaas ng 84 centavos. At ang kerosene, pwede namang bumaba ng 78 centavos o tumaas ng 1 peso and 22 centavos kada litro. Ayon naman kay DOE Secretary Sharon Garin, ang bahagyang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay nagpapakita na kumakalma na ang presyo ng langis sa global market. Umaasa naman ng DOE na patuloy ang pagbaba hanggang maabot ang presyohan ng langis noong pre-war level. Narito ang pahayag ni DOE Secretary Sharon Garin.
9: Basically, it shows that the prices are kumakalma na yung merkado internationally, and then the prices are starting to calm down also. Hindi na siya yung parang dati na may 10 pesos, 20 pesos na increase or rollback na 10 pesos. It's settling na nearer to the number that it will hopefully na konti-konti may bawas ng bawas na sana umabot tayo to pre-war prices.
8: Patuloy namang nakamonitor ang DOE sa takbo ng presyo ng langis sa global market. Pero nauna nilang sinabi na baka abutin pa ng susunod na taon o 6 na buwan bago maibalik ang presyo ng langis sa pre-war level. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Okay, maraming salamat RP Metro Reporters. Meron na po tayong 13 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At tulad nga ng ating sinabi kanina, meron tayong inantabayanan na presidential activity mula sa Mindanao na papasok anumang oras mula ngayon. Okay, sige, habang inaantay natin yan at bago natin tuluyang iwan itong buwan na ito, meron pang isang mahalagang health campaign ang inoobserve ngayong June. Ito yung National Organ and Blood Donation Awareness Week na ginugunita tuwing huling linggo ng Hunyo na idiniglara sa ilalo ng Presidential Proclamation No. 185 na nilagdaan taong 1993. Layo na observance nito no, na ito na itaas ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng organ and blood donation at mahimok ang maraming mga Pilipino na maging donor. Kaya pag-usapan natin ang kahalagahan ng organ donation at kung paano ito maaring makapagligtas ng maraming buhay.
3: Tama ka dyan, Ched, at syempre para malaman ng ating mga nakikinig ano na yung may mga organs na pwede talaga nating i-donate ano, and syempre gaya ng nasabi natin ano, kahit kailan anuman ang mga pangyayari, asahan natin na makakatulong tayo ano dito sa kampanyang ito ng gobyerno.
5: Mm-hmm. Okay, umpisa na natin yung ating mga tanungan. Okay, sige, ito na muna, Doc. Kuha tayo ng situational report mula sa ating kasama sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Lalawigan para pangunahan ang Walang Gutom Kitchen. Si Shirley Espino sa balita.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Yes, Chad, dumating na nga sa lungsod na Zamboanga si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. upang mangunahan ang Walang Gutom Kitchen na isang food bank facility ng pamahalaan sa lungsod ng Zamboanga. Ito ang pangatlong Walang Gutom Kitchen na itinayo sa bansa at kasama nga ng Pangulo, no, na una nang dumating kanina ay ang kalihim ng Department of Social Welfare and Development at DSWD, Rex Gatchalian, at ilang opisyal ng syudad. So kasalukuyan nag-iikot ngayon ang Pangulo sa pasilidad at makakasama din niya ang ilang mga benepisyaryo ng programa. Layunin ng pasilidad na ito sa ilalim ng food program na magbigay ng libre at masustansyang pagkain sa mga nangangailangan bilang bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan laban sa kagutuman at kahirapan. So maliban sa Walang Gutong Hub, matatagpuan din sa FGL Warehouse ito sa Lusod ng Zamboanga ang Tarabasa Reading Corner na isa ding programa ng DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, for this, Pino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Yan nga po si Shirley Espino para sa ating Kilos Gampaning Pampanguluhan. At tabayan na natin yung mga karagdagang pang mga update ano, mula dyan sa Zamboanga. Okay, so sige Doc, simulan na natin na pag-usapan itong ang tungkol sa organ donation. Para sa una kong tanong Doc, eh, ano bang mga organ ang pwedeng i-donate at alin dito yung pinaka-common?
11: Yes, maraming organ ang maaaring i-donate gaya ng mga sumusunod. Ano? Unang-una, syempre, pinakasikat na sikat sa mga organ transplantation, yung kidney. Ano? Kasi marami na at magaganda na yung mga averages natin when it comes to this kind of organ donation. Ano? Yung liver also, yung puso, pwedeng-pwede rin. Ano? Yung baga, pwedeng-pwede nating i-donate yan. The same as with pancreas at saka yung bituka. Ano? Maaari ring i-donate ang mga tissue tulad ng cornea ng mata, no? Yung balat natin, yung buto at yung mga heart valves, no? Ginagawa na ito. Ano? Sa mga living donor naman, ang kidney ang pinakakaraniwang dino-donate dahil may dalawang kidney ang tao at maaaring mamuhay ng normal kahit isa lang ang natitira.
5: Mm-hmm. Ayun, so marami na palang mga organ ang pwede nga i-donate ngayon. At nagulat ako, pati pala pancreas, Doc, ano? Pwede nang i-donate ngayon. Kasi, di ba, alam naman natin yung, ano, yung pancreatic cancer, eh, ito, mabilis na ano dito, eh. Masyadong aggressive itong sakit na to. At least kahit papano, may pag-asa naman pala na i-ano ito, i-transplant. Ngayon, Doc, ang susunod kong tanong, sino-sino ba yung pwede at hindi pwedeng maging organ donor? Meron bang may mga sakit o condition ba na automatic na disqualified ang isang tao bilang organ donor?
11: Yes, ano, karamihan ang malulusog na tao ay maaaring maging donor. So, ang mahalaga ay dumaan sila sa yung tinatawag nating masusing pagsusuri. Ano, kasi kailangan na yung pag-take up ng recipient talagang maganda, ano? At may mga kondisyon na kadalasang hindi pinapayagan ang organ donation katulad ng mga sumusunod, ano? Halimbawa, meron kang active na HIV infection, hindi nila pinapayagan ito, ano? Yung hindi makontrol na cancer na maaaring kumalat, yung mga merong aktibong malubhang infection or sepsis, hindi ito pwede, ano? Mm-hmm. And yung mga ilang malalang mga sakit na maaaring makaapekto sa kalidad ng organ, syempre hindi tayo pwedeng mag-transplant pag ganyan, ano? Pero hindi po automatikong disqualified ang lahat, ano? Bawat donor sinusuri ng isa-isa ng transplant team kapag maganda yung mga tinatawag nilang mga parameters, no? They will always push through with this kasi hindi naman sa maraming pagkakataon ay may makukuha tayong mga donor, ano? So kung merong willing, oy, bakit hindi natin gawa ng paraan? Parang ganun.
5: Mm-hmm. Ayan. Doc, paano naman ngayon maging organ donor? Ano-ano yung mga paraan?
11: May dalawang paraan, ano? Unang-una, yung tinatawag nilang living donation, ano? Kung buhay ka pa ang donor, maaaring mag-donate ng isang kidney o bahagi ng atay. Pwedeng-pwede ito. Ano? Yung kalawa naman, yung deceased donation. Yung kung brain dead na o namatay ang isang tao at angkop ang kanyang mga organs, maaari itong i-donate kung may legal na pahintulot. Ano? So, importante yung huling sinabi natin. No? May legal na kasulatan. Ano? Mainam ding ipaalam sa pamilya ang inyong kagustuhan dahil sila ang kadalasang kinakausap kapag dumating ang ganitong mga situation.
5: So, dapat ma-inform yung pamilya na nag-sign up ka for organ organ donation.
11: Yes.
5: No? Kasi mahirap na, hindi ka na makapagpaliwanag dahil wala ka ng buhay, di ba? O, yun. So, at may, importante rin na, ano, na i-note na meron dalawang klase ng yes, organ donation. May buhay at meron yung mga sa yumao na. Ayan. Doc, ang susunod kong tanong, meron bang gastos para makapag-donate ng organ? O wala, ni ano ka, ni Katiting, wala ka namang ilalabas na pera.
11: Yes, sa mga organ donation para sa transplant, walang bayad ang donor para sa mismong pagdo-donate. Ano? Mm. Ang mga gastusin kaugnay ng organ retrieval at transplant ay karaniwang bahagi ng proseso ng transplant at hindi dapat maging dahilan para pagkakitaan yung organ. Ano? Napaka-importante pong malaman nating lahat ito. Ano?
5: Mm-hmm. Ayun. Doc, anong klase ng screening ang ginagawa dun sa donor, dun sa magdo-donate, ano, para matiyak na ligtas ang organ na ililipat?
11: Oh, marami yung mga screening na ginagawa, ano? Napaka-importante, ano? Unang-una, may organ donor card ka, ano, or nakapagpahayag ka ng nais na maging donor at hindi agad-agad inililipat yung organ, ano. Dadaan muna ito dun sa masusing laboratory test, pagsusuri ng mga organ function at screening para sa infection upang matiyak na ligtas ito na tatanggap, ano. Para naman dun sa mga brain dead or na pasyente at ang pamilya ang pumayag sa organ donation, wala bang magiging problema ito sa consent, ano? Kung ang pasyente ay legal na na-declarang brain dead ng mga kwalipikadong doktor at wala siyang kakayang magbigay ng consent, maaaring magbigay ng pahintulot yung mga taong kinikilala ng batas gaya ng pinakamalapit na kamag-anak, alunsunod dun sa tinatawag na Organ Donation Act ng 1991 at iba pang umiiral na regulasyon.
5: Mm-hmm. Ayun. Doc, balikta rin natin yung tanong. Halimbawa, namatay sa aksidente at meron siyang organ donor card. Dadaan pa ba sa examination yung organ bago ito i-transplant sa ibang nangangailangan? Kumbaga, yung ano na yung mismong organ na ang i-examine, hindi na mismo yung buong ano, no? Hindi na mismo yung buong donor.
11: Yes, na kailangan na pa rin ng masusing pagsusuri ang donor sa pamamagitan ng mga blood typing, tissue matching, ano. Napakahalaga kasi ng mga ito dahil even if na meron tayong legal na document para kunin yung mga organs niya, importante pa rin na malaman natin kung tatanggapin ba yung mga donor na yon, no, yung mga organs niya, tatanggapin ba ito nung recipient, ano? Kumukuha tayo ng mga blood test para sa HIV, hepatitis at iba pang mga infection, ano? Yung sinusuri natin yung kidney, yung atay at iba pang mga organs, siyempre yung medical history, physical examination, napaka-importante ng mga ito. Dahil kung nakuha mo, na-harvest mo na yung mga organs, hindi naman pala siya compatible. Ika nga, hindi rin magiging successful yung ating transplantation.
5: Mm-hmm. Dok, kanina nabanggit ninyo yung ano, yung brain dead at yung comatose, ano. Magandang malaman, ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa at ano yung ano nito? Yun nga, yung kasi nga pinag-usapan natin yung konteksto ng pagdo-donate ng ano, ng organ.
11: Unang-una, no, kung ang pasyente ay legal nang na-declarang brain dead, alimbawa na mayroong isang doktor na nagsasabi na hindi na ito po pwede or brain dead na, no, wala siyang kakayang magbigay ng consent at maaaring magbigay ng pahintulot ang mga taong kinikilala ng batas. Gaya ng mga pinakamalapit na kamag-anak, ano, para ito'y alinsunod naman dun sa Organ Donation Act noong 1991 at iba pang mga umiiral na regulasyon. Kailangan pa rin itong gawin para siyempre hindi, para hindi maabuso yung mga ganitong mga situation, ano. Halimbawa, ang isang donor namatay dahil sa atake sa puso o aksidente, may mga number of hours lang tayo na kailangan ma-harvest natin yung mga organ, ano. Napakahalaga kasi ng oras, ano. Halimbawa, yung puso at baga, humigit kumulang 4 to 6 hours, ano. Kung yung liver naman, mga 8 to 12 hours. Kung kidney, maaaring umabot ng mga 24 to 36 hours kung maayos yung pagkaka-preserve, ano. Kaya mabilis na kumikilos ang transplant team para mapanatili yung kalidad ng organ.
5: Mm-hmm. So, kumbaga parang may golden period din, Doc.
11: Yes, oo.
5: Oo, yung ano, yung organ para mailipad. Kasi 'di ba, Doc, tama ba namamatay yung mga nerve kasi doon?
11: Yes, hindi, yung viability kasi yung pinag-uusapan natin, ano. Alam naman natin pag wala ng blood supply diyan, hindi na umiikot yung dugo. Syempre, in time masisira, mawawalan, mamamatay at mamamatay yung mga cells dito. Kaya pag mabilis kumilos yung transplant team, ano? Kaya pag halimbawa may mga ganitong mga situation, nagiging very vigilant talaga sila, ano? At any slight delay dun sa proseso, hindi nagiging maganda yung resulta ng transplantation.
5: Mhm. Do kasi nga alam na nabanggit na rin natin dito minsan sa ating programa na maraming naghihintay ng kidney transplant, ano. Halimbawa, kapag ka merong available na organ, paano ito pinipili kung sino yung tatanggap nito? Meron bang priority system?
11: Well, when it comes to yung priority system, siguro titignan din nila, no, yung kung kanino talaga magma-match yung pasyente. Kaya gaya kapag halimbawa liver, kidney ang kailangan, yung iba hindi naman kidney ang kailangan, no? So dun sa mga naghihintay, base na din siguro dun sa nila, no, yung profiling nila, titignan nila kung kanino pwedeng mag-match, no. Pero tinitignan yung mga sumusunod, no, yung blood type, yung tissue compatibility, yung cross-matching test, yung kung gaano kalaki din yung organ at kalusugan ng donor at recipient, ano. May mga pagkakataong hindi nagagamit yung organ kung hindi ito ligtas, hindi ito angkop, o walang recipient na compatible dun sa tamang oras na yun. Kaya ang magdidictate siguro dito, no, yung mga resulta ng mga test, no, kagaya ng blood typing, tissue compatibility, yung mga cross-matching test. Kasi kung alimbawang nag-match siya dun sa number 2, yung number 1, miski siya yung unang nakapila, hindi siya pwedeng ibigay sa kanya.
5: Okay.
11: So, this will now depend dun sa compatibility testing.
5: Mm-hmm. So, walang priority,
11: yes,
5: na nangyayari, kundi yung pala yun, ano, dapat talaga mag-match yung idodonate dun sa pagbibigyan. Doc, so, meron ba pagkakataon na hindi nagagamit yung organ dahil hindi match? Ganun ba yun, Doc?
11: Yes, hindi magmamatch. Pero once na malaman nila na hindi pala match, ano, magtatawag yan sa mga ibang mga hospitals. Ano? Meron kami ditong available, hindi lang match dun sa ano, sayang na sayang, meron ka pang 2 hours na maghintay para ka mag-decide, ano, yung mga ganung bagay.
5: Ayun, so ganun pala itinatawag din ng hospital kapag
11: same as true with same as true with blood, ano. Kasi alimbawa sa isang hospital, no, na hindi na niya kailangan yung 2 bag ng dugo, ano, at it's only mga may 2 days ka na lang, ano? Siyempre, ihahanap na nila ng mga compatible yan na recipient. Kasi kung sayang na sayang naman kung mapapanis lang ito, mas maganda na kung lalong-lalo na dugo ang pinag-uusapan, maraming maliligtas na mga pasyente ang mga ganito. So, itinatawag po yan ng mga hospital.
5: Mm-hmm. Ayan. Doc, di ba nagiging biroan na kapag walang pera, magbebenta na lang daw siya ng magbebenta na lang daw siya ng kidney. Doon ba sa mga bumibili ng organ para kumita o nagbebenta ng kanilang organ dahil nagigipit, pwede ba silang parusahan?
11: Oo, pwedeng maparusahan ng mga ganyan, ano? Ang pagbebenta po o pagbili ng organ para sa tubo o ipinagbabawal ng batas, ano? Layunin ng organ donation na makapagligtas ng buhay at hindi maging negosyo, ano? May kaukulang parusa ang mga lumalabag sa batas.
5: Mm-hmm. Ayun, so yun ang tandaan natin, ano, na parehong mananagot. Oo, yung magbebenta ng kanilang organ at yung tatanggap, ano, ng organ dahil nga buhay ang pinag-uusapan dito, eh, 'di ba? Magiging baka maging komplikado pa yung mga bagay-bagay kapag ipinilit natin. Doc, pag-usapan naman natin dun sa panig ng living donor. May mga nababalitaan tayo na nagdo-donate, ano, ng kanilang kidney. Di ba kasi 2 yan, eh. Yung isa dinodonate nila. Ang tanong ko, Doc, gaano katagal yung recovery? At makakabalik ba agad sa normal na trabaho yung nag-donate?
11: Yes, depende ito dun sa organ at sa uri ng operasyon, ano. Sa kidney donation, karamihan sa nakakabalik sa magaan na gawain sa loob ng 2-6 na linggo, ano. So 2-6 weeks. Habang ang mabibigat na trabaho ay maaaring mangailangan ng mas mahabang pahinga. Mahalaga ang regular na follow-up sa doktor, ano, para malaman natin. Para ka lang na-operahan dito, ano. So yung mga recovery mo, kung less than ordinary physical activity lang naman, madaling-madali lang ito, no? In 2 to 6 weeks, pwedeng-pwede ka nang bumalik dun sa trabaho mo. However, kung medyo mabigat ang trabaho, like nagbubuhat ka ng mabibigat, ano, medyo mas matagal pa ito.
5: Mm-hmm. Ayun. Okay, so ayun nga, no? Sana mas nalinawan na kayo patungkol dito sa organ donation. Meron na po tayong 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon at meron naman tayong kakausapin, ano, na isang opisyal. Ready na ba? Ready na ba ang ating makakausap? Okay. Sige. Meron po tayong, nga po, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At inaayos lang natin yung signal ng isa pa natin makakausap. Dahil last Friday, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay bumisita doon sa compound ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI para tingnan, kamustahin yung yung pagtatayo nung tinatawag na legacy building. Ayan. At kaya makikibalita tayo ngayon dun sa nangyaring iyon. Makakasama natin via Zoom ang Executive Director ng NKTI, si Dr. Jose Dante Dator. Magandang hapon po, Dr. Dator, ED. Welcome back po dito sa ating programa at dito sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon po sa buong Pilipinas. Salamat po sa pagkakataon na makapagpaliwanag kami tungkol sa kung ano nangyayari sa aming mga construction po dito sa NKTI.
5: Mm-hmm. Yun nga po, nasabi natin kanina na bumisita nga po dyan ang Pangulong Marcos Jr. para dun sa itinatayong legacy building sa compound ng NKTI. Ilang porsyento na po yung progress sa pagtayo nito, ED?
12: Ito pong proyekto na to, ito po ay ginawa at apat na phases po yan. Yan po ay 12-story plus a roof deck, kaya sinasabi nilang 13-story yan. So nasa phase 2 na po tayo. Yung phase 2 na yon hanggang sa July o next month, matatapos po yan at simultaneously nag-uumpisa na po sila sa susunod na phase, yung phase 3, na yan po yung pinakamahaba na naaabot na hanggang sa topping off. Topping off means aabot na siya sa pinakahuling palapag at yun po ay tinatalagang matatapos ng December of 2027. So right now, phase 2 matatapos na at nasa mga 70% approximately ang aming pong construction manager niyan ay DPWH. So kung gusto mo yung exact o yung mas accurate na numero, makakakuha po tayo sa DPWH. Pero sa amin pong pakipanayam sa kanila, nandun na po tayo at yun naman po ay by July, tapos na po yung phase 2.
5: Ayun. Okay, so kailan naman po kaya ito magiging fully operational o kailan na po ito tatanggap o simula magtatanggap ng mga pasyente, ED?
12: Okay, so yan po, may phase 4. Yung phase 4 ang magsasagawa na po ng proseso niyan ay ang NKTI. Ano po ba yung phase 4? Ito yung huling-huli, pero ito yung actually maglalagay na ng mga nilalaman nitong building na to. Eh, ang pinakamalaki
5: po. Tayong 12 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At pasensya na po, nagka-problema tayo sa ating signal. Dahil nga po sa lakas ng ulan at hangin dito sa ating kinaroroon. Kasi nagpayo no ang pag-asa na merong thunderstorm. Nagdaba sila ng thunderstorm advisory na ito nga po Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Zambales at Bulacan ay makakaranas ng thunderstorm. At sayang din naputol yung ating yung interview kaya National Kidney and Transplant Institute o NKTI Executive Director Dr. Jose Dante Dator kaugnay nga po dun sa itinatayong legacy building dun sa compound ng NKTI. Dito po yan sa Quezon City na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. last Friday at chinek ano yung progress nung nasabing proyekto. At ang ano rito po, ang kumbaga ang importante na malaman dito ay ito yung magiging pinakamalaking dialysis center, hindi lamang dito sa ating bansa kundi dito sa Southeast Asia. Lalo't alam naman natin na maraming mga Pilipino, parami ng parami sa mga Pilipino ang nagkakaroon ng chronic kidney disease o CKD na importante ano po o mabibiyayaan dito sa nasabing proyekto na ito na magiging pamana no, katulad nga dun sa pangalan ng gusali na legacy building, magiging pamana ito ng Pangulo Marcos Jr. Para sa mga Pilipino sa larangan ng ano, sa larangan ng sektor ng kalusugan. Anyway, konting oras na lang din naman ang natitira sa ating programa at sa unang bahagi ng ating pagkasama-sama ay napag-usapan natin itong tungkol sa organ

0: donation bilang ang huling linggo ng Hunyo taon-taon ay pagunita sa National Organ and Blood Donation Awareness Week. Doc, bago tayo pansamantalang magpaalam, ano na lang yung mensahe ninyo sa ating mga kababayan para mahikayat silang suportahan ang organ donation at maituring ito bilang isang tunay na gift of life?
1: Yes, ang organ donation po ay isang pambihirang paraan ng pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan ng isang desisyon, maaari tayong makapagligtas ng maraming buhay at makapagbigay ng panibagong pag-asa sa mga taong naghihintay po ng transplant. Kung nais ninyong maging organ donor, pag-usapan ito kasama ang inyong pamilya at alamin ang tamang proseso. Tandaan, ang organ donation ay tunay na gift of life. Mm-hmm. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: At sa pagkatapos nga ng ating programa, ay sana po naging mas malino na sa ating lahat na ang organ donation ay hindi lamang isang medical na proseso. Ito ay isang pambihirang handog ng pag-asa at buhay. Ang desisyon maging organ donor ay pwedeng maging daan para muling mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang isang taong matagal nang nagaantay ng transplant. At sa pagunita natin ng National Organ and Blood Donation Awareness Week, sana nga po ay maging inspirasyon nito para pag-isipan, pag-usapan kasama ating pamilya na suportahan ang advokasyang ito. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang regalo nga na maiiwan natin ay ang pagkakataong mabigyan ng panibagong buhay ang ating kapwa. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa sa loob ng isang oras. At syempre maraming salamat din sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team, mga katuwang natin sa production technical side. Andyan si Kuyang Orly. Ayan, Kuya Orly Lopez. Andyan din si Marvin Tolidana. Andyan din si Arnel Villamor. At sa ating executive producer na si Miss Jam Season. At tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagbabalita mula sa PBS News Division. Ibibigay sa inyo yan ang ating kasamang si Albert Sebastian. Pagkatapos, sa inyo naman ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ito naman po si Ched Oliva. Nag-iwan isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: May nararamdaman na hindi maintindihan? Dito'y konsulta! At kami ang bahala! Doctors on Board! Doctors on Board! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 PM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 1:52.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, 3,000 benepisyaryo tumanggap ng tiga 10 kilong bigas sa Sulu kaugnay sa naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan at inihatid ang bawat bayan makikinabang program. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dinala na din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Sulu. Bahagi ng programa ang pamamahagi ng bigas na kung saan 3,000 nakinabang na mga benepisyaryo tumanggap ng 10 kilo ng bigas. Kasama din sa ipinamahagi ng Pangulong scholarship para sa mga estudyanteng malapit nang magsipagtapos sa kolehiyo na kinuha sa pondo ng Local Government Support Fund na ibinababa na sa mga lokal na pamahalaan. Kaugnay nito ay nangako ang Pangulo na dadagdagan pa ang pondo ng LGSF sa 2027 upang mas marami pang LGU na makinabang at mapalawak pa ang paghahatid ng mga programa at serbisyo ng gobyerno. Tiwala naman ang chief executive na magiging maayos ang paggamit ng pondo dahil mas madali umanong mapapanagot ng mga mamamayan ang kanilang mga lokal na opisyal. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pangalawang batch ng House Private Prosecutor ipinakilala na sa publiko. Dating Quadcom Chair at Surigao del Sur Representative Ace Barber si tinalaga bilang bagong spokesman ng panel. Si Melanie Valdez Reyes sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iprinisinta ng House Prosecution Panel ang karagdagang private prosecutors na tutulong para sa nalalapit na Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sina former Supreme Court Spokesperson Attorney Theodorte na nagsilbi din bilang Chief Public Information Officer ng Korte Suprema at kasalukuyang Interim Chairperson ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Si Attorney Reynaldo Robles, founding at managing partner ng Chan Robles and Associates, na may malawak na karanasan sa criminal at corporate litigation. Si Attorney Arnold Labay, isang CPA lawyer at nagturo ng batas sa New Era University at may akda ng libro ukol sa persons and family relations. Kasama din si Attorney May Divina Gracia, eksperto sa commercial, civil at criminal litigation, at si Attorney Benjamin Tolosa, na isa ring legal spokesperson ng prosecution team. Makakasama naman si dating Congressman Robert Ace Barber sa hanay ng mga tagapagsalita at magsisilbi ring advisor ng prosecution team. Bitbit ni Barber ang kanyang karanasan bilang dating gobernador at kinatawan ng Surigao del Norte at ang kanyang makasaysayang Quad Committee at Committee on Dangerous Drugs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At sa mataas ng kapulungan, Senador Bam Aquino tutulaman sa blanket ban sa video games. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Hindi pabor si Senador Bam Aquino sa ganap na pagbabawal sa mararahas na video games kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Aquino, maraming mga pag-aaral ang nagsasabing walang ugnayan ang mga video game at ng mga school shooting. Nagdag pa niya, ang mga video game bilang isang anyo ng sining at libangan ay hindi humahantong sa mararahas na pag-uugali. Una nang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga panukalang higpitan o ipagbawal ang mararahas na online game dahil sa pangamba sa posibleng impluwensya ng mga ito sa mga bata. Sa halip na magpatupad ng blanket ban sa mga video game, nanawagan si Senator Bam ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na age restrictions para sa mga larong may mature rating katulad ng mga panuntunan na ipinapatupad sa mga pelikula at programa sa telebisyon. Binigyang din rin ni Aquino na may mahalagang papel ang mga magulang sa pagbabantay sa mga video game na nilalaro ng kanilang mga anak at sa pagtitiyak na ang mga ito ay naaayon sa kanilang edad. May pananagutan rin na niya ang mga video game developer na gawing mas ligtas ang mga online gaming platform, lalo na yung mga para sa bata para sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga hakbang laban sa mga online predator, extremist group at iba pang mga taong may masamang hangarin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Energy maglalabas ng 175 show cause orders laban sa generation companies na nakitaan ng mga paglabag. Si Luisa Irispe sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Luisa Irispe. U.S. Embassy tiwala naman sa kakayanan ni bagong U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. May ulat si D.K. Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiwala ang embahada ng Estados Unidos sa Maynila sa kakayanan ni bagong U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton. Ayon sa U.S. Embassy, kumbiyansa sila sa pamumuno ni Lipton ngayong ipinagdiriwang ang 80 diplomatic relation sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kakayanan nila ni Lipton na hinubog ng dekada sa pamumuno ay nagpapakita ng kwalipikado siya para maging bagong U.S. Ambassador to the Philippines. Nitong Mayo nang kumpirmahin ni Lipton na sa bagong posisyon kung saan bago niyan ay nagsilbi siyang Chief of Staff sa U.S. Mission to the Organization of American States. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Department of Energy maglalabas ng 175 show cause orders laban sa generation companies na nakitaan ng paglabag. Si Luisa Irispe sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang 175

0: ang ating mga barangay officials at saka tinutukoy natin ito sa ating mga mag-aaral. At itong pondo na ito ay gagamitin para sa ating mga magiging tawag na presidential scholar. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Meron po kami, dahil po ako mula nung ako ay naging gobernador po ako mula nung 1998 hanggang 2007 sa Ilocos Norte. At yun po ay nung ang naranasan ko ron ay sinasabi ko parang hindi masyadong naguugnay ang national
1: administration na sa taong 2027 mapalaki pa yung pondo para sa bawat bayan makikinabang program, lalo na kung magiging maganda yung budget utilization ng programang ito ngayong 2026. Ang pangako ni Paolo Marcos ang national government makikinig sa hinaing at suggestion ng bawat lugar na pamahalaan para sa ikaunlad pa ng bansa at ang mga Pilipino. Ito na muna yung pinakolekta ni Daddy Pangulo Marcos mula sa Malacanang, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account

0: ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: 24 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
6: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Ang ating oras, isang magandang-magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo pong napakinggan kanina ang ulat ni Raquel Bayan. May kaugnayan po ito sa presidential live event dyan po sa Zamboanga. At mismong ang Pangulo po, no? Ang bumisita roon. Ayan. At maganda yung kanyang mensahe sa mga estudyante. Totoo naman, wala hong ibang papalit na mga susunod na mga leader at walang ibang magmamahal sa ating bansa kung hindi po yung mga bata. Sila ang susunod na henerasyon. Kaya kapag ka po hindi ninyo minahal o pinangalagaan itong ating bansa, nag-iisa lang naman ito, eh di sa naman tayo pupunta niyan. Diba? Anyway, isang magandang-magandang hapon po ang pagbati natin sa inyong lahat. Maulang hapon dito po sa Quezon City. Hindi ko po alam kung sa inyong mga lugar ay umuulan din. Pero sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Lunes ngayon, ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho. mapapakinggan hanggang 2:55 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Sa AM, sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers. Thank you! At syempre pa, sa telebisyon, kami po naman ay sabayang napapanood sa pamagitan po ng Free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. Napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon pong hapong ito. Kayo po ba ay nagbabalak na mag-ampon? Diba? Yung iba kasi parang sinasabi nila na hindi, mas maganda mag-ampon na lang kasi, 'di ba? Unang-una, yung may mga kakilala ko na talagang ayaw nila na ano, na yung babae ayaw mag-anak. Oo. For some reason, ayaw niya talaga. And iginagalang naman natin 'yon. Ang sinasabi nga niya ay kumbaga parang bakit pa nga naman daw siya mag-aampon? I mean, ba't nga naman daw siya mag-aanak? Eh, napakarami naman daw na, kumbaga, bata na kung minsan inabandon na pwede naman nilang amponin. Hindi ba? Pero ang tanong po natin doon ay gaano kahalaga yung ikaw ay mayroong bahay, ikaw ay mayroong sapat na kita para mag-ampon ng isang bata. At ano nga ba ang trabaho ng National Authority for Child Care? Ayan po. Mga kapanayan po natin, walang iba kundi si Ma'am Rosalie Preclaro, ang Division Head ng Domestic Adoption Division ng National Authority for Child Care o NACC. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
10: Yan, magandang hapon.
9: Opo.
10: Miss Jamie. Opo. At sa ating mga tagapakinig po.
9: Opo. Una po sa lahat, no, siguro maipahayag po natin sa ating mga nanonood at nakikinig, ano ba yung mandato ng NACC? Ano ho yung layunin ng inyong ahensya?
10: Okay. Ang NACC po o ang National Authority for Child Care ay nangangasiwa sa domestic administrative adoption, inter-country adoption, and alternative child care. So kasama dyan yung adoption, foster care, kinship care, and family-like care. And even yung mga residential care natin, minomonitor din po yan ng NACC. Layunin nito na magkaroon ng permanenteng pamilya yung mga batang nangangailangan, lalo na yung mga nasa facilities natin na walang one-on-one care.
9: Mm-hmm.
10: So yun po. Oh,
9: pag sinabi po nating one-on-one care, ano pong ibig sabihin nito, ma'am?
10: Kasi 'di ba sa mga child caring agencies natin, meron silang mga batang inaalagaan, halimbawa 30, 40, kung ilang bata ang nandoon, tapos ilan lang po dyan ang may parent or house parent. So hindi naman 'yan 1:1 ang ratio kasi masyado namang mahal ang administrative cost pagpapasahod niyan.
9: Uh-oh.
10: Whereas ang isang bata, kung ilagay mo sa family, so isang bata, isang family, one-on-one care po 'yun.
9: Okay. Gaano ho ba kahalaga yung ginagampan ng tungkulin ng NACC, no? Lalo na sa usapin ng pag-aampon or kaya naman pagbibigay ng foster home sa mga bata.
10: Mahalaga po kasi nagiging mas malinaw, mas accessible at mas mabilis yung legal pathways natin para sa adoption and alternative child care. Mm-hmm. Mahalaga rin po ang ginagampanan ng NACC lalo na sa pagsugpo at sa paglaban sa mga illegal adoption, online baby selling at iba pang mga illegal na issue tungkol sa mga bata.
9: Oo, kasi kuminsan ano, correct me if I'm wrong, di ba kuminsan, halimbawa, may isang mag-asawa na hindi magkaanak, tapos biglang merong parang nagbuntis, ganyan. Tapos, o sige, kami nang bahala sa ano mo, sa mga gastos mo sa ospital or prenatal or whatever. Pero paglabas ng bata, matik ano mo sa amin. Kumbaga parang ipapangalan na. 'Di ba? Illegal ho 'yun pero sa katotohanan, 'di ba, nangyayari po 'yun. Ano ho yung nagiging papel doon ng inyong pong ahensya?
10: Siyempre, unang-una, gagabayan sila. Yung mga nung hindi pa nangyayari yan, siyempre, ang advocacy namin ay huwag nyo pong gawin. Kasi yung pag-rehistro mo sa isang bata, ilalagay mo yung pangalan mo bilang nanay, tatay, o magulang ng batang to, ay criminal act po yan eh. Punishable yan under our revised penal code. So, krimen yon, bawal yon. Pero kung ang nangyaring action na yon ay nangyari noong 2016 pababa, so kasama yung mga 1990, 1985, yung mga ganyan, as long as buhay pa yung nakarehistrong nanay at tatay doon, pwede pa rin nilang i-gawing legal yung pagkakaampon, yung quote-unquote ampon sa batang ito.
9: Okay. So, ano ho yung ano, yung nilalaman naman ng Republic Act 11642 o yung tinatawag na Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act?
10: Ayun, halos tatlo yung major na content pag binasa po natin yung buong batas na to, no. Una, dahil dito sa 11642, na-create yung National Authority for Child Care.
9: Okay.
10: Pangalawa, yung pag-aampon ay naging entirely administrative. Kasi bago po nagkaroon ng batas na to, ang adoption ay judicial. Sa korte po yan nangyayari. So, syempre, alam mo na, medyo mahal siya, kailangan mo magbayad ng ano, mga lawyers na magre-represent sa'yo, at saka maraming bayarin.
9: Okay.
10: So yun, nung naging administrative siya, hindi na ganun. Kaya naging streamlined yung proseso, less expensive, at saka mas simpler siya. Ayun po, yung basically in a nutshell, ganun yung 11642.
9: Aha. Ma'am, ako po naku-curious lang, meron ho ba kayong parang, by the way, no, kayo po ba ay attached agency ng DSWD?
10: Yes, ako.
9: Okay.
10: Yes.
9: So, meron ho ba tayo, I don't know kung nangyayari po ito, meron ho ba yung talagang kumbaga parang pumupunta si social worker, kasama po kayo dun sa bahay na, let's say, pinaglagakan, no? Kung foster home ito, pinaglagakan ng mga bata na ito, and talagang kinakamusta ho yung kalagayan ng mga bata doon?
10: Yes, ma'am. Mandated po kami na magkaroon ng regular monthly monitoring sa mga foster children. And doon naman sa mga mag-aampon, sa mga prospective adoptive parent, meron din pong home visits na mga ginagawa ang social worker para mabuo niya yung kanyang home study report or social case study report. Uh-huh. At saka yung mga bata naman kung saan naroon din ang social worker, yung social worker ng facility na yon, sila po yung nagkakandak ng study.
9: Ah, okay. And then, pag sa tingin ho ninyo ay, halimbawa, may power ho ba kayo na pag binisita yung bata at sinabi ng bata na uncomfortable ako dito, or sabihin na natin na ako po ay parang minamaltrato ho dito, mga ganyan, may power po ba kayo na alisin sila kaagad-agad?
10: Yung kaagad-agad, subject to ano yun eh, syempre gagawa ng incident report yung social worker. Mm-hmm. Tapos, pag-aaralan naman yung case na yan, i-verify kung totoo, and then kapag after the verification, napatunayan na mukhang totoo kasi yung barangay nagpatotoo, nagbigay ng ano, support doon sa findings ng social worker, magko-coordinate po ang aming ahensya sa mga line agencies like CDSWD bilang parent agency namin, yung local government unit, yung police, so sila po, yung barangay, yun. Kaya nagkakaroon po ng pull out ang tawag namin, pinupull out yung bata.
9: Okay. So, may bayad ho ba yung fee or meron bang fee, no? Sa pag-aampon. Let's say ako, gusto ko halimbawa mag-ampon ako. Magbabayad po ba ako sa inyo?
10: Wala po. Yung adoption per se, wala pong bayad yon. Ang may bayad, ma'am, ay yung kukuha ka ng requirements mo. Like, di ba, kailangan naman ng birth certificate. Kung may asawa ka, kailangan ng marriage contract, may recertificate.
9: Okay.
10: Yung mga iba pang bayarin po, mga documents.
9: Aha, aha. Okay, ano ho yung mga sinasabi nating parang category, no? Ninyo, kung meron man, ano yung nire-require din na sabihin nating isang mag-aampon yung para masabing safe yung bata dito at kumbaga parang fit ito na maging parent.
10: Mm. Meron tayong kategory ng adoption. Yun ay pag ina-assess ng social worker during the inquiry stage, nakakategorize siya into dalawa. Una, yung regular case, or pangalawa naman ay yung direct filing. So, sa ilalim ng regular case, yan ay yung ang adopter at ang adoptee ay hindi pa magkakilala. Tapos yung bata dyan ay kailangang i-declare legally available for adoption. Doon naman sa mga direct filing, usually, ito yung cases na magkasama o magkakilala ang mag-aampon at ang batang inaampon. Kasi usually, siya ay anak ng mag-aampon, anak sa pagkadalaga, pagkabinata. Iaampon lang kasi gusto erase yung status from illegitimate to legitimate. O kaya naman step-parent, o edi magkakilala sila. O kaya naman adult adoption. Ibig sabihin, pinalaki niya, hanggang ilang taon na silang magkasama. Ngayon, gusto niya nang maging legal sa papel na, hindi na lamang sa fax sila maging mag-ina, mag-ama, kundi gusto na nilang pati sa papel mairehistro na sila ay magulang ng taong to.
9: Uh-huh.
10: Ayun po yung category.
9: Pero may factors ba na kinoconsider, like halimbawa ho, sweldo, and then dapat ba may sarili silang bahay, dapat ba mag-asawa lang, paano kung halimbawa miyembro ng LGBTQIA+, halimbawa ang let's say lalaki siya, ang aamponin niya ay lalaki din, yung mga ganun po, may mga factor ho ba na ganoon?
10: Yes ma'am, sa assessment po ng prospective adopter, isa hang tinitingnan yan, isa-isa. Doon sa aspeto ng financial capacity, siyempre titingnan natin kung may trabaho, stable ba, anong trabaho, kaya ba niyang maibigay yung pangunahing pangangailangan ng batang aamponin.
9: Okay.
10: Yung dapat ba may sariling bahay? Yes, isang konsiderasyon po yan. Actually, tinatanong namin sa mga magpo-foster o mag-a-adopt, kumusta po ang itsura ng bahay? Ilan po ang kwarto? Kasi hindi pwede yung mag-aampon ka or mag-foster ka. Tapos, nasa one-room affair kayo.
9: One-bedroom affair.
10: Kasi paano pag matutulog?
9: Tama.
10: Tabi-tabi sila. So, may chance na magkaroon ng abuse. Kasi, paano kung lasing dumating yung tatay na patabi dun sa dalagitan na yun? Yung mga ganon. So, kinoconsider po namin yan. Part yan ng assessment.
9: Aha. And personal ho kayong pumupunta doon?
10: Yes. Opo, opo.
9: Aha. Okay. So, gaano ho kahalaga, no? Yung isang prospective parent ay mayroong, sabi nyo nga, yung stable na trabaho, and paano po ika ngay kinikilatis ito ng NACC, no? Yung hanap buhay, pinagtatanong nyo ho ba sila? Totoo ba, halimbawa, ito, nagtatrabaho ito sa ganito, pinupuntahan nyo ho ba sila sa kanilang trabaho? Or kailangan ho ba? Paano kung halimbawa, gustong-gusto ko na po talaga mag-anak, Ma'am Rosalie, kaya lang minimum lang po yung aking kinikita. Pwede ho ba yun? Na mag-adapt pa rin ako?
10: Usually, ma'am, hinihingi namin mga primary documents ay yung certificate of employment, kung sinasabi niyang siya ay employed, certificate of employment with compensation. Para makikita namin doon. Tapos syempre, dahil nga i-home visit naman, makikita mo syempre. Kumusta yung kanyang lifestyle,
9: yes,
10: gaano siya kadalas lumabas, mag-travel, yung mga ganun po. At saka, kumusta ang kanyang expenses. Kasi ma-assess naman natin yan eh, kung yung inflow ba ng pera, angkop doon sa outflow. So yun po. At saka, kung marami ba silang miyembro ng pamilya tapos isa lang yung earning. So, yun. Assessment po yun.
9: Oo. Kasi magkano na gatas ngayon, di ba? Kung di ka magpapa-breastfeed, napakamahal na ng gatas. Tapos diaper pa, di ba? Oo. Hmm. Okay. So, kayo po sa inyo ay from your end, no? Chine-check nyo po from time to time kung tama yung guardian na napuntahan nung bata.
10: Yes, ma'am.
9: Aha. Okay, as in literal na bumibisita po kayo time and from time to time po.
10: Yes po. Uh-huh. At saka yung tanong niyo po pala kanina, ma'am, na kung member ng LGBTQIA+. Uh-huh. Opo, part po yun ng assessment, pero hindi siya hindrance sa amin para ma-deny ang isang prospective na individual para maging adoptive parent. Kasi di ba, lahat naman tayo may kapasidad maging magulang.
9: Yes.
10: Wala yan sa gender orientation or sa sexual orientation mo. Mm-hmm. Kasi yung pagiging magulang ay it's a form of pagmamahal.
9: Yes.
10: At ang pagmamahal naman ay hindi siya emosyon na nararamdaman. Yun mm-hmm. ay desisyon na pinapanindigan. Mm-hmm. Kaya kung ikaw ay isang single individual, LGBT member ka, tapos nag-decide ka na gusto kong maging magulang, so i-honor namin yun. Ipakita mo lang sa amin na qualified ka.
9: Ayun. Yun. Oh, gaano ho katagal yung process?
10: Depende po sa yun, yung kategory na nasabi ko kanina, kung regular ka o direct filing. Kasi kung ang aampunin mo ay anak mo naman talaga sa pagkadalaga, mas mabilis yun. Kasi mai-skip mo yung sabi kong certificate declaring a child legally available for adoption. Isang proseso kasi yun.
9: Okay.
10: Pero kung doon ka natapat sa regular case, so wala kang alam na bata, talagang single person ka lang, mag-a-apply ka, or couple lang talaga kayo, wala kayong anak, or kung may anak man, basta gusto nyo mag-ampun, yung batang aampunin nyo, hindi nyo pa nakikita yon. I-declare pa yon legally available for adoption.
9: Ah.
10: At tayo naman, bilang parent, mag-a-apply tayo as adoptive parent. So, iba yung approval nun.
9: Mm-hmm.
10: Kapag na-approve ako as adoptive parent, hinumbisit ako, nagbigay ako ng mga requirements, na-approve ako as adoptive parent, yung bata naman na yun ay na-declare available for adoption, isasalang po yun sa matching. May matching process kasi sa amin. Pag-aaralan kung yung dynamics ko ba ay akma doon sa needs ng bata.
9: Mm-mm.
10: Kapag na-match po kami, yun, magkakaroon na ng entrustment, ibibigay na sa amin yung bata. Excuse. And then, i-monitor po kami. Kapag nakitang okay yung adjustment, possible talaga na mag-thrive ang kanilang parent-child relationship, that's the time na after 6 months or depende sa assessment ng social worker, magpa-file na po ng petition for adoption.
9: Aha.
10: So po, kapag na-grant, ayun na po, magiging parents na.
9: Okay. So meron ho bang mga datos kayo na may pagkakataong nangyari ito, yung batang inampon ay isinauli? No? Dahil halimbawa sasabihin or for some reason halimbawa sabihin ay hindi ko na kaya or wala na akong katuwang mga ganyan. Pwede ho ba 'yon na halimbawa kinuha nila inampun tapos susoli sa inyo?
10: May mga pagkakataon naman po pero very rare po 'yan. Sa domestic adoption po very rare po 'yan. Ang isang natatandaan ko na record, tatlo na pala. Yung isa ay yung parent kasi, yun mo, yung sabi ko po kanina na after the matching, in-entrust na. So physically, magkasama na sila. Pero under direct or supervised monitoring po sila, no? Nung minsan pumunta yung social worker, nakita na yung bata ay may pasa. Mga 5 years old pa lang yun. So binalikan niya yung record ng parent. Ayun, nakita doon na siya pala ay dating pasyente sa mental institution. Pero meron naman kasi siyang cleared siya ng psych eval niya. So, clear yung result. So, kaya, nung nag-dig deeper, parang nag-recur, nag-relapse yung kanyang issue sa pag-iisip. So, yun po. So, na-pull out yung bata at na-match ulit siya sa iba.
9: Oo.
10: Yung pangalawa naman
9: ay... Yung kumawa yung ganun, ano? Yung trauma, syempre. Oo.
10: Mm-mm. Yung pangalawa naman ay mukhang itong parent na to ay hindi sila prepared. Childless couple.
9: Aha. Uh-huh.
10: Atat na magkaroon ng anak, syempre, childless. Pero wala pala silang parenting experience.
9: Mm-mm.
10: Tapos ang naibigay sa kanilang bata, medyo...
9: Makulit siguro.
10: Oo. Alam mo yung makulit na nasa Terrible 2. hindi nila kinaya.
9: Unruly. Oo.
10: Oo, medyo... alam naman natin na, syempre, ang batang ganung edad talaga medyo malikot.
9: Syempre,
10: ayun, so, hindi nila kinaya. So, nakiusap sila na kung pwede ay isuli muna at ano. Uh-oh. Pero pagka ganun, kailangan nilang dumaan sa reassessment Kasi ang findings doon, hindi pala sila ready.
9: Aha. So, may pagka ganitong mga may nagsusauli ng mga bata na inampun nila, meron bang parusa from the tawag dito, couple or kung sino man ang magsasauli, ano yung mga consequences?
10: Yung pagsasauli po, in its sense, hindi po talaga siya dapat ginagawa. Kasi kapag sa normal naman, kapag nagbuntis ka at naipanganak mo, hindi mo nang pwede ibalik sa sinapupunan.
9: Totoo yan.
10: Yun.
9: Oo. Hindi, tsaka yun. Yung, syempre, yung feeling nung bata na, di ba, na nandoon ka nga sa institution na pinaampong ka nga ng original na magulang mo. Pagkatas eto, may umampon sa'yo, biglang isosoli ka, hindi ba? Parang psychologically, hindi maganda for them, di ba?
10: Yes. Kawawa. Pero may naman mga pagkakataon din po na halimbawa yan, yung namatay yung husband, yung babae, sobrang, siya yung working si husband, yung babae dependent sa husband niya, namatay. So syempre, medyo hindi niya ma-manage pa, nasa coping stage siya. So yun, in honor naman po yung mga ganong reason. Pero yung ang reason niya ay, hindi siya papaya, yun, nasa matching yon yung isang ano naman case na yon. Matching stage pa lang, nung nakita niya yung profile ng bata, medyo dark yung skin, pero sila ay mapuputi. So nag-refuse siya. Ang reason niya ay yung difference ng ano physical features. So hindi. Hindi na siya, parang na-blacklist siya, yung parent na yon.
9: Aha.
10: Kasi sa totoong buhay naman, kapag nagbuntis ka, hindi ka naman makakapamili. Eh kung ang iluluwal mo ay may diferensya, may needs, or wala. So, ayun po. Yun po yung consequence, mabablacklist. Kung hindi valid ang reason.
9: Oh, okay. Now, nabanggit ho din nyo kanina, yung adaptation ay hindi lamang dito sa domestic, kung hindi maging sa international. Paano ho natin ika nga napangangalagaan, no, yung kalalagayan ng mga batang aampunin, paano natin na-monitor sila lalo na kung sila ho ay dadalhin overseas na?
10: For ano po, mga inter-country cases, meron namang, kung dito ay usually child caring agencies, ang katapat po doon ay na involved sa adoption ay yung mga foreign adoption agencies. So, sila naman po yung kausap ng kabilang division namin na in charge sa inter-country adoption, na sila po yung nagmo-monitor doon kung kumusta. Napapadala naman po yun ng report dito.
9: Ah, okay. So, kumbaga, ini-inform, pag halimbawa ho ay dadalhin yung bata or foreigner yung mag-aampon, so, mula dito, nakikipag-ugnayan ho yung ahensya doon sa ahensya na counterpart naman ninyo overseas.
10: Yes, ma'am.
9: Okay. Maganda yun, ha? Para at least, di ba, una, maiwasan yung ano, human trafficking, lalo na sa mga bata. And then pangalawa, kahit siguro nasaan man sila doon, ay mapoprotektahan pa rin sila. So ano naman ho yung tinatawag natin na, alam niyo naman, yung mga stereotyping na na-encounter, no, misconception about adoption, yung mga non-traditional families nga, kabilang dito yung LGBTQIA+, no, na magulang. Ano ho yung masasabi ho ninyo dito, paano po natin na kina-counter itong mga misconception na ito?
10: Malinaw po ang messaging ng aming PID, no? Sila yung usually nagko-compose ng mga advocacy videos and materials patungkol dyan, na yung ibang misconception na kapag ampon, usually siya yung magiging criminal. Di ba yung katulad ng pini-feature sa mga, alam natin yan, teleserye or sa mga sa TV. Ayun, so nagpapadala po kami.

0: magalay at gumawa ng aksyon ng DOE kung sakaling kakailanganin ng karagdagang supply. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, renewable energy and off-grid regions for tourism or resort program kasado na ayon sa Department of Energy. Si EJ Ignacio sa balita.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Ikinakasana ng Department of Energy at Department of Tourism para sa pagpapatupad ng renewable energy and efficiency in small off-grid regions for tourism or resort program. Kinumpirma ng DOE kasunod ng courtesy visit ni DOT Assistant Secretary Judeline Quachalian para sa naturang proyekto. Kamakailan lang ay lumagda ng isang memorandum of agreement para sa kooperasyon sa pagpapatupad ng pag-adapt ng renewable energy technologies at energy efficiency measures sa mga tourism establishment, particular na sa mga maliliit at off-grid areas. Habang umuusad ang pagpaplano at pagpapatupad, walang pinagtibay ng DOE at DOT ang kanilang ibinahaging pangako sa pagsusulong ng sustainable energy practices na sumusuporta sa resilient at efficient at responsible tourism industry ng ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publico
2: 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas.
1: And Capital 104.3 collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga

0: serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
1: May OPM na rock.
3: Oh, hey.
1: May OPM na rap.
4: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
0: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: The public service announcement
10: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
17: Anong nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver?
18: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
17: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
16: Oo.
17: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Rico
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, nakabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga ka-PIA? Lunes na naman po. I hope okay lang po kayong lahat dyan. Ang programang ito po ay muling nagbabalik para sa isa na namang talakayan at pagbabahagi ng impormasyon na sure po kami makakapagbigay na naman ng kaalaman sa ating lahat. Dito lang yan sa Impormasyon at Aksyon. Ako pa rin po ang inyong host, si Amber Cortez.
1: At syempre, kasama pa rin po niya, Jenny Red, mula sa PIA NCR.
0: Ayan, makakasama rin po natin mamaya ang ating kaibigan na si Engoy. At marami po tayong pag-uusapan ngayong hapon. Ha? Kaya dyan lang po kayo, sasamahan po namin kayo ngayong merienda at sabay-sabay po tayong matuto sa programang ito. Ang ating pa rin pong programa ay hatid sa atin ng Philippine Information Agency at mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa AM band ng inyong mga radyo. Para naman po sa mga nanonood sa ating mga tahanan, maaari nyo po kami mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford the Box at channel 3 ng TV Plus. Syempre, andyan din po ang Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas para mapanood nyo po kami ng live na live at pwede nyo pong makausap kami through the comment section, mga ka-PIA. O, diba? Mga ka-PIA. Miss Jen, maganda tong episode natin
1: syempre
0: ngayon.
1: Naman.
0: Kasi today's episode will tackle societal issue that is right under our noses. Diba? Yet we fail to address it. So ano kaya ito? So ito, pagbibigyang tuon talaga natin ng isang mga bagay na lagi nating na-encounter. No? Minsan pa nga, nag-glorify pa ito bilang simbolo.
1: Kasi parang na-normalize na siya somehow. No?
0: Na parang pinag-usapan natin ito, parang simbolo ng kasipagan at pagiging matulungin
1: ngunit,
0: pa ito.
1: Ngunit, ito ay bawal at illegal.
0: Oo naman, mga kababayan, mga tagapanood at tagapakinig, anong pinag-uusapan namin? Ito ay walang iba kundi ang child labor. Mm-hmm. It's a sensitive one dahil po involved dito yung mga musmus na bata, yung mga bata po na dapat ay nag-aaral at naglalaro. Ngunit binibigyan po natin ang responsibilidad na magbanat ng buto. Mm-hmm. Kaya mamaya-maya po makakasama po natin si Dr. Leilani Reynoso ng Bureau of Workers with Special Concerns ng National Council Against Child Labor para syempre pag-usapan po natin ang human rights issue na ito. Pati na rin po yung annual celebration ng World Day Against Child Labor. O, diba? Alam nyo po ba na merong World Day Against Child Labor? No? Ako, hindi ko masyadong nabibigyan talaga ng pansin nito. Mm-hmm. Pag nakakakita ko ng nag-work, lalo na kung labor work yun, hindi mo naman tatanong agad, ilan taon ka na, diba? Minsan pag nakikita mo, medyo akala mo binatilyo o dalagita na, nagbebenta ng nagbe-business, diba, sa tabi. Akala mo, normal.
1: Hindi. May parameters pala siya.
0: Pero bago po natin pag-usapan yung seryoso usapin na to, tunghayan po muna natin yung pangunahing balita at kaganapan sa ating bansa. Marami-rami pong kaganapan ngayon, kaya wag po natin patagalin pa. Nandito po si Jenny Red dito sa In The News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw, DSWD nakapaghatid na ng mahigit 650,000 food packs sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Patuloy na ang paghatid ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa pinakabagong datos ng DSWD, as of June 28, nakapagbigay na ito ng mahigit 650,000 family food packs, mahigit 18,000 non-food items at mahigit 13,000 ready-to-eat food boxes. Pinakamaraming naihatid na ayuda sa Soksarajen kung saan mahigit 589,000 family food packs ang naipamahagi. Para sa susunod nating balita, Pangulong Marcos, inilunsad ang DBM Compass para palakasin ang transparency sa pondo ng gobyerno. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o DBM Compass, isang online platform na magpapadali sa pagsubaybay ng publiko sa paggastos ng pamahalaan. Kasabay nito, inilunsad din ang Philippine Public Financial Management Reform Roadmap 2024 to 2028 upang palakasin ang maayos at transparent pamahala sa pondo ng bayan. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang mga ehensya ng gobyerno na tiyaking wasto at responsable ang paggamit ng pondo habang pinapabilis ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto.
0: Ayan, napakaganda po ng mga inisyatibong ito dahil...
1: Ito ba yung napuntahan nyo last
0: yes,
1: week?
0: Yes, oo. Napakaganda nito kasi ito na yung magbibigay ng daan para sa ating mga kababayan na makita talaga kung saan napupunta, ano yung mga plano ng ating pamahalaan at makikita natin yung mga priority programs na ito pwede nating asahan to sa mga susunod na panahon, no? At ina-itemize din doon sa plano nila kung ano yung mga percentage appropriations, kung magkano. So makikita mo talaga na lahat ng pondo na natatanggap ng pamahalaan galing sa ating mga buwis, doon na pupunta.
1: Kung saan siya dapat talaga.
0: Yes. Oo. So ito parang tipong before kasi, kung halimbawa may mga bagong proyekto, taon-taon ginagawa natin ito, no? Pero hindi technically isang pangmatagalang plano.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, ito sa paglulunsad ng inisyatibang ito, makikita natin na ito yung long-term vision ng ating pamahalaan para sa ating lahat. No?
1: Napakaganda. Oh. Move talaga siya towards transparency.
0: Yes.
1: Hindi man agad-agad, pero step by step, we're moving towards the goal.
0: Yan. Napakagandang inisyatibo po ng ating pamahalaan yan. O, anong pangatlong balita natin, Miss Jen?
1: Huli nating balita, para ngayong araw, Pilipinas patuloy na maninindigan para sa katotohanan ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Mariin nga ang kinundina ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay ng issue sa Department of Foreign Affairs o DFA na anya'y nagpapakita ng panlilinlang at kawalan ng tunay na intensyon ng Chinese Communist Party. Iginit din ng kalihim na hindi kapani-paniwala ang mga pahayag ng ilang opisyon ng embahada at tila umano'y nagpapakita lamang ng kanilang matinding reaksyon, pagpaparamdam ng galit at tunay na layunin. Tiniyak naman ni Teodoro na mananatiling matatag ang Pilipinas at hindi magpapasindak sa pagtatanggol ng pambansang interes.
0: At yan po ang mga balitang hatid namin sa inyo ngayong hapon, balitang verified at dumaan sa masusing fact-checking. At speaking of fact-checking, nako, ang mga ito ang kailangan ng bawat netizens po natin ngayon, no? O, diba? Kaya laging nagpapaalala po ang PIA na dapat po maging mapanuri po tayong lahat sa lahat po ng impormasyon na ating nasasagap. Kaya samahan niyo po ako mag-debunk ng misinformation dito sa Fact Check. Mga kababayan, nilinaw po ng Department of Education o DepEd na peki po yung kumakalat na liham na humihingi or nangangalap ng pondo para po sa biktima ng lindol. Gamit po ang pangalan ng mga opisyal ng ahensya, no? Pinapayuhan po yung ng DepEd, yung publiko na maging mapanuri po. Mag-ingat po kayo, mga kababayan. Teka lang po, ha? Nalito po ako sa ating balita ngayon.
1: Kasi apparently
0: pero...
1: may kumakalat online na parang fake document na nagpapanggap na opisyal na dokumento mula sa DepEd na nanghihingi umano ng donations para doon sa mga naging biktima ng lindol.
0: Hindi ko masyadong nabalitaan to. Mm-mm. Pero apparently, mga kababayan, yun pong mga humihingi po ng tulong, hindi po talaga siya taga DepEd. Hinihikayat po doon sa lahat na sumangguni lamang po sa mga official social media pages. At kung maaari po, meron po din tayong isang donations portal galing sa DSWD. Ito yung Kaagapay portal. Mm-hmm. Maaari nyo po rin i-check yun. Pero po pagdating po sa DepEd, sa lahat po ng social media accounts lang po ng DepEd Philippines o mga anunsyo po na nakikita nyo sa dyaryo at sa mga television o sa radyo, ang papakinggan lang po natin, no? Kung meron po kayong mga tanong, pwede po nyo tanungin kung yung mismong social media page po natin.
1: And most importantly, in our experience naman, hindi nanghihingi ng donasyon ang DepEd.
0: Oo. Kasi meron nga talaga tayong Kaagapay portal sa DSWD. Yan po yung ating sangay ng pamahalaan.
1: So ingat-ingat po, kahit may official name pa dyan, pirma, i-double-check po natin.
0: Okay, ayan. So, mga kababayan, matuto po tayong maging mapanuri.
1: Mag-fact-check.
0: Huwag po tayo basta-basta makikinig at maniniwala po sa mga nakikita po natin online. So, yan po, mga kababayan. Maging mapanuri ang ating kahit na hindi actually social media eh, no? Kahit na nakikita lang
1: sa tawag,
0: din natin.
1: Diba? Dami na ibibiktima yung mga ano-ano, kunyari nagpapanggap galing bangko.
0: Oo, yun, isa pa yun. Actually, nabalitaan mo ba yung latest na directive na binigay ng BSP na hindi na daw sila mag-send ng OTP?
1: Tama ba na after June 30? Yes. Wala nang OTP, opo.
0: Oo, so mga kababayan, patuloy pa rin naman po ang iba't ibang sangay ng pamahalaan natin sa pagpapaigting ng ating seguridad, lalo na sa online navigation. Pero maingat po tayo talaga dapat sa pagpapaniwala sa mga ganyang klaseng impormasyon. No? Kasi syempre,
1: share.
0: Oo, diba? Kaakibat po ng pagiging mapanuri ay pagiging
1: matalino.
0: Kaya natutuwa po kami sa inyong mga pagsubaybay po sa amin sa impormasyon at aksyon. At syempre, dapat po lahat po tayo ay matutong mag-fact check. Ayan, matalino na, yet willing pa rin matuto. Kaya kung usapang talino lang po, dagdagan pa natin ang ating kaalaman. Hatid po ni Miss Jen dito sa Think PIA.
1: Mga ka-PIA, ang ating question of the week ay, saan pormal na inilunsad ang kauna-unahang World Day Against Child Labor noong 2002? Aba, ang mga pagpipilian, New York, USA.
0: Wow!
1: Diba? Or Geneva, Switzerland. Ito, ito pa, Paris, France. Or Manila, Philippines.
0: Oh, pag yan, nagkamali ka pa.
1: Actually, hindi ko alam.
0: Hindi ko rin alam.
1: Makikita natin mamaya.
0: Mga kababayan, yan po ang ting PIA question of the week. Syempre, parang Winworld tour tayo.
1: Oo,
0: ng ating.
1: Curious ako. Saan kaya talaga?
0: Oo, ano? Nga, huwag mong i-Google.
1: Oh, sige.
0: Mamaya malalaman natin yun sa ating guest siguro. No? Yung formal na kung saan nilunsad yung kaunaan na hang World Day Against Child Labor. Mm-hmm. 2002. So that's like ilang taon na ago na 19 years. Sorry, hindi ako magaling sa math.
1: Oh, diba?
0: 24 years.
1: 24-ish.
0: Ayan. 24-ish years. Oh, ilagay lamang po inyong mga sagot sa comment section ng ating live stream. At maya-maya po ay aalamin po natin kung tama po ang inyong kasagutan. So now, it's time na po para pag-usapan natin ng seryosong human rights issue na nararanasan po ng ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na yung ating kabataan. Ang child labor po, lahat po yan dito lang sa Tinig ng Masa.

0: Physiologically at psychologically po ang mga bata po ay not suited for work.
1: Yun, period.
0: Wala po tayo. Wala po tayong pinag-exception, no? So lahat po, however, tulad po ng nabanggit namin kanina, issue pa rin po yung nakikita naman natin. Pero hindi po siya gaanong nabibigyan ng pansin.
1: At no? Kasi nga medyo normalize siya. Oo. Better term, nanonormalize siya somehow. Kaya naman, ayun nga, some even praise it as pagiging masipag at matulungin ng isang bata.
0: Yun na nga, diba?
1: Pag nakakita, uy, ang sipag!
0: Nagsisimula kasi yan sa tahanan, diba? So parang halimbawa, kapag meron tayong mga kailangan gawin na maliliit-liit na bagay,
1: hugas ng
0: diba?
1: Plato, oh, yun, diba? Okay lang yun. Ngunit.
0: Oo, diba? Pero kapag nagsimula na to sa kailangan ng swelduhan, no?
1: At tumatagal ng 4 hours, medyo hindi na normal ito.
0: Or baka naman meron tayong mga parameters mamaya na mapag-usapan dahil ayan. Oh, yan. Meron po tayo. Pero bago ito, puputulin po muna natin ang ating usapan, no? Kasi meron po tayong inaabangan na importanteng balita, uh-huh, no? Meron pong ongoing PCO press briefing.
1: Ibabahagi sa atin ito ni Ms. Raquel Bayan.
0: Ayan, Ms. Raquel Bayan, pasok na po.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.

0: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaabutan ng tulong at serbisyo ang lahat ng Pilipino saan mang sulok ng Pilipinas. Ngayong araw, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Mindanao upang pangunahan ang mga programang naglalayong iangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan doon. Kaninang umaga, nanguna ang Pangulo sa bawat bayan makikinabang program sa Sulu kung saan aabot sa 82 million pesos na pondo ang ipinamahagi sa 410 barangays. Kuha ang pondo mula sa Social Civic Projects Fund o ang SCPF, kung saan bawat barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 pesos. Mapapakinabangan din ng lokal na pamahalaan ng Sulu ang iba't ibang tulong sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Pinasinayaan din ng Pangulo kaninang tanghali ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa Zamboanga City. Nagsisilbi itong pangatlong walang gutom kitchen sa Pilipinas at una sa Mindanao. Unang inilunsad ang programa sa Pasay City sa Luzon at sumunod sa Cebu City naman sa Visayas. Ang programa ay patunay na hangarin ng Pangulo na gawing prioridad ang pagpapatupad ng mga programang tutugon sa kagutuman at kawalang seguridad sa pagkain. Tinutulungan din ito ang mga pinakamahirap na pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay ng buwa ng food credits at mga programang pangnutrisyon upang matiyak ang kanilang akses sa masustansyang pagkain. Matapos ang pagpapasinaya sa Walang Gutom Kitchen, inabot naman ng Pangulo ang 371.8 million pesos na pondo para sa probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Zamboanga City. Kabilang pa rin ang pondong ito sa SCPF na inilaan para sa bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Sa huling tala ng pamahalaan noong June 27, nasa 1,254 na local government units ang nabahagian ng pondo ng LGSF. Aabot naman sa 17,769 barangays ang napagkalooban na ng SCPF.

talaga mamay tutulong sa akin, lalo na sa pamilya. Katulad kanina. Kanina, naghiram lang ako. Sinamihan kami na pasok kami dito. Ang laki talaga ng pasalamat.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Samuel Medinilla, Business Mirror.
2: Good afternoon po, ma'am. With the plans of the Marcos administration to boost infra spending sa second half ng 2026, nalinis na po kaya ng government ang list ng mga contractors na involved sa public works?
0: Actually, noong September 2025 na nakaraang taon, ay alam po natin na siyam sa korporasyon ng mga Diskaya ay na-revoke na po ang license. At sa ngayon po ay ang gusto rin po ng DPWH, ng DTI, ang lahat ng mga lehitimo na kontraktor, mga kontraktor na may puso, at meron silang tinatawag nating kagustuhan talaga na magtrabaho para sa gobyerno at para sa taong bayan, kayo po ay hinihikayat na sumali. Sa ngayon, mayroon po ang DPWH na online blacklisting portal kung saan makikita niyo po ang mga lista ng mga korporasyon na sa ngayon ay blacklisted.
2: Follow-up lang po, ma'am. Bali, dun sa na-mention po si Pangulo na initial na 15 contractors last year na nakakuha ng bulk po ng mga infrastructure flood control projects. Ilan po kaya dun yung parang na-clear na ng government? Ilan naman po dun yung parang nag-undergo pa ng screening or vetting process?
0: Sa ngayon, Sam, hinihingi natin ang pinakalistahan ng DPWH, pero ibibigay po nila siguro bukas ang mga listahang ito. Pero sa ngayon po, ang maibibigay ko sa inyo ay ang mga online blacklisting na nasa portal nila. Ang listahan na naka-blacklisted na korporasyon.
2: Last na lang po for my part, ma'am. Bali, sa ngayon po, ma-insure po ba ng Marcos administration ang lahat ng mga infrastructure projects ng government? Bali, na-vet na po lahat ng contractors na yun. Hindi na po sila involved sa kahit anong anomalies.
0: Yan po ang naisin ng Pangulo. Kaya nga po nagsagawa ng mga investigasyong isinagawa hanggang ngayon, simula noong nakaraan, ay para maayos po kung ano mga ginawang mali, kung anong ginawang mga pang-aabuso. Yan po ay gustong matama ng ating Pangulo. So, kung hindi po talaga gumasta masyado at nagkaroon ng pag-iingat sa pondo ng bayan dahil sa nangyaring ito sa flood control mess, sinisiguro po naman ngayon ng administrasyon, lalong-lalo na rin po ng DBM, na sila po ay magre-release ng pondo sa tama.
2: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusek from Ansoberano of Bomboranjo po. Bagamat bumaba na ang inflation, marami pa rin Pilipino ang nagsasabing mataas pa rin po yung presyo ng pagkain. Ano po yung mga konkretong hakbang ng administrasyon para mas mapababa pa yung presyo ng mga pangunahing bilihin?
0: Tama po na bumaba po ang inflation rate at yan po ay sa pagsisika po ng ating administrasyon at dahil yan din po ang nais ng ating Pangulo. Pero hindi po tayo dapat magpakampante dahil mayroon pa po tayong kinakaharap na global oil crisis na hindi pa rin tuluyang humuhupa. So, sa ngayon po, patuloy pa rin po ang isinasagawa na programa ng administrasyon. Nandyan din po yung sinasabi nating pagbibigay ng fuel subsidy for PUVs, pati po sa mga farmers, sa fisher folks at sa mga suporta, sa mga farm input, kagaya ng pagbibigay ng binhi at abono sa lupa. Nandyan din po ang financial assistance para sa mga small-scale farmers natin. Pati po ang Kadiwa stores, nagbebenta ng mas mura na bilihin tulad ng bigas, gulay, isda, at ibang basic necessities. Nandyan din po yung 10 kilo or rather 10 piso kada kilo na bigas na makikita at mabibili sa Kadiwa stores. Ang 20 pesos na bigas, kada kilo na bigas na makikita at mabibili sa Kadiwa. At nandyan din po ang pamimigay ng 10 kilos na bigas kada 2 buwan sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. So ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin.
3: And Yusek, may plano rin po ba ang Malacanang na magbigay pa ng panibago o karagdagang ayuda or subsidy sa mga sector na nahihirapan pa rin po?
0: Meron po, pero ang Pangulo na lang po ang mag-a-announce ito.
3: And for my question, Yusek, how do you respond to criticisms na mag-1 year na raw po since the President's last SONA at hindi pa rin daw po napapanagot yung mga dapat managot sa naisiwalat na flood control scandal ng administrasyon po?
0: Ay, VC na nagsabi niya.
3: The protests from this weekend po.
0: Ah, itong kahapon?
3: Yeah, the white ribbon.
0: Ah, 20?
3: Yeah.
0: Okay. Siguro mas maganda po talaga makita nila yung pinaka mga updates kung ano ang nakikitang pagpapaimbestiga ng administrasyon. Hindi naman din po nagpapahinga ang ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Meron na po na manasampahan na kaso. Meron na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang 1 year. Kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
1: Sunod na tanong, Tina Maralit, The Manila Times.
4: Good afternoon, Yusek. Yusek, last week, PGMN founder Franco Mabanta posted a lengthy video. And kasama po doon, he apologized to the President and the First Lady for the past criticisms na ibinato ng PGMN against them. And kasama rin din po doon yung kanyang paratang that former Speaker Martin Romualdez orchestrated the rift between the President and the Vice President and also betrayed many of his political allies, including President Marcos. Your take on this?
0: Ang paghihingi ng paumanhin ay pag-amin ng kamalian. Ang pag-amin ng kamalian, papaano nila masasabi sa tao na totoo ang kanilang kwento? So ang aral dito, huwag gumawa ng intriga, lalo na kung walang basehan. Ang pag-iingay ng walang saysay ay nagiging biktima lamang ang mga Pilipino na walang malay. At ang paninira na walang basehan, ginagawa lang na mangmang ang ating mga kababayan. So iwasan ang mga intriga. Kung gagawa kayo ng anumang pag-iimbestiga, siguraduhin lamang ninyo na kayo ay may mga ebidensya. Hindi kailangan daanin sa pamidya, hindi kailangan daanin kung saan-saan. Kung meron kayong ebidensya, sampahan nyo na agad ng kaso.
4: Follow-up lang po. To your knowledge po, Yusek, what is the relationship of the President and former Speaker Romualdez now?
0: Kagaya ng sinabi ko, hindi ko po nakikita personally si Speaker, dating Speaker Romualdez, dito sa Malacañang, di ko po sila nakikita nag-uusap. Di ko sila nakikita. Wala sa ngayon. Wala akong masasabing kung anong relasyon nila.
4: Thank you.
1: Sunod na tanong, Clipper Dila, PTV4.
5: Good morning po, Yusek. Yusek, dahil nga po sa mga school violence, Dumanhog Mayor Gika wants to implement a total cell phone ban in schools. And although LGUs have the authority to implement policies within their respective jurisdictions, how do you view this policy po?
0: Sino po ulit siya? Sino nagpapa-implement?
5: Cebu, Dumanhog Mayor Gika po.
0: Okay. Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan, ang namumuno sa mga eskwelahan. At ang ating nabasa yata ay isusole after the school year. After the school year ends, no? Tama ba? Bago magtapos. Oh, before the school year ends? Or after? After, right? So, hindi ko alam kung tama po ba yung penalty na ibibigay kung makatwiran ba siya o reasonable.
5: Pero ma'am, would Malacanang consider supporting a nationwide cell phone ban in schools? And ano po yung nakita niyong benefits to students and teachers?
0: Actually, humingi po tayo ng opinion kay Secretary Sonny Angara. Sa ngayon po ay hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Pero may mga schools na po, especially sa mga private schools, ay talaga pong ban ang cell phones during classes. So, binabalik naman to or hindi kailangan mailabas ito during classes. So, ba't pwede naman nilang gamitin, especially pag kailangan po ng mga sa emergency cases.
5: Thank you po, Yusek.
1: Follow-up question, Tina Marali, The Manila Times.
4: Ma'am, in related din po sa question ni Clay, DILG Secretary Remulla proposed the amendments to our gun laws dahil nga po sa mga nangyayaring school violence. Is the palace inclined to support this?
0: Depende po, ano po yung magiging proposal kung ito naman po ay makakabuti talaga para sa lalong protection at seguridad ng ating mga kababayan, hindi po naman talaga kailangan sobrang yung binibigay na leeway para ikaw ay magkaroon ng armas, lalong-lalo na kung hindi ka naman responsable.
4: Thank you po.
1: Sunod na tanong, Marisa Nalili, TV5.
6: Good afternoon po, Yusek. Yusek, may we have the palace's reaction on the statement posted by the Chinese embassy in reaction to Defense Secretary Gilbert Teodoro's stance on China issue?
0: Ulitin po natin ang Pangulo po, ang direktiba po, patungkol po sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, lalo-lalo po patungkol sa West Philippine Sea. Dapat ay daanin sa diplomatikong pamamaraan. We could protect our rights, we could fight for our interests in a diplomatic manner. Yan naman po ang nais ng Pangulo. Wala naman po tayong provokasyon, wala naman po tayong aggression, at wala naman din pong pananakop na ginagawa ang Pilipinas kahit kanino mang teritoryo. Ang China, ang bansang China ay tumutupad sa kanilang batas at sa kanilang polisiya. Ganon din po ang Pilipinas. At si Secretary Gibo ay tumutupad lang din sa kanyang mandato. Kagaya rin po ng mga opisyales ng bansang China. So, kung ano man po ang detalye pa na patungkol sa tugon na ito, ay maaari po nating itanong to kay Secretary Tess Lazaro.
6: But at least can we describe the relationship now between the Philippines and China, considering na masyadong maanghang yung palitan ng salita ni na Secretary Gibo and as well as other Chinese officials?
0: Sa atin po, sa parte po ng Pilipinas, itinuturing pa rin pong maganda ang relasyon ng ating bansa sa bansang China. So, hindi naman po nagkakaroon ng anumang rift o sigalot dahil lang sa mga mensahe ng ating Defense Secretary.
1: Para po sa huling katanungan, let na si Sir DZRH.
7: Good afternoon, Yusek. May natanggap na po bang update ang Malacanang sa estado ng stranded na Filipino seafarers sa Strait of Hormuz? At anong plano ng pamahalaan dahil may report na nasuspinde o sinuspinde ng International Maritime Organization yung kanilang emergency evacuation plan kasunod ng pag-atake dun sa dalawang barko. At wala po bang mga Pinoy na nadamay sa insidente?
0: Nag-report po si Secretary Hans Kakdak sa ating Pangulo at ibibigay ko rin po sa inyo ang ilang detalye patungkol po sa stranded Pinoy seafarers. MV Ever Lovely na may 21 Filipino crew on board ang sinasabing inatake ng Iran habang papalabas ng Strait of Hormuz. Walang nasaktan na 21 Filipino, mula sa 21 Filipino crew, kabilang ang captain or kapitan ng vessel. Nanatiling seaworthy ang vessel at nagpapatuloy ng biyahe. Inaasahang makakarating ang MV Ever Lovely sa Singapore sa July 5. Nakatutok ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay nitong tripulante. May isa pang Panama flag tanker na inatake sa Strait of Hormuz. Ito ang oil tanker na may pangalang Kiko at lula nito ang 19 Filipino crew. Nananatiling seaworthy ang vessel at nagpatuloy sa biyahe. Walang nasaktan na 19 Filipino sailors na sakay nito. Nakamonitor ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay at nakikipag-ugnayan ang mga otoridad sa mga Filipino crew kung sakaling kailangan nila ang onboard psychosocial assistance. So, sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So, habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So, nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan.
7: Yung pagdating po sa Singapore ng Filipino seafarers, pauwi na ba sila?
0: Yun lang po ang ating yun lang po ang naibigay na detalye sa atin ni Secretary Hans Kakdak at itatanong ko po sa kanya yung follow-up question po ninyo.
1: Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusef.
0: Salamat. At bago tayo magtapos, para siguruhing ligtas ang ating mga komunidad at tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH na gawing mas masinsin ang paghahanda kontra baha. Noong Biyernes, June 26, ay binisita ni Pangulo Marcos Jr. ang rehabilitation ng G. Araneta Drainage System kasama si DPWH Secretary Vince Dizon upang kilatisin ang mga naging improvement sa nasabing proyekto. Layunin ng rehabilitation project na pabilisin ang paghupa ng baha sa mga komunidad na taon-taon ay nakakaranas ng matinding pagbaha. Kasama rin sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang declogging operations at paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa ilalim ng upland kontrabaha ng ahensya. Ayon sa mga residente, mas kapansin-pansin na ang mabilis na paghupa ng tubig sa kanilang lugar nung matapos ang drainage system improvements sa G. Araneta Avenue hanggang E. Rodriguez Senior Avenue. Bilang dagdag sa pagkontra sa baha, Sunog-Apog Pumping Station sa Manila dapat operational na ngayong Hunyo. Yan ang madiin na utos ni Pangulo Marcos Jr. 6 years na hindi gumagana. Proyekto ang pinondohan noong nakaraang administrasyon pero hindi man lang nagamit at nagiging sanhi rin ng pagbaha sa Maynila. Pero sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., inaayos ang mga proyektong naging ghost projects lang noon. Mga proyektong pinabayaan na lamang. Ang lahat ng ito ay dapat para sa taong bayan at hindi pinagkakakitaan. Ngayon, sa loob lang ng 6 na buwan, ay napapakinabangan na ng mamamayan dahil iyan ang utos ni Pangulo Marcos Jr. at ito ay sa pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan. Bawas pangamba, dagdag kapanatagan ang hatid ngayon ng operational na pumping station sa mga residente ng Maynila. Ang Sunog-Apog Pumping Station ay bahagi ng Blumentritt Interceptor System na inaasahang magpapabilis sa paghupa ng baha sa mga lugar sa Metro Manila, kabilang ang Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue, Maria Clara at ilang bahagi ng Quezon City. Patuloy lang ang trabaho at serbisyo publiko para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bawat Pilipino.
8: Sa tagal ng panahon, hindi ito gumana. Never po gumana ito. Nagumana nga. Napakalaking problema nito. Kawawa yung mga kababayan natin dito.
9: Pagka tayo rito, building lang to sa kabakal. Ating is functioning. Literal.
8: Ang trabaho na binigay sa atin ng Pangulo, lahat ng mga pumping station sa Metro Manila, pagganahin naman ang tama.
10: Nung inon namin, yung isang bomba, pinatakbo namin at 50% capacity, kitang-kita ang laki ng binabana ng tubig. Pinag-aralan natin, ngayon naayos na po natin.
11: Papasalamat kami. Nandiyan na si pumping. Panatag na kami pag tuwing bumabagyo.
8: 6 years na hindi gumagana. In 6 months, dahil sa pagtutulungan natin, napapagana na natin. Malaking tulong yan para maibsan kahit papano yung pagbahan.
12: Basta ako dito po. Isang araw bumahaan, nag-ulan. Pag ano nang ulan, ano kagad, agos kagad dahil dyan sa mga drainage na yan. Malaki pong pagbabago ng bagong ano yan, project na yan.
8: Mababa na, hindi na ganun kataas, pero minuto lang nawawala na yung tubig. Hindi katulad dati, oras, minsan 3 hanggang 5 oras bago mawala. So malaking bagay po yun. Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig. At kapag may tubig na umiipon dito, ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati.
0: At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, hindi ipinagdarasal ang kamatayan ng kapwa. Ito ay gawain ng isang kulto, gawain ng kampon ng kasamaan. Huwag po kayong magpa-register sa ganyang klaseng samahan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
13: Sa pagkatapos lang ng press briefing ng Undersecretary Claire Castro na itanong sa opisyal kung nalinis na ba ng pamahalaan yung listahan ito ng mga contractor sa gitna ng plano ng Marcos administration at tingin yung infrastructure spending ng bansa sa second half ng 2026. Sabi niyo sa Castro, marami ng contractor ang natanggalan ng lisensya tulad ng mga Biskaya. Mayroon din anyang online blacklisting portal ng DPWH. Bukas ito para ma-review ng publiko ng general anya yung listahan ng mga korporasyon na blacklisted na sa gobyerno. Ang nais anya ng pamahalaan, lahat ng contractors sa kasalukuyan vetted na ng gobyerno at hindi involved sa anumang korupsyon o katiwalian. Sa allegation naman na hindi pa rin napapapanagot ang mga nasa likod ng flood control mess, sabi ni Castro, sana raw nakikita nila yung kaliwat kanang update, hindi daw nagpapahingan DOJ at Ombudsman sa paghabol sa mga nasa likod ng flood control irregularities. Mayroon ng mga nakasuhan, mayroon ng mga nakulong, mayroon ng mga senador na nililitis, may mga assets na nanaka-freeze. Sana raw nakikita ng lahat yung mga accomplishment na ito at huwag hihin na walang ginagawa ang gobyerno. Sa naging pahayag naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Li Jian na umano'y patuloy si Secretary Gibong sa pagbaluktot, pagkatotohanan at pagpapatutsada sa China, sabi ni Castro, si Pangulo Marcos ang direktiba daarin sa diplomatikong pamamaraan ang lahat ng proseso o anumang protesta ng Pilipinas. O Pilipinas anya, walang sinisimulang agresyon, walang sinisimulang provocation, hindi nananakot ang bansa. Kung ang China tumutupad lamang sa kanilang polisiya, ganun din anya ang ginagawa ng Pilipinas at si Secretary Gibo, ginagamparan lamang yung kanyang mandato. Habang nahingan rin ang update, ang palasyo kaugnay sa stranded Filipino seafarers sa Strait of Hormuz, sabi ni Jose Castro na una lang nag-report si ang DMW kay Pangulong Marcos, yung MV Ever Lovely na mayroong 21 Filipino tripulante, wala naman daw nasa sa kanila, nananatiling seaworthy yung kanilang vessel. Nagpapatuloy daw yung pagbiyahe niya na tinasang makarating sa Singapore sa July 5. Kung kakailanganin ng psychosocial assistance, agad na ipaabot yan at nananatiling nakatutok yung mga otoridad sa kalagayan ng mga ito. Ito naman ay pinakahuli mula sa Malacan para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
15: Maraming salamat, Raquel Bayan. Ang oras po natin, meron tayong 55 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Antabayanan po natin ng news break kasama si Albert Sebastian.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Philippine Standard Time, 356.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mga Pilipinong tripulante mula sa dalawang barko na inatake sa Strait of Hormuz, ligtas ayon sa Malacanang si Raquel Bayan sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Report.
21: Siniguro ng Malacanang naligtas ang lahat ng Pilipinong tripulante sa dalawang barkong inatake sa Strait of Hormuz. Sa gitna pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Communications Undersecretary Clear Castro, una nang nakapag-ulat si Migrant Workers Secretary Hans Leocakda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang nasaktan sa 21 Pilipinong sakay ng MV Ever Lovely at sa 19 na Pilipinong tripulante ng Panama Oil Tanker sa Kiku. Bukod dito, nananatilian niyang seaworthy ang 2 sasakyang pandagat at patuloy din ang kanilang biyahe. Inaasahan din na makararating sa Singapore ang MV Ever Lovely sa 5 ng Hunyo. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kalagayan ng mga tripulante at nakahandang magbigay ng onboard psychosocial assistance kung kinakailangan. Base sa pinakahuling datos ng gobyerno, nasa 2,100 Filipino seafarers ang sakay ng 85 barko na nakalabas na sa Strait of Hormuz. Nasa 3,800 iba pa naman ang nananatiling sakay ng mga barkong nasa Persian Gulf na patuloy pa rin binabantayan ng mga otoridad.
22: MV Ever Lovely na may 21 Filipino crew on board ang sinasabing inatake ng Iran habang papalabas ng Strait of Hormuz. Walang nasaktan na 21 Filipino, mula sa 21 Filipino crew kabilang ang captain or kapitan ng vessel. Nanatiling seaworthy ang vessel at nagpapatuloy ng biyahe. Inaasahang makakarating ang MV Ever Lovely sa Singapore sa July 5. Nakatutok ang mga otoridad sa kalagayan ng vessel at mga sakay nitong tripulante.
21: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Senador Amy Marcos may mga nais linawin sa gagawing impeachment trial simula sa susunod na linggo. May live report si Nymph Asuncion.
20: Radyo Pilipinas.
23: Bilang tatayong Senator Judge, may ilang gustong maliwanagan si Senator Amy Marcos sa gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte simula na yan sa Lunes, July 6. Ayon kay Senator Amy, naghahanda na siya para sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial, pero may ilan pang hindi pa klaruan niya sa kanila. Kabilang na kung sino niya ang mag-issue ng pre-trial order, kung ang clerk of court ba na si Senate Secretary Renato Bantog Jr. o ang presiding officer na si Senate President Sherwin Gatchalian o ang buong impeachment court. Kung tanging ang clerk of court o presiding officer anya mag-i-issue, ano anya ang legal na basihan nito dahil wala ito sa rule. Gita Senadora, paano kung may senator judges ang hindi conforme sa pre-trial order? Sino rin anya ang mag-rule sa mga objections, motions at komento sa pre-trial order? Ano rin anya ang procedure kapag ang senator judges ay hati sa nabanggit na mga usapin? Samantala, pinahayag rin ng senadora na tiyak na makakaapekto sa legislative work ng mga senador kapag sobrang tumagal ang paglilitis kay VP Sara. Una kasi rito, sinabi ng prosecution na higit 60 trial days ang kakailangan nila, habang 30 trial days naman ang sa panig ng depensa. Ayon kay Senadora Amy, hanggat maaari, dapat sundin ang one-day examination of fitness rule para mabawasan ang bilang ng araw ng paglilitis. Sa tingin ng senadora, hindi naaabot sa mahigit 90 ang testigo na ipipresenta ng prosecution at ng depensa, kaya kung susundin niya ang rule tungkol sa one-day examination of fitness, hindi aabuti ng 90 days ng paglilitis at namang ay malaki ang maibawas dito. Samantala, mabanggit ko na lang rin, sa ngayon ay nagkakaroon ng consultative meeting ang Senate PRIB dito sa mga ilang kawaninang kinatawan ng media bilang paghahanda pa rin yan sa impeachment trial sa Lunes. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Salamat, Nymph Asuncion. Mga lokal na pamahalaan at private sector tumulong sa pagbibigay ng pondo para sa pagbibigay ng CCTV at metal detectors sa mga pampublikong paaralan. Ang detalye sa live report ni Diane Lear.
20: Radyo Pilipinas. Report.
24: Yes, sa Albert, tumulong ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at mga parent-teacher association sa pagpupondo at pagbibigay ng mga CCTV camera at metal detector. Ito'y matapos ilunsad na Department of Education o DepEd ang nationwide school safety campaign kasunod ng mga nagdaang insidente na karahasan sa ilang paaralan. Dahil dito, nagpasalamat ang DepEd sa kanilang agarang suporta. Ayon kay Education Secretary Sunny Anggara, mahalaga ang tulong na ito sa pagpapatupad para matiyak ang ligtas at mapayapang kapaligiran sa bawat paaralan. Ihihiyag ito ni Anggara sa isinagawang inspeksyon sa Alfonso Castañeda National High School sa Nueva Vizcaya, kung saan sinuri rin niya

0: PR at pangwakas na balita, Gabriela Women's Party at Salin Lahi Child Rights Advocates tutol sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagpulong ang Gabriela Women's Party at ang Child Rights Advocate Group na Salin Lahi upang isulong ang mga systemic solutions at muling ipahayag ang kanilang matinding pagtutol sa panukalang ibaba ang age of criminal responsibility sa bansa. Sa isinagawang dialogo, tinalakay ng mga grupo ang pinakahuling insidente ng school violence o karahasan sa loob ng mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa grupo, ang mga ganitong pangyayari ay dapat magsilbing hudyat upang obligahin ng gobyerno na tugunan ang ugat ng problema at ang mismong kondisyon ng mga kabataan na nagtutulak sa kanila na gumawa ng karahasan sa kanilang kapwa-bata. Binigyan din sa talakayan na sa halip na parusahan ang mga bata, dapat papanagutin ang mga matatandang irresponsableng nagpabaya, kaya nahulog ang mga armas o baril sa kamay ng mga menor de edad. Muling pinagtibay ng Gabriela Women's Party ang commitment nito na patuloy na makikipagtulungan sa Salin Lahi at iba pang organisasyong nagsusulong sa karapatan ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
4: Radio Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas, Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
8: I love it when you call me Senorita.
9: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
7: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
10: Pauso.
7: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
10: tanyare.
7: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa

0: GovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver?
5: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Pagong Pilipinas para sa Pagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras po natin, 11:00 makalipas sa alas 4 ng hapon.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
11: Mark in!
10: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
11: Mark out!
10: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Monday. It's Monday, mga kababayan. It's another Manic Monday.
12: Just another Manic Monday.
9: Welcome po sa ating palatuntunan. Mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang yung lingkod, J. Mark Dagala. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ngayong hapon. Siyempre, dito pa rin po sa palatuntunan hitik sa mga balitan dapat inyong malaman, mga balitan sumasalamin sa ating lipunan. Lunes pa lang, pero ang dami na hong nangyayari. Ay, nako. Oo. Eh, kita nyo nga. Eh, kanina ho, sinilunsad yung pamamahagi po ng bigas, yung ikalawang bugso po ng pamamahagi po ng 10 kilong bigas para sa vulnerable sector. Kanina po, mga senior citizens ang binahaginan po ni First Lady Lisa Araneta Marcos dyan po sa San Juan City. Matapos naman noon nito ay bumisita po ang Pangulo sa Bohol at sa Sulu at Sambuanga rather, para ho pangunahan yung ilan ho sa mga aktibidad po doon. At on the other side of the coin, eto naman, nako, meron na naman panibagong shooting incident na napigilan po ng mga otoridad dahil po may nagbanta dyan ho sa Batangas eh. At kanina rin oh, nagsagawa rin ng pulong balitaan ng DILG. Eh sabi, nililinaw na meron po yung mga student, wala daw pong student athletes na kinasuhan. Bagamat, nauna po doon sa balita, sa ulat po ng DILG, meron pong 11 na pinakakasuhan. Meron po doon 4 na mga student, mga estudyante pa. No, pero ang sinasabi, hindi raw kakasuhan yung mga student athlete doon sa pagkamatay ho nung dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonya saka si Divine Halili Hadili diyan sa may Dipakulaw Aurora. Yan ha. Marami na naman tayong aabangan ngayong araw na ito. Kaya samahan niyo po ako ang inyong lingkod, kay Mark Dagala. At ito po ang inyong palatuntunang
10: Mark In, Mark Out sa Balita, kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Pasadaan po muna natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Monday. Malakanyang kumpiyan sa mga kamito ang mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos ng ikalawang quarter ng taong 2026. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan naman ang serya ng aktividad sa Sulu at Sambuanga ngayong araw. Klase sa Batangas City Integrated High School suspendido ngayon dahil sa banta umano ng pamamaril. National Cyber Security Center itatayo ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa lungsod ng Valenzuela. Big time rollback sa liquefied petroleum gas o LPG epektibo na ngayong araw. Dagdag pamumuhunan target sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada ayon po sa Department of Trade and Industry o DTI. Kauna-unahang transport subsidy sa bansa ilulunsad ng mga lokal na pamahalaan. Low pressure area na minomonitor ng PAGASA sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo ayon sa PAGASA. Senado, nakatuon ngayon sa paghahanda ng physical logistics sa napibintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
10: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: 16 na sandali makalipas pong alas 4 ng hapon. Sa iba pang silim sa mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, mahigit sa 3,000 benepisyaryo sa lalawigan ng Sulu ang tumanggap ng bigas sa pagbisita ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Kasabay ito ng paglulunsad din ng Presidential Scholarship Program na inaasang pakikinabangan ng nasa 2,050 benepisyaryo. Layunin po nito na mapalawak ang oportunidad ng mga kabataang Suluanon na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang pamamahagi po ng bigas at paglulunsad ng scholarship program ay bahagi po ng mga programa na pamahalaan sa ilalim po ng Local Government Support Fund at ang Socio-Civic Projects Fund. Isinagawa po ang aktividad sa Sulu Jamalul o Sultan Jamalul Kiram Gymnasium dyan sa Barangay Laum, Maimbong, bayan ng Maimbong, sa pakikipagtulungan ng mga lokal opisyal ng Sulu at sa pangunguna po ni Governor Abdur Sakurtan II.
10: Mark In, Mark Out.
9: Umarangkada na ang ikalawang bugso ng pamamahagi ng libreng bigas para sa mga senior citizens sa ilalim po ng programang Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Diyan po sa lungsod ng San Juan, Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa pamagi po ng bigas sa Philoil Eco Oil Center at sa bayang inilulunsad din sa lungsod sa mga lungsod sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Aabot po sa 4,400 mga beneficiaryo ang nakatanggap po ng tig 10 kilo ng bigas sa San Juan para sa ikalawang bugso at Bigayan kung saan nasa ang pinakamatanda ho rito ay nasa 97 anyos sa na lolo. Kabuang 8,898 senior citizen na beneficiaryo sa San Juan City. Kung saan no, ang mga pangalan ay galing sa listahang isinumite ng Association of Senior Citizens ng bawat barangay. Apat na buwang tatanggap po ng tig 10 kilo ng bigas sa mga nakatatanda mula nitong Mayo at tatagal ho hanggang Nobyembre. Nabatido na target ng programa na maipakita ang pagtutulungan ng mga LGU sa programa ng national government para po maipakita ang food security at direktang maihatid ang tulong sa vulnerable sector.
10: Mark in, mark out.
9: 18 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ay! Gandang balita nito, are. Sapagkat epektibo ngayong araw na ito ang big time rollback sa presyo po ng mga liquefied petroleum gas o ng LPG. Ayun o, kay dating LPG Marketers Association, LPGMA founder at party list representative at Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. Aabot po sa 12 pesos. 12 pesos mga kababayan. Ang tapyas presyo sa kada kilo ho ng LPG na ibinibenta po ng Petron Gasol at Piesa Gas simula ngayong Lunes. Katumbas anya ito ng 132 pisong bawa sa karaniwang tangke ng LPG na may timbang na 11 kilo. Aleluya! Aleluya! Bente minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Lalo pa ang pinalakas ang Police Regional Office 6 ang kanilang kampanya kontra krimen at loose firearms para sa mas ligtas sa Western Visayas. Ito'y makapagtala po ang Pro 6 nang aabot po sa 3,429 na mga loose firearm mula sa iba't ibang lugar sa kanilang nasasakupan. Sa tulong na nito ng pinigting na operasyon at matatag na ugnayan sa mga komunidad. Batay sa datos, nanguna po ang antike sa may pinakamaraming naisukong armas sa umaabot po sa 1,236. Sinundan naman ito ng akla na may 978. Nasa 758 naman na naisukot sa lalawigan ng Iloilo habang 175 naman sa lalawigan ng Capiz. Legendi ni Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na higit pa sa mga datos, dapat masawata ang pagkalat ng loose firearms upang mailayo po ang mga komunidad sa anumang uri ng karahasan at krimen. Hindi anya dapat hintayin pang may mabiktima bago kumilos pagkus ang voluntaryong pagsusuko ng arma sa isang tagumpay para sa buong komunidad.
10: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
9: Ang oras natin mga kaibigan,
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Alas 4:21:30 ng hapon, nasa linya na po natin ang tagapagsalita po ng Batangas Police Provincial Office. Kanina po kasing umaga ay sinuspindi po ang klase sa Batangas City Integrated High School dahil daw po sa isang banta ng pamamaril. Batay po sa pahayag ng DepEd Batangas Schools Division Superintendent na si Dr. Jaime Panganiban, pinagkasunduan po ng school administrator at nasuspindihin po ang klase dahil sa isang banta na galing sa isang dummy account na ang pangalan po ay Joy Joy. Nakita ng ilang magulang ng mga mag-aaral na ito ng Batangas City Integrated High School ang banta kahapon, alas 10 daw ho eh, Kaya't nagdesisyon po ang mga ito na hindi na papasukin na kanilang mga anak ngayong araw na ito. Bukod dyan, nagpalabas din po ng bulletin ang BDRRMO, Hingilo sa Banta, para maipaalam sa mga magulang ng mga mag-aaral sa Batangas Integrated High School. Matapos po maipaalam sa DepEd Batangas ang Banta, agad itong iniulat sa Batangas City Police Component na ngayon ay nagsasagawa na po ng malalimang imbisigasyon dito. Duda po ang Schools Division Superintendent na si Dr. Jaime Panganiban na sumasabay sa issue nang nangyari pamamaril sa Tacloban ang nanakot. Kaya't agad namang ipinag-utos ito na until further notice ay walang pasok po sa eskwelahan ang mga estudyante. Makasama natin si Police Major Hazel Lumaang Suarez, ang tagapagsalita ng Batangas Provincial Police Office. Major Suarez, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
11: Magandang hapon po sa inyo, sir, J. Mark, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon.
9: Ma'am, bago po ang lahat, kumustahin po muna namin ang sitwasyon ngayon dyan sa Batangas City Integrated National High School. Wala pa rin pasok pero na-search na, kumbagay, meron na po ba tayong lead kung sino yun nasa likod po ng pagpapakalat itong shooting threat na ito?
11: Okay, so as of now po, wala nga pong kanselado ang klase ng Batangas City Integrated High School. Galing na rin po ang ating provincial director doon. Kasama po tayo kaninang umaga at nakipag-ugnayan sa school authorities regarding nga po dito sa napaulat na posting ng isang dummy account.
9: Mm-hmm. And meron na po ba tayong, sabi nga eh, sinusundang lead dito, ma'am, kung sino yung nasa likod nitong dummy account na ito?
11: Yes po. As a matter of fact po ay kasama natin ang members ng Anti-Cybercrime Unit kanina at in-interview din po ang isang matatawag natin na person of interest. Hindi pa natin ito masasabi kung siya ay CICL or child at risk o car, ano. Pero ongoing na po ang investigation ng Batangas City Police Station. Tama po ang...
9: Yes, ma'am. Opo. Mm-hmm. Okay. Ayusin lang natin. Re-establish lang natin yung ating communication kay Major Suarez. Oo. Kanina ho, nagkaroon po ng pulong balitaan sa Campo Crame. At ayon po rito kay Philippine National Police Acting Spokesperson, Colonel Allen Reyco. Kanila pong siniseryoso ang lahat ng uri ng banta, lalo't kung malalagay sa balag ng alanganin na seguridad at kaligtasan po ng publiko. Ayon ho sa kanya, ay tinututo na nga raw ho ang pagkakakilanlan ng mga nagpadala nitong banta, pagbabanta sa Facebook page ng Batangas City Integrated National High School. Ito, balikan natin si Colonel si Major Suarez. Major Suarez, ma'am. Okay na po, naririnig niyo na po kami, ma'am?
11: Yes po, yes.
9: Ayan po. Ma'am, intanong ko po kanina. So, yung may nabanggit na po kayo tungkol doon sa possible na lead, no? Kung sino yung nasa likod nito?
11: Yes po. As a matter of fact po, inimbitahan po natin itong maituturing nating person of interest na isa ring estudyante dito sa naturang school. Kasama po ang kanyang magulang, ang members ng CSWD o ay ongoing po ang investigation ng Batangas sa kanya at processing at assessment na rin ng CSWD o sa kanya.
9: Ayun. So, ma'am, sa tingin niyo po ba itong issue na ito eh, sabi nga eh initially meron po bang talagang intent o discernment na gawin ito nung nasa likod nitong pagpapakalat na ito, or sabi nga eh yung terminong ginagamit po ay copycat o sumasabay nga ito sa issue na mga naitala po sa ibang paaralan itong mga nakalipas na araw, ma'am?
11: That we cannot comment pa, ano, kung siya nga ay may discernment during nung isagawa niya itong pagpo-post
13: nitong mga nakakabahalang post na ito. Ongoing ang assessment ng CSWDO sa kanya. However, we found out na accordingly sa kanya ay siya daw ay nabubuli sa kanyang school noon pang unang araw ng klase. So, isa yon sa tinitingnan nating factors aside from yun yung tinitingnan muna natin pansamantala kung totoo nga na may nabiktima siya ng bullying. Mm-mm. Dahil initially, yun po ang sagot niya sa atin kanina.
9: Mm-mm. Yun. Eh, ang kanyang binantaan dito, ma'am, mga grade 7, 8, 9, and 10. And I quote, yung pagkakasabi niya, talagang medyo threatening talaga to, no? So, Paano po muna yung unang ginawa ng Batangas City Police upon learning po itong threat na ito? Kasi naipost daw po ito kagabi do sa Facebook page ng school at isang advisor daw po ang nakabasa nito at yun na nga po ipinagbigay alam na nga po sa mga otoridad natin, ma'am.
13: Yes po, upon learning po doon sa incident na yun, dahil itinawag po ng naturang advisor sa Batangas City Police Station, nagpunta po ang Batangas City Police Station sa school nito at kinonfirm nga kung may posting na ganito doon sa kanilang account. So true enough, may nakita nga po gamit ang isang dummy account. So agad-agad nagsagawa tayo ng investigation and also yung ating pakikipagtulungan ng mga teachers dito at yung ibang mga department heads ay meron nga po tayong natukuyan or na discover na person of interest na isang estudyante din na accordingly, for the past years then ay nasangkot din siya sa ibang posting naman.
9: Oh.
13: Threatening post din ng mga nakaraan.
9: I see. So, dito ho sa parting ito, may ilan ho kasing katanungan no, na lumalabas. At isa po rito, kung tingin po ba ng mga otoridad natin na kaya ho may mga ganitong post eh dahil para daw ho mag-declare ng suspension of classes kasi kanina natanong din namin si Chief PIO Colonel Allen Rico, ang sabi niya yung mga hindi raw imposible yung mga copycat na mga ganito panggagaya no sa ibang mga insidente dahil kung meron daw pong exam na gustong takasan tong estudyante na ito kaya sa halip na para makaiwas gumawa na mas malaking gulo. May mga ganun po ba kayong tinitingnan, ma'am?
13: Yes po, dahil accordingly nga po ay nung mga nakaraang taon dahil estudyante din ng school na ito itong POR natin ay di umano may mga ilang posting na rin sa nakaraan na trace out sa kanya ano. However, syempre we cannot discount yung possibility ng influence, yung influence niya sa katulad nga po nung nangyari sa Tacloban or sa kung saang school man yung mga recent na nangyari nung mga nakaraang araw. We cannot discount that possibility also. Kaya po tayo ay nag-invite din at magsasubmit din tayo sa Regional Anti-Cybercrime Unit natin ng cellphone ng bata para ma-discover natin kung ano ba yung mga pinagkakaabalahan talaga ng batang ito at kung ito nga ba ay influence or hindi at bunsod lamang ng gustong magpa-cancel ng klase kaya siya nag-post ng ganon. So, ipoprocess po ito ng ating anti-cybercrime unit para ma-i-apply po natin sa court ng warrant to disclose.
9: Ayan. Mensahe nyo na naman po sa ating mga kababayan dyan, particular po dyan sa Batangas City at sa iba pong bayan na inyong nasasakupan, ma'am, para ho mawala yung takot at pangamba, lalo na po ng mga magulang natin, ma'am.
13: Yes po. Ang inyong kapulisan po, rest assured, ay gumagawa ng lahat ng paraan para ma-secure ang ating mga estudyante dahil Kami po ay mga parents din. Kami po ay may mga anak din na nag-concern din kami. Ano. So, rest assured na ang kapulisan ay gumagawa ng best effort para ma-secure ang mga bata ito. Nakikipag-coordinate agad tayo sa mga school authorities. And nakikiusap po kami sa mga school authorities or kung sino man na pagka po may mga napansin sila or napansin sa kanilang mga anak, sa kanilang mga estudyante, sa kanilang mga kapitbahay or kung sino man, itawag agad sa 911, itawag sa pinakamalapit na authority, that be sa school authorities, sa kapulisan, sa DSWD o kaya sa 911 nga po para maagapan natin ang mga bagay na ganito.
9: Ma'am, kami nagpapasalamat po sa inyong oras at pagbibigay linaw po sa usaping ito. Mahalaga po ito upang malabanan natin ang disinformation, misinformation, malinformation, fake news hinggil po sa usaping ito. Salamat po at magandang hapon po, ma'am.
13: Thank you very much po. Anytime po.
9: Police Major Hazel Lumaang Suarez, ang tagapagsalita ng Batangas Police Provincial Office.
14: Thank you! Mark in! Mark out!
9: Oras po muna natin!
14: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko!
9: Alas 4.33 ng hapon.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Publiko
1: 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Radio Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Yay! Good vibes! I-mark in muna yan!
7: Fake news.
8: Fake news.
7: Disinformation.
8: Disinformation.
7: Mark out mo na yan.
9: Just another manic Monday.
10: Well, nagbabalik po tayo sa palatuntunan ng Mark In, Mark Out sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 ang inyong public radio, mga kababayan. At sa pagkakataon po ito, atin po tanggapin ang pag-ulat mula sa Radyo Pilipinas Cebu.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
10: Yun daw pong total ban sa mga cellphone dyan sa mga pampublikong paaralan. Eh, pinatutupad po ngayong araw sa Dumanhug, Dumanhug, Cebu. Mula sa Radyo Pilipinas, Cebu, mag-atid balita po si Angeli Tahapal Valiente. Angeli!
13: Epektibo ngayong araw, Hunyo 29, ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyanteng papasok sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bayan ng Dumanhug, Cebu. Sa pamamagitan ng kanyang social media page, ipinalam ni Dumanhug Mayor Efren Guntrano Gungun Hika na bawal na sa mga estudyante ang pagdadala ng mga cellular phones kung papasok sa paaralan. Kung mayroon mang estudyante na lalabag sa nasabing kautosan, otomatikong kukumpiskahin ang kanyang cellphone at sa katapusan na ng school year ito ibabalik. Ipinaliwalag ni Mayor Hika na layunin lamang ng kautosan na ito na makapag-focus sa kanilang pag-aaral ang mga estudyante habang nasa paaralan at makipaghalubilo sa kanilang kapwa estudyante. Hiniling naman ng alkalde ang kooperasyon ng mga magulang at guardian ng mga mag-aaral, lalo na sa pangangamusta at pagkakaroon ng open communication sa kanilang mga anak. Tahasan ring sinabi ng alkalde na kung sino man ang hindi sumunod sa nasabing kautosan ay malaya silang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang mga paaralan sa labas ng bayan ng Dumanhug. Nakatakda ring magkaroon ng pagpupulong si Mayor Hika sa mga school heads ngayong hapon upang pag-usapan ang nasabing kautosan at paigtingin pa ang seguridad sa kanilang paaralan, kabilang na ang pagsiguro na ligtas na makauwi ang mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
12: Mark in. Mark out.
10: Mga kababayan, nakababahala po yung pagdami po ng mga insidente na karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan mismo ng mga estudyante. Matatanda nito nakalipas sa linggo lamang ay nagkaroon po ng shooting spree dyan sa Tacloban City kung saan biktima po at suspect ay kapwa mga minor de edad. Hindi lang ho yan. Dahil ilang eskwela na rin po ang napabalita na karanas po ng pananakot o school threats. Gaya po ng pinakahuli dito sa Batangas at dahil sa ang dahilan ay yung nagbabanta ay nabubuli daw. May tuturing ba itong isang matinding banta sa lipunan, lalo't mga kabataan no, ang nasa sangkot na sa krimen. Makasama po natin ang isang sociologist, si Ginoong Luis Emmanuel Abisamis. Siya po ay senior lecturer ng Department of Sociology, University of the Philippines, Diliman. Mr. Abisamis, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Hi, good afternoon po. Thank you for having me.
10: Thank you for your time, sir. Una po sa lahat, ano po masasabi nyo rito sa mga insidente kinasasangkutan po ng mga estudyante, lalo't mga minor de edad? Do you find this alarming, concerning?
8: Siguro yung sagot ko, no, would be yes and no. Bakit yes, no? Syempre, nakakabahala yung violence na nakikita natin, no? At dagdag na dito na yung violence na ito ay hindi lang enacted, no, or ang target ay mga bata, pero sa mga recent cases na nakikita natin, no, bata din ang perpetrators, no. Sa kabila nito, bakit din ako hindi masyadong alarmed? Kung titignan natin, no, globally, tumataas yung mga kaso ng school-related violence, particularly gun-related violence in schools, no? Particularly, for example, sa United States. Ang nakikita ng mga researchers, no, kahit na matagal nang may history ng mga school shootings, yung mas documented cases ngayon, mas fatal yung mga school shootings. No? Ibig sabihin, mas may mga namamatay dahil dun sa mga school shootings. No? So, nakakabahala, no? Kasi manifestation to ng isang kultura ng violence na nakikita natin hindi lamang sa Pilipinas pero globally. Pero dahil may history din itong school shootings, no, ng gun violence, hindi din siya nakakabigla, no, or hindi dapat tayo masyadong magulat na may mga ganitong nangyayari.
10: Gaano ho kalaki ang epekto nito sa ating lipunan, lalo't hindi ito may tuturing na maliit na insidente lamang, sir?
8: Yeah, so pwede natin tignan, no, sa maraming angulo. Sa individual at sa community level, we can definitely expect na may trauma. Yung hindi lamang yung mga bata, no, na nandun sa pool kung saan naganap itong school shooting. Pero siguro kahit sinong bata ngayon, no, meron sa parang collective or shared trauma, no. Pinalaki tayo, no, na sinasabi na pag wala tayo sa pamilya, ligtas ka sa eskwelahan, no. Ang mga kasama mga teachers, mga kapwa-bata, na lahat kayo ang focus nyo ay mag-aral lamang, you know, so yung ganitong pangyayari, no, nakaka-disrupt dun sa ganoong expectation na ligtas ang eskwelahan, na safe ang mga bata sa ganitong mga lugar, no. At dahil may trauma, we can expect definitely na lalo na para dun sa mga bata na nandun sa school mismo kung saan naganap yung shooting, maaaring umusbong or ma-exacerbate yung kanilang mental health issues. Kasama na din dito yung issues related with yung social health nila. Pag sinabi kong social health, kasama dito yung mga relationships nila sa kapwa nilang estudyante, sa teachers, no? Yung mga ganitong mga pangyayari, it can cause or it can cultivate mistrust. Mm-mm. No, not Mm-mm. just in others but also in institutions, no. Ngayon yung mga magulang pwedeng hindi na sila masyadong kampante na padalhin yung mga anak nila sa eskwelahan. Hindi na sila masyadong sigurado na kaya ng mga teachers, ng mga principal, ng mga security guards na protektahan yung kanilang anak. No. Mm-mm. So makikita natin, no, na yung mga ganitong pangyayari dahil ang pananaw natin ay biglaan at definitely malaki yung impact niya sa mga estudyante, sa mga bata, sa mga pamilya, komunidad. May tendency din na mas humigpit ang seguridad or mga security measures. At makikita din natin, no, I'm sure mapag-uusapan natin is tataas din yung surveillance.
10: Mm-hmm.
8: No? Mas maghahanap yung mga policymakers natin, yung law enforcement na mga potential threats. At ito din ay so unang tingin, no, maganda to kasi response to dun sa mga pangyayari. Pero kung busisiin talaga natin, may mga harmful implications din siya para sa mga tao at lalo na sa mga bata sa kanilang pang-araw-araw. No?
10: Pero, how would you classify this, sir? May tuturing niyo po ba itong copycat or prank? At sa tingin po ba ninyo, for clout po ba ito or sabi nga, mas may malalim pang dahilan? Kaya nangyayari itong mga to?
8: Okay. So, dito lamang sa case, no, nung nangyari sa Tacloban, mahirap sabihin kung ano talaga yung naging dahilan. Sa lahat ng pag-aaral tungkol sa mga school shootings or sa gun violence, klaro, no, yung mga researchers na hindi iisang factor or context lamang ang nagde-decide or nagmo-motivate kung bakit nagkakaroon ng school shootings, kung bakit bata ay kukuha ng baril at, you know, ipapaputok sa kapwa kabataan, no. Merong mga teorya, may mga konsepto, no, na nakikita na din natin sa media, sa mga explanations ng ating, for example, police at ng mga policy makers. Nakita natin, no, for example, popular culture, yung mga games ba nila laro or yung mga kasama ba nila sa social media, yung mga nakakahalubilo nila, yung mga napapanood nilang movies or TV shows, no, kasama ba ito sa pwedeng maging dahilan kung bakit sila magpa-participate sa ganitong klaseng behaviors? Maaari, no? Kultura ba ang pag-uusapan natin, no? Sa Pilipinas, for example, medyo normalized ang pagkakaroon ng gun or baril, no? May pag-aaral ang ginawa ang Small Arms Survey noong 2018, no? At nakita nila, no, na sa Pilipinas merong mga mahigit kumulang na 3.7 million na firearms na ang pagmamay-ari ay sibilyano. 1.7 million dito registered. Pero 2 million dito ay hindi registered. No? Bakit ganun kadami? Meron din kasi tayong batas na that allows access to guns. No? Kung titignan natin yung RA 10591, depende sa lisensya mo, pwede kang magkaroon ng at most 2 registered firearms, pero kung mas mataas yung lisensya mo, pwede kang magkaroon ng 15 registered firearms sa iisang tao. No? So, maraming bagay. May kultura, may social media, may law, no? At ang makita natin dito is, ang ginagawa nito is, nino-normalize niya yung pagkakaroon ng baril. Nino-normalize niya yung kahit sinong tao pwede magkaroon ng baril. No? And may mga ganito tayong experience, no, na paglaki na kapag eleksyon, minsan ina-expect natin, yes, no, na tumataas ang kaso ng gun violence. Kapag New Year, 'di ba? May mga nagpapaputok ng kanilang baril, no? Pero kahit din sa mga napapanood natin sa TV, no, yung mga gustong teleserye ng mga Pilipino, yung mga action heavy na genre, nandito yung mga baril at kasama siya dun sa gusto at tinitingnan ng normal ng mga Pilipino, no? Bakit ko to sinasabi, no? Dahil normal yung pagkakaroon at paggamit ng baril sa Pilipinas, hindi natin inaakala na yung regular na tao or sa ganitong lagay, isang bata, no, papuputukan niya talaga yung kapwang Pilipino niya or kapwa bata. No, at marami nang naging explanation dahil dito. Merong, dahil yung sa Filipino value ng hiya or dahil closeness, family ties at collectivist culture tayo, no? Pero ang ginagawa nito ay finiframe niya yung mga ganitong school shootings as exceptional. Ibig sabihin, hindi parating nangyayari. At pag nangyari siya, malaking bagay, no, emergency siya and whatnot. So yung pag tingin natin sa school shootings as copycats or prank, dito din siya nang gagaling. Yeah. Hindi kasi natin parang hindi natin masyadong maintindihan bakit nga ba ang isang bata kukuha ng baril at papuputukan yung kapwa niyang bata?
10: Yun.
8: So, so ang possible explanations na nagme-make sense sa atin, no, na posible pero hindi natin masabi,
10: yes,
8: is yan, baka may ginagaya siya or nagjo-joke lang siya, hindi niya naintindihan yung consequence, no. Pero again, ang nakikita natin sa research is walang iisang dahilan kung bakit may ganitong violence.
10: Mm-mm.
8: Lalo na pag bata ang perpetrator.
10: Mm-mm. Sa inyong palagay, sir, at ito yung nabanggit na rin ng Department of Justice, no? Pero para sa inyong palagay, na ma-associate ba ito sa tinatawag na nihilistic violent extremism? Yung pong violent acts ng mga kabataan?
8: Generally, pwede natin makita or hanapan ng connection yung nangyari dito sa mga nihilist at extremist behaviors, no? Pero kailangan busisiin yung konteksto nung nangyari sa Tacloban, no? Ang nakikita kasi sa research talaga ay kapag isang konsepto lamang or isang dahilan lang ang ibinigay para i-explain kung bakit nagkaroon ng school shooting or violence, gun violence, maraming ibang konteksto at factors ang nami-miss out, no? Ano naman yung magiging implikasyon if sabihin nga natin related sa nihilism at extremist behaviors, no, anong kabataan yung gun violence. Ang nakikita kong pwedeng implikasyon dito ay yung pagtrato natin sa bata as mga potential na criminal. No? May ganito tayong explanation na yung mga bata, may tendency sila na maging nihilistic, may tendency sila maging extremist, no, nagiging essentialist, no, or naturalistic yung pag tingin natin sa bata na ang bata ay may tendency na gumawa ng mali, no. Masyado yung ganitong mga explanation, hindi niya nako-consider yung mga ibang factors kung bakit nagkakamali or gumagawa ng mali yung mga bata. Ang problem is kapag tinanggap yung ganitong explanation na yung mga bata ay nihilistic at nag-engage sila sa mga extremist behaviors, nagiging dahilan to para i-securitize at yung pagdisiplina sa bata na para bang hardened criminals sila. So, at delikado ito kasi maraming factors talaga ang hindi lamang pumapasok dun sa gun violence pero dun sa pagbuo ng pagkatao ng bata mismo.
10: Lastly, kung hindi ito maagapan, sir, tingin nyo, anong banta ang maaaring ibigay nito sa seguridad, buhay ng ating mga kabataan? Lalo na't sila yung ating, as Dr. Jose Rizal says, no, iba?

0: Pasado alauna ng hapon kanina nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City at ilang bahagi ng Metro Manila. Sa inilabas na thunderstorm advisory ng PAGASA, kasama rin ang ilang kalapit na lugar sa Central at Southern Luzon. Sabi ng PAGASA, isolated thunderstorms ang nangyari kung saan nakapagtala ng 47.8 mm ng ulan na bumuhos sa loob ng humigit-kumulang isang oras sa Science Garden sa Quezon City.
1: Ngayon po kasi may umiiral na southwest monsoon, so madalas na rin po talaga yung thunderstorm. Sa mga susunod na araw, maaarin po, bukod sa mga isolated, meron din tayong scattered, yung mas malawakan na yung maapektuhan and mas longer duration po.
0: Dagdag pa ng PAGASA, ang mga ganitong klase ng pagbuhos ng ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar at pagtama ng kidlat, kaya't inaabisuhan ang mga nasa bahaing mga lugar na lumikas at mag-ingat rin sa mga open areas dahil sa banta ng kidlat. Asahan na rin anya ang madalas na thunderstorms ngayong panahon ng tag-ulan.
1: This month po, asahan na po talaga natin na magiging madalas na talaga yung mga thunderstorms, especially paghapon and gabi po.
0: Samantala, sabi naman ng PAGASA, walang naging epekto ang binabantayang LPA sa silangan ng bansa sa nangyaring pag-ulan kanina. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.

0: Tatlong araw po magpapaulan ang low pressure area sa malaking bahagi ng bansa. Bukod pa yan sa mga pag-ulan na dala ng habagat. Maging alerta po sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar at posible ring pagguho ng lupa. Ang sama ng panahon o LPA ay huling namataan, 165 kilometers silangang Hilagang Silangan mula sa Borongan Eastern Samar sa Visayas. Ayon po sa PAGASA, tatawid ang LPA na yan at magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas hanggang sa katimugang bahagi ng Luzon. Kapag nasa West Philippine Sea na ito, mataas naman ang chance na maging ganap na bagyo sa araw ng Miyerkules at bibigyan ito ng pangalan na Henry. Magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon ang LPA, particular sa Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Sarumblon. Localized thunderstorms naman ang aasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagpapaulan din ang ayon sa PAGASA ay nagpalabas ito ng heavy rainfall outlook kung saan makararanas po tayo ng above normal na rainfall. Ang bahagi ng Sorsogon, Masbate, Samar Island, Leyte Provinces, Biliran, Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Magpapaulan din ang habagat sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Palawan. Sa Mindanao, makararanas din ang bahagyang maulap na panahon at posibleng panandali ang mga pag-ulan o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Maging alerta po sa posibleng pagbaha at pagunang lupa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunin.
1: Bantay sarado ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar ang namumuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Naka-standby na rin ang emergency response teams para rumesponde sa maapektuhang mga residente. Yan ang ulat ni Penelope, Pomida ng Radyo Pilipinas.
2: Nakalarto ng provincial government ng Eastern Samar dahil sa posibleng epekto ng low pressure area sa lalawigan. Batay kasi sa pinakahuling update ng PAGASA, malaki ang tsansa na maging tropical depression ang LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa mga tinututukan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga lugar na makakaranas ng malakas na buhos ng ulan gaya ng Balanghiga, Llorente at Borongan City.
3: Ang ating ARP po, Emergency Response Team, ay nakahanda po, naka-standby, at saka may pre-positioned goods naman po tayo na naka-standby rin.
2: Pagtitiyak ng PDRRMO, agad na ipamamahagi ang mga relief pack at hygiene kits sa mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Sa ngayon, nagsimula nang bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Kaya naman ang PDRRMO, pinaalalahanan ng mga lokal na DRRM officer ng paigtingin ng pagbabantay at koordinasyon para agad na makapagbigay ng residente rito. Umiapila rin ang PDRRMO Eastern Samar at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Eastern Visayas sa publiko na maging alerto at sumunod sa mga inilalabas nilang abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa Eastern Samar, para sa Integrated State Media, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naka-alerto na rin ang mga otoridad sa Albay para sa epekto ng low pressure area. Kabilang sa mga ihahanda ang relief assistance at mga kagamitan para sa clearing operations.

0: Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
1: Bantay sarado ng lokal na pamahalaan ng Legazpi City ang ilog na yan sa lungsod matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga dahil sa habagat na pinalalakas pa ng low pressure area. Dahil dito, kaagad na ipinag-utos ng Office of Civil Defense Bicol ang pagpapa-standby ng mga response assets ng mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon.
2: Dito naman sa papalapit na low pressure area, si OCD5, na ka-maintain pa rin naman sir yung ating 24/7 emergency operation center na kahit anong mangyari, may personnel po tayo dyan sa loob ng aming tanggapan for any coordination activities. And yung ating namang pakikipag-usap sa RDRMC Bicol para sa availability ng ating mga response teams ay nandyan pa rin naman po. Anytime pwede po tayo mag-deploy ng ating response teams from the uniform services.
1: Todo bantay rin ang mga tauhan ng Coast Guard District Bicol sa mga pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga sasakyang pandagat sakaling sumama pa ang panahon. Naka-standby na rin ang mahigit 270 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 para sa mga residente posibleng maapektuhan ng habagat at LPA. Una nang nagsagawa ng emergency dredging ang Department of Public Works and Highways sa ilang ilog sa rehiyon upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Nakapwesto na rin ang nasa 200 heavy equipment na ide-deploy para sa mga operasyon sa oras ng sauna. Lahat ng hakbang na ito ay bahagi ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa harap ng banta ng masamang panahon. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagkain, pondo ng bawat barangay at pagsisiguro ng edukasyon ng mga kabataan. Yan ang handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulok. Pinangunahan din ng Presidente ang pagbubukas ng bawat bayan makikinabang program sa Sambuanga. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: Namahagi ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Sulok, na isa sa pinakatimog kanluran at malayong bahagi ng Pilipinas. Dinayo ng presidente ang probinsya para mamigay ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap ng 10 kilong bigas ang nasa 3,000 benepisyaryo.
4: Ito ang mga ating benepisyaryo ay ang mga poor at saka near poor. Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Sabi ko, yun ang nilalabanan natin, na hindi sila din bumaba. Bago pa mangyari yan, unahan na natin. Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya to, meron tayong 10 kilong sako ng bigas para sa ating mga benepisyaryo.
3: Nag-abot din ang kabuang 82 milyong pisong tulong sa probinsya ng Sulu o 200,000 pisong pondo sa bawat barangay. Kalahati ng budget, inilaan sa Presidential Scholarship Program. 5 estudyante sa bawat barangay na malapit ang magtapos sa kolehiyo ang binigyan ng 20,000 pisong halaga ng pinansyal na tulong.
4: Para sa akin, ito ang pinakamahalaga na maibibigay ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Ang edukasyon ay hindi ito pribilehyo. Ang edukasyon ay karapatan ng ating mga kabataan.
3: Higit 4 na barangay naman ang nakinabang sa 100,000 pisong Social Civics Project Fund mula sa Presidente para ito sa paggawa ng mga health center, tulay, pagbili ng service vehicle at iba pang proyekto na pinakakinakailangan sa kanilang lugar.
5: Naipakita ninyo sa aming lalawigan ang mga tausog ng aming probinsya ay kailanman hindi napapabayaan at napag-iiwanan.
3: Sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pagsuko ng halos 200 illegal na armas mula sa mga sibilyan sa iba't ibang bayan sa Sulu. Layo nitong matiyak ang seguridad sa lalawigan mula sa mga hindi lisensyadong armas. Mula Sulu, diretso agad ang Pangulo sa Zamboanga. Pinangunahan ng Presidente ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program. Nakatanggap din ng 200,000 pisong pondo ang bawat barangay o katumbas ng 371 milyong pisong pondo para sa Zamboanga Peninsula. Gagamitin ito sa scholarship at iba pang proyekto na magpapaunlad sa kanilang komunidad. Layo nitong palakasin ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na nakapronta at tumutugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
4: Pag maging maganda ang takbo ng programang ito at yung programa doon sa LGSF, kung maganda yan, titiyakin ko sa budget ng 2027, palaking pa natin yung bibigay natin.
3: Binuksan din ni Pangulong Marcos sa Zamboanga City ang walang gutom kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Ito ang pinakaunang walang gutom kitchen sa Mindanao at ikatlo sa buong bansa na layong bigyan ng libreng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Target ng programa na mabawasan ang insidente ng kagutuman at malnutrisyon sa bansa. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
6: Ilan sa vulnerable sectors ang kasama sa mahigit-higit 8,000 benepisyaryo sa San Juan City na nabigyan ng tig sa 10 kilong libreng bigas sa ilalim ng mula sa Puso para sa Pamilya Program. Sa pangunguna po yan ni First Lady Liza Araneta Marcos ngayong araw. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
7: Isa si Lola Lina sa mga maagang pumila para makatanggap ng 10 kilong libreng bigas. Aabot na anya ito ng mahigit isang linggo para sa kanilang pamilya. Malaking ginhawa ang mga ganitong tulong dahil madalas silang kapusin sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan.
8: Kung tutusin, medyo pinagkakasya lang. Kasi siyempre, iba pa rin yung pag nangungupahan nila. Bali, tipid-tipid. So, itong nakuha namin, malaking tulong din sa karagdagan sa pang-araw-araw.
7: Lubos naman ang pasasalamat ni Lolo Lito matapos makatanggap ng libreng bigas. Aniya, malaking tulong ito sa kanila dahil ang kanyang anak na lamang ang tumutustos sa kanilang pamumuhay.
9: Ay, malaking tulong talaga kasi alam mo naman ngayon, mahirap pa mabili ng bigas, mahal ang bigas. Malaking tulong ang bigas.
7: Sa pangunguna ni First Lady Luis Araneta Marcos at pakikipagtulungan ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya na ipagkaloob ang libreng bigas sa mga benepisyaryo. Para sa mga tumanggap, malaking tulong ito para mas matugunan nila ang iba pa nilang mga gastusin sa bahay.
10: Naniniwala kami na ang mga senior citizens po, pag sila'y ating mabigyan, ito'y ibabahagi din nila sa kanilang mga anak, mga apo, at mga kasama po sa kanila mga tahanan. At bilang nakakatanda, tama lang po na bigyan natin sila ng suporta kasi karamihan sa kanila wala naman pong trabaho, wala naman pong kabuhayan. At syempre, bilang haligi ng pamilya, tama lang naman po na bigyan natin sila ng importansya at kahalagahan.
7: Layo ng programa na makapaghatid ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng bigas. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, umaasa ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang mga ganitong programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
6: Samantala, kaugnay ng ilang naitalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan, kinasangkutan ng mga kabataan, binigyang diin ng ilang eksperto ang kahalagahan ng tahanan para hubugin ang kanilang pagkatao. Inang ulat ni Audrey Villena ng PTV Cordillera.
11: Sa pagbalik ng mga mag-aaral sa Silid-Aralan, naging usapin muli ang bullying sa mga paaralan. Sa Cordillera, na ilista ng Department of Education CAR, ang pinakamataas na kaso ng bullying noong school year 2022 to 2023 na aabot sa 156 cases. Bumaba ito sa school year 2023 to 2024 na mayroong 76 na kaso. Muling umakyat ang bilang ng bullying noong school year 2024 to 2025 na mayroong 140 at bumaba ulit noong school year 2025 to 2026 na mayroon lamang 58 na kaso. Ayon sa guidance counselor, maliban sa epekto ng barkada, malaki rin ang responsibilidad ng mga magulang sa paghasa ng personalidad ng isang estudyante.
12: Is the relationship or the family dynamics? Kasi nga sa bahay, minsan nakaka-witness sila ng violence, abuse, or worst, sila mismo nakaka-experience ng violence, abuse, and discrimination.
11: Dagdag pa niya na may mga batang mayroong psychological concerns, kung saan hindi nila alam kung paano nila sasabihin ang kanilang galit, frustrations, at anxiety na nagre-resulta sa pakikipag-away, bullying, pang-aasar, at self-harm. May mga pagkakataon pang umaabot sa punto na makakagawa sila ng isang bagay na hindi aakalain na magagawa nila. gaya na lang ng pagpatay kahit na sila ay menor de edad pa lamang. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act ay para sa mga akusadong menor de edad at proteksyon sa karapatan ng isa ring batang biktima.
13: Kung yung bata ay nag-commit ng krimen, titignan muna natin yung edad niya. Kapag siya ay below 15 years of age, then exempted siya from criminal liability. Kapag above 15 but below 18, then titignan natin nung kinumit niya ba yung krimen, ay merong siyang discernment. Kung meron siyang discernment, pwede siyang maging criminally liable. Pero kung wala siyang discernment, then exempted rin siya from criminal liability.
11: Pero paglilinaw ni Attorney Madalang, hindi makakaligtas ang akusadong menor de edad at ang kanyang magulang sa civil liability.
13: Isang misconception rin, lalo na sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, yung idea na porke bata ay exempted na from criminal liability, hindi na yan makukulong. Well, yung batas natin ay nandyan para bigyan ng kaukulang pansin kung ano ba dapat yung proseso na pagdadaanan ng bata na nakapag-commit ng krimen.
11: Audrey Villana, para sa Bayan.
6: Arestado na ang 3 sa 4 na suspects sa pamamaril sa isang bagong college graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Napag-alamang ang isa sa mga ito na itunuturing mastermind ay dating karelasyon ng biktima. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
14: Arestado ng mga otoridad noong Biyernes ang 3 sa 4 na pinaghihinalaang responsable sa pamamaril sa isang estudyante na katatapos lang ng kolehiyo sa Pantukan, Davao de Oro. Isa sa mga naaresto ang dating karelasyon ng biktima na itinuturing na utak o mastermind sa krimen. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, lumalabas na personal na alitan ang naging motibo ng krimen. Anya ng sospek. Naniniwala siyang may bahagi siya ng mga ari-ariang naipundar nila noong nagsasama pa sila ng biktima. Mariin naman itong pinabulaanan ng biktima noon na iginiit na sariling pera niya ang ginamit sa pagtatayo ng kanilang mga ari-arian. Dagdag pa rito, hindi sila kasal at wala rin silang anak. Kaya ayon sa biktima, wala umanong karapatan ang sospek na magkaroon ng bahagi dito. Ayon pa sa pulisya, nais umano ng sospek na makipagbalikan sa biktima, ngunit hindi ito pumayag. Ito ang sinasabing naging dahilan na humantong sa krimen.
15: They are successfully, or they were successfully apprehended due to the absence in the help of CCTV and our witness, especially yung mga victim po natin na i-identified na suspect po talaga.
14: Arestado ang 3 suspect sa mismong boarding house ng dating karelasyon ng biktima sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang operasyon upang madakip ang isa pang itinuturong responsable sa krimen. Gayunman, tiniyak ng pulisya na isang isolated case lamang ang insidente at wala umanong dapat ikabahala ang mga publiko.
15: Nung mabahay, kasi naman daw silang negosyo. Kung meron silang mga property, no, na hindi gusto nung babae, mati-at din siya.
14: Nananawagan ngayon ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga posibleng may impormasyon tungkol sa isa pang sospek na agad makipag-ugnayan sa pulisya. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
6: Samantala, nagsagawa ng panibagong paglalayag sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Bumuntot naman dito ang mga barko ng China. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus.
16: Mula sa BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, pinalipad ang isang AW-109 naval helicopter. Kasabay nito ang sama-samang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng 2 araw na bilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Kasama ng BRP Antonio Luna ang 2 barko ng Philippine Coast Guard na 97-meter BRP Melchora Aquino at 44-meter BRP Capones. Kalahok para sa US Indo-Pacific Command ang 2 US Coast Guard cutters na USCGC Charles Moltrope at USCGC Emlyn Tunnel. Sa Division Tactics, iba't ibang formation ang ginawa ng mga barko.
17: Mga tactical maneuvers yun na isinasagawa para mas ma-maximize yung mga capabilities ng mga barko. Maganda iyan para sa mga, sa Philippine Coast Guard natin, para medyo mas mahasap pa sila sa deep tanks.
16: Unang araw pa lang ng MCA noong Sabado, nagmamatsyag na ang isang Jiangkai class warship ng PLA Navy ng China na may bow number 555. Mas naging masama ang panahon sa ikalawang araw ng MCA nitong linggo, kaya't may mga aktibidad ang hindi naisagawa. Ang alon kasi, halos 2 metro ang taas. Sa kabila nito, nakaabot ng 50 nautical miles mula Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagsagawa rin ng search and rescue simulation exercise habang patuloy sa pagsunod ang namataang Chinese warship. Mula nang bumuntot itong PLA Navy warship ng China ay hindi naman na ito lumapit dito sa ating sinasakyang BRP Antonio Luna. At base nga sa monitoring ay pinanatili lamang nito yung distansyang 5 nautical miles mula rito sa barko ng Philippine Navy. 3 barko ng China Coast Guard ang nakapaligid sa exercise box, pero hindi nakaantala ang presensya ng mga barko ng China sa pagsasanay. Una lang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na paigtingin ang pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Kahit pa tinanggal na ng China ang floating platform na 3 linggong nanatili sa lugar. Ang BRP Antonio Luna ang isa sa mga asset ng Pilipinas na unang nakadiskubre rito noong nakaraang buwan.
17: During BMCA din yun with US Coast Guard na kung saan nagpalipad kami ng helicopter doon sa video. Nami-maintain namin yung presence sa area at natutupad namin yung sinabi ng AFP na paigtingin pa yung pagpapatrol sa BDN.
16: Sakay ng BRP Antonio Luna mula rito sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
0: At abangan, House Prosecution Panel na kahanda sakaling tumagal ng 7-8 buwan ang impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte.
6: At ilang Filipino celebrities ibinahagi ang kanilang masayang experience sa panonood ng concert sa bansa ng Meteor Garden Stars na F4. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
19: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
18: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
20: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
21: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampang ako, huwag niya akong pababayaan.
22: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
23: Na hindi patas sa lipunan.
24: Leadership starts from the top.
25: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
26: Good governance, because good governance is a matter of right.
27: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
28: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
29: At matuto sa iba't ibang karanasan.
30: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
18: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
1: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Marami nang nagawa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at patuloy pa rin ang paghabol sa mga tiwaling sangkot sa flood control scam. Iginit yan ang Malacanang sa harap ng mga batikos na wala umanong napanagot sa investigasyon sa mga anumalyang mga proyektong kontrabaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, hindi nagpapahinga ang Ombudsman, Justice Department at Department of Public Works and Highways na marami nang nasampahan ng kaso. Naka-blacklist na rin ang mga kumpanyang nasasangkot sa korupsyon.
1: Mayroon na po naman nasampahan ng kaso. Mayroon na pong dalawa na sasabihin natin na dating senador, kasalukuyang senador, na ngayon po ay nililitis. Although hindi natin sasabi na sila lahat ngayon ay guilty na dahil ito po ay depende sa magiging desisyon ng korte. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang one year. Kahit wala pang one year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at huwag na masabing walang ginagawa ang gobyerno dahil wala pa isang taon pero marami na po ang nagawa kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon.
0: Ngayong panahon ng tag-ulan, uulan hindi numano ng mga kasong ihahain ang Office of the Ombudsman para sa mga sangkot na kongresista at contractor sa Flood Control Project Anomaly. Yan ang ulat ni Gal Villegas.
2: Uulanin ng kaso ngayong Linggo ang mga kongresista at kontraktor na sangkot sa mga maanomalyang flood control project ayon yan sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, higit sa walo ang sasampahan ng kaso at inaasahan na magtutuloy-tuloy ang pagsasampa ng kaso sa iba pang mga sangkot sa mga susunod na linggo. Gagawin namang state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga kaso na may kinalaman sa flood control scandal. Mahalagaan niya ang mga nalalaman ni Bonoan para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalayan sa flood control.
3: We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
2: Samantala, nakatakda naman sampahan ang kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ito ay kaugnay ng umano'y 75 million pesos na kanyang tinanggap na campaign donation noong 2025 elections. Itinanggi ni Remulla na binabawasan nito ang mga senador na nasa minorya para hindi makaboto sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari eh. Pero nangyari ito, dal voto proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy.
2: Maliban kay Marcoleta, maharap rin sa kaparehong kaso sina dating Representative Mike Defensor at ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Kapit-bisig sa pag-aksyon at pagsasagawa ng mga hakbang kontrabaha, hindi lang ang lokal na pamahalaan ng Batac City sa Ilocos Norte, kundi kasama rin maging ang mga residente rito. Yan ang ulat ni Jude Pitita ng Radyo Pilipinas, Lawal.
4: Ngayong tag-ulan, puspusan ang mga ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batac City dito sa Ilocos Norte para maiwasan ang pagbaha sa lungsod. Sa katunayan, hiningi na rin ng LGU ang tulong ng mga residente para sa community cleanup drive. Isa sa mga tinutukan na lininis ng LGU at mga residente ang Kiawit River, Santa Rosa, Japa at Noto Creek na madalas umaapaw kapag malakas ang ulan.
5: Masapo lang kay Kesa kami nga bumarangay nga kitinuwag mo kami. Tapos matadibon ti kinadalos, itiaglawlaw. Tulong lang kata noon na rin ti makaabangid ti umitiwaay na pintig sa jay current ti dalong mga bumaba. Tuhang agugar po nga.
6: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incident, sir.
4: Pagmamalaki, ng LGU Batac City, hindi pa man idinedeklara ang tag-ulan, nagsimula na silang mag-dredging sa ilog. Bagamat may mga hamon gaya ng panakanakang pag-ulan at lawak ng lugar na dapat linisin, nagiging madali raw ang lahat dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad.
7: Dredging na kami. Last month pa kami nagde-dredge. Ngayon, sa dami kasi, sir, it takes time. Tapos lalo umuulan-ulan. Yun yung mga challenges. Pero okay, met, sir. Okay, met. So far, malinis na. It is part of the program of the President. Siyempre, itong disaster risk reduction natin.
4: Ang mga ganitong inisyatiba ng LGU ay bahagi ng Oplan Kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak na ang bawat Filipino, anuman ang estado sa buhay, ay protektado sa bagong Pilipinas. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Samantala, patuloy pa rin ang pinatutupad na heightened security sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
8: Pinapayagan na ng Senadong pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na pinatutupad ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms o SAA. Ito ang inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian bagamat nananatiling pinatutupad ang heightened security measures sa mataas na kapulungan. Patuloy pa rin ang pag-inspeksyon sa mga pasukan. Kinakailangan pa rin ang wastong identification, mahigpit na pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat.
9: Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko.
8: Samantala, kinumpirma ni Gatchalian na siya magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Gatchalian, bahagi ng kanyang paghanda ang masusing pag-aaral sa apat na articles of impeachment, mga patakaran ng impeachment court, mga nagdang impeachment trial at pagkonsulta sa mga legal expert. Maaring tumagal-anya ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis dahil kailangan din ng Senado na tutukan ang iba pang mahalagang legislative measures. Bilang dito, ang proposed 2027 national budget, mga panukalang pag-emenda sa Juvenile Justice and Welfare Act at muling pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng flood control. Ang impeachment court naman ang magpapasya kung bubuksan ng sealed DIR box. Samantala, nakipagpulong Senado sa iba't ibang television network kabilang ang People's Television Network o PTV bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa pinag-usapan ang technical aspect ng media coverage. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Isang linggo bago ang pagsisimula ng impeachment trial, nananatiling tahimik at no-show sa publiko si Vice President Sara Duterte. Samantala, nadagdagan pa ang private prosecutors na kabilang sa prosecution panel. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Pinangalanan na ng House Prosecution Panel ang 2nd batch ng private prosecutors na tutulong sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga itinalagang private prosecutors, ang una nang ipinakilalang spokesperson ng prosekusyon na si Attorney Benjamin J. Tolosa, si Attorney Theodore T. na dating tagapagsalita ng Korte Suprema at mga abogadong sina Attorney Reynaldo Robles, Arnold Labay at May Divina Gracia.
11: Sa impeachment proceedings po na ito, iniimbita po natin ang sambayan ng Pilipino na makinig, manood, at maging mapanuri.
12: I'm honored to serve alongside distinguished litigators, of course together with the public prosecutors.
10: Si dating Surigao del Norte 2nd District Representative Robert A. Barbers naman, karagdagang House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor ng Prosecution Team. Hindi patansyado ng panel members kung ilang miyembro pa ang posibleng madagdag sa hanay ng private prosecutors. Pero kung babalikan taong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, umabot sa 57 ang volunteer private lawyers na sabi ng House Prosecution Panel, hindi naman limitado. Kung ang tagal naman ng impeachment trial proceedings ang pag-uusapan,
13: depende po talaga yan sa developments ng kaso. Kasi hindi naman po ibig sabihin na lahat ng mga linista by both prosecution and defense ay talagang ipipresenta.
10: Ang sinapak namang court sheriff ni VP Duterte noong mayor pa siya ng Davao City taong 2011 na si Abe Andres, bagamat tumanging isali siya sa mga umano'y partes na nausaping pampolitika, kinokonsidera pa rin bilang testigo ng prosecution panel. Kaya kasing patunayan ng dating sheriff kung kaya bang totohanin ng vice ang kanyang naging pagbabanta para gumawa ng karahasan.
14: Wala po sa desisyon mismo ng isang testigo kung na siya ay magiging testigo o hindi.
10: Sa susunod na linggo na ang formal na pagsisimula ng impeachment trial, pero no show pa rin sa publiko si Vice President Sara Duterte buhat noong pre-trial conference. Kaya naman ang panawagan ng prosecution panel, magpakita na siya sa Senate's impeachment court para ipresenta kanyang sarili at para magpaliwanag sa publiko hinggil sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang issue na nasa articles of impeachment. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Iginit ni House Prosecutor at Akbayan Party Leader Representative Shel Jocno na may limitasyon ng freedom of speech. Tugon ito ni Jocno sa depensa ng kampo ni Vice President Sara Duterte na expression lang ang assassination threat laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na inilahad niya sa isang press conference. Tumanggi na ang prosekusyon na talakayin ng buo ang depensang inihain ng Vice Presidente at ilalaan na lang ang kanilang sagot dito kapag sinimula na ang paglilitis kay VP Duterte.
14: Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech, and of course, we will leave it to the impeachment court to resolve the arguments made by the Vice President. We are very, very ready to respond in the proper forum.
15: Nagsumite si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ad interim appointment para sa hanay ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay si Norsal de Macoro para sa ranggong Commodore. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa Commission of Appointments o personal na magtungo sa tanggapan ng CA sa Pasay City.
0: Samantala, inamin ng dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit. Nang dumating ito sa bansa sa isinagawang clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng status ng makapagtrabaho sa bansa. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
2: Dumalo ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin kasama ang kanyang legal counsel sa clarificatory conference ng Department of Labor and Employment kaugnay ng kanyang status na makapagtrabaho sa bansa. Sa naging pagdinig, iginiit ng abogado nito na hindi kailangan ni Baldwin na magpasa ng alien employment permit dahil may hawak na itong permanent resident visa. Inamin ni Baldwin na wala siyang hawak na AEP magmula nang dumating ito sa bansa.
16: Your Honor, we do have documentation that an AEP was delivered to me, an AEP application was partially filled out, and I do not recall not doing that. My habits are that when I am asked to perform documentation, I do that. But this is now some 12, 13 years ago, and I do not have clear recollection.
2: Napag-alaman rin na walang ipinasa na requirement si Baldwin sa Ateneo de Manila University at pumirma lamang ito ng employment contract. Gip naman ng kanyang mga abogado, hindi niya kailangan na magkaroon ng AEP upang magkaroon ng permanent resident visa sa Pilipinas at hindi rin siya ni-require na kumuha ng AEP nang igawad sa kanya ang permanent resident status nito sa bansa. Unang nagtrabaho si Baldwin bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa FIBA Men's Basketball Tournament noong 2013 hanggang 2016 at naging consultant at coach rin ito para sa Talk and Text. Taong 2016 naman ang kunin si Baldwin bilang consultant ng Ateneo. Nakatakda namang ipatawag sa susunod na pagdinig sa July 9 ang isang nagngangalang attorney Dong Feliciano para magbigay ng paglilinaw sa naging employment ni Baldwin sa bansa, gayon din ng Ateneo de Manila. Pinagsusumite ang kampo ni Baldwin ng kopya ng mga employment contract nito para malaman ang mga nilalaman nito. Wala pang desisyon ang dole kung may paglabag si Baldwin sa mga labor at immigration laws ng bansa. Sa oras na mapatunayan na illegal alien si Baldwin sa Pilipinas, pwede siyang maparusahan ng deportation pabalik sa bansa ng kanyang pinanggalingan.
17: Dito sa atin, wala tayong sinisino. So mahalaga yun. Mahalagang sumunod dun sa alien employment permit kasi yun ang nakalatag sa batas. Lalo-lalo na May mga nagsasabi, ibang istorya naman to, marami pa raw na nagkalat na AEP na na-issue nandun sa mga dating POGO na nandito pa. So kailangan natin mahimay at malinis lahat yan.
2: Gag Humilde Villegas, para sa bayan.
15: Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government ang dahilan kung bakit kasama sa kanilang rekomendasyon na sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang dalawang student manager at dalawang utility o ball boy sa pagkamatay na Rene Batalbonia at Divina De Lee. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sa ilalim kasi ng batas na kung sino-sino ang kasama noong mangyari ang insidente, kasama rin silang pagsasampahan ng kaso. Sabi ni Remulla na bahala na ang DOJ kung isasama ang mga ito sa kaso o gagawing testigo. Matatandang umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko ang pagkakasama ng student managers at ball boys sa pinasasampahan ng kaso kaugnay sa pagkamatay ni Adili at Batalbonia.
18: Ito ay base sa pagiging isang special law ng Anti-Hazing Act. Kung saan lahat ng present sa hazing ay tuturing na sangkot sa krimen. Under this law, the mere presence of any person during the hazing is prima facie evidence of participation as a principal. Bagamat ito ang aming naging rekomendasyon, maari na ring maalis sa listahan ng kakasuhan ang ilang mga kasama sa aktibidad, lalo kung mapakita na hindi nila alam ang sama-samang layon nito. Maari ng mga bari ring gawing testigo, imbis na akusado ng Department of Justice, ang mga student manager at ball boy.
0: Samantala, ipinatupad na ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu, ang pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Ang ulat ni Clazel Cordelia.
19: Nakahiligan na ng anak ni Revy, kinder student, ang paglalaro ng cellphone lalo na sa bahay.
20: Nag-Roblox.
21: Opo, hindi mapigilan.
20: Opo, tsaka YouTube.
19: Pero ibang usapan na raw pagpasok sa school. Si Revy kasi, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng gadget ng kanyang anak sa eskwelahan.
20: Para po makakonsentrate siya dun sa school, sa mga activities po.
19: Pero sa panahon ngayon, mahalaga para kay Jackie na may dalang cellphone ang kanyang grade 6 na anak.
22: Emergency na makontakt niya agad ako. Kailangan ng anong kailangan sa school.
19: Sa Dumanhog, Cebu, ipinatupad na ngayong araw ang total ban o pagbabawal sa pagdadala ng cellphone sa mga eskwelahan. Sa Facebook po si Dumanhog Mayor Gungun Gika, ang estudyanteng lalabag, kukumpiskahin ang cellphone at ibabalik pagkatapos ng school year o pasukan. Kung hindi raw naisumunod sa pulisiyang ito, maari namang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang bayan.
23: Ginan ko yung cellphone kasi there are reports by the school heads na yung mga bata, instead of listening in class, nasa loob ng bag nila yung cellphone nila, nakatingin lang sa Facebook. Mm-hmm. Nakatingin lang sa Instagram, TikTok.
19: E paano kung may emergency? Sagot ng alkalde.
23: Ang liit ng bayan namin. Mm-hmm. Every barangay may school. Nandyan lang sila. Kung may emergency, may PNP naman kami na very active. May BFP naman kami.
19: Sabi naman ng palasyo.
1: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan.
23: We will confiscate them and I said we will return it after school. After the end of the school year. But, you know, tao lang tayo, we will give them time.
19: Mahigpit namang paalala ni Education Secretary Sunny Angara, bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. Pwera na lamang kung para ito sa educational purposes. Clazel Pardilia, para sa bayan.
15: Nasa ligtas at nasa maayos na kalagayan ng lahat ng tripulanteng Pilipinong lulan ng barkong inatake matapos dumaan sa Strait of Hormuz. Batay sa impormasyong nakuha ng palasyo mula sa Department of Migrant Workers, walang nasaktan sa 21 Filipino crew members ng MV Ever Lovely at 19 na Filipino crew members ng Panama-flagged MT Kiku. Nanatili ring seaworthy ang dalawang barko habang nakatutok ang mga otoridad sa seguridad ng lahat ng sea vessels sa Strait of Hormuz. Nakahanda namang tumulong ang DMW sa mga nangangailangan ng psychosocial intervention.
1: So sa ngayon ay 2,100 Filipino seafarers na sakay ng 85 ships ang nakalabas na sa Strait of Hormuz. So habang nasa 3,800 Filipino seafarers pa ang nakasampa ng barko sa Persian Gulf. So nanatili po nakatutok ang mga otoridad sa kanilang kalagayan.
15: Pinalakas pa ang mga programa ng pamahalaan para sa mga nagbabalik bansa na overseas Filipino workers. Sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program, ibinita ng isang dating OFW sa Hong Kong kung paano siya nabigyan ng kabuhayan ng programa sa sarili niyang bayan. Yan ang ulat ni Diane Monica Tukay ng PTV Cordillera.
3: Mula sa naudlot na kontrata sa Hong Kong noong 2019, pinatunayan ni Emily Abrenilla ng Ilagan City, Isabela, na may bagong pag-asa sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program ng Overseas Workers Welfare Administration, nabigyan siya ng 20,000 pesos bilang puhunan sa pagnenegosyo. Ibinili niya ito ng 4 na biik, inalagaan at pinalago. Naging hamon sa kanya ang pandemic ngunit nagpursige hanggang naging mahigit 100 na ang kanyang mga alagang baboy.
5: Ang dami pong problema na na-encounter namin nung una kami nagpatayo sa PM namin dahil zero knowledge po kami sa una. At saka nagbigay po ng OWAN, ng mga trainings at doon po ako nag-attend hanggang nagkaroon na po kami ng idea at hanggang napalago na po namin ang aming bigay.
3: Dahil sa kanyang kasipagan at pagmamahal sa kanyang negosyo, nagkaroon na rin siya ng feed store, nakabili ng sariling sasakyan at nakagawa ng sariling bahay. Nagpasalamat siya sa biyaya na ipinagkaloob ng pamahalaan. Kaya naman, inaanyayahan din niya ang mga dating OFW na i-avail ang mga programa ng OWA at pahalagahan ito.
5: Hindi ko na po kailangan mag-ibang bansa ulit. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng OWA.
3: Samantala, upang mapagtibay pa ang programa para sa mga OFW, nagkasundo ang OWA, DTI at ang Department of Migrant Workers na mas palalakasin pa ang livelihood training at monitoring sa kanilang mga benepisyaryo sa rehiyon.
6: Malaking tulong sa ating mga mamamayan, lalo na ang ating mga OFWs and their dependents kung saan sa kanila ang programang ito ngayon.
15: Diane Monica Tukay para sa Bayan. Muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Lunes na magtatagal ng isang oras o hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang ilang generation company dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa Visayas. Ayon sa DOE, layunin ng show cause order na ma-report nila ang kanilang compliance with operational and technical standards. Binigyang linaw naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi mauubusan ang supply ng kuryente kung sakaling magkaroon ng desisyon tungkol sa permit ng mga generation company.
7: We do decide any cancellation of any permit that will not be done hastily. It will be done at the forefront muna, kailangan protection muna ng consumers. Make sure that the consumers have electricity day in and day out. Kaya kailangan yung itanoy ng maayos each and every case in case they are not able to satisfactorily explain the situation. Then DOE, together with the whole DOE family and agencies, and including NEA, NAPUCOR, Transco, we will plan out what to do with each and every GenCo. Pero this is a reminder to generation companies that they are public utilities, public services.
15: Inaasang mas bibilis pa ang serbisyong medikal sa mga veteranong sundalo at kanilang pamilya sa Northern Luzon sa pagbubukas ng kauna-unahang Veterans Ward sa Cagayan Valley Region.
0: Inangulat ni April Ratso ng Radyo Pilipinas.
4: Hindi na kailangan pang magtungo sa Metro Manila ng mga war veterans sa Lambak, Cagayan at kalapit probinsya para magpatingin sa Veterans Memorial Medical Center. Bukas na kasi ngayon ang Veterans Ward sa Cagayan Valley Medical Center o CVMC dito sa Tuguegarao City.
8: Ako ay malaking pasalamat namin sa kanila. Dahil kami naman ang veterans, hindi na kami iniwanan. Maganda rin yung benefits namin. So salamat sa kanila.
9: Kami po ay nabibigyan ng maayos at magandang hospital, libreng gamot at pagpapatika sa may sakitin na kasama namin na nagserbisyo sa bayan.
4: Ang pinalapit na serbisyo sa ating mga veterano dito sa Region 2 ay bunga ng pagtutulungan ng Philippine Veterans Affairs Office at ng CVMC. Mayroon itong 16-bed capacity kung saan masaserbisyohan din ng libre ang pamilya ng mga veterano. Ipinangalan ang kauna-unahang Veterans Ward kay 2nd Lieutenant Emilio Gumabay, isang sundalong Cagayanong nakipaglaban para sa kalayaan noong ikalawang digmaang pandaigdig.
11: Ang pasilidad nito ay para sa inyo. Maliit man itong may tuturing kumpara sa inyong naging sakripisyo, ito ay taspusong pagpapakita ng pasasalamat ng isang bansa. Hindi na kakalibot sa mga tulad ninyong bayanin.
24: This work stands as a symbol of enduring gratitude for brave veterans whose sacrifices secure the freedom and democracy that we enjoy today. And it is fitting that this work bears the name of Second Lieutenant Emilio B. Gumabay.
4: Nangangako naman ang CVMC na mananatili silang tapat sa kanilang misyong maghatid ng may malasakit, makatao at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sinusuportahan ng inisyatibang ito ang hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatatag ang healthcare system ng bansa sa pamamagitan ng paglalapit panglalo sa mga serbisyo sa mga nangangailangan. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salupan Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Na-confine sa ospital ang aktres at fashion icon na si Heart Evangelista dahil umano sa extreme exhaustion. Samantala, dinaluhan ang ng ilang sikat na personalidad sa bansa ang naging iconic concert ng Taiwanese group at Meteor Garden Stars na F4 sa Pilipinas. Narito ang ulat.
25: Naging iconic ang naganap na F Forever First World Tour concert sa Philippine Arena sa Bulacan. Ibang naging energy sa performance ng Taiwanese pop idol group sa mga hit songs na Meet Your Rain, Season of Fireworks at Can't Lose You. Bukod sa libu-libong fans, nais patandin sa audience ang ilang mga artista. Kasama na dyan si Mele Cantiveros Francisco. Sinasabayan ng komedyante ang ilang mga awitin ng F4. At ang nakakatawa pa rito, tinagpan niya si Robbie Domingo at pabirong inihahalin tulad ang TV host kay Vic Joe. Anya, wag mo ako chacharitin, Robbie D. Ikaw to. Samantala kay Ellen Adarna naman ay hindi malilimutan ang kanyang karanasan. Nakaipon ito ng mga video sa kanyang IG stories. Nakapag-eye contact pa siya kay Jerry Yan. Isa pa rito ay personal na nakaharap si Vanessa sa backstage. Anya, Joe reveal. Samantala, VIP experience naman para kay Michelle Gumabaw. Anya, just me, myself, and them. Grabe, sayo ko. Sobrang lapit kasi ni Michelle sa stage kaya nahawakan pa niya ang mga kamay ng mga miyembro ng F4. Kilig moment din nang bigyan siya ni Vic Joe at Ashen ng heart sign. Naalarma ang mga tagahanga ng aktres na si Heart Evangelista matapos mapabalitang na-ospital ito. Ibinahagi ng matagal ng assistant ni Heart na si Resty Rosel ang ilang larawan ng aktres sa hospital bed habang nakakabit ang ilang mga medical equipment. Ayon kay Resty, dulot ito ng extreme exhaustion. Sa isa pang post sa kanyang IG stories, ibinahagi niyang nagising na si Heart mula sa sedation at kasalukuyang nagpapagaling. Wala na rin siyang ibinahaging iba pang detalye. Matatanda ang ibinahagi kamakailan ni Heart na nawalan siya ng malay habang nasa Milan Fashion Week matapos dumalo sa 14 na fashion shows in a day. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Para sa iba pang updates at balita, ay follow at ilike ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube.PPVPA.
15: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes, ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
10: Pinalakas, pinalawak,
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278,
10: Sports Radio 918,
13: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publico
13: 738,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3,
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
12: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
26: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
27: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
28: Anong nangyari?
27: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
29: Ako sir, ambulance driver ako.
28: Ambulance driver?
29: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
26: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
28: Dahil hindi na umabot.
29: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
26: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
28: Makapal yung semento.
26: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
28: These are the reinforcements.
26: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
28: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayame Maharlika Highway.

0: mahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 6:07 in the evening. At tayo po ay tinakpan ako ni Queenie. Hindi, okay lang. Okay lang. Hindi, live tayo ngayon. Marami tayong kasama ngayon. Marami tayong pag-uusapan. Marami tayong mga balita na hihahatid sa inyo. Ayan. We are very blessed na may mga kasama tayo ng mga vloggers na kung saan ay pag-uusapan natin mamaya kung ano ang... Marami tayong pag-uusapan. But anyways, sige ma'am, upo ka na. No problem. Oo, upo ka lang. Ayan. Teka lang, tingnan na natin kung abot ang camera. Ayun, okay, sige. Saktong-sakto. Anyways, ayan, marami tayong makakasama ngayon. Marami tayong pag-uusapan. And so as, at least, di ba, ma-share yung kanilang mga pinag-gagawa as vloggers. At haba sila ay nagpipicture-picture. This is your second time, Queenie, no? Ayan, okay, sige. Okay, anyways. Ayan, okay. Ayun, no? On air na tayo, ha? On air na tayo, sige. Anyways, ang pag-uusapan natin mamaya kasi this group of vloggers are promoting such a new way for the Muslims to be or to have their own para sila ay magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Most especially sa ating mga OFW, sa ating mga Muslim families na alam natin na medyo nahihirapan because what they are looking for are those ways of living na halal. Ayan. And yan yung pag-uusapan natin mamaya. But rather than that, ay pag-uusapan natin kung paano din sila na uwi. Well, technically, sa profession na kung saan kilala ang haros karamihan sa kanila sa social media. Syempre, hindi lang marami tayong quad media ngayon na meron tayong TV, meron tayong radio, meron tayong social media, at meron tayong print. But they are most recognized and kilala ng kanilang mga followers. Alamin natin kung ilan yung mga followers nila. Oo, maalamin natin kung ilan yung mga followers nila sa kanilang mga profession. So alamin din natin kung ano yung kanilang mga ginagawa mamaya-maya lang. Ayan ang pag-uusapan natin, ang makakasama natin for tonight.

Anyways, marami na tayong balita na ihahatid sa inyo mamaya dito lamang sa ating programa sa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y napapakinggan 738 sa Metro and Mega Manila. Siyempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas, 1.8 million followers na po tayo. At siyempre pa sa PTV, by joint cooperation ng PTV at ng RP1. Medyo nako-conscious ako, ang daming mga ang dami natin mga kasama ngayon, no? Pag

0: I would really, I mean personally would really like to know yung story ng buhay nila, kung saan sila napapa, and what they are going here, no? We are very very mapalad tayo dahil kasama natin sila ngayon. And I heard marami silang event na pupuntahan mamaya or bukas rather, no? Kaya naman binigay talaga ng mga taong ito yung kanilang oras para sa ating mga para sa atin, no? Para sa atin ng mga nanonood at nakikinig. It's June 29, 2026. At ako po yung lingkod, again, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Abiba Saripaudac, na sinabihan ko, sayang, ay may lakad daw siya this afternoon, kaya hindi siya nakapunta. Sayang, dalawa sana kami. Pero anyways, tuloy-tuloy pa rin tayo. Before that, tanggap muna tayo balita. Mamaya na. Okay, sige, mamaya na muna tayo. Anyways, okay, ganito na lang. Partial natin kung sino yung mga makakasama natin. Let's start with the boys. Magandang gabi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayan. Ayan. Introduce mo kung sino ang ating napapakinggan ngayon.
1: Ayan. Assalamualaikum po sa lahat ng nakikinig sa Salam Radio, sa radio frequency nila, and sa kanilang social media platforms. Ako po si Kailong TV. Bangsamoro vlogger from Maguindanao and Cotabato City, Maguindanaon, and from Jomeraville Subdivision.
0: Ayan, okay, sige. Brother.
2: Assalamualaikum, kaif halkum. So this is Ibrahim Casey, ang Palestinong Filipino. Yeah, I don't want to say half because half sabi na it started from the Spanish para maging mustiso, mestizo.
0: Mestizo, okay. Yeah.
2: Sige. So now living in Cavite.
0: Cavite? Yes. Pareha pala tayo. Cavite din, sure. Ako. Uh-huh.
2: So I grew up half sa mga 7 years sa Gaza.
0: Mashallah.
2: And then 8 years sa Saudi.
0: Maganda pakinggan yung story mo,
2: mamaya. 8 years sa Saudi Arabia. So that's it. And my mother originally sa taga Sambuanga, Chabacana, yung lola ko. Yes, but Sambuanga. We grew up sa Pangasinan, where yung famous na Bangus, capital ng Pilipinas.
0: Bangus capital ng Masamsamit. Philippines. Okay. Si ma'am.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm si Mahaya, born and raised from Zamboanga City.
0: Ayan.
3: And yung aking mga magulang is originally from Holosulu. So dumayo pa po kami dito sa Manila para sa mga events. And alhamdulillah, maraming salamat po sa pag-unlock sa amin ito, pag-imbita dito sa Salam Radio.
0: Ayan, okay. Kini, pakihila na lang yung mic. Ito na lang gamitin mo. Yan, thank you. Okay.
4: Assalamualaikum po.
0: Suki na namin dito si Queenie.
4: This is my second time. Uh-oh. Thank you so much for having me, guys. I'm very grateful to be here. Yun lang.
0: Yun pa rin yung pinag-uusapan natin. Okay, sige. Yes, ma'am.
5: Magandang gabi sa lahat. Assalamualaikum po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Ako po si Jane Lee from Zamboanga City.
0: Jane Lee, okay.
5: Yes, you know me.
0: Layo pa pala ng pinanggalingan nila. Then dumadaan, baka dumadaan sa algorithm ko yung yeah, minsan may napapanood ako.
5: Oh. I'm a police officer from Zamboanga City, and tawag dito, Tausug po ako.
0: Tausug?
5: Yeah, originally from Holosulu, pero nasa Zamboanga na po kaming lahat ngayon. And I'm really happy to be here. And happy din ako dahil kasama ko ang lahat ng Jumeiraville influencers.
0: Ayan. Uy, meron pa lang call, ha? Meron pa lang group, ha? Okay, yes, sige. Yes, ma'am. Hilahin mo na lang dito para tapos ibaluktot mo ng konti. Ayan. Okay, sige. Mamaya ayusin natin yan.
6: Suyo lang daw yung name, mga name namin.
0: Ayan.
7: Hi, salam.
0: Natatakpan. yung blocking. Ayun, kita naman dun. Okay, sige. Ayan.
7: Hi, salamualaikum.
0: Okay.
7: Hi, assalamualaikum sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ako po si Deco Tum, aka Beang, kung kilala niyo po sa dumadaan sa mga wall ninyo, na isang simpleng babaeng taga-isla from Balabac po.
0: Ayan.
7: Isang karangalan na mapasama dito sa isang interview.
0: Ayan, okay, sige. It's now 7:14 in the evening. Ayan, partial, nakilala niyo po sila. Babalikan natin sila. After that, alamin natin yung story ng buhay nila, how they started and why they are here. 7:14 in the evening, magbabalik po sa Lam Radio. Pag-rani lang paalala.
8: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
8: sa Capitol 104.3 FM.
10: Capitol 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capitol 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 collab. Collab.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Medyo may konting kaguluhan lang dito sa studio. Yan talaga mapapalaman pag mga influencers, vloggers ang mga kasama. And this is the first time na meron kaming count na ganitong karami, no? Record breaking na kayo for now. But anyways, again, alhamdulillah, mashallah, we're with the Bangsamoro or vloggers. Vloggers na kasi may iba, hindi naman sa coming from Bangsamoro, si Queenie. Considered na yan na Moro. O yan. Diba? Okay, anyways, let's start with. Mabilisan lang. Para at discuss, kasi sayang kulang natin. Pero pwede naman mag-extend tayo, basta para sa inyo. Who would like to start first? Para may kwento yung kanyang buhay, how she started with vlogging. Simulan natin kay ma'am, kasi masyadong seryoso. Sige ma'am.
16: I started the vlogging as an OFW po, way back nung nasa Saudi Arabia pa ako.
0: Mm.
16: But then, nag-stop ako because something happened na parang may mga issue about sa buhay. And alhamdulillah, parang nagustuhan ko siya nung after ng mga, after pandemic. So parang nag-upisa ako sa mga live stream sa TikTok. Mm-hmm. At hindi ko siya masyadong inaano sa aking mga platforms, but I'm so proud na ang dami rin pong mga
0: Are you expecting na ma-reach mo yung ganun na numbers? Anyways, ilan na po ba yung followers nyo?
16: Nag-umpisa po kasi ako sa TikTok. Supposedly meron na po akong 1 million followers sa TikTok.
0: Uy, wow.
16: Opo, pero
0: mahirap ba abutin yung 1 million na yun?
16: na po siya, na account ban na yun.
0: Ah, okay. Yes, so ngayon you're starting. Okay. Sige.
16: Yes.
0: Pass by muna kasi ikaw kilala ka na eh. Unahin muna natin sila. Si Ma'am Jane.
18: Hi po. So actually po, hindi po talaga ako vlogger. Nag-vlog po ako this year na.
0: Okay.
18: As in, kinareer ko na siya. This year lang. After nung nag-family feud kami.
0: Ay, oo, no.
18: Yes.
0: Ito ba yung team na nag-family feud noong
18: yes,
0: time na yun?
18: Po.
0: Ah, okay. Sige.
18: Yes. Tapos po, kasi nung nag-family feud kami, doon na po nag-start. Sabi ko, kakaririn ko na to. Parang maganda naman. Pero nung 2015 po, nakilala na po ako as ano, yung sa Dub Smash. Kami yung batch ni na ano.
0: Teka, ano yun? Parang,
18: Dub Smash. Yung ni Sinayaya Dub.
0: Kami yung
18: actually na-invite na ako sa national TV, ganun.
0: Pero sabi mo kanina, you are a police woman in profession.
18: Yes,
0: so you're still a police woman.
18: Yes, po.
0: You're active in service.
18: Yes, opo.
0: Oy, lagot sila.
18: Naka-leave lang po ako ngayon.
0: Naka-leave, oo. Sa mga natin, sa...
18: Tapos yung, ano po, nung 2016, parang nag-trend din po ako dahil sa pretty police woman daw, ganun.
0: Oy.
18: Yes. Kahit sa mga international news, na-feature po ako.
0: Ayan.
18: Like,
0: si Miss Jane
18: Most beautiful Lee. Police woman in the Philippines daw.
0: So, ilan na ang ano natin? Ilan na
18: actually,
0: yung
18: that
0: natin?
18: Time kasi nga hindi nga ako nagbablog, parang nakilala lang ako sa mga ganun, nagte-trending na hindi sinasadya. Tapos nung last year po, kahit hindi pa po ako vlogger, nagkaroon po ako ng 104,000 followers.
0: Mm-mm.
18: Okay, hindi po ako nagba-vlog. Pero this year, nung nag-vlog na po ako, magto 219,000 na po.
0: Oh, we are on the way. We are
18: yes,
0: on the way. Oh, si ma'am. Ayan, si ma'am. Medyo mahihain si ma'am ng konti.
19: Oh.
0: Sige ma'am. Okay lang. Kaya natin yan. Okay.
20: Andaya kasi nito yung camera.
0: Ah, yung camera. Okay, sige. Okay. So, kailangan dapat pala. Ah, sige, baguhin na lang natin mamaya. Okay. Sige.
20: Okay lang.
0: Okay na? Oh. Ikaw na lang mag-adjust, ma'am.
20: Basta makita lang yung mukha ko.
0: Ayan, okay na.
20: Nag-umpisa ako mag-vlog. Katulad ni Ma'am Jane. Hindi para maging vlogger or maging social media influencer. Hindi yun ang sadya ko. Actually, noong unang-una, hindi ko pinangarap kasi alam ko hindi ko kaya.
0: Talaga?
20: Yes.
0: May ganun?
20: Yes, kasi ang alam ko sa pagbablog, kailangan marunong mag-edit. May pinag-aralan. Parang ganun yung nasa mindset ko.
0: Mm-hmm.
20: And since taga-isla lang ako, wala ko masyadong alam sa pag-edit.
0: Wala namang ganyanan. Ano, yes. Since taga-isla ka lang? Hindi,
20: yes,
0: wala ganyanan. Oh.
20: Kasi sa isla, wala masyadong ano.
0: Particularly sa isla?
20: Balabak po, sa Marabon Island.
0: Saan yun?
20: Konti lang ang mga tao.
0: Ah, Palawan!
20: Yes.
0: Okay, sige.
20: And recently lang nagkaroon ng data signal. Kaya,
0: talaga?
20: Yes, kaya hindi ko sukat akalain na mararating ko to. And nagsimula lang naman siya nung nagkaroon ako ng cellphone na may magandang camera.
0: Oh, ang ganda na story. Yes. Na, ano. Oh, sige, and, si Brother Casey.
1: So, bismillah, wassalatu wassalam ala rasulullah. Assalamu alaikum, everyone. So, Ibrahim Casey. Father ko is Parisian from Gaza, mm-hmm. and my mother, she's Filipina. So, pumunta yung papa ko dito, nag-aaral. This is how they met. Sa Pangasinan, classmates sila.
0: I think those were the times that the Palestinians are going here to take their studies.
1: Yes po.
0: Kaya nakilala think, yung nanay mo.
1: Yes po.
0: Ah, okay, okay.
1: Mostly sige. Arabs pupunta doon yung mga time na yung mga 90s. Doon yan, mag-classmates sila sa school. So doon ako na buo na nag-exist.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Tapos I think 2 years old, dinala na ako sa Gaza. So 7 years hanggang sa buong elementary. Tapos high school, bumalik kami 2002.
0: So how did you join the yung vlogging?
1: Yung vlog, paano nag-start? Dahil yung pag-uwi namin dito, full of discrimination. Lalo sa akin, dalawang discrimination because of being Arab and being Muslim.
0: Okay. May so pinagdaanan ka ganun?
1: Yes, sa high school. Okay. Minsan nagtatanong sila, ba hindi ka kumakain baboy, Diyos nyo ba? As a Muslim, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa Arabo ba? Totoo ba? Walang tubig sa inyo? Hindi kayo naliligo, ganyan to? O, walang tubig sa...
0: So you tried to change the narrative?
1: That is what pushed me.
0: The misconception about the Arabs.
1: Also Muslim, yeah.
0: And the Arab Muslims, yes. Rather.
1: So yun yung nag-push sa akin na to start to do a video. Yung nag-abroad, after high school, in 2 years college sa IT, nag-abroad ako 2016. Sabi ko, I will show them na hindi totoo yung mga paratang nila sa atin, mm-hmm. as a Muslim and Arabs also. I-video ko kung ano man meron sa Saudi Arabia, that we have street there, may tubig. Hindi ko pa alam yung salitang vlogging.
0: May hugot pala, may hugot. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, document lang alam ko, natawag doon documentary. So, I used to do video doon ako nag-start 2016 na nagbibideo to show them na hindi totoo yung sinasabi nila about sa atin.
0: Ayan. Si Brother Kaino.
21: Yan, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parang kinakabahan ako dito sa kwento ko.
0: Sige,
21: Kasi,
0: kaya natin yan.
21: Yes, bismillah. Actually, before vlogging, when back, nung dumating yung pinsan ko from America, meron siyang daladalang digicam. That's okay. My elementary days. Wala, hindi pa uso yung mga vlogging. Yun, and at that time, nainganyo na ako kasi paano gamitin yung digicam. So, doon pa lang sa part na yun, sabi ko, gusto kong i-pursue to kasi parang sa sarili ko, elementary pa lang, gusto ko nang maging katulad nyo talaga. Maging, yes.
0: Parang tanda ko na sa oras na elementary.
21: Parang gusto kong mag-newscaster, gano'n.
0: During those times,
21: yung yes po, elementary days po.
0: I don't know if meron ng Muslim.
21: Wala pa
0: there
21: po.
0: There are maybe, but yung nagsusulat, journalist, more on the writing sa on print. Yeah.
21: Yes, sa mga diaryo. Tapos, pagpasok ko ng high school, sinuggest ko sa teacher namin na bakit sabi ko na hindi tayo gumawa ng show, konting parang film, short film lang short siya. Film. So, ginamit ko yung digicam na yon. That time, ang gamit naming editor is Power Director and Windows Movie Maker.
0: Naalala ko yan. Movie Maker Power Director.
21: Yes po. So, high school days doon, tapos nagsulat na ako ng mga kanta and tula.
0: Mm-hmm.
21: So, hanggang sa college days, doon ko na na-discover na bakit hindi ko seryosohin yung ganung sistema para makatapos ako ng pag-aaral ko. So ginamit ko yung video editing and video platform na yon para ma-sustain ko yung pag-aaral ko.
0: So nakatulong talaga sa iyo?
21: Yes po. Yes po. Hanggang sa nakabili ako ng maliit na DSLR camera na worth 5,000 pesos that time. Oh, malaking pera na yun that time.
0: From that story na nakita mo sa pinsan mo, now you have your own, kaya yes. Nagtuloy-tuloy ka.
21: Yes po. And then, after that, ayan, 2008-2010, may mga sabi nga ni Sister Jen Lee na yung mga Dubs Mass and Filipino Vines, kung matatandaan
0: po natin.
21: So,
0: hindi pala bago. Talagang dati pa, you're pursuing na, ngayon lang talaga, kumbaga, you're bearing the fruit of that sacrifices and yes, that consistency. Yes.
21: Kaya nga po, sinasabi nila na si Kailong ay bago lang 'yan. So, hindi ko naman kiniklaim na dati pa na hanggang ngayon po hindi ko naman kinoconsider yung sarili ko na vlogger. I am just a content creator. Gumagawa lang po ako ng content.
0: Hindi natin pag-usapan din.
21: Yes po. Po. So, doon. And comedy style, pinasok ko. Actually, meron talaga akong every format. Year, meron akong format sa sarili ko. Nagsimula ako, nakilala ko sa comedy. After one year, nag-shift naman ako into tourist spots sa Maguindanao, sa buong Barm region. Oh,
0: para yun yata yung nakita ko.
21: Yes po, para matanggal po yung discrimination sa lugar. Mm-hmm. After that, pag third year ng aking program, pinasok ko yung konting history ng mga tribong Maguindanao, Muslim, dito sa Pilipinas. Then after that, pagka four year, ang naging topic ko naman is mga revert Muslims. Oh. And up until now, ginagawa pa rin po. And hanggang 2025, business vlogging naman po.
0: Ah, okay. Ah,
21: so meron akong format every year na sinusunod.
0: Sabi nila, meron din mga content marketer.
21: Yes po.
0: Aside from being a content creator.
21: Yes.
0: Si Miss Queenie, kaila tuloy masasabi ko. Queenie, yes, Miss Queenie. What you can share?
2: Me?
0: Yeah. Hindi, kasi ikaw hindi ka naman vlogger. Hindi ka naman content creator. Eh, dati ka nang kilala. Being, di ba?
2: Before I
0: was... Just share story kung ano yung pwede mo may share.
2: Before I was acting, and then, alhamdulillah, Allah guided me, and then, nirebrand ko yung sarili ko on Facebook.
0: Mm-hmm. I've seen a lot of your videos that you're teaching or yung mga misconceptions din, no?
2: Yeah,
0: about
2: opo,
0: Islam.
2: Napansin niyo po in the beginning, I did Islamic content like about, I think I did one video where non-Muslims react to mashallah or when they bismillah. But I deleted all my content.
0: Bakit?
2: Kasi I was, I don't know if you guys experienced this, but when you're on your journey with finding yourself, and practicing your religion, parang medyo magulo yung journey. I don't know if I make any sense.
0: Some people,
2: kasi there was a time where nag-nikab ako. And I did that for
0: nikab
2: a while.
0: Meaning nagtakip ka talaga, as in
2: yes.
0: Yung tawag na ninja.
2: Talaga? I said, I don't think I can. Kaya kong
0: sustain that.
2: Sustain. Kasi first I have asthma.
0: For me
2: to breathe.
0: Yun yung challenges na isa din, no?
2: Yes, kasi napansin ko, like, when you're a balik Islam, parang nawawala yung identity mo as a person. Like, you just want to belong to the community. And ang dami mo nagsasabi, ay haram yan, dapat mag-nikab ka, nakakapit na ka sa mga lalaki. So, I thought that, parang naiging problema ako, so mas okay na mag-nikab ako. So, parang na-pressure ako na mag-nikab.
0: Okay.
2: Like, I was still trying to find myself and my identity until siguro after my 7th year, 10th year as balik Islam, I found myself. Like,
0: wow.
2: I realized...
0: So you're like telling me right now na nakatulong sa'yo doing the content, or and somehow expressing yourself.
2: Actually, like when I post something about, like, I'm not perfect and hindi ko sinasabi na I'm a dawa person or
0: ustadza. Kung ano lang yung kaya mo and what you understand, you share it.
2: Opo, like what I understand from my religion and what helped me become a better practicing Muslim. Like, napansin ko every time I post a reminder, parang nire-remind ko din po ang sarili
0: mo.
2: Because, alam mo, if we want to change the world, we have to change ourselves first.
0: Yes.
2: Look at yourself first.
0: Oo. Diba? Anyways, mamaya, ang ganda na, paki-share lang yung iba mamaya, Queenie, with regards dun sa mga pinagdadaanan. But what I see right now is yung misconception. You're trying to find and fight yung misconceptions of various people when it comes to Muslims, Islam, and most especially the Muslim women. Mahirap yan na battle din. But anyways, marami tayong pag-uusapan mamaya, at pag-uusapan din natin the very reason why they are here. What are your promotions for the reason why all of you are gathered right now. 7:33 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio, pag-aaral nilang paalala.
3: si Didong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yung tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Radyo. Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service
2: Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publico
13: 738.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
22: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
22: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track
22: with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber.
22: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: 7 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating program sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Pag-uusapan naman natin the very reason why they are here. Alam niyo po ba that there is a subdivision and a real estate, no, na it is for the Muslims. Well, technically it's not only for the Muslims, but it is ginawa ito para masundan yung pagiging halal ng ilang mga yung paano tayo tumira, paano tayo mamuhay, paano tayo magbayad. Kasi alam niyo, there are so many issues when it comes to Muslims having their own houses, lalo pat yung mga umuutang rather, no? Sabihin na natin umuutang, having this house loans to banks, to yung pag-ibig, ganyan. So there's a certain organization that made it sure that this is halal for the Muslims, for them to have their own houses. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. And I think the team will share. Sige, unahin muna kay Long.
27: Bismillah. Gaya po ng sabi ni Brother Nords, kami po ay galing sa Jumeirahville Subdivision at Bird Development. Gusto lang po naming batiin muna ang aming CEO, Brother Mahmood, at sa kay Sis. Itong Jumeirahville Subdivision is isang Islamic subdivision, first Islamic real estate subdivision, Sharia compliant subdivision, mm-hmm, sa buong Pilipinas. So ibig sabihin, itong subdivision na ito, pag sinabi mong Islamic real estate or in Islam way, bawal ang kahit na anumang haram na gawain.
26: Mm-mm.
27: So itong Jumeirahville Subdivision ay isang non-riba, walang interest kapag ikaw ay na-delay ng bayad. Kasi usually sa mga ibang subdivisions, hindi na tayo magbabanggit ng pangalan, pero sa ibang subdivision, kapag ikaw ay na-delay ng bayad ng isang araw, dalawang araw, hanggang umabot ng ilang months, talagang sobrang laki na ng interest, to the point na hindi mo na mababayaran yung monthly mo, tapos hindi mo pa mababayaran yung interest mo. So magiging dalawa na yung babayaran mo. So para sa mga Muslim, hindi lang isang Muslim, kundi lahat ng kukuha ng bahay, mahirapan sila kasi nga yung monthly tapos interest pa nila. So itong Jumeirahville Subdivision, wala pong ganun. No riba, no interest. So yun ang kagandahan dito sa aming subdivision.
26: Queenie, is it safe to say na this is the first subdivision or Islamic-owned subdivision or real estate that is Sharia compliant in the Philippines?
28: Yes po, the very first.
26: The very first.
28: Yes.
26: How did they get their compliance?
28: Through Pukoy.
26: yung maraming organizations also. I mean, dumaan sa very processes.
2: Nag-training po kami lahat-lahat. And recently, we just had our annual halal auditing monitoring and exam. And alhamdulillah, lahat po kami na pumasa.
26: Oh, wow. So, maganda. And tell me more about itong paparating partnership with Amana who can, ano?
2: Yes, po, we made a huge breakthrough.
26: Mm-hmm.
2: Kasi before, we only had in-house financing. And we tried so hard, lalo na si Ma'am Jamila, na makipag-usap po sa pag-ibig na mag-create ng halal Sharia-compliant channel. Pero subhanallah, there were complications. Subhanallah, alhamdulillah, ngayon, ang Amana Bank, they are now offering. Oh. Yes po.
26: Maganda because it's Islamic all throughout. Itong dalawang organizations. No?
2: So now, alhamdulillah, Amana Bank is now offering house financing.
26: Ayan.
2: So now we're collaborating with him. And subhanallah, mashallah, isang napakalaking blessings to. Kasi now, a Muslim can now loan their home. Kasi before dati, a lot of us can't own a home kasi, well, not all of us are rich enough to buy a house in cash.
26: Mm-hmm.
2: So now you can loan a home through Amana Bank.
26: Anyone can answer. Huh? How is it living in this area? Halimbawa, if I'm a Muslim and I'll be going dun sa place, ano ang makikita madadatnan? For me to be maniwala na oh yeah, this is a Sharia compliant na subdivision. Ikaw, Casey?
5: So, alhamdulillah, yes, Verde Development Corporation, yun yung pinaka-name ng company. And under that, marami din mga iba pang company. Isa na rin, Jumeirahville. Bali, before this, they have a successful project na yung Verville, kung saan ito ay maliit lang na subdivision sa Imus, Cavite. So, alhamdulillah, for the first time sa Philippines na meron tayong subdivision for Muslim. So, alhamdulillah, kay Kailong binanggit niya yung about sa yung walang riba.
26: Mm-hmm.
5: And Queenie, she's now mentioning about yung Amana. Partnership Amana. Mm-hmm. And me, i-mention ko yung about like if you visit there, ano bang nakakaiba doon. Meron yung first is meron tayong masjid and dalawang masjid pa. We have grand masjid there. Kung saan as a Muslim, pag tumira tayo lalo yung mga OFW natin o bagong Muslim, kung saan yung environment na kapag umuwi siya, ay makipapractice niya ulit yung religion. Magiging safe siya na ipractice niya sa community na kung saan may katulad yung mga Muslims.
26: Ayan, so, yun ang kagandahan. No, you are within a community of Muslims.
5: At hindi lang may masjid, meron pa tayong madrasa.
26: Ay, okay.
5: Yun ang pinakamahalaga. Where can you find a subdivision na nandun na lahat ng Islam?
26: All in one na.
5: Yes, po.
2: And commercial area po. So,
26: and may plano pang lagyan ng commercial area na kung saan, I think halal stores na malalagay doon, syempre. No? Nabanggit mo kanina, you're an OFW before. How would you offer that to sa ating mga OFW?
6: Of course po, ito po ay isang malaking recommendation para sa mga OFW na mag-invest po talaga sila sa house and lot. Kasi yun yung importante na parang mayroon silang maalala na kung uuwi na sila sa Pilipinas, yun yung pinaka-best investment po. Lalo na syempre wala itong interest. So malaking tulong po ito para sa kanila at sa kanilang mga family. Yan.
26: Ayan. Si ma'am, akala niya makakapagtago siya, hindi ka sa akin makakapagtago. Kakausapin pa rin kita, syempre. Nabanggit mo kanina, you're coming from the island provinces, di ba?
6: Yes.
26: Sa Palawan. So, sa paninirahan mo doon, for gano'ng kakatagal doon? I think you live there, no?
6: Doon ako lumaki.
26: Doon ka na lumaki. Yes. After going to that subdivision, napunta mo ba yung subdivision yung area? Wala pa? O ano, nakapunta ka na? Wala pa. But having knowing na merong ganun, would you recommend it also? Na sana magkaroon din sa inyo, no?
6: Yes.
26: Oo.
6: Nung unang tapak ko doon at pinakita sa akin lahat yung mga
26: sample ng bahay.
6: Yes, at yung pinaka vision ng subdivision mismo. Unang nasabi ko talaga, sana meron sa Palawan.
26: Ah.
6: Dahil napakaganda niya para sa mga hindi lang para sa mga katulad namin, kundi para sa mga kabataan at mga generation.
26: Oh, gaano ba ka-importante na the Muslims have their own place of, yung parang ganun, community?
6: Importante po yun. Lalo na sa mga tao na, may mga lugar kasi na, as ako,
0: lumaki ako sa lugar na hindi masyado. Excuse sa mga what?
26: Sige, okay lang, okay lang. Okay lang, sige,
0: sige. Sa mga taong ano, mga taong baka ma-offense sa sasabihin ko. May mga lugar na hindi masyadong pinapractice yung Islam. And napapaligiran sila ng mga ganun. And the ang resulta nun is, eto na, ako nga.
26: Ah, so ganun ka talaga ang advantage.
0: And pangarap ko, at para hindi matulad sa akin yung iba, mas maganda kung matnilahan sila sa ganung komunidad. Katulad ng subdivision na, wow. Alam mo yung katulad ng vision na Jumeirah.
26: Ayan, okay, sige. Anyways, ha, marami pa tayong pag-uusapan with regards to that. Mamaya may papasok tayo ng balita at sabi ni may Ma'am Jamie, isa dito gusto magbalita. He wants to be a news reporter. So susubukan natin sila. Susubukan natin sila mamaya. 7:46 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio pag-iranin lang paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
15: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak,
28: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
29: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
29: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
29: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
29: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
29: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
29: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
30: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
31: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Po tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Yan, kasama pa rin natin ng Jumeirah team. Yun na lang yung tatawag ko. Kasi iba, hindi naman si Casey. Gaya si, ay si Casey, si Queenie, hindi naman vlogger. Nagpa-vlog ka din ba?
2: Hindi po.
26: Ay, di ba? Kaya nga sabi ko.
2: Ano po ako? Content, right? I just do content.
26: Yeah, you just express yourself through the camera and the social media. Okay. Anyways, mga balita muna tayo.
31: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
26: At may kasunduan kami, after two reports, sila naman yung magre-report. Ombudsman, sasambahan na ng blunder case sa si Senador Rodante Marcoleta. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Ray.
7: Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remolla na sasampahan na ng kasong plunder ngayong linggo si Senador Rodante Marcoleta. May kaugnayan ang kaso sa kinukwestiyong campaign donation ng senador. Sa purong balitaan, sinabi rin ni Remolla na may isa pang senador ang kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation, ngunit tumanggi muna siyang pangalanan ito. Inihayag din ni Remolla na nasa 8 contractor na ang nasa yugto ng preliminary investigation habang isa pa ang inaasa ang sasampahan ng kaso sa susunod na linggo. Karamihan sa mga kaso ito ay may kaugnayan umano sa maanomalyang flood control projects at conflict of interest. Samantala, inanunsyo rin ni Remolla na pinayagan na ng anti-graft court na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Yeah. Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ipadala na ng impeachment court sa defense at prosecution panel. Para sa detalye, alamin natin kay Niva Asuncion.
4: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Niva.
9: Inumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Batog Jr. na tumatayo rin clerk of court ng Senate Impeachment Court na nakapaglabas na sila ng pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang pre-trial order ang pinal na outline ng mga napag-usapan sa isinagawang 5-day pre-trial conference kasama ang clerk of court, prosecution panel at defense team ni VP Sara. Kabilang sa nakapaloob dito ang statement of facts, mga testigo, ebidensya at trial dates. Ayon kay Bantog, na ipadala na nila sa dalawang panig via electronic mail ang pre-trial order. Bibigyan din niya ng printed copies ang prosecution at defense. Binibigyan naman ng tatlong araw ang magkabilang panig para maghain ang kani-kanilang mga komento sa inilabas na pre-trial order. Oras na matanggap ang komento ay saka maglalabas ang clerk of court ng pinal na version ng pre-trial order. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Maraming salamat, Ninfa. Samantala,
10: iwan ng Pangulo, bibida sa Makati City bukas.
26: Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Luisa Irispe.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Luisa.
14: Muling makakabili ng murang pangunahing bilihin ng mga taga Makati City dahil bukas, bibida ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod. Sa abiso ng Makati City LGU, ang kadiwa maaaring puntahan ng publiko sa Baras Corner Morong Street, Poblasyon Makati City, sa likod lamang ng City Hall ng lungsod. Bukas naman ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Abiso lang sa mga mamimili, wala munang mabibiling 20 bigas sa kadiwa sa Makati bukas dahil wala umanong stock nito sa warehouse. Pero marami pa rin gulay at iba pa na mabibili ng mga mamimili. Ang kadiwa ng Pangulo ay programa mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umiikot sa buong bansa na layong maghatid ng abot kayang bilihin para sa food security ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Maraming salamat, Luisa Irispe.
16: Pamalahang lungsod ng Marikina, ipinag-utos ang pagdaragdag ng deployment ng mga pulis at magbibigay ng metal detector sa mga pampubliko at pribadong paaralan.
26: Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Diane.
17: Ipinag-utos ng pamahalang lungsod ng Marikina ang pagdaragdag ng deployment ng mga pulis at Office of Public Safety and Security o OPSS personnel. Gayun din ang paglalagay ng mga metal detector sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Kasunod ito ng mga naitalang mararahas na insidente na kinasasangkutan ng mga mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Diodoro, personal niyang ininspeksyon ang security arrangement sa ilang malalaking pampublikong paaralan upang matukoy ang mga karagdagang hakbang para higit pang mapalakas ang campus safety. anya mayroon ng nakatalagang mga police at OPSS personnel sa mga paaralan bago pa man lumabas ang mga ulat ng insidente sa ibang bahagi ng bansa, ngunit nais niya itong palakasin upang mas mapanatag ang loob ng mga magulang. Kasabay nito, tinanggap din ng alkalde ang 70 bagong OPSS personnel na tutulong sa pagpapalakas ng public safety efforts sa buong lungsod. Bukod dito, magkakaroon din ng deployment ng mga roving police sa mga pribadong paaralan sa pakikipag-ugnayan sa Marikina Private Schools Association Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Maraming salamat, Dayan Leyar.
0: Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap pinahaharap sa dole kaugnay ng employment status ni Top Baldwin.
26: Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay DK Zarate.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: DK.
6: Magpapadala ng sampina ang Department of Labor and Employment sa mga opisyal ng Ateneo de Manila University, partikular na sa presidente ng universidad na si Father Roberto Yap. Ito ay para humarap sa pagpapatuloy ng clarificatory session ng DOLE hinggil sa work status at authority ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin na magtrabaho sa Pilipinas. Sa pagharap ni Baldwin sa DOLE kanina, nag-isa ito kaugnay sa kanyang kontrata sa Ateneo bilang employer maging sa alien employment permit nito habang nagtatrabaho sa bansa. Dahilan para ipag-utos ni Labor Secretary Francis Tolentino na paharapin ang Ateneo sa DOLE para magbigay ng kalinawan. Ang susunod at huling clarificatory session ay isasagawa sa July 9 bago maglabas ng resolusyon hinggil sa status ng pagtatrabaho ni Baldwin sa bansa. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Maraming salamat, DK Sarate. Samantala, 7:56 in the evening. Ato, si ano naman, si Brother Casey.
18: NFA mag sorry. NFA mag-upgrade ng grain testing system sa tulong ng Japan.
26: Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Ray.
19: Pinapahusay ng National Food Authority ang grain quality testing system nito sa ilalim ng 184.2 milyon pesos na modernisasyon na suportado ng Japan sa pamagitan ng JICA. Layunin ng programang tatagal hanggang 2028 na i-upgrade ang product quality evaluation system para mapabuti ang pagsusuri ng bigas at mais. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., mahalaga ang kalidad ng ani upang masiguro ang food security mula sa hanggang pamilyan. Kabilang sa proyekto ang pag-upgrade ng mga laboratorio ng NFA, pagbili ng modernong testing equipment at pagbuo ng bagong standards at manuals, kasama rin ang pagsasanay ng mga tauhan sa Pilipinas, Japan at Thailand para sa mas maayos na grain testing. Sabi pa ng kalihim, inaasahang magpapahusay ito sa post-harvest system at magbibigay ng mas dekalidad na bigas at mais sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Salamat, Ray Ferrer. Samantala, Provincial Director ng Sambuanga Sibugay PNP dumalo sa orientation seminar na sinagawa ng Anti-Crime Group of the Philippines sa bayan ng Ipit, Sambuanga Sibugay. Lugar at sino taga Sambuanga? Ayan, may taga Sambuanga dito, Lesti. Alamin natin ang detalye mula kay Lesti Cubo, live na live.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Lesti.
20: Dumalo si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Sambuanga Sibugay Police Provincial Office, sa orientation seminar na pinangunahan ng Anti-Crime Group of the Philippines Incorporated o AGPI na ginanap sa Barangay Hall ng Barangay Veterans Village sa Bayan ng Ipil, Sambuanga Sibugay. Ito ay linsunod sa patuloy na pagsisikap na patibayin ang pagtutulungan ng pambansang pulisya ng Pilipinas at ng mga samahan sa komunidad na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ang orientation seminar ay nagdipon sa mga opisyal, miyembro at stakeholders ng AGPI upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa misyon, mga programa at mahalagang tungkulin ng organisasyon sa pagsuporta sa mga hakbangin ng pagpapatupad ng batas sa pamagitan ng pakikilahok ng komunidad at advokasya sa pag-iwas sa krimen. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Colonel Dasugo ang hindi mapapantayang papel ng mga organisasyon ng komunidad tulad ng AGP sa pagsuporta sa hakbangin ng PNP para sa kapayapaan at kayusan. Ang Sambuanga Sibugay PPO ay nananatiling nakatuon sa pagpapalakas ng pagkipagtulungan sa mga civic organization at iba pang stakeholder habang patuloy nitong tinutupad ang mandato na tiyakin ang isang mas ligtas at mas payapang Sambuanga Sibugay alinsunod sa bisyon ng pambansang pulisya na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para sa bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
26: Maraming salamat, Lesti!
2: 13.6 million halaga ng ilegal na droga na sabat ng PDEA, BARM, isang high-value individual, timbog sa bypass operation sa barangay Landasan, parang Maguindanao del Norte.
26: Para sa detalye ng balita niya, alamin natin kay Dandy Macarambot.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Dandy.
8: Nasa 13,600,000 pesos standard value ng ilegal na droga o shabu nasa kote ng PDEA BARM sa pagkikipagkoordinasyon sa mga kinaukulang law enforcement agencies sa isinagawang bypass operations ng mga otoridad kahapon Hunyo 28 sa Barangay Landasan parang Maguindanao del Norte na uwi sa pagkakaaresto ng isang high value individual o HVI kinilalang si alias Dats 42 anyos residente ng Barangay Poblacion Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Sangkot umano ang suspect sa paglalakot distribusyon ng droga sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at North Cotabato. Nabawi sa suspect ang dalawang Chinese tea bags may markang 888. Naglalaman umano ng 2,000 gramo ng shabu nagkakahalaga ng 13.6 million pesos. Ginamit na bypass money, isang pitaka, iba't ibang IDs, isang cellphone, travel documents, isang sasakyang Suzuki Ertiga at Susi. Nasa kustudiya ng PDEA BARM jail facility ang suspect sumasa ilalim ng kaugulang pagsisiyasat at naharap sa kasong paglabag ng RA number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
11: Pangasinan Highway Patrol Group pinaigting ang kampanya kontra carnapping at road accidents.
26: Para sa balitang yan, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Mildred.
12: Pinaigting ng Pangasinan Provincial Highway Patrol Group ang kampanya laban sa carnapping at para sa mas ligtas na paglalakbay sa lalawigan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa tuloy-tuloy na information campaign. Sa panayam sa programang Balitang PNP ng Pangasinan Police Provincial Office, sinabi ni Police Lieutenant Francis Lachica, Intelligence Officer ng Pangasinan Provincial Highway Patrol Team, na pangunahing mandato ng kanilang tanggap na ang pagpapatupad ng RA 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 at Presidential Decree 532 o Anti-Highway Robbery Law. Sa tala, mula Enero hanggang kasalukuyan, naka-recover na sila ng 16 na sasakyan at 30 motorsiklong na italang nawawala. Nadiskubre rin ang 36 na sasakyan at 20 motorsiklong may pekeng dokumento habang 2 suspect sa carnapping at 5 pang sangkot sa iba pang krimen ang arestado. Patuloy din ang pagpapatrolya sa mga lugar na madalas pagganapan ng carnapping at ang pagsasagawa ng information campaign sa transport groups. Hinihikayat naman ng mga motorista na gumamit ng GPS. Siyaking hindi naiiwan ng susi sa ignition at beripikahin sa LTO mga dokumento ng second-hand vehicles bago gamitin. Paalala rin ang HPG na iwasan ng reckless driving, overspeeding, illegal parking at pagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak upang maiwasan ng aksidente. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
26: Sige. Resolusyon na nagdedeklarang West Philippine Sea Victory Day sa lungsod ng Cebu tuwing July 12, ikinalugod ng Department of National Defense. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Dayan.
17: Ikinalugod ng Department of National Defense o DND ang pagdedeklara

0: huling kaugnay ng West Philippine Sea. Layo ng resolusyon na mapanatili ang kamalayan ng publiko sa isa sa pinakamahalagang tagumpay ng bansa sa larangan ng batas at diplomasya, gayon din ang patuloy na pagsusulong ng mga karapatan at maritime entitlements ng Pilipinas alinsunod sa pandaigdigang batas. Kasabay nito, gugunitain din ng lungsod ng Cebu ang ika-10 anibersaryo ng makasaysayang desisyon noong 2016 na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa South China Sea at muling nagpapatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. 8:05 in the evening. Nakututok lang po kayo dito sa ating programa Salam Radio sa ating pagbabalik. Ayan, makakasama pa rin natin ang ating mga Jumeirah team. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 8:07 in the evening at magbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po ang lingkod North sa Maguindanao. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Sibugay Governor Hufwer pinangunahan ng second quarter 2026 regular meeting ng Protected Area Management Board para sa nagkabasalan protected landscape. Para sa detalye, nagbabalik live, Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
4: Sir, pinangunahan ni Sibugay Governor Dolcean K. Hufwer ang second quarter 2026 regular meeting ng Protected Management Board o PAMB para sa nagkakabasalan na protected landscape o nakaplan. Layan ng pagpupulong na balangkasin ang mga plano at polisiya para sa konserbasyon ng kaligasan at proteksyon ng diversity sa lalawigan. Ang pagtitipon ay dinaluhan ang mga kinitawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pangangalaga sa natatanging legislated landscape at kagubatan sa nakaplan. Bilang isang aktibo at nakatuong miyembro ng PAMB, patuloy na itinataguyod ni Governor Hufwer ang mga inisyatiba na nagtatanggol sa mayayamang biodiversidad at likas sa pamana ng Zamboanga Sibugay. Ang kanyang dedikasyon sa konserbasyon ay nakikita sa pagtatag ng nakaplan ang kaunahan at datatanging protektadong lugar na naisabata sa ikalawang distrito ng Zamboanga, Sibugay. Sa pamamagitan ng pabanang ito, tiniyak ni Hufwer na ang isa sa mga pinakamahalagang yamang ekolohikal sa Zamboanga, Sibugay ay mapuprotektahan at mapapanatili para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Lesti!
5: Isang child in conflict with the law, CICL, na tukoy ng mga otoridad na nasa likod ng pagbabanta sa Batangas City Integrated High School. Alamin ang balita mula kay May Formaran. May?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isang child in conflict with the law o CICL ang natukoy ng mga otoridad na nasa likod ng pananakot sa online sa Batangas City Integrated High School. Ayon sa opisyal na pahayag ng Batangas Police Provincial Office, agad na isinailalim sa proper assessment at intervention ang CICL sa pangunguna ng CSWD o Batangas alinsunod.

0: sa Juvenile Justice Protocols. Mismong si Police Lieutenant Sharon Ama, hepe ng Batangas City PNP ang nagpahayag na isang 17 anyos ang may-ari ng dummy account na nagbanta ng gagawing pananaksak o pananakit sa mga grade 7 hanggang 10 learners. Kasabay nito, nagdagdag naman ang police personnel ang PNP Batangas City sa loob at labas ng naturang paaralan habang nagsasagawa ng investigasyon. Sa kabilang dako, hinimok ni Acting Provincial Director, Police Colonel Oliver B. Ebora, ang publiko na manatiling naka-alerto at agad ipaalam ang anumang kahinahinalang gawain sa kanilang police hotlines at Unified 911 para matsyak ang mabilis na pagresponde. Tiniyak ng Batangas PPO na mananatili itong committed sa pagtsyak sa isang ligtas at maayos na paaralan at komunidad sa buong lungsod ng Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, May Formaran.
2: Tuloy-tuloy tayo, it's now 8:11 in the evening. Ayan, kasama pa rin ng ating Jumaira team. Uy, wala na pala. Okay, sige. Bilang pangwakas, again, invite everyone who are now listening in our program and kung may mensahe kayo.
3: Yan, unahan.
2: Ayan, sige, kung sinong gusto.
3: Ito sa mga viewers natin na nakikinig at nanonood, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang Jumairaville page. And gusto ko lang pong idagdag na as of now ay nasa 25% na po yung land development ng Jumairaville Subdivision site sa may Tagkawayan, Quezon Province. So sa mga gustong kumuha hanggang bukas, meron po kaming special discount. Ang first monthly discount po ay wala nang babayaran. So ang babayaran nyo lang po sa monthly is yung pang second month nyo na po. So sa ibang mga detalye, Kisi.
2: Ayan.
4: So yun po, shoutout ulit sa Jumairaville Subdivision na kuha na po kayo sa mga ating mga OFW out there. Ito na po yung chance nyo habang meron pa pong discount. So kami po ang Team Jumairaville. Kami po ay mga influencer at marketer ng Jumairaville Subdivision. Shoutout sa KC Collections, sa pwede po mo magbanggit. Sa aking wife na nanonood, sa family ko or sa saan man sila. At sa Uglow Babe. At sa Shepu, yes, yung ano aming drinks. At ano pa, ang Rauda, at yun po, at sa aming chairman, si Ma'am Jamila at si Mahmud.
2: Ayan. Okay, sige ma'am.
5: Assalamualaikum po sa aming boss sa Jumairaville Subdivision and congratulations po para sa 25% development sa Jimmy, progress sa Jumairaville. At sa lahat po ng nanonood, guys, mag-avail na po kayo. Nasa 100 remaining slots na lang po yung natitira. So, at maganda po talagang investment ang makapag-avail tayo sa Jumairaville Subdivision.
2: Yun okay.
5: Po, maraming salamat.
6: Assalamualaikum guys. I just want to repeat what Brother Kailong said, that we have a big discount until the day after tomorrow. So tomorrow is the last day. So kung gusto nyong makuha yung malaking discount, 1 month discount, please avail now, inshallah. And just contact us for inquiries on our Facebook page and on our WhatsApp links. And I would like to thank Jumairaville Subdivision, our bosses, Ma'am Jamila and Sir Mahmud, to Uglow Babe, to Zouk, Halal Marketplace, Basilan Government.
2: Oy, sino ma'am jaja, no? Sino ma'am? Oh, sino ba? Sige. si Queenie, ang dami. Okay, sige.
6: And Rauda Cosmetics.
2: Ayan.
6: And
2: lahat naman yan halal, kaya okay lang. Pinag-uusapan naman natin is about halal eh. Okay. Okay na?
6: Yes.
2: Okay, sige ma'am.
6: Thank you.
7: Since nasabi naman na nila lahat, ito lang sasabihin ko.
2: Mag-newscasting ka na?
7: If ever po gusto nyong for more inquiry, for more information, follow nyo po ang Jumairaville Subdivision page, okay? And kung meron po kayong mga queries, dun po sa kanilang page, mas mainam po magtanong. Jumairaville Subdivision page.
2: Ayan, okay.
8: Hi, assalamualaikum.
2: Oh, yeah. Baguhin natin na naman ang framing. Oh, yan. Okay.
8: Hi, assalamualaikum. Wala na akong iba pang masabi since silang apat ay nasabi na nilang lahat. So, ang gusto ko lang sabihin, ito ay napakagandang sign na para kayo ay mag-avail na ng slot sa Jumeirahville.
2: Ayan.
8: Para hindi kayo magsisisi.
2: Okay, sige. Maraming salamat. Ako naman yung healing sa'yo. Please invite your followers to join our, or to like and share our post. Radyo Pilipinas and Salam Radio. Ayan, maraming salamat. Sige.
3: Sukran, invite, sukran.
2: Sige. Anyways, maraming salamat sa mga nakasama natin. Si Kaisi, si Kailong TV, si Mahaya, Queenie Padilla, Jane Lynn, at syempre si Dico Tum na ating mga Jumeir team na bumisita dito sa ating programa. At syempre, maraming salamat din sa lagi nating kakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Lagi nating kasama ang ating mga syempre ang ating mga engineers, si Engineer Marvin, ayan, Engineer Orlin nandiyan din, at ang ating mga executive producer for tonight, si Isabel Silang at si Ma'am Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Saripodak, ako po yung lingkod North sa Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo bukas 8, 6, 7, 8, para may audience ako dito. Papalapakan 7 to 8 p.m. in the evening dito lamang sa Radyo Pilipinas sa inyong programang Salam Radio. Oras 8:16, magandang gabi. Thank you very much everyone. Thank you.
9: Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Music and memories.
14: Memories.
13: Music and memories.
14: Light the corners of my...
13: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories.
1: Memories.
0: Music and memories.
1: Light the corners of my heart.
2: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
4: Ano nangyari?
3: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
5: Ako sir, ambulance driver ako.
4: Ambulance driver? Oh.
5: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
2: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
4: Dahil hindi na umabot.
5: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
2: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat.
4: Makapal yung semento.
2: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
4: These are the reinforcements.
2: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
4: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: hihimayin ang mga plano ng gobyerno. Mga usaping dapat alam ng bawat Pilipino.
1: Yung mga sinasabi ho ninyo, do you have such kind of training for these communicators in the areas?
0: Papasukin natin ang impormasyong dapat bukas para sa lahat.
2: Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards?
1: Ano ang pinakamaganda, pinakamalakas na depensa natin dito sa aggression ng China against us? Ano ang programa ng DOTR for the comfort and safety of the passengers?
3: Di ba dapat siguro magkakaroon na rin tayo ng housing program for farmers o mayroon na tayo?
0: Mga issue may kabuluhan. Pag-usapan natin.
4: Surnop, Palawan, yes, and always will be Philippine territory. So no amount of historical distortion or wishful thinking can make that change otherwise.
5: Universal healthcare law, pinasayan in 2019, February. Walang nagawa for 3 years. Pasado yung batas. Hallelujah tayo lahat. Uy, member na lahat ng Pilipino sa PILA. Gaganda na ang kanilang.
0: Dito lang sa Pag-usapan Natin with Oscar Orbos. Tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. PTV4 at Radyo Pilipinas at ang ating mga social media channels.

0: programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung ano man po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito.
1: Magandang gabi mga kababayan. Kamakailan lamang ay pinangunahan ng Pilipinas ang selebrasyon ng 48th ASEAN Summit na may temang Navigating Our Future Together dito sa ating bansa. Isang napakahalagang pangyayari ito hindi lamang para sa ating mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga kasama nating bansa na bahagi ng ASEAN community. Kaya ngayong araw, ating pag-uusapan ang kahalagahan ng ASEAN at ng iba pang karating ng ating bansa. Gayon din kung ano-ano ang mga oportunidad na nakalaan para sa atin. Ngayong gabi, makakasama po natin muli ang Dean ng Asian Center ng University of the Philippines, Diliman, isa sa mga pinakapaborito kong dekano ng UP Diliman. Magandang araw po muli sa inyo and welcome back sa ating show, Dean Noel.
2: Maraming salamat at magandang gabi, Shari, at ganoon din po sa ating mga manonood.
1: And sir, maraming salamat. Ang dami na po ninyong napag-usapan din ni Manong nung nakaraang linggo. Ngayon, nagbabalik.

0: sa pamamagitan ng lehislasyon, ano, yung Republic Act 5334, nung patapos na yung dekada 60. At pero bago pa yan, naroon na rin yung Institute of Asian Studies, mm-hmm. ano, at ito ay may mandato na pag-aaralan, mm-hmm. ano, ang iba pang mga bansa sa Asia, kasi palibasa tayo ay mga Asyano rin, kung tutusin, kaya kailangan din nating pag-aralan yung mga lipunan, mga kasaysayan ng iba pang mga bahagi ng ating kontinente.
1: Actually, when we say Asian studies, din malawak. Ako yung naisip ko, malawak na malawak. Eh. Kasi, limbawa, what what commonly known as Middle East, actually, it's part of Asia.
0: Right.
1: It's Western Asia. Mm-hmm. Ngayon naman, particularly po, for the Asian studies ng UP Diliman, ano po yung konsentrasyon nito?
0: Sa kasalukuyan, ang Asian studies programs namin ay may regional focus. Mm-hmm. Ano? Lima ang division niyan, nariyan yung Southeast Asia, mm-hmm. Kung saan tayo nabibilang din, mm-hmm. geographically. Tapos nariyan din yung East Asia, China, Korea, and Japan. Pero mm-hmm. Ngayon ay sinusubukan na rin nating pag-aralan yung Taiwan. Kasi sa matagal na panahon, hindi ito nasasama sa diskurso mm-hmm. ng East o Northeast Asia. Tapos nariyan din yung West Asia, na nabanggit mo nga, dati tinatawag itong Middle East, pero just to be politically correct, tinatawag itong West Asia. South Asia also is there, kasama rin yan sa curriculum natin, yung India and Pakistan and Bangladesh and Sri Lanka, I would say. Mm-hmm. At meron din tayong effort na mas mapalawak pa itong diskurso natin ng Asian Studies sa pamamagitan ng pag-aaral din patungkol sa Central Asia.
1: Wow.
0: Kasi sa matagal na panahon, hindi natin ito nabibigyang mm-hmm. Diin. Mas pamilya tayo dun sa limang nasabi na natin kanina. At Central Asia ay sinusubukan din nating pag-aralan. Kaya minabuti rin natin halimbawa na gumawa ng ilang mga lektura patungkol dyan. At saka maliban dyan, meron tayong international faculty na sa kabutihang palad ay naimbita natin na maging kabahagi ng ating regular faculty. At siya ay galing mismo sa Central Asia.
1: Galing. Ngayon, Dean, pag sinabi nating Asian Center, again, marami. Marami tayong maiisip. But ano-ano yung mga particular courses na inyong ino-offer? Yeah. Because this is a degree granting unit. Mm-hmm. Kasi nung makikita natin doon sa website ng Asian Center, nakalagay din doon yung Philippine Studies. So can you tell us more about it?
0: Sa Asian, ang orientasyon ng Asian Center sa pangkalatan ay multidisciplinary or interdisciplinary. Mm-hmm. So hindi ito katulad ng ibang mga kolehiyo o departamento na may pagka-disciplinary yung kanilang approach. Pero sa Asian Center, iba-ibang area, at ito ay nabanggit ko rin kay Manong Oka nung nakaraan, na meron kaming mga pag-aaral, pananaliksik, patungkol halimbawa sa ekonomiya, mm-hmm. meron din on international relations, meron din sa lipunan at kultura. Sa Asia at sa iba pang sa Asia at sa Pilipinas din. Sa Philippine Studies program sama natin, meron tayong tatlo mm-hmm. Na tinatawag naming areas of specialization. Foreign relations is one of them. Tapos meron din tayong development studies at saka sociocultural studies.
1: So marami talaga at malawak. Ngayon din, para sa mga nanonood na interested na dito sa inyong mga programa, ano-ano yung mga opportunities na naghihintay sa kanila once na they graduate with a degree from the Asian Center of UPD?
0: Well, siyempre, mas mapapalawak ang kanilang kaalaman patungkol sa iba pang mga bahagi ng Asia. Palibasa nga, marami tayong mga area na pinag-aaralan sa ating curriculum. At nakatutuwa rin na ang mga mag-aaral natin ay galing sila sa iba't ibang larangan kung tutusin. Pero marami sa kanila, at ito'y nasabi ko rin kay Manong nung nakaraan, na mga nagtuturo rin. Ito ay mga guro na nagmula sa malaking bahagdan sa kanila ay mula sa mga publikong mga paaralan. Kaya kung sa tingin ko malaki rin ang nagiging ambag ng Asian Center bilang institusyon sa pagtuturo ng pagpapaunlad ng kung tawagin natin ay Asian consciousness o ASEAN consciousness to be more specific.
1: Din ngayon meron tayong mga graduates ng Asian Center at nabanggit niya na nga ninyo malawak yung kanilang napupuntahan at marami rin silang pwedeng maibahagi. Ngayon, how different naman yung curriculum po ng UP Diliman Asian Center para doon sa kanyang mga programa, kung ikukumpara ho natin ito sa iba pang mga

0: kolehiyo or iba pang mga institusyon na nag-offer din ng Asian Studies bilang isang kurso.
1: Okay. So again, as pointed out, sa ibang mga departamento kasi, hindi na ako magbabanggit siyempre para wala tayong problema. Pero sa amin kasi ito ay multidisciplinary or interdisciplinary. So iba't ibang aspekto ano ng Asia. Ganun din naman sa ano sa Philippine Studies namin, iba't ibang aspekto rin ng ano ng lipunan at kasaysayang Pilipino. At kung ano kung ihimayin pa natin ang kaibahan na masasabi ko ng Philippine Studies sa iba pang mga Philippine Studies program sa universidad ay tinitingnan natin yung Pilipinas sa konteksto ng Asia. So ibig sabihin hindi natin inihiwalay kung mag-aaral na tayo magsasaliksik pa tungkol sa Pilipinas, hindi natin inihiwalay ang Pilipinas sa pangkalahatang ano larawan o pangkalahatang konteksto yung ating pagiging Asyano.
0: Actually di napag-usapan na ninyo ito ni Manong pero mahalagang i-underscore bakit mahalaga yung pag-aaral kung kukot sa Pilipinas nang nakadikit siya doon sa kanyang pagiging Asyano or pagiging bahagi ng Asya. Ano ang kahalagahan nito para rin alam no ng mga ating mga kabataan ngayon na nanonood?
1: Well, of course, geographically tayo ay bahagi ng kontinente. Tayo ay we're very much Asian in that regard. Pero maliban diyan, syempre kinakailangan din natin na magkaroon ng pangunawa pa doon sa iba pang mga bahagi ng Asya lalo na sa panahong ito na nariyon yung yung interaction yung very dynamic interaction if you will between the Philippines and other parts of Asia. Sabi nga nila, di ba, there's no man is an island, di ba?
0: Yes.
1: Sabi nga doon sa linya mula sa isang pamosong tula. So ganun din ang dapat na maging lapit natin o approach patungkol sa pag-aaral ng pag-aaral ng Pilipinas at ng Asia na huwag nating ihiwalay yung ating sarili sa ating mga karating na bansa. Kailangan natin halimbawa na economic connections, economic relationship, trade relations also. Politically also, we are connected to each other. Diba? Yung nangyari halimbawa sa napakalayong bahagi ng Asia, diba? Sa West Asia, malaki ang naging repercussions ito. Diba? Mabigat ang naging repercussions ito.
0: Tama.
1: Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga bahagi ng mundo. Kaya dapat malay tayo, alam natin yung mga pangyayari, yung kasaysayan at lipunan ng iba pang panig ng Asia.
0: Directly related lalo. Naramdam natin. Gusto ko iniitirit yung binanggit mo kanina din, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ramdam yan ng lahat ng Pilipino noong nangyari ito. Kamakailan lamang. Ngayon din, you were talking about no man is an island. Yun yung konsepto na binanggit mo a while ago. Now let's talk about partnerships. So ano-ano po yung mga kasalukuyang partnerships ni Asian Center when it comes to research, grants, and a more collaborative efforts.
1: Okay. Meron tayong marami-raming mga partnerships, formal partnerships with other institutions of higher learning in Asia, nariyan yung mga partnership natin, for example, with institutions in say Japan and Korea. Ito ay mababanggit ko ito kasi ito ay mga popular options sa marami naming estudyante. Gusto talaga nila na magtungo sa mga universidad sa Japan at sa Korea, ma-expose na rin sa kung anong klaseng kultura meron sa naturang mga bansa. Pero maliban diyan, kami nag-expand din. Meron kaming existing partnership, for example, with the University of Jordan, Meron din kami nilulutong agreement, kasunduan with certain universities in Vietnam. Kasi sa tingin ko, sa matagal-tagal na panahon din, hindi natin natitingnan yung potential ng ating partnership with Vietnamese institutions. At ang Vietnam naman, nung makausap namin sa pamagitan ng exploratory discussion, sila rin ay very interested, actually, very enthusiastic about forging this kind of academic partnership with the University of the Philippines.
0: Now, din I'm very interested to know about this. Nung bata kasi ako, paborito ko naman din ang history bilang isang subject matter. Pero hindi lahat ng mga kabataan ay interesado dito. Some find it boring. Kung pag-uusapan pa nga lang yung Philippine history, yung iba parang haba naman, aaralin ko ba yan? Ngayon, aaralin din ninyo sa Asian Center yung kasaysayan ng iba pang mga bansa. Ngayon naman, paano po ninyo ito mas ginagawang kapukaw-pukaw para sa ating mga estudyante sa Asian Center? Yung pag-aaral ng kasaysayan ng buong Asia.
1: Okay, kung posible, kami ay nag-aaya ng mga international lecturers, international scholars na mag-deliver ng lecture. Kuminsan ito ay on-site para sa ganung paraan magkaroon ng talagang physical engagement with the lecturers that we invite. Pero kung may mga pagkakataon din at marami pagkakataon na virtual ito.
0: Okay. Ano,
1: na,
0: so madaling sila sa malayo.
1: Galing sila sa malayo. So madaling sila. Hindi kami ang nagtuturo. At para magsilbing mas authentic siguro kung tutusin yung nagiging engagement, talagang ano, somebody from a particular country. Mm-hmm. Kung Vietnamese, history pag-uusapan, Vietnamese culture, it's really somebody from there. Mm-hmm. Ano, pero maliban dyan, nagkakaroon din kami ng mga pagkakataon at binibigyan namin oportunidad ng mga mag-aaral namin na magpunta nga sa iba pang mga institutions of learning, ano, yung mga partner institutions natin, partner universities natin. Kasi iba rin siyempre yung ano, yung dating, ano, iba rin yung nagiging karanasan eh, kung tutusin pagka nandun sila mismo at hindi lang yung sa hindi lang sila nakadepende sa pinag-aaralan nila ang mga binabasa nila.
0: Mm-hmm. Ngayon din babalik ako ng konti doon sa partnerships, no, kasi maganda naman yung narinig ko from you na pinapadala talaga natin yung ating mga estudyante doon, or kung hindi naman talagang masikhay ang inyong gawain para makapagpapunta ng mga lecturers din no, mula sa iba't ibang mga ASEAN countries or Asian countries. Ngayon naman din, paano kaya natin mas mailalatag pa para sa ating mga kabataan yung napapayawan na ninyo kanina, pero palagay ko dapat pa rin natin i-underscore eh, itong epekto ng pag-aaral ng kasaysayan doon din sa geopolitics na tinatawag. When we talk of Asian countries, when we talk of ASEAN states, yung geopolitics hindi naman siya basta-basta mawawala eh, doon sa ating usapan. So ano ang ugnayan nito para sa kaalaman din ng ating mga televiewers?
1: Marami sa mga realidad natin sa kasalukuyan, including geopolitical realities, ay nakakawing eh, doon sa kasaysayan. So marami sa mga pangyayaring natin sa kasalukuyan, pwede nating ascribe doon sa mga pangyayari sa nakaraan. Well, of course, to be more concrete, halimbawa, yung nangyayari sa kasalukuyan sa West Asia. Ito ay it was not spontaneous eh. Ito ay dahil na rin sa matagal na kawing-kawing na mga pangyayari, ano, ng ilang dekada na nakaraan. At ngayon lamang, kung tutusin na sumabog at naging mas malaki yung epekto. Kaya masasabi ko na may pangangailangan talaga na pag-aaralan natin. Actually, hindi lang kasaysayan, kundi lilipunan, kultura ng iba pang mga bansa. At nasa gayon, magkaroon din tayo ng kung tawagin natin ay cross-cultural understanding or cross-cultural competence. Kasi sa tingin ko, ito ay bagay na ano eh, na magagamit natin para maiwasan o kaya naman ma-resolve ano yung maraming mga alitan, mga pag-aaway-aaway natin sa kasalukuyan. Kasi kung mas malalaman mo at mas maintindihan yung kultura at lipunan at kasaysayan ng ibang bansa, maiwasan siguro natin na mag-escalate pa ito sa isang mas malubhang paglalaban.
0: Ay, totoo yan. Dino, susugod ko lang yung binabanggit mo. In the grander scheme of things, and even in governance, no, in governance and politics, it's very important that we know not only yung kasaysayan, pero binanggit po ninyo kultura, tradisyon, and even yung current policies din ng mga karating bansa, lalo't lalo na yung mga bansa na madalas kaugnayan ng ating bansa, ng Pilipinas, no? At madalas nating katuwang sa military agreements man yan, economic agreements, trade agreements, as you have mentioned, no? Kaya para sa, dahil ako, bahagi rin ako ng university administration at present, no? Welcome na welcome yung ating mga kabataan, yung ating mga kababayan na sumangguni or tingnan yung website ngayon ng Asian Center ng UP Diliman. Meron din kayong Facebook.
1: Yeah, meron. May Facebook page. Meron din kami YouTube channel.
0: Exactly. At nandun yung mga lectures. Nasilipin po ninyo yung Facebook page, yung YouTube channel ng Asian Center ng UP Diliman. Doon, mas marami kayong malalaman tungkol sa ating mga karating bansa, iba't ibang bansa at rehiyon pa dito sa Asia. At makikita rin ninyo yung kanilang mga motivations. No? Bakit ba ganon yung kanilang mga polisiya? At ano yung direct na effect nito sa ating bansa? Ako, hindi na ako lalayo kasi din marami tayong naging mga kapanayam, mga guest na ang pinag-uusapan naman natin ay yung West Philippine Sea. Okay. O palagay ko, maganda rin. Or palagay ko, napag-aralan na rin talaga. O naging paksana sa isa sa mga lectures ninyo, yung West Philippine Sea. Ngayon naman din, I think hindi lang naman ito eksklusibo sa Asian Center, but a lot of higher educational institutions, just like University of the Philippines, actually uses AI at present, no? In one way or another. So kayo rin po ba ay may ganitong practice ngayon sa Asian Center? If so, ano yung na itutulong nito sa inyong pagtuturo?
1: Mabanggit ko lang na kailan lang, actually, bago magtapos ang Mayo, mayroong inilabas ang UP Diliman na guidelines on the use of artificial intelligence. At marami sa mga provision na naroon, actually, sumasang-ayon kami. Gayon man, hindi siguro dapat tingnan ng artificial intelligence bilang bilang problema. Kasi maraming marami kasi mga scholar, dismissive agad sila, sasabihin na artificial intelligence, actually, walang bintahe ito. Pero maraming mga bintahe ito kung tutusin. Siguro ang hamon lang para sa mga academic mm-hmm. katulad natin ay yun nga, magamit ang artificial intelligence sa lalo pang pagpapaunlad halimbawa ng cognitive at critical thinking ng ating mga mag-aaral. Kaya kailangan ang mga guro natin ay mag-adapt din sa artificial intelligence. At tingin ko nariyan na yan hindi na natin pwedeng maiwasan pa. Ang kailangan lang natin sigurong gawin ay paanong magamit ang AI sa mas responsabling paraan sa lalo na sa panig ng ating mga mag-aaral.
0: Now Dean, malinaw na malinaw po yun from you, no? Ngayon Dean, when we talk of national security, mm-hmm. yung practice about or yung paksa about national security, hindi lang ito eksklusibo naman sa Pilipinas mm-hmm. or ASEAN countries, pero siguro sa perspective po ninyo mm-hmm. as an Asian, as the Dean of the Asian Center at lecturer din, professor mismo sa University of the Philippines, Diliman, no? Paano po makakatulong yung tuloy-tuloy na kooperasyon natin sa iba pang ASEAN states or sa iba pang mga bansa sa Asia upang masiguro natin yung ating national security?
1: Magandang tanong yan. Pagdating doon sa Asia, gusto ko munang banggitin halimbawa yung importansya o halaga ng yung ASEAN cooperation. Mm-hmm. Sa tingin ko, ito ay isang bagay na kailangang magtuloy-tuloy. Lalo na pagdating hindi lamang sa national security kundi sa seguridad ng rehiyon. Siyempre, hanggat maaari kailangan nating iwasan ang banta ng paglalaban. Yes. Palibasa tayo dito sa rehiyong ito ay dapat na manatiling payapa. Yan din ang importansya ng pagkakaroon ng isang regional organization like the ASEAN kasi nagkakaroon tayo ng platform for dialogue, for conversations, iba. Sa atin nga may tinatawag na ASEAN centrality. Hindi ka ubrang gumawa ng sariling desisyon lalo na kung sa tingin ng ibang mga bansa ay kasasama rin nila, di ba? Kaya kailangan magkaroon ng tuloy-tuloy siguro na konsultasyon patungkol sa bagay na yan sa isang paraan na hindi naman ma-prejudice siguro o ma-undermine yung sarili nating seguridad bilang bansa.
0: Ayan. Actually, that's very, very good to know, no? Yung, kumbaga, tayo sa Pilipinas, limited din kasi yung rekurso ng bansa natin. So, it's nice to know na because of the continuous dialogues and because of these networks, kagaya nga ho ng ASEAN, no? Meron tayong mga katuwang din, no? Para sa paghigpit ng ating national security or pagsiguro na wala tayong threats na pumapasok dito sa ating bansa. Dean, marami po tayong pag-uusapan, marami po tayong tatalakayin. I'm sure marami ka pa rin gustong ibahagi sa ating mga kababayan sa pagbabalik lamang po yan ng pag-usapan natin.

0: PTV Sports.
1: Iba't ibang kulay. Pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
2: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
3: Babalik po tayo rito sa pag-usapan natin at kasama pa rin natin ngayon sa studio si Dean Noel Moratilla ng UP Asian Center. Pag-usapan naman natin din ang ASEAN, no, bilang isang asosasyon. So para sa kalaman ng ating mga televiewers, paano ito nabuo at ano-ano yung mga pribilehiyo ng isang bansa na kasapi ng ASEAN?
4: Ang ASEAN ay formal na itatag noong 1967. So, ibig sabihin sa sunod na taon ay ipagdiriwang natin yung ika-anim na pung taon ng existence ng ASEAN. Pero nung primero, ito ay limang mga bansa lang. Nariyan yung Thailand at Singapore, Malaysia, Indonesia at saka Pilipinas. Mm-hmm. At sa panig ng Pilipinas, ang nagsilbing kinatawan ay si Narciso Ramos.
3: Okay.
4: Na siyang isang seasoned diplomat noong mga panahon na yon. At naging at siyang ama later on would be president of the Philippines, si Fidel Ramos. Nung una, sinasabi ng ASEAN ay itinatag dahil sa ilang mga layunin, kabilang na dyan yung pag-address halimbawa ng so-called communist threat noong mga panahon na yun. Kasi by 1967, ang communist China halimbawa, ito ay it had been in existence for about 20 years already, at may takot yung ilan na baka yung banta ng komunismo ay lumawak at saka kumalat sa iba pang mga bahagi ng mundo. Pero later on, na isang tabi yung ganung klase ng diskurso, at salip ay mas binigyang diin yung economic development, peaceful coexistence among others doon sa rehiyon. Kaya nga nung mga 1980s ay nag-expand rin ang ASEAN membership. So pumasok ang Vietnam halimbawa nung mga 1984 kung hindi ako nagkakamali.
3: Member countries na po meron ngayon?
4: Sa ngayon ay 11. Ang pinakabago nating miyembro kasapi ng ASEAN ay ang Timor-Leste. Mm-hmm. Matagal itong ipinaglaban ng Timor-Leste, parang umabot pa yata ng 10 taon kung hindi ako nagkakamali. Pero syempre, ito ay very welcome opportunity also, di ba, for Timor-Leste and also for the other ASEAN countries. Kasi palibasa isang geographical region
3: exactly
4: na lang tayo,
3: di ba,
4: located. At ang kagandahan sa ASEAN din ay may tinatawag na tatlong pillars kung tutusin. So nandiyan yung economic community, for example. Kung mapapansin ninyo dito sa ang binibigyang din dito ay community, naging community. So tayo ay nabibilang sa isang komunidad. So kaya yung pagsasama-sama, pagkakaisa, ito ay binibigyang diin sa prinsipyo o sa pilosopiya ng ASEAN. So economic community is one of them. Tapos meron din yung tinatawag na political community.
3: Okay.
4: As a matter of fact, meron pang blueprint para dyan. At saka yung huli ay yung tinatawag nating socio-cultural community. Mm-hmm. So sa madaling salita, mapapansin ninyo at masasalamin dito na hindi lang actually economic cooperation ang siya binibigyan diin, kundi yung cooperation in terms of politics also, di ba? Yes. Kasi hanggat maaari, hindi tayo naglaban-laban, di ba? And then also, merong emphasis on democracy, in some of the documents coming from ASEAN na hangga't maaari panatilihin natin ang demokrasya sa ating rehiyon, ano, ganyan din naman ang productive at saka dynamic interaction, ano, between governments, ano, in the ASEAN region. And then of course socio-cultural, sabi ko nga, ito ay binibigyang diin ng ano ang ating pagsasama-sama, pagkakaisa pagdating sa kultura at mga usaping panlipunan din.
3: Actually, again, nakakatuwa siyang malaman, no? Kasi palagay ko hindi naman din lahat ng ating mga kababayan ay aware of this. Mm-hmm. Kaya it's also very important na dito ginanap yung nakaraang ASEAN Summit, no? Yung 48th ASEAN Summit. At doon na tayo tutungo din. Ang tema po ng ASEAN Celebration this year ay Navigating Our Future Together. Yeah. Ngayon din, anong pagtingin nyo dito? Are we headed towards that? Mm-hmm. And palagay ninyo, ano yung mga panalo na nakuha din ng Pilipinas nitong nagdaan na ASEAN Celebration?
4: Well, of course, it resonates very much with the underlying principles or underlying philosophy of ASEAN. You know, pagiging community natin na dapat tayo magsasama-sama, ano, palibasa tayo na sa isang rehiyon. Ano, navigating our future together, ano, ibig sabihin, yung pag-forge natin ang ating kinabukasan, dapat sama-sama rin tayo kung tutusin. So, walang maiiwan madaling salita. Ano, sa kaso ng sa panig naman ng Pilipinas, sa tingin ko ito ay bintahe sa atin kasi naibahagi rin natin, ano, sa iba pang mga bahagi sa rehiyon na kaya pala nating maging chair,
3: yes,
4: ano, kaya nating mag-host, ano, at kaya nating mag-organize ang iba't ibang mga aktibidad, ano, patungkol sa pagiging chair, ano, host ng ASEAN sa taong ito.
3: Isingit ko to din, how important it is for the Philippines, economically speaking, na tayo nag-chair ng summit na ito.
4: Well, I would say economically, malaking bintahe yan. Halimbawa, kasi mas maipapakilala natin ang bansa natin sa iba pang mga bansa sa rehiyon. So sa pamamagitan ng iba't ibang mga meeting, masasabi natin sa ating mga sa ating mga karatig na bansa kung ano ba ang pwede nating i-offer sa madaling salita, exactly. Halimbawa, sa pagpapaunlad ng ating trade relations, ano? Nabanggit ni Manong noong nakaraan yung food sufficiency, halimbawa, 'di ba? Alam naman natin ito ay isyong pang-ekonomiya rin kung tutusin. So, ano bang pwede nating ihatag, ano, sa ating mga karatig na bansa sa ASEAN at sa tingin ko pagkakataon ito upang masabi sa kanila kung ano bang pwede nating ihain para sa ating kapakinabangan din naman kung tutusin. Turismo, syempre, isa pang mahalagang aspekto, ano, ng economic development. Syempre sa pamamagitan ng mga summits o kaya ng mga meetings na yan, ay papakilala rin ang Pilipinas kung gano'n ba kaganda kung tutusin ang ating mga tourist spots dito sa Pilipinas. At sa gayon, mainganyo rin, ano, yung mga mamamayan mula sa mga karatig bansa na magtungo sa atin at masilayan, kumbaga, ano, ang iba't ibang magandang mga tanawin na meron tayo sa bansa.
3: Totoo, napakaganda ng Pilipinas. And I'm sure yung kasi tayo, sir, kapag nagpapa-conference din tayo sa UP, we actually host international conferences also, at marami tayong mga kasama mula sa iba't ibang academic community ng iba't ibang mga bansa ang nagsasabi na ang ganda talaga sa Pilipinas at lagi silang umiirit ng Boracay o kaya La Union.
4: No? We make it a point every time na may international conferences tayo at we have foreign friends coming over, di ba? Binibigyan na, ano eh, kasama sa itinerary nila yung pagsipat o pagsilip sa ibang mga tourist destinations
3: dito. Mga beaches kasi iba talaga dito sa ating bansa, kaya talagang na-entice yung iba nating mga international faculty members not to visit nga, but to actually stay and teach, no? So this is something that we are truly proud of then sa University of the Philippines. Ngayon naman po, when we talk of innovation, paano po nakatulong ASEAN sa pagpapatatag ng mga ito and also para sa susunod na henerasyon? So, Dean, meron bang ang ASEAN, may particular programs ba siya para sa mga kabataan naman? Dahil tayo yung future leaders sa yung mga kabataan. So ano po ngayon yung ways forward ng ASEAN when it comes to our youth?
4: Sa ilang mga recent documents ng ASEAN na nasumpungan ko, merong nariyan yung pagbibigay din sa digital infrastructure. Mm-hmm. Alam naman natin na digital technology is actually one of the innovations, I would say, that have really affected the people in the region quite positively. But unfortunately, and this actually became even more obvious during the pandemic, may mga bahagi tayo ng rehiyon na tila naiiwan pagdating halimbawa sa digital infrastructure development. Yung transition nga lang halimbawa sa online learning ng mga panahon na yun, marami na pag-iwanan. Hindi lamang dahil wala silang gadget, halimbawa, kundi dahil halimbawa mabagal yung internet connection and so forth. Pero sa kabilang banda, at ito yung nakatutuwa, meron din mga bansa sa mismong rehiyon na yung mga mas maunlad na bansa na ganun na lamang yung pag-unlad nila pagdating sa digital infrastructure, pabibilis sa kanilang internet or wifi connections and so forth. Kaya sa tingin ko, ito ay isang particular na aspekto na dapat na pagtulungan natin. Kasi if we're talking about digital technology and narrowing the gap, as it were, in terms, so far as digital technology is concerned, siguro kailangan natin itong pagtulungan bilang mga bansa sa region at bilang mga bansa sa network.
3: Ngayon din, pinag-usapan ninyo last week ni Manong yung Asian consciousness, yung konsepto nito. At actually, sa top of my mind, ang naisip ko agad ay yung konsepto ng identity. No, another thing na beneficial for us, labas pa sa economic gains, labas pa doon sa socio-cultural gains na nakukuha ng Pilipinas sa pagiging kasapi nito, ay yung pagkakaroon ng sense of identity na tayo ay nabibilang sa isang grupo ng mga nation states dito sa ating region. Is that something that you also teach then sa Asian Center?
4: Sabi ko nga kanina, ang pagtuturo natin ng Philippine Studies, ito ay naka-angkla dun sa konteksto ng pagiging Asyano natin. Na hindi natin maaring ihiwalay ang ating mga sarili dun sa iba pang mga kultura at iba pang mga lipunan sa rehiyon. Kasi bagamat culturally diverse tayo, actually, ang iba pang mga panig ng mundo naman, culturally diverse kung maituturing. Pero siguro tingnan din natin yung ating mga pagkakatulad bilang mga bansa. Meron tayong, halimbawa, tingnan natin ating kasaysayan, isang common thread, as it were, in terms of our history, siguro yung katotohanan na marami sa mga bansa sa Asia ay napailalim sa pananakop sa kolonyalismo. Tayo, halimbawa, ay napailalim sa mga Espanyol, ang Indochina, Vietnam, Laos, at Cambodia ay napailalim sa mga Pranses. Tapos narin din ang mga Briton sa Malaysia, halimbawa, at sa Brunei, and so forth. So, ito ay mga katotohanan at mga detalye mula sa ating kasaysayan na sa tingin ko, naghuhugpong sa atin, nagbubuklod sa atin.
3: Yeah.
4: At maliban dyan, siyempre, moving forward, yung future, dahil nga doon sa tema ng ASEAN sa taong ito, kailangan i-force natin ito together.
3: Yes. And speaking of navigating our future together, Dean, kamakailan, nabanggit na paulit-ulit dito sa ating show yung energy crisis noong nakaraan. Meron din talaga tayong food security concerns hanggang sa kasalukuyan as a region. Hindi lang naman siya problema ng, actually, not as a region, pero problema siya ng buong mundo sa kasalukuyan. Ngayon, meron ba ways forward din ng ASEAN when it comes to this? Yeah. Anong forma ng pagtutulungan ang binibigay ng mga kasapi ng ASEAN sa isa't isa when it comes to promoting food and energy security?
4: Sa tingin ko, pagdating sa energy security halimbawa, ang kagandahan niyan, marami sa mga bansa dito sa ASEAN, o ilan, hindi pala marami, kundi ilan sa mga bansa sa ASEAN, meron silang mayamang supply ng langis. Kaya sa tingin ko, ito ay isang area na dapat ma-explore natin further, dahil alam naman natin na ilang mga bansa, siguro pwede ko na ituring o ibilang Pilipinas dyan, talagang naging malaking dagok para sa atin yung nangyayaring conflict sa West Asia at yung ensuing oil crisis. So I think and I feel it's more imperative now than ever for us really to go to the discussion table, as it were, and you know, try to find out how we can how be able to help each other out. Ano.
3: Yeah.
4: Ganun din naman sa larang ng ano ng food security. Ano.
3: Mm-hmm.
4: May ilang mga bansa na hindi makakayang tugunan ang sarili lang nila yung mga pangangailangan pagdating sa pagkain, ano. Kung tayo ay merong ano, may Asian centrality na puntawagin sa region, siguro ito ay invoke na rin natin at gamitin natin para sa pagtutulungan ng bawat isa, para walang maiiwan, ano, kung tutusin. So, gaya ng pagtutulungan din natin sa iba pang mga bagay.
3: Yes, and pag-uusapan pa natin ang iba pang layunin at mga oportunidad na bahagi ng ASEAN para sa ating bansa. Lahat ng yan sa pagbabalik lamang ng pag-usapan natin.
1: Malukod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Jesus na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayan sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards 2026.
0: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
1: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa Schoolmates,
6: the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
7: Homewatch, mga dapat tandaan tungkol sa no contact apprehension policy ng MMDA. Para maayos ang daloy ng trapiko at bawasan ang contact sa pagitan ng mga motorista at enforcer, muling ipinatutupad ang NCAP o no contact apprehension policy sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila.

0: Ang NCAP ay isang programa ng MMDA kung saan hinuhuli ang mga lumalabag sa batas trapiko gamit ang mga high-definition CCTV camera, digital camera, at iba pang gadget tulad ng speed gun at handheld video camera. Kapag may na-record na violation, ito ay i-review at i-validate at i-verify ang vehicle record sa LTO Information Query Facility. Ipapasok ang vehicle record sa NCAP system at mag-i-issue ng Notice of Violation. Ang Notice of Violation ay ipadadala sa rehistradong tirahan ng motorista sa pamamagitan ng postal mail. Ang multa ay maaaring bayaran online sa Land Bank LinkBiz Portal o magsadya sa head office ng MMDA. Maaari ring iprotesta ang Notice of Violation sa online filing platform ng MMDA Traffic Adjudication Division gamit ang QR code o link. Kapag gustong i-check kung may violation ka, bisitahin lamang ang mayhulika.mmda.gov.ph. Roadwatch, hatid ng inyong PTV.
1: Healthwatch, mga paalalang pangkalusugan laban sa HIV.
2: Ayon sa mga datos, mababa ang kaalaman, tamang kaalaman tungkol sa HIV. Meron na tayong average na 57 cases per day. Meron mga types ng HIV. HIV type 1, type 2. Type 1, ito yung kadalasang kadahilanan ng pandemya no, sa buong mundo. Ang tawag natin sa mga taong may HIV, to make it politically correct, tinatawag po natin silang people living with HIV. Ang HIV ay isang virus. Ang AIDS naman o yung acquired immune deficiency syndrome ay isang kondisyon. No, yung isang PLHIV, mahina na yung kanyang immune system o yung kanyang resistensya. Yun yung pinakahuling yugto. Pagdating sa gamot, meron tinatawag tayong antiretrovirals. Nagpaplano ang Department of Health na actually nag-procure na, no? Bumili na ng mga test kit. At kasama rito yung tinatawag na self-test kit. Marami kasi sa mga Pinoy na hihiyang magpunta sa mga facilities. Libre ang mga gamot, libre ang testing. Confidential po ang mga testing at ang resulta nito. Ayon sa batas, kayo ay protektado at pwede pong makulong ang tao, lalo na kung health worker yan, no, na magdi-divulge ng HIV status. Siguraduhin natin na araw-araw iniinom natin ang mga gamot, maging responsable rin tayo sa pagpapa-check up, na sa ganun ay ma-attain natin yung estado kung saan ang viral load ay mababa na, na halos undetectable na. Ibig sabihin, hindi na rin po kayo nakakahawa. Undetectable is equal to untransmittable. Kailangan po kasi bawat isa sa atin ay alam ang tamang kaalaman tungkol sa HIV. Dahil sa mababang kaalaman, dito nag-uugat yung mga tinatawag nating stigma. Yung stigma na to ang nagiging dahilan para hindi magpa-test yung mga tao na may HIV hanggang sa kumalat din ng virus at sila ay magkasakit na lang tuluyan.
0: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: Nagbabalik po tayo dito sa pag-usapan natin. Kasama pa rin natin si Dean Noel Moratilia ng UP Diliman Asian Center. Dean, gagamitin natin yung perspective mo as a part of the academe, as the dean of the Asian Center. Kamusta po yung relasyon ng Pilipinas or ng Philippine universities dito sa tinatawag natin na ASEAN University Network?
1: Mag-umpisa ako sa pagsasabing mabunga actually yung relasyon natin sa ASEAN University Network. Dalawa kasi ang nagiging paraan kung paano mag-internationalize ang isang pamantasan. Isa dyan halimbawa yung bilateral agreement between one university and another university. Sa UP, siyempre marami tayong mga ganyang halimbawa yung pagpapartner natin. Pero maliban dyan, in the absence of such a partnership, pwede ka namang maging member halimbawa na isang network. In which case, hindi mo na kailangan sa maraming pagkakataon, hindi mo na kailangan na magkaroon ng bilateral agreement pa kasi ito ay hagip na ng pagiging member ng network na yan. So yung ASEAN University Network natin ay mabunga in the sense na meron tayong mga proyekto at mga programa kung saan na leverage natin, if you will, or na ma-maximize natin yung ating membership in this network. Halimbawa, pagdating sa quality assurance. Mm-hmm. So meron tayong tinatawag na AUNQA marami ng mga programa, mga kolehiyo at departamento sa university sa Diliman halimbawa at sa iba pang mga CEO na nagpapa-accredit sa pamamagitan ng AUNQA membership natin.
0: Ayun. Actually, yung ASEAN University Network, ma-share ko lang din din, no? Dahil part na naman ako ng Student Affairs Network ng ASEAN University Network. We really give out a lot of opportunities for the youth. May mga leadership programs para sa mga kabataan, para sa mga member universities nitong AUN, no? So kung yun yung hinahanap ng ating mga kabataan, ang dami po natin nakuha talaga bilang part ng ASEAN community. Ngayon din, this will be one of my last questions po para sa inyo, pero nahati siya sa dalawa. Una, ano po yung nakita ninyong future ng UP Asian Center bilang tayo ay nasa Asian region at patuloy na umuunlad yung inyong mga binibigay na programa or in-offer na programa? Pangalawa naman, what's in store para sa ating mga Pilipino bilang bahagi ng not only ng ASEAN community, no, pero ng buong Asian community?
1: Sa tingin ko, itong dalawang katanungan na to ay parang magkadikit sila kung tutusin, no? Yung UP Asian Center, nakikita ko na mas magiging relevant pa siya in the days ahead dahil may pangangailangan na mapag-usapan pa natin at mag-diskurso pa tayo patungkol sa ating pagiging Asyano. Hindi natin dapat na i-isolate ang ating sarili. Sure, meron tayong national development goals and so forth, pero ang marami sa mga layuning ito, pagpapaunlad naman sa etc., ay kailangan ding nakakawing mga pangyayari sa loob ng rehiyon. Kaya mahalaga talaga kung tutusin yung networking natin, mahalaga kung tutusin yung ating cooperation with the other ASEAN countries. As a matter of fact, nila siguro ASEAN, kundi sa iba pang mga bansa.
0: Tama.
1: Sa kontemporaryong panahon kasi, na narin ang globalization and so forth, kailangan talaga natin na magkaroon ng masigabong ugnayan sa iba pang mga bansa. Pero sa isang paraan na sa tingin naman natin ay magiging bintahe para sa atin. So, sa madaling salita, kailangan natin na sa ganitong mga estratehiya, mapaunlad natin ang ating mga sarili. Para sa sarili nating kapakinabangan, kung tutusin. Ngayon, yung sa tanong mo, kung ano bang magiging bintahin ito or gains for the people themselves, malaki rin. Ang Asia, alam naman natin ay malaki ang nagiging papel. Malaki ang papel nito sa kasalukuyan. At sa hinaharap na rin pagdating sa maraming mga bagay. Economically, for example, diba, ang gross domestic product yata ng ASEAN region, kundi ako nagkakamali, 6% of the total or global GDP na malaking bagay. That's actually a significant figure, I would say. At maliban dyan, some of the more developed countries, if not emerging countries, ano, in terms of development are also found in ASEAN. Kaya kailangan mas paigtingin pa natin, ano, yung ating connection sa mga bansang ito. Gaya ng nasabi ko, not to undermine, ano, our own national progress, but to learn lessons, ano, from how other countries have done so.
0: At exactly.
1: Dito, may kita natin kung na ang papel, ano, o ang ambag ng educational institutions natin ay malaki kung tutusin, ano. Kaya magkaroon tayo ng ano, magkaroon tayo ng marami pang opportunity siguro sa ating mga mag-aral na magtubo sa ibang mga bansa by way of whatever, short program siguro, kaya naman regular courses for that matter, para pagdating nito sa nila sa bansa natin, pagbalik nila dito ay ma-i-apply nila ang kanilang mga natutunan para sa sarili nating ano, pag-unlad at kapakinabangan.
0: Nabanggit nyo din yung best practices, no? And I think this is something na magandang maiwan para sa ating mga kababayan. Paulit-ulit nating na pag-uusapan kung gaano ka-importante yung pag-aaral ng kasaysayan, mga pulisiya ng ating mga karating bansa. But I think with my experience also, with my very limited experience sa public service, napakahalaga na nakikita natin yung best practices ng ibang mga bansa. Kasi dito tayo nagkakaroon din ng inspirasyon at motivation para mas paghusayan yung pagsisilbi sa bayan. Case at point, yung Singapore, they were a colony for the longest time. It's relatively a new state, no? But with how they managed yung kanilang economic activities at kung paano nila ito napaunlad in a very short span of time. Although, syempre may kaunting difference. For an instance, it's hard for us, or it will be very difficult for us to compare Singapore to the Philippines because ang dami natin. We are an archipelagic state. Whereas yung Singapore, red dot nga yung tawag sa kanya, isang tipak siya, no? Kaya mas manageable. But then again, yung practices, pwede pa rin paghalawan. I know some of our local chief executives, meron dyan mga inspirasyon din si Lee Kuan Yew. Kaya napapaunlad nila, no, yung kanilang pamamalakad sa kanilang mga syudad o kanilang mga community. Tayo rin sa University of the Philippines, madalas din nating kapartner when it comes to education naman. Itong Singapore, dahil na mataas yung kanilang ranking, hindi lang sa ASEAN, pero sa buong mundo. Itong mga higher educational institutions na nasa Singapore. So with that din, maraming salamat po. Nagkaroon na kayo ng two-part special ang UP Asian Center dito sa aming programa. Baka meron pa po kayong mga naisibahagi. Huling mensahe po ninyo para sa ating mga televiewers.
1: Maraming salamat, Shari, sa pagkakataong ito, ano, na maipakilala ng lubos ang Asian Center. Ganun din naman, bigyang let's take advantage, ano, of our being chairman, ano, of the ASEAN for this year. Sa panig ng Asian Center, meron po kaming nakaplanong mga event, ano, katulad isa na dyan, halimbawa isang konferensya na nais namin gawin sa bandang Nobyembre siguro, ano, patungkol sa ating pagiging ano chair para sa taong ito, pero maliban dyan siyempre yung iba pang mga aspekto ng ating pagiging ASEANO at pagiging miyembro ng ASEAN specifically.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Dean Noel Moratilla ng UP Asian Center. Ang mga ibinahaging pagsusuri ng UP Asian Center ay patunay na ang mga issue sa ASEAN mula sa seguridad, ekonomiya hanggang sa teknolohiya ay hindi lamang usaping pampolitika kundi may direktang epekto sa buhay ng bawat ordinaryong Pilipino. Muli, ako po si Shari Olikino at ito po ang pag-usapan natin. Magandang gabi po sa inyong lahat.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Huwag mangamba. Magandang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ng mga unang martir ng banal na sambayanan ng Diyos sa Roma. Sister Rose, agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 8, Talata 23 hanggang 27.
2: Sumakay si Jesus sa bangka at sumunod sa kanyang mga alagad niya. Walang ano-ano'y nagkaroon ng malakas na bagyo sa lawa at parang matatabunan na ng mga alon ang bangka. Ngunit tulog si Jesus. Ginising siya nila na sumisigaw.
3: Panginoon, saklolo! Mamamatay tayo!
2: At sinabi ni Jesus,
4: bakit kayo natatakot? Kayong napakaliit ng paniniwala.
2: Bumangon siya at inutusan ang mga alon at hangin at tumahimik ang lahat. Nagulat ang mga tao at sinabi nila,
5: anong klaseng tao ito? Sumusunod sa kanya pati ang hangin at dagat.
1: Ibinahagi po ni Sister Anne Lorraine Santos ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Sa mabuting balita ngayon, ating nasaksihan kung paanong sa isang salita lamang ni Jesus ay kumalma na ang alon at hangin. Sa puntong ito, lumalalim pa lamang ang relasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya mapapansin natin na hindi pa ganoon katibay ang kanilang pananampalataya. Kahit kasama nila si Jesus, natakot pa rin sila sa malakas na bagyo. Ang isang senaryo na pwede sanang mangyari ay tinuruan ni Jesus na harapin ng mga alagad ang bagyo. Bigyan sila ng tapang hanggang matapos ito. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pinatahimik niya ang bagyo sa lawa at ipinagkaloob niyang mawala agad ang kanilang takot. Ipinakita rito ang pagiging maawain at maunawain ni Jesus. God meets us where we are. Mapagpasensya siyang nag-aakay sa atin, sa ating spiritual journey. Sinisiguro niyang ang bawat pagsubok ay kakayanin natin at sa mga panahong tayo ay natatakot at nanghihina, agad siyang sumasaklolo. Itinuturo niya sa atin na siya ay hari, hindi lamang ng sangkalikasan, kundi hari higit sa lahat ng ating puso na kayang pawiin ang mga takot natin sa buhay. Kapatid, saan, ano o kanino ka natatakot? Huwag kang magdalawang isip at gisingin si Jesus sa iyong mga panalangin. Sabi nga sa isang salmo at awitin, sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya, nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aking liwanag at kaligtasan, ang muog ng aking buhay. Ikubli mo akong palagi sa iyong kanlungan sa araw ng kaguluhan. Tulungan mo ako, O Diyos. Huwag mo po akong iwan at huwag pabayaan. Ituro mo sa akin ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas, ako'y iyong samahan. Dalangin ko rin ito, O Diyos, para sa aking pamilya at sa lahat ng nangangailangan. Amen.
6: Hanggang
1: Nandito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
8: So, ito po, nandito,
7: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
10: Anong nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
11: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: As we all know, every day is a blessing. Kaya naman congratulations po . Last day na po ng buwan ng Hunyo ngayon 2026. Ibig sabihin, bukas na bukas, papasok na po tayo sa ikalawang bahagi ng taon. Second half of the year. Aba, syempre. Kumbaga sa New Year, ito semi-New Year. Ayan. Semi-New Year to. Baka naman pwede nating tignan ito ng may pag-asa. At syempre, ay may pananampalataya sa lumikha at higit sa lahat. Ronda. Eh, yung may palag naman, boy. Sabi nga nila, dapat may bitaw ka na. Second half of the year na, Brad, ha? Baka mamaya wala ka pa rin bitaw. Hindi ka tatagos, eh, mahirap na. Sa dinaanan natin itong half year, aba, eh, dapat siguro medyo mas matikas-tikas ka na ng kaunti. Diba? Anyway, bago tayo dumiretso sa ating balitaan, mga brad, anunsyo muna natin, ha? Yung mga nanalo ngayong araw po na ito ng syempre tumatinginting na power interruption. Good news! Oo! Isa lang ang provider na nag-sponsor ng power interruption ngayon, mga brad. Ito po syempre ang Meralco. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 winners ang meron, ha? Marami-rami are. Simulan natin, mga brad, sa bayan ng Mekawayan. Diyan po sa Bulacan, mawawalan po ng kuryente sa bahagi ng Centro Timog Road sa Barangay Kalingin o Kaingin 1 mula po alas 9 ng umaga hanggang hapon ng alas 2. Siguro mailulunok na natin yan ng saglit lang. Alas 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 oras din pala yun. Hindi lang masakit pakinggan pero mahaba-haba pala. Gayun din, mga brad, dyan po sa Bukawe, Bulacan. Wala rin po kayong kuryente ngayong araw. Ito po ay sa bahagi ng Mendoza Street sa Barangay Duhat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Gayun din. Limang oras din po yan tumataginting, mga brad, para lang sa inyo, ha? At syempre sa Pasig City naman, mga brad, di po kayo magpapahuli. Dahil wala pong kuryente sa bahagi ng Evangelista Street sa Barangay Santolan mula alas 11:30 po ng gabi hanggang alauna kinabukasan, Hulyo 1, mga brad. Ito medyo araw na nga sa oras ng tulugan to, mga brad, ha? So dapat ready yung inyong mga electric fan. Wala munang aircon mamaya.
1: Naglalayong palawakin ang oportunidad sa edukasyon para sa mga kabataan. Mahigit kumulang 2,050 scholars sa buong lalawigan ng Sulu ang makikinabang sa programa bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na palakasin ang mga lokal na komunidad at mapalawak ang akses sa mga oportunidad para sa mamamayan. Nabanggit din ang Pangulo sa kanyang talumpati sa harap ng mga scholar na bibigyan niya ng prioridad ang edukasyon sa kanyang huling termino bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilichino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.

0: Balitaan isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ronda Pilipinas.
2: Alas 4.28, nagmamadaling umaga mga brada. Kaugnay naman ay pinagkaloob ng Presidential Scholarship ng Pamahalaan. Nagpasalamat si Arnica Asmada na isang Presidential Scholar sa natanggap nitong tulong mula sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ito'y matapos ipamahagi ng Pangulo ang scholar benefits para po sa 2,000 mahigit na mga estudyante sa ilalim pa rin ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Ayon kay Asmada, hindi lang basta scholarship sa kanilang pag-aaral ang naibigay ng pamahalaan kundi maging inspirasyon at pag-asa sa buhay. Gitnang estudyante, malaking tulong ito sa kanilang gastusin sa pag-aaral at thesis lalo na o lalo pa at

0: Sa fourth year na siya sa kolehiyo. Alas 4:29 na nagmamadaling umaga, mga Brad. Wala mo nang BBTO. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalba pala itong rep natin?
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Ronda.

0: Alas 4.32 na po ng umaga mga brada. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Isasagawa po ang Migrant Workers Health Summit simula po ngayong araw hanggang bukas sa lungsod Quezon. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Department of Migrant Workers at DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay na ang tema ng summit ay bayan, bayani, bayanihan para po sa kalusugan. Aniya, kinikilala ang programa o sa programang ito ang ating mga overseas Filipino workers o yung OFW bilang mga bagong bayani. Aniya, binibigyan din ng Migrant Workers Health Summit ay isang pagbabayanihan para sa kalusugan, katuwang ang Department of Health o yung DOH, Overseas Workers Welfare Administration o yung OWA, OFW Hospital at iba pang sangay at ospital ng pamahalaan. Layunin anya nito na maisulong ang early detection at preventive care sa kalusugan ng mga kababayan nating OFWs. Alas 4.33 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Balik tayo dito sa usapin po ng mga krimen. Ito pong nangyari po dyan sa Tacloban. Yung 15 anyos sa suspect po dyan, aba ay sinabi pong may discernment na sa krimeng ginawa nito. Ayon po yan sa DSWD. Ramonda, sa balitang yan, ready na ba si Mary Ann? Pasenyas naman pag ready, bossing. Oh, ready na. Sige. Banat, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lumalabas sa initial na assessment ng mga social worker ng DSWD na kumilos na may discernment o alam ng 15 anyos na suspect ang kayang ginawang krimen ng mamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalia, nakasaad sa batas na maaring managot sa krimen ang mga batang edad 15 pataas kung mapapatunayang may discernment o nauuna nawaan ang ginawa, ang epekto nito at ang konsepto ng tama at mali. Pero nilino ng kalihim na kailangan pa rin ng formal na verification mula sa korte pagdating sa assessment ng 2 batang sangkot sa insidente. Patuloy rin anya hinihintay ng DSWD ang resulta ng psychological evaluation sa 2 suspect na nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth sa Tacloban. Ayon sa kalihim, sinimula na rin ang trust building interventions para mahikayat ang 2 bata na magsalita at maibahagi ang mahalagang impormasyon kaugnay ng nangyari insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Agbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
3: Yan ang malupit.
0: Alas 4.35 po na nagmamadaling umaga mga brada. Ipinag-utos naman ng pamahalaang lungsod ng Marikina ang pagdaragdag ng deployment ng mga police at Office of Public Safety and Security, yung OPSS personnel, gayon din ang paglalagay ng mga metal detector sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Kasunod ito ng mga naitalang mararahas na insidente na kinasasangkutan ng mga mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Chidoro, personal niyang ininspeksyon ang security arrangement sa ilang malalaking pampublikong paaralan upang matukoy ang mga karagdagang hakbang para higit pang mapalakas ang campus safety. Aniya, mayroon ng nakatalagang mga pulis at OPSS personnel sa mga paaralan bago pa man lumabas ang mga ulat ng insidente upang bahagi o sa ibang bahagi ng bansa. Ngunit nais pa itong palakasin upang mas mapanatag ang loob ng mga magulang. Kasabay nito, tinanggap din ng alkalde ang 70 bagong OPSS personnel na tutulong sa pagpalakas ng public safety effort sa buong bansa o sa buong lungsod. Bukod dito, magkakaroon din ng deployment ng roving police sa mga pribadong paaralan sa pakipag-ugnayan sa Marikina Private Schools Association Incorporated. Alas 4.36 po na nagmamadaling umaga mga brada. Gugunitay naman ang National Anti-Trafficking Awareness Month ngayong parating na Hulyo. Ayon kay Department of Justice Interagency Council Against Trafficking o DOJ IACAT Executive Director Attorney Hannah Manalili, itutuloy ngayong taon ang panawagan na iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Aniya, bahagi ito ng nagpapatuloy na 5-year advocacy and communications plan ng ahensya laban sa human trafficking. Isinusulungan niya dito ang whole of government approach kontra sa trafficking in persons. Alas 4.37 na po na nagmamadaling umaga mga brad. plano ni Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo na magsagawa ng Senate Inquiry para masuri ang pagpatupad ng Republic Act No. 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare. Parang nabasa ko na ito kahapon. Report na ito kahapon. Ito po yung nga yung sinasabi natin kay Senator Erwin Tulfo na ay sana eh hindi lang o kumbaga think out of the box, 'di ba? Hindi lang ho yung mismong juvenile justice system yung may problema, kasi for sure eh nagmumula po yan doon sa mga bagay na wag na natapos na rin. Paulit-ulit na yung report natin. Ano ba binabanggit ko? Yun nga ang sinasabi natin, think out of the box pagdating po sa susolusyonan itong juvenile justice system o yung Republic Act No. 9344. Dahil nga posible po mga Brad na hindi lang naman dyan po sa mismong batas magkakaroon ng problema o magkakaroon ng solusyon. Di ho ba? Posible ho ang solusyon ay manggagaling po dun sa mismong tahanan. Dahil ang mga bata, syempre, bago po yan na mag-aral, eh sa bahay po muna yan namumulat. Bago ho makakita ng guro yan, ng mga kaibigan, sa mga magulang at kapatid po muna yan, nagkakaroon ng, kumbaga, pagkakakilanlan ng natututo. Oh, sa bahay ho una yung pagkakatuto po niyan. Eh kung ang bahay po natin, mga Brad, eh hindi po, kumbaga, buo in general, mahirap naman sigurong mahirap po sigurong umasa na kahit iban mo ang sangkaterbang video games, baguhin mo at repasuhin mo ng mabuti 74 na beses yung Juvenile Justice System Act na yan o Juvenile Justice and Welfare Act na yan, eh malabo naman sigurong makakita ka ng maayos na kabataan kung ang susolusyonan mula ang yung end part ng problema. Diba? Kasi itong end part po na ito, ito pong Juvenile Justice and Welfare Act po na ito, ay bahagi lang ho ng kumbaga parusa. Anong ipaparusa mo doon sa bata na magkakaroon ng problema sa batas? O na makakagawa ng mga bagay na labag sa batas. Diba? Yun yung, kumbaga yun yung sagot po dyan sa tanong na yon. Eh ang tanong, bakit pa kailangan nating umabot na yung bata ay gumawa ng labag sa batas? Ba't mo kailangan antabayanan o antayin yun kung kaya mo naman na solusyonan yung mga bagay na pwede, o pwede mo namang iwasan yung mga bagay na kahalintulad noon? Diba? Kung ang bata ay mapapalaki ng tama, yung bata ay mapapalaki ng maayos, diba? Eh kung yung bata eh kumbaga eh lalaking responsable at maayos mag-isip, di ho ba? Eh di ho ba, di mo, baka hindi mo kailangan ng Juvenile Justice Act na yan eh. Di ba? Hindi mo kakailangan, hindi mo mare-revisa yan. Pero kahit anong revisa mo dyan, in the same manner, kahit anong revisa mo dyan, kung walang ya naman lahat ng lalabas, eh sasakit lang ang ulo mo. Hindi matatapos po yung problema, Brad, at patuloy pong mangyayari yung ganyang klase ng yan ang ganyang klase po ng problema. Ano ho? Eh yun yung sinasabi natin kahapon. Ay baka naman tignan mo yung mga problema sa tahanan. 'Di ba? Baka diyan na magkaroon ng solusyon. Yung magulang ba nitong mga, instead of titignan mo yung napakadaling sisihin kasi ng video games eh. Instead of titignan mo yung video games, yung mga iba pang aspeto, tignan mo rin yung aspeto ng pinag-ugatan. Diba? Ano bang klaseng pamilya lumaki itong batang ito? Ano bang pagkukulang ang meron ng pamilya na yan? At baka mamaya sistematiko na yung ganyang klase ng problema sa bahay. And we are just waiting for another incident to happen kung ganyan din lang. Diba? So dapat huyaan, aba eh matignan natin. Baka mamaya wala namang gumagabay. Di ho ba, biruin mo, paano gagabay? Kung ang trabaho po eh nagtatrabaho, kung ang magulang eh nagtatrabaho kaliwat kanan, oh, mahirap na. Di ho ba? So kailangan eh kumbaga kahit papaano eh meron pong kailangan suporta eh baka mamaya naman. Dahil hindi matutukan ng mga magulang, eh baka mamaya kailangan po ng ibang suporta mula sa gobyerno, ano ho? Baka kailangan eh bawas-bawasan natin yung working hours. Pwede, di ba? O dili naman kaya eh gawing legal ang pagsama nung mating mga kababayan o nung mga bata sa mga trabaho ng ating mga kababayan nang hindi nakakaapekto. Oh. Marami, I mean, maraming pwedeng pag-usapan end of the day. Baka mamaya, akala mo, pwede naman pala, yung divorce, di ba? Hindi, pwede, malay mo. Di ba, kahapon pinaliwanag ko na, ulitin natin ngayon, baka sakali, di ba? Ay, kung ang pamilya ay nagmamahalan, di ba? Eh, kumbaga, hindi malabo na ang mga bata po dyan, makakita po nung pagmamahalan din, di ba? Pero kung ang pamilya ay nag-aaway-aaway, naku, Diyos mio, yung bata, hindi rin mamatamising umuwi sa kanilang bahay. Mapapabarkada po ngayon yan, at pag napabarkada po yan, buti sana kung sa matino mapakaibigan, paano kung sa walang niya? Ay, din na, leche na. Yun yung sinasabi natin na simple things. Pero kung tutuusin mo, malaking bagay po in the long run, mga brother. Kasi pag dyan ka nag-invest sa mga ganyang klase ng batas, divorce, dili naman kaya yung protection of children or at least protection of parents regardless of gender. Diba? Kung ang ginugulpi naman, si tatay, may kilala akong ganyan. Sobrang mahal niya yung asawa niya. Oo. Ang itago na lang natin sa pangalang ng laban na. Sobrang mahal niya yung asawa niya. Ba, kahit anong gawin sa kanya, murahin siya. O, saktan siya. Diyos mio. Ganun na lang. Kahit napakasipag ng mama, aba, napakabait na tatay, napakabait na asawa, napakabait na mama. Pero pag kinwestiyon, kung murahin mula ulo hanggang paa, kala mo hindi tao kung itrato. Pag nakita po ng bata, yan, maasahan mo? Diba? Mabuti sana kung responsableng magulang lahat. Hindi naman.
3: Mama!
0: 4:44 in the morning! Balik tayo sa reports, mga brad, ha? Baka mamaya maging Divorce Pilipinas na ito ating programa. Marikina Vice Mayor Del De Guzman nagsalita na kaugnay sa aksidente kinasasangkutan ng kanyang anak at ikinasawi naman ng isang guro. Diyos me, ito po yung nagkabanggaan. Alamin na ka buong detalye mula naman kay kinakapatid J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Report. Binasag na ni Marikina City Vice Mayor Del De Guzman ang kanyang katahimikan kasunod ng vehicular accident at kinasasakutan ng kanyang anak at ang resulta sa pagkasawi ng guro na si Alexander Cruz. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice Mayor Del na labis silang ikinalungkot ang sinapit ni Alexander at nakikiramay sila sa naulilan nito na kasalukuyan pa rin nagdadalamhati. Matid-anya nila ang sakit ng mawala ng mahal sa buhay at bilang isang ama ay wala ng bibigat pa na mawala ng isang anak. Nilinaw ng Vice Alcalde na ang kanilang katahimikan hindi nangangahulugan ng pag-iwas o kawalang malasakit bagkus. Ito'y pagbibigay naan sa pagdiluksa at paggalang na rin sa pamilya, gayon din sa nagpapatuloy na imbisigasyon. Tiniyak din ang opisyal ang kanilang buong pakikisa at pakikipagtulungan sa mga otoridad kasama ang kanyang anak para matamo ang hustisya nararapat. Magungundang nabangga ang motorcycle rider na si Cruz ng anak ni Vice Mayor De Guzman na si Dave habang minamaneho nito ang SUV na sa panulukan ng Rosette Street at Ordonez Avenue. 2 linggo na ang nakalilipas. Para sa bagong baby Pinas, J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Landa, Pilipinas!
5: Mahal mo na!
3: Mama!
0: Alas 4:45 ng umaga, mga brad. Pagiging handa at mapagmatsyag naman, ipinanawagan ng Pangasinan PDRRMO sa gitna po ng sunod-sunod na pagyanig sa grataan ng Bulinaw. Ramon de Sabaltangyan, Ricky Kasipit.
1: Radyo Pilipinas.
6: Nanawagan ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO sa mga residente, partikular sa mga nakatira malapit sa baybay na manatiling mapagmatsyag kasunod ng nagpapatuloy na earthquake swarm sa offshore area ng Bulinaw, Pangasinan. Ayon kay Ron Megan Z. Iquila, Research and Planning Unit Head ng Pangasinan PDRRMO, kabilang sa serye ng mga pagyanig ang naitalang magnitude 5.0 nung madaling araw ng 29 ng Hunyo 2026. Gayunman, batay sa earthquake information ng FEVOCS, walang naitalang intensity ang nasabing pagyanig na indikasyong hindi ito naramdaman sa ibabaw ng lupa. Ipinaliwanag ni Iquila na ang mga pagyanig sa bahagi ng Manila Trench ay isang earthquake swarm o ang sunod-sunod na mga lindol na nagaganap sa isang lugar sa loob ng maikling panahon nang walang natutukoy na pangunahing lindol o main shock na sinusundan ng mga aftershock. Ang earthquake swarm sa bahagi ng Manila Trench ay nagsimula pa noong ika-27 ng Mayo 2026. Binigyang diin-din niya na mahalagang maging pamilyar ang mga komunidad sa baybayin sa mga natural na palatandaan ng tsunami na maaaring kasunod ng isang malakas na lindol. Kasama sa mga sinyalis na ito ang malakas sa pagyanig, bigla ang pag-atras ng tubig-dagat at malakas na ugong mula sa dagat. Aniya, kapag napansin ang mga ito, kinakailang agad na lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Samantala, aktibo ang koordinasyon ng Pangasinan PDRRMO sa mga regional line agencies, gayon din sa 14 na coastal local government units upang mapalawak ang paghanda sa maaring mga sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipi, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Alas 4:48 na po na nagmamadaling umaga, mga brad, nanatili namang naka-high alert ang Philippine Coast Guard o yung PCG sa Bicol dahil po sa epekto ng low pressure area o yung LPA at habagat na nagdudulot ng kalat-kalat hanggang malakas na pag-ulan sa rehiyon. Ayon sa Coast Guard District Bicol o yung CGDBCL, naka-standby ang mga tauhan ito habang nakaposisyon na rin ang mga search and rescue assets para po sa agarang pagtugon sa anumang insidente sa dagat o emergency na kaugnay ng masamang panahon. Patuloy ring minomonitor ng CGDBCL ang lagay ng panahon, alon at sitwasyon sa mga pantalan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at mga komunidad sa baybayin. Pinayuhan ng PCG ang publiko na manatiling alerto, sumubaybay sa official na weather advisories at unahin ang kanilang kaligtasan. 4:49 in the morning, mga brada. Dako naman tayo dito sa RP Lawag, produkto ng isang kooperatiba sa Ilocos Norte. May kompetisyon sa ibang produkto dahil sa shared service facility mula sa DTI. Ramonda sa balitang yan. Siyempre, Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas lalo pang maaakit ang mga mamamayan na bumili ng mga produkto ng micro, small and medium enterprises dahil sa shared service facility para sa enhancement ng packaging and promotion of market ready products na naibigay sa Kabangaran, Paway, Ilocos Norte. Ayon kay Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Director Ami Galvez, layunin ng proyekto upang mapalagas ang kompetisyon ng lokal na MSMEs sa pamamagitan ng mga kagamitan na magpapaganda sa packaging, branding at promotional capabilities ng mga produkto. Nagkaroon ng 2 taong use of work agreement ang DTI at ng Partuat Tika Ilocuan Marketing Cooperative. Ang inisyatibo ng DTI ay patunay na ginagawa ang lahat ng makakaya upang mapalakas ang mga maliliit na negosyo at producers sa paraang mapapaganda ang kalidad, presentasyon at marketability ng mga produkto. Nagkakahalagaan ng 565,000 pesos ang proyekto na may 55 inches floor standing digital signage, benchtop strapping machine, large format eco solvent printer, cutting platter at 2-door upright showcase freezer. Patunay din ito ang mga matagumpay na programa ng DTI sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iangat ang mga MSMEs dahil isa sila sa may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.

0: las 4:51. Morning good kay Vice President J.R. Reyes. Ito yung vice na hindi na impeach. O walang impeachment case, ha? Vice President J.R. Reyes, morning good sa'yo. Mga magkikita tayo bukas. Ikaw na, bahala. Huwag mo kaming kalilimutan. At kami lagi mong alagaan. Dako tayo mga brad. Diyan naman sa RP Tayug. Suporta sa mga magsasaka mindish.msme sa Pangasinan. Pinalalakas sa pamagitan po ng Kadiwa ng Kapitolyo. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda at MSMEs sa pamamagitan ng programang Kadiwa na Kapitolyo. Layunin nitong mabigyan ng mga local producers ng direktang access sa mamimili sa pamamagitan ng mas epesyenteng farm-to-consumer food supply chain, habang nakikinabang din ang publiko sa sariwa at dekalidad na produkto sa mas mababang presyo. Mula Enero hanggang Hunyo, nakapagtala ang programa ng kabuuan ang benta na mahigit 4.1 milyon. Umabot din sa 495 exhibitors ang lumahok sa 27 isinagawang kadiwa na Kapitolyo at nakapagbigay serbisyo sa 10,263 kabahayan. Regular na sinasagawa ang programa tuwing ika-10 at ika-25 ng buwan sa Capitol Complex. Pinalalawak din ang abot nito sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels na inilulunsad sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Katubuang sa pagpapatupad ng programa ang DA, DTI, NFA, BIFAR, DILG, DOLE at DSWD bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura at lokal na ekonomiya sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:53. O yeah, sinabi po ng ombudsman, nakakasuhan po nito si Senator Rodante Marcoleta, mga brad. Oo, dahil daw po ito sa kasong plunder. Pandarambong, mga brad, yung ikakaso dahil po ito dun sa tananggap nung mama na 75 million o 70 million pesos na donasyon nung 2025 elections, mga brad. Napakagaling nung ating ombudsman, napakaaktibo. Kaya nangyado sa ibang kaso, Good job dyan sa mga ganyan, ha? Lahat, sampa mo ng sampahan, sige. Huwag ka magsawa. Sulitin mo yung bayad sa iyo. Kasuhan mo dito, kasuhan mo lahat dyan. Gusto mo, kasuhan mo rin yung nagbaban ng online games, eh. Hindi, kasi gusto namin maglaro, eh. De. Ang marami kasing kumikwestiyon bakit daw ang daming kinakasuhan ng ombudsman. Eh, natural, yan ang trabaho niyan, eh. Magkaso ng magkaso. Oh. Eh, tingnan lang natin kung magiging resulta po nung kakasuhan nila. Eh, kung maipapanalo ba o hindi. Depende ho yan. But then again, ang punto lang dito, at least nakikita mong kumikilos yung ombudsman. Di ba? Kasuhan mo lang ng kasuhan, ha? Marami pa tayong dapat kasuhan. Antayin natin yung mga nagnakaw, oo. Ano nang resulta? Baka na ipailalim lang ang tabayanan natin, mga brad, ha? Anyway, naku, 4:55 in the morning. Parang time to say goodbye na, ah.
3: Papa Lawrence,
4: wala na. Inis na.
5: Thank you po. Salamat po.
0: Uy, maraming salamat, ha, sa lahat ng nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa iba pa naman para sa pagsubok sa buhay. Maraming salamat at good morning sa Ronda Pilipinas team dyan po sa atin sa FB. Yung mga solid Ronda na nakikinig dyan sa atin simulat sa poll since 2016, 2017, 2018. Morning good sa inyo, ha? Again, Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkaringan po tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

0: nagbubukas uli ng dam ng Antong, magandang bagay sa aming magsasaka dahil makakapagtanim na kami ng palay, mga ibang mga panalim na nabubuhay sa mga tubig. Kaya laging pasalamat yung mga farmers dahil sa nabuksan na naman ulit yung dam. Pinakamalaking bagay ito na tubig talaga, tubig ng irigasyon. Kagalang-galang na presidente, may ko nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng pundo ng malaki sa pagre-repair ng dam. Nagpapasalamat ang buong magsasaka dahil sa maibsan na yung pagkagutom namin.
1: So una-una sa lahat, ma'am, nagpapasalamat kami sa ating mahal na Pangulo kung saan binigyan kami ng ganitong proyekto. Kasi ang tagal-tagal na namin pangarap na magkaroon ng talagang dam. More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim. So kawawa yung mga farmers sa amin dito kasi yun yung lang kinukunan nila, yung palayan. Kasi kung wala itong dam, wala kaming kukunan ng aming hanap buhay. Malaking tulong isa ito sa mga magsasaka namin kasi mayroon na silang pagkain, mayroon silang nakunan na para patuloy pag-aaral ng kanilang mga anak. So sa mahal naming Pangulo, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa ibinigay niyong proyekto sa amin, itong dam na ito, kasi malaking tulong ito sa aming magsasaka. Kung wala itong project na ito, wala kaming ibigay, wala kaming siguro masasabi namin mahirap pa hanggang ngayon. Pero ito yung inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa mga farmers namin para sa kanilang mga araw-araw na kailangan.
2: Alam nyo, itong Antong na river irrigation system natin, since ano pa ito, 1990s, talagang nakikinabang dito ang marami natin magsasaka. Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan. Parang nawala na sila ng hope nga na maibalik pa natin yung dam. So malaking tulong ito ngayon na maibalik na natin yung katubig natin sa Antong hindi lang sa maibalik yung kita nila ng dati, kundi may dagdagan pa natin yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mahal na Pangulo, sa totoo lang, hindi namin talagang in-expect na ganito ang mangyayari sa Antong dam natin. Pero buong puso binigay mo talaga ang suporta mo sa area na ito, sa Sultan Kudarat. At ngayon, nandito na, na-realize natin in just 21 months. No? Just 21 months, natapos natin yung project natin at makapakinabangan na ng ating mga farmers. So maraming salamat talaga sa ating national government sa suporta na binigay niyo sa area ng Lutayang Sultan Kudarat.
3: Isa pong karangalan para sa akin na makarating dito sa Sultan Kudarat dahil alam ko po na napakahirap ang pinagdaanan ng mga magsasaka dito sa nakaraang ilang taon. Sinabi ko sa Department of Agriculture, sinabi ko sa NIA, ay bilisan na ninyo ang pagpatayo ng ating mga irrigation system. Dahil dito sa Antong Dam at irrigation system, mapapataas natin ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Kasabay rito, mas may papagtibay natin ang seguridad ng pagkain para sa bawat pamilya ng komunidad sa buong bansa. Sa mga magsasaka sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapat. Nais ng pamahalaan ay paramdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Katuwang ninyo kami sa paghahanap ng lahat ng maaaring paraan upang mas mapabuti ang buhay ng lahat sa inyong komunidad. Sama-sama natin itaguyod ang bagong Pilipinas na may mas matatag na agrikultura, may mas panatag na kinabukasan para sa

0: Ngayong araw, sama-sama nating ipagdiriwang ang isang mahalagang tagumpay sa patuloy na pagsulong ng pamahalaan para sa mas matatag, mas produktibo at mas makataong sektor ng agrikultura ang inaugurasyon ng Antong Dam Rehabilitation Project. Kasama po natin ngayon ang ating mahal na Pangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ang isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipino. Kaya sa araw na ito, nais ko pong ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa kanyang tapat at tunay na malasakit sa sektor ng agrikultura. Sa kabila ng napakaraming hamon sa bansa at maingay na politika, pinili po ninyo, Mr. President, ang tahimik ngunit epektibong pamumuno. Malino po ang inyong direksyon. Unahin ang pagkain, unahin ang magsasaka, at unahin ang mga proyektong direktang nagpapabuti sa buhay ng ating mga kababayan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang gawing mas moderno, mas matatag, at mas produktibo ang agrikultura ng Pilipinas. Ito ang bagong Pilipinas. Proyektong nakikita, nararamdaman, at napapakinabangan. Kaya muli, sa ating mahal na Pangulo, maraming salamat po. Salamat sa inyong tiwala sa niya. Salamat sa inyong suporta sa ating irrigation projects. Higit sa lahat, salamat po sa inyong sinsiridad na tulungan ang ating mga magsasaka, hindi lamang sa salita, kundi sa tunay na gawa. Habang tayo ay patuloy na sumusulong, mananatili tayo nagkakaisa sa adhikain na mas paon na rin ang agrikultura ng Pilipinas. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinalalakas natin ang pamunuan ng irigasyon at modernisasyon ng agrikultura upang matiyak ang sapat na pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Sa niya, malinaw ang utos ng ating mahal na Pangulo. Maghatid ng proyektong tunay na nagpapabago ng buhay. At gaya ng lagi naming sinasabi, niya gets things done. So, dahil sa huli, hindi lamang ito proyekto, ito po ay ating kinabukasan. So, mabuhay ang maraming salamat po, mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating Pangulong BBM, mabuhay ang niya, mabuhay po ang bagong Pilipinas.
1: Ating mga binhi ay nakaposisyon na sa mga LGUs. Actually, halos na-deliver na natin yung requirement ng hybrid seeds dito sa buong Central Zone. Ang araw ay namimigay yung ating mga LGU para magamit na ng ating mga magsasaka. Unang-unang preparasyon ng ating kagawaran dito sa incoming, naasahan natin natatama na Super El Nino ay of course yung ating na-activate natin yung inter-agency task force natin sa El Nino. Nandyan yung NIA, nandyan yung DTI, nandyan yung ATI, nandyan yung NFA. Para maging yung ating bang effort ay maging concerted. Kaya itong kinakailangan natin bang mag-cloud seeding, nandiyan na agad si Mia. Doon naman yung ating mga seeds. Nakaposisyon namin, buffer stock tayo just in case na makailangan. At hindi lang basta seeds, yung mga drought resistant. May mga soil stimulant tayo, may mga biofertilizer na pwedeng makatulong sa ating mga magsasaka. May mga nakahanda tayong pamigay ng mga shallow tube well sa area na talagang pwedeng gumamit ng shallow tube well. At may mga kinoconstruct tayong mga solar powered irrigation. Sa ating pong magsasaka dito sa Region 3, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat po ang Department of Agriculture ay lagi naman pong nandiyan sa tabi ninyo. At kaya may naman po dito sa regional office ay may mga nakahandang mga pwedeng ibigay. Kung kailangan po natin magtanim ng in addition to palay, magtanim tayo ng gulay. Maghalaga tayo ng hayop, nagbibigay po tayo ng mga assistance in terms of inputs, kaukulang pagsasanay, lalo na itong kaming El Nino, paano ma-mitigate. At ang ating naman pong MFA ay nandyan din. So talagang kailangan natin na magbenta ng palay, kailangan sa tamang presyo. At yung ating pong mga LGUs ay lagi rin po natin kinakausap para maging sama natin sa pagtugon sa mga soliranin na itudulot ng mga incoming climate problem dito sa ating region.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 11 minutos gamit may makalipas ang alas 5 ng madaling araw, huling araw sa buwan ho ng Hunyo. Kaya ito yung pagtatapos ng opisyal na pagtatapos ng kalahating taon para sa 2026 at bukas ho. Kalendaryo na tayo, buwan na ho tayo ng Hulyo. Ay magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga bayaning magsasaka at matatapang ho nating mangingisda. Siyempre tagusuyan, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, nahirap pong humanap ng signal. Ipihit sa lahat ng anggulo ng bahay yung transistor, ano? Anyway, ingat po sa mga nasa biyahe pa rin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Ay maluwag pa ang kalsada ho natin, oh, kaya ingat-ingat lang. Pero parang traffic dyan sa may parte ng EDSA, tama ba? Tama ba sa may traffic ang EDSA, di ba? Ano ba, may maraming tao, ano, may excursion ba? Sa may White Plains ba, sa area ng White Plains? Naku, ano kaya yun, ano? Anyway, ingat na lamang sa mga kababayan po natin, lalo na sa mga biyahero-biyahera. Ay ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Ano ho, pagka hindi kaya yung dire-diretso yung pagmamaneho, siguro gilid-gilid lang muna, ano ho. Gilid-gilid lang muna tayo. Gilid lang muna to tayo at power nap. Importante ho yung power nap, 15 to 30 minutes. Kaya natin balikan ho yung manibela para siguradong ligtas yung ating biyahe. Buong maghapon at makabalik tayo ng buong buo sa pili ng mga mahal sa buhay. Sabit po ng hapunan, sagsabit ho ng kinagabihan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw nga po ng Martes ngayon, Hunyo at 30 na ho. Ano ho? Bukas ay palit kalendaryo na tayo. July 1st na. July morning na bukas. Ano ho? Ingat po sa mga naglalakbay, pakikalabit lang si Mamang Chipper na pupungas-pungas at antok-antok sa manibela. Delikado ho yan. Pakigising lang, pakikalabit pag malasakitan ho natin ho. Ganun na iwas disgrasya ho tayo ta, yung mga babiyahe naman tungkol sa mga tanggapan sa mga opisina, sa mga pabrika, paaralan. Ligtas ho makarating naman sa inilang mga destinasyon. Yun. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong lingkod, Kahiro, Hero Ilustre Robrigado. Sama-sama together natin tutukan ang mga kwento ng balita. Inalaman sa balita agrikultural. Siyempre, pagtanggap po natin ang mga report galing po sa mga lalawigan. Lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo na papainggan ho yan, oh. Siyempre, nandiyan po ang Radyo Television. Ang 104.3 Capital. Po natin ang DWCR sa Mipidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina. The rest of the gang. Ganun din po dyan sa may DWCJ, dyan po naman sa may party ng Cagayan. Good morning kay Governor Eda Glipay. Good morning, narin kay General Tom Lanchon. Ito kay paring Lando Marquez ng LTAP. Okay, punta sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kadiwa ho ng Pangulo, bibida sa Makati City ngayong araw.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: National Food Authority or NFA mag-upgrade ng kanilang grain testing system sa tulong po naman ng bansang Japan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito
1: sa Wagyu Beef Industry, meron na dito sa Pilipinas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw sa mga detalye ng ating balita. Muling makakabili ng murang pangunahing bilihin ang mga taga Makati. Dahil bibida po ang kadiwa na Pangulo sa lungsod ngayong araw. Tapusan ng buwan ng Hunyo. Yun. Abiso po ng Makati LGU ang kadiwa ay maaring puntahan ng publiko naman sa Maras Corner, Morong Street, Poblasyon, Makati City. Likod lamang ho yan ang City Hall po ng lungsod.

0: rin kay George Ramos na ng Makati City Hall. Classmate ko ng elementary, nandiyan ka pala. Bukas itong mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 naman ng gabi. Abiso lang sa mga mamimili, wala mo na ang mabibiling 20 bigas sa kadiwa sa Makati ngayong araw ayon wala pang stock nito sa warehouse. Pero marami pa rin gulay at iba pa rin mabibili ang mga mamimili po natin. Ang kadiwa na Pangulo ay programa mismo ni Pangulong Marcos Jr. na umiikot po sa buong bansa. Layong makatid dapat kayang bilihin para po sa food security ng ating bansa pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay samantala, isa dyan ding biktima ho ng pananaksang dyan sa Cavite. Inabot na naman ng tulong ho ng tanggapan ng DSWD. Maraming eskwelahan, may mga pagbabanta ho, kaya may eskwelahan sa parte ng Batangas kahapon. Ang klase, pati yata ngayon. No? Huwag natin mag-detalya ng balitang ito mula naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naghatid na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa 17 anyos na estudyanteng nasugatan matapos nasaksakin ng kapwa menor de edad sa labas ng kalaeskwelahan sa Silang, Cavite. Sa pagbisita ng DSWD Field Office sa Calabarzon sa biktima, iniabot ng mga social worker ang 10,000 cash assistance para makatulong sa gastusing medikal ng biktima. Kinamusta rin ang lagay ng estudyante at ang kanyang pamilya matapos ang insidente. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga kinaukulang ahensya para maibigay ang angkop na psychosocial support at iba pang tulong para sa tuluyang paghilom ng estudyante. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sinod natin kagad si Chairman Dagala, pagsasagawa naman ng feeding program sa mga paralan, pinakas yun ng DepEd, galing sabay, ang pagbubukas pa rin po naman ng Nutrition Month. Detalye ng balitang yan, nakatutok po naman si Chairman Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara pamamahagi ng mainit at masustansya pagkain sa 37 mag-aaral ng National Child Development Center sa Pantabangan, Nueva Ecija. Ito ay pinapaghanda na rin sa pagsisimula ng Nutrition Month bukas, Hulyo 1, na layong labanan ang epekto ng kakulangan ng nutrisyon ng mga mag-aaral na nakaapekto sa kanilang edukasyon. Ayon sa kalihim, sinisikap nilang palawakin pa ang supplemental feeding program para tiyakin na may sapat na nutrisyon ng bawat estudyante habang sila'y nag-aaral. Kanyang binigyan din ang malusog na pangangatawan at pundasyon ng mga reforma dahil batid niyang mahirap mag-aral at mag-focus habang nagugutom ang mga bata. Matapos ito, namahagi naman si Angara ng storybook sa school bags sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3 sa Marikit Integrated School na magpapatala sa kanilang kakayahan sa pagbabasa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isa naging muna ng ating panahon. Base po sa pinakahuling ulat po ng Pag-asa, yung LPA, pong low pressure area, nasa loob po ng ating par. Sabing mataas po ang tsansa na maging bagyo. Tama po ang hanging habagat. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms po naman sa malaking bahagi po naman ng ating bansa. Ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sabing makulimlim na panahon, ay kalat-kalat pag-ulan, thunderstorm sa dahil po naman sa LPA. Sabi rin po ang mga biglang pag-bat landslides. Sa Palawan, limlim po ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms, dulot po naman ang habagat. Pagbahagi pa rin po ng Luzon at maging sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may mga posibilidad na isolated na pag-ulan, thunderstorm pa rin po sa magsapit ho ng hapon. Ang look area naman ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, bilang po yung Atok at Baguio dyan sa Benguet, kaming mararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ano po mga isolated na pag-ulan at thunderstorm ngayong araw. Okay. Bagamat may binabantayang low pressure area sa bansa, as malaki po ang epekto nito sa katimugang bahagi ng Luzon, sinasabing asahan po naman ang malamig ngunit may biglang boost ng ulan sa riyon, lalo na po sa hapon o sa gabi, dyan po naman sa may parte ng Northern Luzon. At po sa mga kababayan po natin, magdala ng payong pananggalang. Ang sadyante, siyakin ho, may dala ng payong, pananggalang, inang baril, inang panagsak. Okay, sige.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Simulan natin ang pagtanggap po ng mga report galing sa mga lalawigan. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Itamang sa 2,000 beneficaryo sa Pilar Sorsogon. Tanggap po ng food commodities. Ilanin po ng walang gutom program ng DSWD. Ang mga detalye ng balitang yan, nandiyan po naman si Helen Grace Balian, ang Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Bumabot sa mahigit 2,000 beneficyaryo sa bayan ng Pilar Sorsogon ang tumanggap ng food commodities sa isinagawang food redemption activity sa ilalim ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa ilalim ng programang ito, bawat kwalipikadong beneficyaryo ay may food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipalit sa mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, itlog, prutas at iba pang pangunahing sangkap sa pagluluto. Isinagawa ang aktibidad sa pamumuno ng DSWD Bicol, katuwang ang Regional Program Management Office at Community Engagement Coordinators upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga kwalipikadong beneficyaryo ng kanilang food assistance. Bukod sa Sorsogon, isinasagawa rin ang food redemption activity sa iba pang lalawigan sa Bicol bilang bahagi ng Anti-Poverty Initiative ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layong maibsan ang kagutuman at mapalakas ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Helen Balean ng Radyo Pilipinas, Albay. Good morning sa mga Oragon, sa mga Bicolano nating kababayan huli nakatutok ngayon. At sa mga nadyan pa rin po naman sa biyahe, ingat po lamang, lamig ng ulo kinakailangan, may mga basang kalsada. Tulos po yan, ingat pa rin tayo. Mga pork products sa Guimaras, pansamantala, pinagbawal po naman, ipasok dahil po naman sa African Swine Fever. Ba't talaga tayo magkakaroon ng bakunang over-the-counter dyan? Minuhin natin ang mga detalye ng balita niya kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naglabas ng Executive Order No. 60 si Guimaras Governor Lucille Nava na nag-utos ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga pork products sa probinsya bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order, kabilang sa mga ipinagbabawal na ipasok ang sariwa, frozen at processed pork products, gayon din ang mga hog van at livestock transport carriers mula Negros Island Region, Region 6 at iba pang lugar sa labas ng Guimaras na na-classify bilang red zone. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang hakbang na ito ng pagpapalakas ng border control at pagpapatupad ng mas bigpit na biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ASF sa probinsya. Sa kasalukuyan, ang bayan ng Nueva Valencia ay tinuturing na yellow zone o high risk area habang ang iba pang bayan sa Guimaras ay nananatiling nasa pink zone o mga ASF free municipalities. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, dako naman tayo sa Sugod Agri Aqua Fair 2026. Formal na pong binuksan bilang bahagi po ng ika-66 na bersaryo ng Southern Leyte. Detalye ng mga balitang yan, nakatutok naman si Jevic Epis. Radyo Pilipinas, Sugod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Formal nang binuksan ang Agri Aqua Fair 2026 na nagtipon sa mga magsasaka, mangingisda, exhibitor at iba pang mga stakeholder upang ipagdiwang ang inobasyon at pagpapanatili sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Ang sabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 16th na founding anniversary ng lalawigan ng Southern Leyte. Naging tampok sa pagbukas ng programa ang pangunahing talumpati ni Engineer Leonardo Leonida, Officer in Charge, Regional Technical Director for Research and Regulations ng Department of Agriculture, Regional Field Office 8. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng opisyal ang kalagahan ng inobasyon, paggamit ng makabagong teknolohiya at pagtutulungan upang makabuo ng mas matatag at napapanatiling kinabukasan para sa sektor ng agrikultura. May temang Smart Agriculture for a Resilient Future, itinampok sa taunang Agri-Aqua Fair ang mga makabagong teknolohiyang pang-agrikultura, produktong agri-fishery, mga resulta ng pananaliksik at pinakamahusay na mga kasanayan na makatutulong sa pagpapaunlad ng produktibo at matatag na komunidad ng pagsasaka at pangingisda. Ayon sa Provincial Agricultural Services Office ng Southern Leyte, layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang ugnayan ng mga stakeholder at itaguyod ang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa buong lalawigan. Tatagal ang naturang aktibidad hanggang Hulyo 1 2026 at inaasahang magbibigay ito ng pagkakataon sa mga bisita na makapaglibot sa mga exhibit, makilahok sa iba't ibang gawain at matuto tungkol sa mga bagong kaalaman at teknolohiyang makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng sektor ng Agri-Aqua. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Sugod. Shoutout lang sa mga nakatutok sa Estados Unidos. Ano ho? Kay Irene Enrique Sosor. Then kay Doc Manuel Caday. Sir Parlade, happy anniversary. O, dyan kay Director Romel Penesa ng Kapuso. Ay, good morning, classmate. Naka Engineer Alfredo Tukusin. Ayun. Dala, dako tayo na. Balikan natin ang Albay. Ito, Betting Bigas. Meron na program sa Albay. Pinalawak para sa mga job order worker ng Pamahalang Panlalawigan. Mga detalye, nandiyan po naman si Paul Lapin. Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. As pinalawak pa ng Pamahalang Panlalawigan ng Albay ang pagpapatupad ng programang P20 Benteng Bigas Meron na naglalayong makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga empleyadong mababang kita. Sa paunang rollout ng programa, nasa 760 job order workers sa Kapitolyo ng Albay ang nakinabang sa subsidiya ng bigas. Isinagawa ito sa direktiba ni Governor Noel Rosal sa suporta ni Provincial Administrator Raul Rosal ng Pamahalang Panlalawigan. Batay sa Albay Provincial Agricultural Office, nakapamahagi ng 76 ng subsidiyadong bigas na nakalikom ng 76,000 pesos na benta. Ang malilikom na pondo ay direktang ipapadala sa Food Terminal Incorporated. Nabatid din na 24 na sako na lamang ang natitira mula sa unang alokasyon na 100 sako na inihanda ng Office of the Provincial Agriculturist. Dahil dito, humiling na ang tagapagpatupad ng karagdagang supply ng bigas upang matugunan ang natitirang target na mga benepisyaryo. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaayos na rin ang susunod na schedule ng pamamahagi upang maisama ang mga kawani ng Pamahalang Panlalawigan at mga ospital na nakatalaga sa malalayong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Paulan dyan sa may party ho ng Laguna, sa may Santa Cruz, Laguna. Ingat sa mga babae po natin dyan ho. Ganun din sa Beltran family. Ay kay Ganhan Yuji, good morning din. Tentino Tantay. Magandang umaga rin. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. JMP Ordaneta, Pangasinan, iba-ibang sektor, nagtanim po ng 200 seed rings. Detali po ng balita, nandiyan naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isa ang matauhan na Bureau of Jail Management and Penology Ordaneta District Jail Male Dormitory. Sa isang malawakang tree planting activity kung saan matagumpay na naitanim ang 200 seedlings sa 4.8 hektaryang lupain sa Zone 6 Barangay Balakag, Puzurubyo, Pangasinan. Umabot sa 188 na kalahokang nagtulungan upang maingat na maitanim ang mga binhi na binubuo ng 100 coconut, 50 bunny at 50 nara seedlings na naglalayong itaguyod ang pangangalaga sa kalikasan at reforestation sa riyon. Ang Natural Environmental Initiative ay pinangunahan at dinaluhan ng iba't ibang sektor kabilang ang lokal na pamahalaan ng Puzurubyo, LGBTQIA+ Community, Municipal Environment and Natural Resources Office Puzurubyo at Community Environment and Natural Resources Office Ordaneta. Naging katuwang din sa aktibidad si Guardians Eagles SK Federation at mga kapitan ng barangay sa lugar upang masiguro ang kayusan at tagumpay ng programa. Ang bang nito ay bahagi ng patuloy na commitment ng BJMP at mga komunidad na mag-ambag sa paglaban sa climate change at pagpapanatili ng luntiang kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
0: Ay samantala, pinapahusay pa ho ng National Food Authority ang grain quality testing system ito. Ilalim po ng 184.2 milyong pisong modernisasyon ang suportado naman ng Japan sa magitan po naman ng JICA. Ayon din po ng programa na tatagal hanggang 2028 na i-upgrade ang product quality evaluation system para po naman mapabuti ang pagsusuri po naman sa bigas at mais. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularo Jr., anniversary nga pala sa Department of Agriculture. 38? Huh? Okay. Ang mahalagang kalidad ng ani upang masiguro ang food security mula sa kahan hanggang pamilihan. Bilang sa proyekto ang pag-upgrade ng mga laboratorio ng NFA, pagbili po ng modernong testing equipment at pagbuo ng bagong standard at manuals. Sama rin sa pagsasanay ng mga tauhan sa Pilipinas, Japan at Thailand, araw sa mas mayos na green testing. Ay no sa kalihim, asang magpapahusay ito sa post-harvest system magbibigay po naman ng mas dekalidad na bigas at mga mais sa sambayanang Pilipino.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Pag tayo sa Naga, cash for training and work sa mga nagsasaka. Isa po naman sa Naga City, Camarines Sur, isinagawa po naman. Kung tayo sa mga detalye, nandiyan po naman si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matagumpay na naisagawa ng mga magsasaka at mga mangingisda ang Project Lawat Binhi Risk Resiliency Program Cash for Training and Work. Isinagawa ito sa loob ng 20 araw. Ang kabayaran sa kanila ay kinuha mula sa pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Isinagawa naman ang paglilinis sa Naga City Techno Demo Farm sa Panikwasong Lungsod ng Naga. Ang mga farmer and fisherfolk beneficiaries ang nagmula sa mga barangay ng Carolina, Pakol, Panikwason, Balatas, Kararayan at Barangay Mabolo. Matapos na maibahagi ang cash for training and work ng DSWD, isinunod ang masaganang salo-salo. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
0: Ay samantala, si Papang Balita, inihayag po naman ng U.S. Department of Agriculture na malaki ang potensyal ng purple yam o ube para sa mga investor upang mapunan ang kulangan sa lokal na produksyon habang sumisikat ito sa ibang bansa. Nagbahagi din po naman ang DA ng halagang 2.6 milyong ube planting materials sa may siyam na lang magsasaka sa Leyte at Bohol upang mas mabalakas pa ang produksyon po naman nito. At tayo sa Taguban, ang commercial fishing vessel nasa bat ng Bifari Locos Region dahil po naman sa illegal na pahingisda sa Lingayen Gulf, Kangasinan. Detalye ho ng balita ng Jose Vera Beltran na Daban, Radyo Pilipinas, Taguban.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nahuli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 ang dalawang komersyal na sasakyang pangisda na gumagamit ng ipinagbabawal na Danish seine o mas kilala bilang buli-buli sa magkahiwalay na operasyon sa Lingayen Gulf nitong Hunyo. Ayon sa BFAR Region 1, nasabat ang mga barko sa isinagawang Sea Patrol ng pinagsanib na Fisheries Law Enforcement Team sa isinagawang inspeksyon. Natuklasang lumabag ang mga ito sa ilang probisyon ng Republic Act No. 8550 Philippine Fisheries Code of 1998 na inamyenda ng Republic Act No. 10654 kabilang sa mga nilabag ang mga probisyong may kaugnayan sa paggamit ng ipinagbabawal na kagamitan sa pangisda at iba pang paglabag sa batas pangisdaan. Agad na isinailalim sa tamang dokumentasyon ang masasakyang pangisda, gamit sa pangisda, huling isda at iba pang ebidensyang alinsunod sa umiiral na standard operating procedures bago dinala sa itinalagang himpilan ng BFAR para sa kaukulang proseso. Inihahanda na rin ng BFAR Region 1 ang mga kinakailangang dokumento at ebidensya para sa pagsasampa ng naaangkop na kaso laban sa mga responsable. Ayon sa ahensya, bahagi ang mga operasyon ng pinaigting na kampanya ng laban sa illegal, unreported and unregulated fishing o IUUF upang mapangalagaan ang yamang dagat, maisulong ang napapanatiling pangisda at maprotektahan ang kabuhayan ng mahihitimong mangisda. Hinimok din ng ahensya ang publiko at iba pang sektor na makiisa sa pangalagaan laga ng karagatan at agad na iulat sa mga kinaukulang otoridad ang anumang hinihinalang illegal na aktibidad sa pangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Oras natin. 33 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Walang pingon sa kalsada, babalik mo kami, ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit na ka na kakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
6: Good morning sa ating mga nakatutok na mga magsasaka natin. Siyempre, mga parte ng kapuluan. Mga grupo, ha? Mga grupo ng ating mga magsasaka. Eh, siyempre, mga irrigators, kasama ho yan. Sa binabati natin isang magandang umaga sa inyo yan. At sa mga nakatutok sa tanggapan ng National Irrigation Administration, ay good morning. Maging sa tanggapan ho ng National Meat Inspection Service, magandang umaga sa mga nakatutok ho yan. Ang kabila naman ang pagtangkilik ng Wagyu beef sa bansa, kahit mamataas ang presyo nito sa merkado at kakulangan ng supply, sa parang pangalaga po naman ito ay maaari pa rin ito makapagbigay ng katulad na karne sa bansa. Ayon kay Arnel Corpus, ay guya, good morning Kuyang Arnel. Yan pa rin ito sa Australia ngayon, ho. Isang award-winning cattle practitioner at may-ari po ng isang award-winning cattle practitioner ng Great Ike Farm. Apo sa Mesod Cotabato, tanging sa social media lamang inaalok ang Wagyu beef. Agad itong nauubos dahil marami ang nais makatikim nito at halos walang supplier po naman ito. At ayang aabot po sa halagang 1,500 hanggang 3,000 kada kilong bentahan ng Wagyu beef sa lokal na merkado. Ayun o kay Cruz Bagamat Maselan, ang Wagyu production sa Highland area sa Bukidnon, nakita po ito ng potensyal na matagumpay sa bansa. Meron lang nagtatagumpay sa pag-alaga ito sa PDG Ilocos Norte, Abra at South Cotabato. Kasi magitan po ng crossbreeding, mga pangangalaga at pagkapakain sa siyang susi, mas mapadami ang itong klase naman ng baka.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
6: Ito mga gamit pangsaka naman na nagkakalaga po ng 66 na milyong pisong pinagkaloob ng Department of Agriculture dyan sa La Union. Talo ng balita si Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa GOA.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Namahagi ang Department of Agriculture ng 66 milyon pesos na halaga ng mga kagamitang pangsaka para sa mga magsasaka sa La Union. Ginanap ang distribution sa Ilocos Integrated Agriculture Research Center sa Bacnotan, La Union. Ayon sa DA Region 1, mahigit sa 100 asosasyon ng mga magsasaka, mga kooperatiba, paaralan at mga grupo sa La Union ang nakatanggap ng mga kagamitan. Ipinamahagi ang mga buto ng gulay na magsisilbing punla, pataba, pesticido, molasses, mobile solar panel, knapsack sprayer, gardening tools, bomba para sa irrigasyon, hand tractors, mga crates at iba pa. Kasabay ng distribusyon sa La Union na mahagi din ang DA ng mga kagamitan sa mga magsasaka sa Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Good morning, shoutout sa mga nakatutok dyan sa may Concepcion Tarlac, ano ho, kay Mama, ano, Kalma. Oh, iya, Tulsak, ayun, good morning po. Ang family natin dyan, good morning. Okay, sa ngayon po, meron tayong makakugnay. Pag-usapan ho natin ang ube. Ano ho, kanina binabanggit nga natin na mababa ang production natin dito pero mataas yung demand at may malaking pwedeng pagkakitaan po sa parting yan. Ano, pag-usapan ho natin yung ube. Ano bang pwedeng maitulong dito sa atin? Ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan? Nasa linya po natin ngayon ang si Yusek Cheryl Natividad Caballero. ang Department of Agriculture, ano, pag-usapan po natin yan. At ano ba ang ube? Ito'y high value crops ito eh. Di ba? Alamin nga natin at malaman po natin kung ano yung mga paano tayo pwedeng sumali dyan, makapagtanim mo lang, basta kukuha ng mga binhi o paano pa man. User Cheryl Marie Kabaliano, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro, magandang umaga po, user.
4: Magandang umaga, Kahiro, at sa iyong mga tagapakinig sa Usapang Agrikultura.
6: Yusek, long time no hear, long time no talk. Kamusta na?
4: Oo nga, dapat mapadalas tayo ano sa dami ng high value crops natin.
6: Correct, natatandaan ko, Yusek, na una tayong nagkausap way back 2024, July 16 earthquake yun eh. 16 earthquake yun na mag-iisang buwan pa lang yung programa. Ngayon, noong mga panahon na yun. Ngayon, usapan po natin ng ube. Ano ba ang meron sa ube at bakit ito kinukonsider na high value crop sa ngayon?
4: Napakagandang tanong yan, Hero. Una sa lahat, bukod sa ating kaalaman na ginagamit natin yan sa ating mga piyesta, halaya, halo-halo, ito ay isang interesanting pagkain dahil na-report ng France sa isang document na ang ube ay may 7 times na mas mataas na anthocyanin than blueberry. So yun yung reason kung bakit napaka-deep nung kanyang color. Tapos ito ay naturally sweet at dinescribe pa nga ito na may taste notes ng vanilla, roasted hazelnut at white chocolate. And caffeine-free at gluten-free pa siya kung ito ay pagkain. Ano po? Pero kung ito naman ay para sa ating natural colorant, napaka high value po nito dahil unti-unti nagsishift na ang mga bansa papunta sa natural colors away from synthetic colors sa food. So both food and non-food, napakaganda po ng oportunidad ng ating ube. At yan.
6: Pero Yusek, paano ho tayo makakasabay? Kasi nga mukhang sinasabi sa ngayon na malaki po ang demand nito abroad. Pero pagdating yata sa local na supply, parang medyo maghahabol po tayo eh. Ano ho bang ginagawang mga hakbang natin sa ngayon?
4: Tama po yun. Pagsasamahin po natin ang siyensya at kita sa agrikultura, kagaya ng programa mo, no? Number one is to establish po yung protocol ng tissue culture o may micropropagation technique. So, mas mapapabilis po ang pagpapadami. So, protocol po ang pinaka-importante upang magkaroon tayo ng consistency at regularity ng pananim. Pangalawa po, yung pag-enhance ng ating mga tissue culture production area, lalo na sa Region 1, 2, 4A, Region 7, at sa Negros Island. Ito ho ay tututukan natin dahil may mga research institutions na nahandang tumanggap ng ating mga micropropagation techniques pag sila po ay nagkaroon ng capacity building. So kasabay din po niyan ang pakikipag-ugnayan sa TESDA para magkaroon tayo ng mas madaming tissue culture laboratory technicians. So both science po at manpower ay kailangan tugunan. Pangatlo ay yung paglatag po natin ng genomic identity o yung sinasabi nating traceability para yung ating ube ay maprotektahan para pong DNA din yan. So may DNA marker para kung ma-export ito o mailabas, alam natin, nakikilalanin na gawa sa Pilipinas or galing sa Pilipinas yung ube. So, that will support po yung plant variety protection na tinatawag natin. Dahil nga sa popularity, pwedeng makopya o madala ito sa ibang bansa. Pero pag merong DNA identity, makikilala po natin kung ito ay galing sa Pilipinas na pananim o cultivar. Oh. Pang-apat po, yung clean planting material. So, virus-free. Ito ho ang gagawin natin para malinis yung mga planting material at matanggal yung mga peste o yung minsan nakakasira sa pananim. And number 5 po, yung good agricultural practices para pag sinabi natin, organic yung ating ube or galing sa natural farming, ay masustentohan yung suporta sa ating mga magsasaka patungo po sa connectivity sa market. So, pangatlo po at ay pang-anim at pinakamahalaga ay yung coordination natin sa ating iba't ibang ahensya para magawa nating marehistro sa under the Tatak Pinoy strategy ng DTI, ng DA at ng ating ibang mga ahensya para kilalanin talaga siya bilang unique and proudly made in the Philippines.
6: Yusek, yung pinag-uusapan po nating ube, karaniwang tinatawag na ito na halaya, di ba yan? Halaya yan eh.
4: Yan po yung ano, matamis, di ba, pag fiesta, pag birthday, yan yung mga ginagamit natin. At yan po yung halaya sa Tagalog. Pero yung ube, yung hilaw, yung root crop mismo.
6: Oh.
4: Yeah.
6: Ito, nagagamit yung ube na yan, yung halaya, pwede sa tinapay, ginagamit na ube cheese siya sa pandesal, maging ube cake, maging sa mga inumin daw, flavor ito sa milk tea, maging sa mga milkshake yata.
4: Meron po tayong ipapatikim sa inyo. Ito ho yung ube latte naman. At may isang company na nakapag-brand ng Manila ube. At sila ay kasalukuyang nasa Amerika at nag-trade show. So, mula ho sa simpleng ube natin ay both ang Europe at ang Europa at ang Amerika ay isa sa mga pinamakalalaking inquiries na natatanggap po natin. Kasabayan na rin dyan yung mga Middle East countries. So, global po ang phenomenon kasi both food and non-food ang nakikita nating applications ng ating ube.
6: Oh. So, pagdating ho nun sa mga nagtatanim ng ube dito sa atin, gano'ng karami pa yung mga aktibong farmer natin na nagtatanim ng ube?
4: Dito sa ating record for 2025, meron tayong assistance pala for 2026 at tinatarget muna natin yung initial 440 farmers. Out of the 16.82 million funding ng high-value crops. Kasama po dito yung planting materials, inputs, package of technology. At dahil nga po tuloy-tuloy yung interesanteng mga bansa at ating local requirements din, may isang local government unit, ang Bohol, which is contributing to 32.8% ng ating production ay nagbabalak na mag-expand ng kanilang production up to 5,000 hectares in the next 2 years. So, ganun din po yung ating pagtutok sa Luzon, lalo na dahil mainit ang klima at very adaptable po yung ube. So, another 5,000 hectares po in the next 2 years. Ito ho ay pagtutulungan ng national government, ng DA, at ng local na pamahalaan.
6: Oh, may mga pumapasok kong katanungan na Yusek, gano'n daw ho ba katagal bago ma-harvest o maani naman ang ube?
4: Napakagandang tanong po niyan. Ang harvesting po, usually, pag full maturity ay 10 to 11 months. Matagal-tagal po siyang i-harvest bago natin magamit. Ito ho ay yung masiguro yung consistency ng kalidad. Kaya dito sa ating complementation, binibigyan din natin ng complementary crop ang ating magsasaka para hindi niya i-harvest kaagad ng immature pa yung ube. So, 10 to 12 months po ang kanyang maturity.
6: Dalawang follow-up pa question kaagad din. Kailan po yung tamang panahon ng pagtatanim ng ube at anong klase ng uri ng lupa naman ang pinakamaganda raw sa ube?
4: Ang tagtanim po natin ay nitong mga Marso kasi normally ang harvesting ay November to February. So April ang tagtanim. Yung ibang lugar naman na hindi siya nagwo-water lagging ay pwede pa rin po magtanim. Buhaghag na lupa, generally ang gusto niya para makapag-expand yung tuber o yung kanyang bunga sa ilalim ng lupa po. Basta wag lang siyang lagkitan ang lupa at kailangan pong mag-expand yung ating tuber. In some areas po, basta wag lang siyang mababad sa tubig para hindi mabulok yung inyong sets o yung inyong pananim sa kaumpisa ho. Hello?
6: Ano daw po pwedeng kumuha ng binhin na pwedeng itanim at ano daw ang mga tulong at ayudang ibinibigay ng Department of Agriculture sa mga nagkaka-interes?
4: Opo. Makipag-ugnayan po sila sa DA, Regional Office, or mag-email po kayo sa DA High Value Crops, High Value Crops hvcdp@da.gov.ph, or makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na regional office kung nasaan po ang ating mga interesadong magtanim. Binibigay po natin ngayon, for example, kung merong mga off-takers na naninigurong magkaroon ng supply agreement, inuugnay po natin ito sa group of farmers para sila na po ang direktang mag-usap, para masiguro naman natin na ang farmers ay magkakaroon ng tamang presyo base doon sa kanyang pananim na itatanim. So, direct marketing agreement, yan po yung ating sinasagawa ngayon. At may mga interesadong hindi pa processor noon, ano, pero interesadong mag-invest sa processing facilities at the same time, but connecting directly with farmers na may alam na sa pagtatanim po ng ube.
6: May binabangkit ho na variety. Ano daw ho yung pinakasikat at pinakamabentlang variety ng ube sa Pilipinas? Meron daw binabangkit na kinampay eh. Particular daw ho yan sa may Bohol, itinuturing na Queen of Philippine ube. Ano po yun?
4: Tama po yun. Ang kinampay po ay rainbow color. So, huh? Magkahalong puti at purple yung kulay niya. Ito ho ay traditional na kinakain ng mga Bulanon way back. So, ito ho yung isa sa pinakaunang naging sikat at nagawan na rin po ng geographic indication application at nasa IPOFIL or Intellectual Property Office po ng DTI, at nakikipagtulungan po ang DA upang maiprotekta yung kanyang tawag dito GI or geographic indication, which will give it a premium presence po sa market. Yun ho ang identity. Pero may mga walo pa tayo na iba't ibang variety, at yung ibang variety po, kagaya nung nandito sa Central Luzon na tinatanim ng ating mga kapatid na Aita, ay mas deeper din yung kanyang purple color. So, iba't ibang lugar, iba't iba ho yung color na lumalabas dahil po doon sa variety na endemic o natural doon sa lugar kung saan siya unang naitanim or nakita.
6: May mga tanong pa rin eh. Paano daw po nakakatulong yung aeroponics o yung hydroponics industry ng ube? Pwede na ba yun? Kasi sa ilalim na dapat nakatanim sa lupa yan, di ba? Sa ilalim, ugat yan eh.
4: Tama po. Ang sinasabi nila, yung sets, yung bunga na nakasabit, ano po. But yung bunga na, kasi ho, pag sinabit mo yan, ay pag tinanim mo siya sa trellis, nagbubunga siya. So normally yung tuberlets na tinatawag natin ay pananim po yon ulit, hindi siya magandang i-process. So traditionally we will still go for the conventional planting dahil yun ho ang characteristic ng ating ube. Mas nagiging deep purple siya kung siya ay nakatanim sa ilalim ng lupa.
6: Okay. Tama ba ho na sabihin na mas gusto rin ho bilhin ng mga pabrika yung ube powder kaysa po sa sariwang ube? Ayun daw pong sariwang ube, mabilis mapulok, meron ng shelf life na 1 to 2 buwan. Pero pag powder na, tumatagal daw ho ng 1 taon, madaling i-imbak, magaan pa i-export, at mabilis tunawin. Ganun ba talaga ang dating?
4: Tama po yun. Yun po yung processing na ginagawa natin. Pagka-harvest po, ito ay pwedeng gawing powdered ube na may shelf life po na 1 taon. Ito po yung hinahalo nila sa mga pastries, sa mga ice cream, at yung mga drinks, no? May mga energy drinks na nga na may ube. Meron din po tayong ube puree. Ito naman ho, mas na i-stay or nakikip yung kanyang purple color dahil hindi siya nag-oxidize sa sobrang init ng pagkaluto. So, may mga characteristics siya at may oxidative property po kasi ang ube na pag sobrang init, medyo nawawala yung kanyang kulay or na-expose sa light. So, pati packaging po ay napakahalaga para i-retain yung kanyang purple color.
6: Siguro kung talaga magko-concentrate na ho tayo dyan sa ube na yan, at lalo't yan po ating i-export naman, siguro paramihin na natin yung mga cold storage facilities para mabawasan po yung pagkalugi pagkatapos po yung ani po sa harvest losses na tinatawag niya.
4: Tama po yun. Nag-i-invest po ang DA ngayon sa mga processing, small processing equipment kung saan may washer, so mahuhugasan po nila yon, at peeler, para ito ho ay maging rekta na sa processing. So ang post-harvest naman po nito, kadalasan ay nandun sa parang freezer bago po siya i-process.
6: Yun po. O Yusek, salamat po sa pagkakataon. Siguro baka meron na kayong dagdag mensahe na nakikinig. Sige po.
4: Opo. Sa atin pong mga nakikinig sa ating usapang agrikultura, napakaganda po na nandito po yung ating interes sa ube. At tandaan po natin, ito ay isang resilient crop. Ibig sabihin, kahit may bagyo, kung for as long as we can retain yung kanyang pananim, no, ang kanyang lugar kung saan mas tumutubo ito, ay magandang alternatibo po, lalo na rin sa mga idle lands. So, ini-encourage po namin kayo na makipag-ugnayan sa Department of Agriculture para sa tamang kaalaman po sa pagtatanim ng ube. Abangan nyo po yung aming website din sa DA at sa High Value Crops Development Program para po sa karagdagang kaalaman at ugnayan sa merkado at sa pananim at sa assistance na pwedeng ibigay. So, Ubilicious, at ito po yung ating pagkakataon para ipakita sa mundo na we contribute to nutritious food and reliable sourcing, at Pilipinas po ang isa sa pinakamagandang sources ng ube, base na rin sa mga feedbacks na nare-receive po natin sa ating mga umaangkat ng produkto ng Pilipinas base sa ube na pinoproduce po natin.
6: On Ayusek, so, Cheryl, maraming salamat po at ubilicious morning sa iyo at happy anniversary din.
4: Adadalhan po namin kayo ng ube latte for your
6: consumption. Sige. Opo. Happy anniversary po sa Department of Agriculture. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming po salamat.
4: Maraming salamat.
6: God bless. Thank you, Ayusek, Cheryl, Marina, Tividad, Caballero, atin nung kaugnayan. Thank you, ma'am.
5: Usapang agrikultura.
6: Ano kaming oras, ano? Sangana nila Roger Jamari Alvin Roban Arnel, sila Nida Susan German, parin natin sila sa Marisol Julius Camerona, natin mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Salamat sa ating mga nakasama, kapatid na Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, WCI sa MPD, Gilocos, Lote, dito si Jay po naman sa may pati ng Cagayan. Pero Ilustre Robregado, nag-iiwan, anumang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay, isang pa, wag ko tayong basa-basa naniniwala sa fake news, so wag tayong magbalinlang.
5: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala

0: 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko
13: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Boses dito sa
17: si Alan.
16: Boses
17: kasama si Alan Alanige.
18: 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nagbabalik po ang palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Mga kababayan, sa punto pong ito makibalita naman tayo sa MMDA Metro Base. Ukol po yan sa kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Makakasama natin Ginoong Rogent Mutok.
13: Radyo Pilipinas Traffic!
19: Good morning po, sir.
18: Good morning po.
19: Good morning po, sir Al. At good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa South Palm po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Roosevelt Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bansalangin. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic din simula po dyan sa may West Avenue hanggang station. Then makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may South Borromeo hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din, simula po dito sa may Magallanes Flyover sa may Buendia Avenue. Heavy traffic din po tayo, dito simula po yan dito sa may Urdaneta Road hanggang dito na rin po yan sa may sa may White Plains. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may moderate traffic simula po diyan sa may pagpapunod po hanggang dito po sa may Ayala Heights. Then masusundan simula po diyan sa may Silverville hanggang dito na rin po yan sa may Eastwood. Then masusundan naman po ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Calle Industria hanggang dito na rin po sa may Lanusa. Then makakaranas din po tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Calle Road hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. Then pagkalagpas po dyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may paglabas po yan sa may Upper Mac. Then masusundan naman po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Kalayaan Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Julia Vargas. Then pagkalagpas po yan, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Eastwood hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano intersection. Then makakaranas na uli po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagkakit po ng Aurora Katipunan

0: flyover hanggang dito na rin po yan sa may F na La Rosa intersection. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trafiko hanggang dito po sa may UP Land Tech Hub. Then masusundan naman po na moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Pilpoa hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala pa rin sa mga motorista, meron pa rin po tayo pinapatapad ng number coding, yung may mga plaka na 3 and 4 ngayong araw na Tuesday. Bawal po tayo lumabas simula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Ginoong Rogent Mutok. Mula po yan sa mga masisipag nating kasamahan dyan sa MMDA Metro Base. Balikan naman natin, kaugnay ng ulat na yan, balikan natin ang ating kasamahang si Merian Bastasa, kaugnay pa rin, nangyayaring pagsikip ng daloy ng trapiko dyan sa may EDSA northbound. Makikita raw sa drone footage ng QCPD na hindi na madaanan ang buong EDSA northbound dahil sa daang-daang nagtitipon sa naturang lugar. Balikan natin ang ating kasamahang si Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Al, tama ka, no? Napakarami ng tao ang nagtipon-tipon dyan. Yes, Al?
1: Yes, go ahead, Ate Mary.
3: Oo, Al. Tuloy-tuloy nga yung pagdating ng mga tao, kaya napakabigat pa rin ng trapiko sa buong EDSA. Kasama na yung buong northbound lane ay halos hindi na nga makadaan. Yung mga motorista kanina ay talagang ipit pa rin tayo sa may Bonnie Serrano Avenue. Papasok yan ng EDSA. Hindi pa rin tayo makadaan dahil nga sa drone footage nakuha yan ng QCPD. Nakikita mo na punong-puno na rin ng tao yung buong EDSA northbound lane. Kaya hindi na makadiret yung mga motorista at ayon sa QCPD, nasa 7,000 mga individual na nagtitipon-tipon as of 6:45 a.m. At tuloy-tuloy naman din, Al, maging yung buhos ng ulan lumalakas pa hanggang sa mga oras na ito. So yun naman na, Al, ang sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kasama ang Merian Bastasa. Mga papasok po ng kani-kanilang trabaho, babay-bay po dyan, ano, dun sa bahagi ng EDSA northbound. Maghanap po tayo ng alternatibong ruta dahil po may pagsisikip ng daloy ng trapiko sa naturang lugar dahil sa nangyayaring pagtitipon dyan. Oras po natin, 20 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, tabayanan po ninyo ang atin pong magiging panayam kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya mula po sa Office of the Ombudsman. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, kasama si Alan Alanige.
1: 21 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Makasama po natin mula sa Office of the Ombudsman, Assistant Ombudsman Mico Clavano. Assistant Ombudsman Clavano, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig po sa atin.
1: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. Tatanong lamang po namin, nagkaroon po ng pahayag ang Office of the Ombudsman na maghahain na po ang inyong tanggapan ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta, kay former Congressman Mike Defensor, and dalawang pribadong mga individual. At what stage na po tayo ng atin pong pag-aayin ng kaso? Ito po ba ay nakaredy na at ibibigay na lang o iaayin na lang sa Sandigan Bayan?
10: Ano po yan? Nasa resolution stage na po tayo. Ibig po sabihin yan, dumuan na po tayo sa preliminary investigation. Ang proseso po kasi sa preliminary investigation, sir, ay papasagutin ho natin lahat ng respondent sa kaso. So ito po yung tinatawag na due process, no? So may complaint na inihahin sa Office of the Ombudsman. Nung natanggap po ng Office of the Ombudsman ang complaint or yung preliminary investigation team, yung complaint, pinasagot po yung mga respondent dito. So sila Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, among others, ay nakapagsagot na po at nakapagbigay ng kanilang counter-affidavit. At yun po yung naging basihan para sa resolution, no? So we were informed, in-update po kami kahapon, na yung resolution na po na ito ay patapos na po. Ay nasa, kumbaga may final draft na po, no? So yun po yung in-update sa atin kahapon.
1: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, nagtatanong po ang ating mga kababayan, bakit po plunder ang ikinaso? Bakit po, opo, kadalasan kasi pag sinabing plunder, ano po, ang nagiging palaisipan sa ating mga kababayan, nagnakaw ba itong public official na ito? Ano po ang rason ng Office of the Ombudsman? Bakit po plunder ang irerekomenda nitong ihahaing kaso sa Sandigan Bayan?
10: Opo, magandang tanong ho yan at ito ay isang hindi gaano ka-familiar, no, sa mga tao itong paraan para makumit ang plunder. Ang plunder po kasi ay isang accumulation ng ill-gotten wealth, no, na sa pamamagitan ng series or combination ng mga criminal acts. At nilista po ng batas ang mga acts na pwedeng maging plunder. At isa po doon ay yung pag-receive directly or indirectly ng gift, no? So dito po tayo nag-focus or dito po nag-focus ang mga investigators dito sa act na yan, nag-gift, no? May binanggit po kasi si Senator Marcoleta na sa kanyang panayam sa isang stasyon na nakakuha siya ng 75 million pesos sa tatlong tao, no? So yung 75 million pesos po na iyon ay hindi naman niya dineclare sa kaniyang sose, which means yung ginamit niya sa campaign, yung contributions po niya sa campaign, hindi rin niya po dineclare sa kaniyang salen. Ngayon po, yung general rule po kasi sa mga public officers ay sa pag public officer ka, medyo higher standard po ang in-expect sa'yo, no? Hindi ka pwedeng tumanggap ng ganun ka laking halaga galing sa individual na galing sa pribadong sektor. Ang exception lang po dyan ay kung gagamitin niyo po ang halaga na iyon sa campaign, kung tatakbo ka ulit, no? So, yun lang po ang exception. Pero as a general rule, pag public officer po kayo, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganong kalaking halaga, no? So, yun po yung gift, no? So, dahil hindi niya dineclare sa sose, sa statement of contributions niya, at hindi din niya dineclare sa kanyang salin, then we consider, the Office of the Ombudsman Investigators considered this as a gift na pasok po doon sa plunder law na humigit pa sa threshold na 50 million pesos. Opo. Kaya po natin natawag na plunder itong nangyari.
1: Attorney Clavano, sir, but I think ang base na rin po, no, sa mga statement na ibinigay ni Senador Marcoleta, ang depensa po kasi ng kanilang panig na at that time, itong 75 million pesos na ito ay ginamit niya for his campaign sa pagiging isang senador, no, sa kanyang pagtakbo sa Senado, which ang katwiran nila, effectively, hindi na siya nakaupo, no, as a congressman. Dahil tumatakbo pa lamang siya at during the campaign period, he is effectively a civilian. Totoo po ba ito? At kayo po ba naniniwala sa ganitong depensa ng kampo ni Senador Marcoleta?
10: Well, that's something siguro that the courts will have to decide on. No? Ang sa amin kasi, hanggat hindi ka nag-resign, hindi ka tinanggal sa pwesto, kahit tumatakbo po kayo, ay public official pa din po. No? So at the time, congressman po siya, naghain ho siya ng certificate of candidacy para maging senador. But at the time na tumatakbo po siya, ay isang congressman pa din po siya. Yun po yung argument po naman ng Office of the Ombudsman.
1: Po. Isa pa sa mga concern ng atin pong mga kababayan, Assistant Ombudsman Clavano, sir, bakit nagtatanong po ang ating mga kababayan na bakit daw inanunsyo ng Office of the Ombudsman na maghahain ito ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Dahilan para maaring magtago ito, no? Halimbawa, gaya nung ginawa nitong isang senador pa natin na dahil natunugan niya na siya ay kakasuhan at eventually huhulihin sa bisa ng isang warrant of arrest, nagkaroon ng pagkakataon na makapagtago ito. Ano po ang dahilan ng Office of the Ombudsman kaugnay po nito?
10: Well, kasama na po yan sa transparency na pinapractice ho ng ating ombudsman. Dahil kahapon sa isang press conference, tinatanong at naiinip po yung mga kaibigan ho natin sa press kung ano na ang mga update sa mga kaso. So part of the transparency vision ng ating ombudsman, binanggit niya po yung mga updates at isa po ito sa mga in-update niya. Pero po, kahapon, hindi lang po ito ang in-update niya sa publiko. Marami din po siyang inanunsyo na ibang kaso, lalo na po yung sa mga contractor na matagal na naming ini-investigate. No? So, malapit na din po yan na pumasok sa preliminary investigation. At marami po yan, higit walo po ang ating ang makakasuhan sa preliminary investigation. Yun po yung nabanggit ko kahapon at this point, sasagot na sila doon sa mga alegasyon ng Office of the Ombudsman na ang basehan ay yung investigation po. So, hindi lang po ito ang inanunsyo ni Ombudsman kahapon, pero kasama po siya sa mga in-update ni Ombudsman sa publiko.
1: Yun nga po yung sinasabi rin nung ilan sa ating mga bumabatikos, ano, yung mga detractors ng ating pong pamahalaan. Bakit daw parang targeted yung mga paghahain natin ng kaso? Pero at the same time, hindi umuusad yung kaso doon sa flood control. But I think this will prove, this will give clarity, ano, doon sa ating mga kababayan na hindi ito targeted. At ito po ay ginagawa ng ombudsman simultaneously, ano, yung pinapanagot natin lahat ng mga dapat managot. Ano pong masasabi nyo, ano, doon sa mga kababayan po natin, ano, na sumusuporta at nagsasabi na parang may personal vendetta ang Office of the Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal na ito?
10: Wala po yan. Hindi po yan totoo. At alam mo, sa totoo lang, mahirap po talaga ang trabaho ng ombudsman dahil lagi na lang kung meron kaming kakasuhan na public officer, yun po talaga ang magiging depensa ng kahit sino man na nakakasuhan na targeted, politika. Pero ngayon po, more than ever po, no? This is the time to make things straight dahil po yung flood control na scandal po ay isa sa pinakamalaking skandalo sa ating buong kasaysayan ng bansa. At we have one chance to get this right. No? Itong kaso po ni Senator Marcoleta, hindi naman ho natin hiningi ito. Kumbaga, yung mga sinabi niya po sa publiko, yung mga affidavit na sinabit niya sa COMELEC nung kinasuhan din siya doon sa COMELEC, ay yun lang po ang naging basehan. Hindi na po namin masyadong in-investigate itong kaso niya. Kumbaga po, yung mga sinabi niya ay yun na din po ang nagiging ebidensya laban sa kanya. Kaya po siguro napabilis dito sa office namin dahil po lahat po ng kailangan namin isubmit sa korte ay na collate or na collect, no, ng investigators sa mainstream media lang din po, no? Pero hindi po 'yan ibig sabihin na lahat po ng flood control cases ay hindi gumagalaw. Lahat po ay gumagalaw. Yung contractor, yun po ay isa sa pinakamalaking kaso din namin dahil nagkaroon na po ng impunity sa Kongreso. Kumbaga, yung mga contractor na dapat nasa pribadong sektor lang ay tumakbo na para maging congressman na rin. Kumbaga, parang naging in-house na po ang kanilang negosyo sa Congress. So, ito po ay isang malaking focus din ng Office of the Ombudsman na para hindi na po maulit sa future itong mga ganitong bagay. Yung kaso po din laban kay former speaker ay patuloy din po na umuusad at yun din po ang dahilan kung bakit naging state witness si former secretary Manny Bonoan dahil marami din siyang masasabi doon sa pinakamalaking plunder case na nire-ready po ng Office of the Ombudsman. So wala pong katotohanan na targeted po ang ating efforts. Kumbaga, this is really a genuine effort po, no, na maayos ang ating lipunan para hindi na po tayo tawagan na broken society ang Pilipinas. This is the time po na kailangan na natin ayusin ang ating lipunan at wala po tayong kinikilingan dito sa ating ginagawa.
1: Opo. Assistant Ombudsman Clavano, sir, isang katanungan pa po. Ano? How quick o ano yung timeline na tinitignan natin bago tuluyang makapagpalabas ang Sandigan Bayan once maipadala natin ano yung ating maihain natin yung kaso natin na plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa, how quick do you think would the Sandigan Bayan issue a warrant of arrest?
10: Well, that's a question that we probably have to ask the Sandigan Bayan po, no? Sa amin lang po, ihahain lang ho natin ang complaint doon sa Sandigan Bayan, but it will ultimately be up to the judges at the justices of the Sandigan Bayan as to when po sila maglalabas ng warrant of arrest. Pero sa experience po namin, kagaya po nung iniahin natin na kaso laban kay former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, mga 48 to 72 hours po yan.
1: Po. At lastly po, Assistant Ombudsman Clavano, sir, gaano po ka-confident ang Office of the Ombudsman sa certainty of conviction dito sa mga kinasuhan natin, not only these personalities, not only these lawmakers, but also doon sa iba pang mga kaugnay din sa flood control issue at iba pang mga tinututukang kaso ng Office of the Ombudsman?
10: Case-to-case basis ho tayo dyan sa mga kaso na yan. I cannot give a sweeping answer or hindi ko pwedeng lahatan yung sagot ko dahil iba-iba po yung circumstances tsaka facts ng bawat kaso, no? Pero rest assured, lahat po ng elemento ng crime ay sinusubukan ng Office of the Ombudsman na tuparin, no? Na magbigay ng ebidensya sa bawat elemento ng krimen. And that is the meaning of certainty of conviction mo. So, yun po yung goal natin. Dito po sa kaso ni Senator Marcoleta, ang dahilan po kung bakit namin ipa-file na ito dahil yung ebidensya ay sapat na at tugma doon sa elemento ng krimen.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo para sa amin ngayong umagang ito. Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman. Magandang umaga po at mabuhay po ang Office of the Ombudsman.
10: Maraming salamat po at mabuhay po lahat tayo.
1: Maraming salamat po ating pong nakapanayam, Attorney Mico Clavano, ang ating pong Assistant Ombudsman.
2: Boses kasama si Alan Alanige.
1: At 45 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Good news! Curiously, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
12: Order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses kasama si Alan Alanige.
1: At 27 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, matapos po ang ating panayam kay Assistant Ombudsman Mico Clavano mula po sa Office of the Ombudsman. Mga kapanayam naman natin, mga kababayan, mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang kanila pong tagapagsalita, Attorney Joseph Kalulut. Joining us this morning, Attorney Joseph Kalulut. Sir, magandang umaga po.
16: Magandang umaga, sir. Magandang umaga rin po sa mga nakikita at nanonood sa ating palatuntunan.
1: Po. Attorney Kalulut, sir, ano po, na babalitaan naman siguro natin na sunod-sunod yung mga bata no, na nagiging CICL, Children in Conflict with the Law. At pinangangambahan po ng ating mga kababayan na baka ginagamit din ang mga menor de edad sa operasyon, no, sa pamamahagi, sa drug distribution, sa mga illegal na droga. Ayon po sa ating datos na nakukuha sa ating mga nagiging operasyon mula nung nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, may mga bata ba, may mga menor de edad ba na nagiging sangkot dito sa illegal drug operations?
16: Batay po sa datos natin, meron naman pong mangilan-ngilan na mga minors na na-involved din po sa illegal drug trade na noong 2025. Yung period nito is January to June. Meron mga 232 na mga minors na nahuli dahil sila ay nagbenta ng illegal na droga. Ito ay ikinumpara natin ngayon for this year, 2026, January to June 2026. Nasa 196 naman po ang mga naaresto dahil sa pagbenta rin ho ng illegal na droga. So makikita po natin na medyo bumaba naman po.
1: Oh, sa Attorney Kalulut, sir, ito pong mga batang ito ay ginagamit bilang mga drug courier. Tama po ba?
16: Kapag, sir, kapag pagbebenta ang naikaso sa kanila, ibig sabihin po sila yung tinatawag natin mga drug pusher. So there is a possibility nga po na talagang napag-utusan itong mga to na sila magbenta ng illegal na droga.
1: Opo. At sa ilalim po ng ating batas, ano po ang treatment sa mga bata no na nasasagip natin, na nahuhuli natin, na sila yung mga nagbebenta ng illegal na droga? Iba po ba ang treatment ng batas? Iba ang treatment ng PDEA sa mga batang nahuhuli dito sa mga ganitong operasyon? Kumpara po, of course, doon sa mga tao na at doon na sa kanilang majority age, ano, doon sa 18 pataas.
16: Opo, when it comes to minors, iba ho ang treatment natin dyan. We always refer these individuals sa WD dahil sila ho ang may expertise niyan to handle minors, and they will also perform to determine if yung minor na acted with discernment. So ito po, refer po natin sa DSWD kagad po.
1: Ano po yung pinakamababang edad na nahuli natin na minor de edad na nagbebenta po ng illegal na droga?
16: Kung itong taon na ito, there is one 12-year-old.
1: 12 years old po.
16: Opo, yung pinakamababa.
1: So ano po ang treatment na ito? As we know, sir, hindi mag-a-apply sa kanila yung doctrine ng tinatawag nating Dole Incapax, yung age of criminal responsibility sa ating bansa ay 15. Ano po ang treatment naman natin doon sa mga 15 pababa? Kasi kanina nabanggit nyo, those minors who acted with the discernment, paano naman po itong mga batang ito? Anong treatment natin sa kanila?
16: Well, ayun naman nga po sa batas, wala po silang criminal liability, pero they should also undergo intervention. Ito ay sinasagawa rin po ng mga social worker from the DSWD.
1: Po. Ano naman po ang mga update natin doon sa ating mga shelter na nasimula noon, nasa anong porsyento na po sa kanila ang nakabalik na sa kanilang mga pamilya, nakapagbagong buhay, at ilan po ang bilang din ng mga nasasagip pa natin na nakasalukuyang pumapasok sa loob ng mga shelter? Ito po ay inisyatiba ng PIDEA. Nagkaroon po ba ng pagtaas?
16: Meron po tayong tinatawag na Balay Silangan Reformation Centers. And dito po sa Balay Silangan Reformation Centers, ang kinikater po nito ay yung mga drug offenders po na nag-plea bargain. So to also make it clear, the Balay Silangan Reformation Center is not a medical rehabilitation center. Magkaiba po yun doon po sa drug treatment rehabilitation center. So dito, at sa datos po natin ngayon, we have at present nasa 10,540 na po ang napagtapos or nakapag-graduate na po dyan po sa ating Balay Silangan Reformation Center since its establishment. And dun po sa mga pagtapos nga ho, nakabalik na sa kanilang komunidad, itong 10,540, bumalik po lahat yan sa kanilang komunidad, and out of that, meron na pong 2,790 na may mga trabaho na rin po. So, hindi po kasi tumitigil sa Reformation Center, pabababayaan na po sila ng gobyerno. As much as possible, hinahanapan din po sila, tinutulungan po sila na makapagtrabaho uli or to establish their own business.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Attorney Joseph Kalulot, ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa PIDEA.
16: Maraming salamat po, Sir Alvin, and maraming salamat din po sa support ang binibigay po rin ho ninyo sa PIDEA. Isang maulan na umaga po sa inyo at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po, isa pong maulang umaga. At kami po, ang ating palatuntunan ay kaisa po ng PIDEA sa pagkakaroon ng hindi po bloodless na intervention kaugnay ng usapin sa illegal na droga. Oras po natin, 4:44 na minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, we'll have a short break. Magbabalik po ang Boses.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: May nagwawala sa labas?
19: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Siatong.
18: Siatong? Ano yan?
19: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
18: Dinga, paano siya nilalaro?
19: Well, Siatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
18: So there's a pitcher since parang baseball siya?
19: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
20: Siatong!
19: Yeah, shouting Siatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
20: Yay!
18: Parang gusto ko itry ang Siatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Siatong!
21: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
17: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo
0: publiko
3: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Boses kasama si Alan Alanige.
1: 4:06 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa punto pong ito, matapos ang ating panayam, mula naman sa PIDEA, makipag-ugnayan po tayo sa Office of the Civil Defense. Ang kanila po ang tagapagsalita, Ginoong Juni Castillo, kaugnay po ng mga disaster resilience, ng National Disaster Resilience Month 2026. And of course, ang monitoring natin sa low pressure area na patuloy na pumapasok dito po sa ating bansa. Joining us this morning, Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po.
23: Magandang umaga, Sir Al. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Opo, Sir. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. And it's nice to hear from you again. Ano po ang mga nakahanda nating mga aktibidad para po sa isasagawa nating National Disaster Resilience Month 2026?
23: Dito po, Sir Al, sa ating isasagawang National Disaster Resilience Month na taon-taon natin ay ating ipinagdiriwang ito sa buwan ng Hulyo. Marami po tayong mga isasagawang mga aktibidad. Tumutok lang po sila sa mga official Facebook page po ng Office of Civil Defense, sa Civil Defense PH. Doon po mga naka-live stream yung mga isasagawa natin. Magsisimula po yan ngayong July 1. Meron tayong kick-off ceremony. So naka-live po buong bansa, sabay-sabay tayo. And then ganun din po sa mga OCD regional offices ng mga Facebook page, mga Civil Defense PH ng regional offices, kasi kanya-kanya pong rehiyon at ganun din yung mga local government units ay mga isasagawa pong mga activities, hinggil nga po dito sa ating National Disaster Resilience Month.
1: Opo, and this will be done simultaneously, Sir Juni.
23: Tama, Sir Al. Buong bansa po, iba't ibang rehiyon, iba't ibang mga lokal na pamahalaan ay nagdiriwang po nitong National Disaster Resilience Month. Maraming pong mga activities, kagaya po ng mga fun run, sumisimbolo ng ating mga pagkilos, laban sa mga kalamidad. And then ganun din po, yung mga iba't ibang klaseng pagsasanay, paghahanda, para nga po maging mas matatag at saka panatag tayo. Ngayon po, Sir Al, ang ating pong tema this year ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So yan po, para po ma-highlight po yung mga isinasagawa nating mga paghanda at pagkilos po para maging matatag at panatag tayo.
1: Opo, at ito pong mga aktibidad natin para sa gagawing National Disaster Resilience Month 2026, bukas po ito kahit sa publiko.
23: Tama po, pwede pong makilahok ang ating pong mga kababayan sa iba't ibang mga activities na ito, kaya tumutok lang po doon sa mga Facebook pages, kung saan kayo malapit na mga regions and local government units para mo po makalahok tayo. Lahat po kasi tayo, kailangan talaga naghahanda at kumikilos, para sa ating kumbaga resilience o maging matatag tayo at saka maging panatag tayo, dahil alam natin kung ano ang dapat natin gawin.
1: Opo, lalong-lalo na Sir Juni, napapadalas po yung mga kinaharap na sakuna ng ating bansa. Kabilang na dyan, yung mga nararanasan pa rin natin ng mga bagyo dito po sa ating bansa. Kamusta po ang pagmamonitor naman ng OCD sa mga pumapasok na low pressure area dito sa ating pong bansa?
23: Tama, Sir Al, Ito nga pong mga iba't iba pong mga weather systems, Ngayon, meron tayong local low pressure area o LPA na ito naman po ay dumaan na po sa Bicol region, and then nandito rin po sa Mimaropa. And then ganun din po, meron pang habagat, mga kaya nagdadala po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. So far po, wala pa naman tayong natatanggap ng mga untoward incident. Pero sana po, tuloy-tuloy tayong maging alerto para doon po sa mga lugar na mga nasa mabababang lugar po, dahil may mga abiso po na mga lugar na uulanin at maaaring may pagbaha at paguho ng lupa. Kaya dapat po ay nakahanda tayo sa mga bagay na iyon.
1: Opo, at kaugnay po ng paghahanda na binabanggit natin, Sir Juni, ang Office of the Civil Defense naman, ano yung mga paghahanda po, ano yung mga pagsasaayos na ginagawa ng OCD para po agad na makatulong sa ating mga kababayan?
23: Sa atin po, bago pa man dumating itong mga LPA o mga bagyo, ang isinasagawa agad natin yung pre-disaster risk assessment at saka scenario building, tinitingnan natin kung saan, kailan at gaano katindi yung tatama po, kung ulan man ito o mga pagbaha o paguhon ng lupa. And then lahat naman po ng ating mga prepositions na isinasagawa, yung ating mga tauhan, yung ating mga kagamitan at saka ganun din po, yung iba't iba pang mga resources ay nakahanda po ito at naka-preposition. At kasama po ng Office of Civil Defense, syempre, yung iba't iba pong mga ahensya na miyembro po, no, ng mga response agencies, ng NDRRMC, at ganun din po ng mga lokal na pamahalaan.
1: Lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, ang ating pong pag-aanyaya at pagtitiyak sa ating mga kababayan kaugnay po ng mga ginagawa ng Office of the Civil Defense para sa kapakanan po ng publiko na sa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
23: Maraming salamat, Sir Al. Dalawang bagay po, no? Una natin panawagan sa ating mga mamabatas. Ngayon po, NDRM, no? Disaster Resilience Month. Ang panawagan po natin sa ating mga mamabatas ay sana po maipasa na po yung Magna Carta for DRRM workers para naman po mapangalagaan natin ang kapakanan ng mga DRRM workers na nangangalaga sa kaligtasan ng ating mga kababayan. At sa atin naman po, mga kababayan, ang panawagan po natin, ano, na sana po makilahok tayo dito sa tuloy-tuloy natin at sama-sama po dahil tayo po ay naghahanda at kumikilos para po sa panatag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Sir Juni Castillo. Ako may panukala din ako, no? Sana itaas naman yung sahod din ng ating mga DRRM workers. Proportionate doon sa mga problema, no? At sa mga sakuna na kanilang kinakaharap. Maraming salamat po, Sir Juni, at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa OCD.
23: Maraming salamat po.
1: Thank you very much po, ang tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Ginoong Juni Castillo.
22: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam kay Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng OCD. Si Attorney Joseph Calulot, ang tagapagsalita po ng PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and of course, kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Bayanan po, mga kababayan, ang pagpapatuloy pa ng ating pagbabantay dyan sa kasalukuyang nangyayari sa aktibidad dyan sa may EDSA northbound. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig, mga kababayan, at maraming salamat din of course sa aking mga nakatuwang at nakasama dito sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, and Madam Jomery Refarial. Of course, maraming salamat din sa aking mga naging executive producer, Miss Paula Antolin and Miss Ali Gumatay. Sa pangalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Kita-kita po tayo sa susunod po nating palatuntunan, kasama pa rin ang inyong lingkod. Magandang umaga po sa ating lahat at mga kababayan, mag-iingat po tayo sa pag-uulan, magdala po lagi ng pananggalang, and of course, keep safe everyone. Magandang umaga po!
22: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks.